0: subscribe sa mga aliw na content na hatid ay Good Vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
3: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Bahagi ng ating lessons of the day, makakasama na natin agad-agad ang inyong best friend dito sa School on the Air. Walang iba kung hindi si Engoy. Good morning sa'yo, Engoy.
5: Ayan, good morning, magandang umaga sa lahat.
4: Magandang umaga din sa'yo, Engoy. Kamusta ka naman ngayon?
5: Okay naman po!
4: Ayan mga bata, si Engoy ay sasamahan tayo sa unang lesson pa lang tuloy-tuloy hanggang sa kabuuan ng ating episode ngayong umagang ito. Engoy!
5: Yes!
4: Para sa unang bahagi ng ating lessons for today, tatanungin muna kita.
5: Ano po yan?
4: Ikaw ba yung klase ng bata na kapag meron kang idea o meron kang naisip na panibagong kaalaman, ito ay ibinabahagi mo sa iyong mga kaibigan?
5: Ay, oo naman!
4: Very good! Kasi minsan, Engoy, may mga bata na takot, nagdadalawang isip kapag nagsishare ng idea sa kanilang mga kaklase o kaibigan. Pinangungunahan sila ng takot. Una, takot sila na baka mali yung nasa isip nila.
5: Yeah, kinakabahan. Baka mabash,
4: makakuha sila ng negative feedback mula sa kanilang mga kaibigan o kaklase. Kaya hindi sila nagsishare ng ideas. Pinipili na lang nilang maging tahimik. Diba? At hinahayaan na lang nila yung kanilang mga kagrupo o kasama na mag-isip ng ideya para sa isang activity o proyekto.
5: Ang kagrupo, ano project, dapat sharing yan.
4: Tama ka dyan, Engoy, ano? At ito ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng lessons natin ngayon. Dahil maraming bata talaga yung nagdadalawang isip, pinapangunahan ng kaba at takot kapag may mga ideya naman sila. At yung ideya na yun, pwede namang makatulong sa grupo.
5: Yes.
4: Kaya mga bata, tandaan ninyo, no? Sharing ideas ay mas mahalaga kesa sa pag-share ng mga material na bagay. Kasi ang ideya ay kaalaman, knowledge. And knowledge is power, di ba?
5: Yes, knowledge is power.
4: Kaya kapag ka nagsishare ka ng idea, ang ibig sabihin, binibigyan mo rin at hindi ka nagiging madamot sa kaalaman sa iyong mga kaibigan o kaklase.
5: Yes. Maliman o tama yung idea mo, dapat i-share yan.
4: Tama ka, yes, tama ka dyan, Engoy. Ano? Napakaganda nung sinabi mo. Maliman o tama ay dapat binabahagi natin itong mga ideya na to sa ating kaibigan o kaklase. At may mga paraan kung paano natin ito sasabihin sa kanila. Una na dyan, yung dapat syempre polite. Hindi naman pwedeng sabihin na I have an idea. Kasi tingin ko ito yung mas maganda. O, di ba? Parang hindi naman maganda yung ganun, Engoy, di ba? So, kailangan, pagka nagpe-present ka ng isang ideya o kaalaman, kailangan nanggagaling pa rin dun sa humility side. Kailangan mapagkumbaba ka pa din. So, pwede mo namang sabihin na, I have an idea. Oh, how about we try this one?
5: Yes.
4: So, polite yung pagkakasabi mo. O pwede mo sabihin, I have another idea. Kasi kapag sinabi mo na, pag hindi mo kasi binanggit yung salitang another, parang sinasabi mo sa mga kaibigan mo o kagrupo na yung ideya mo lang talaga yung mahalaga at
5: yes,
4: kailangang gawin.
5: Parang commanding.
4: O parang nagko-command ka, parang nag-uutos ka. So mas maganda na sasabihin pa rin natin yung mga ideya natin sa paraan na hindi naman maiisang tabi yung ideya at kaalaman din na meron yung iyong mga kasama. So ayan yung dalawang ways ano kung paano natin ito isasabihin sa ating mga kaibigan o kaklase. At tandaan natin mga bata na we should not be afraid to share our thoughts and ideas. Kasi maaaring makatulong din to sa iba. Maaaring yung ideya mo na pinapakatago-tago mo dahil nahihiya ka, yun pala yung makakatulong ano sa inyong group project.
5: Yes.
4: At tandaan rin natin na two ideas can become one.

0: better idea. So ang tawag na dyan, Engoy, ay yan yung tinatawag natin na collaboration. Kasi,
1: okay.
0: Oo, kasi lahat kayo ay nagtutulungan na para sa ikagaganda ng resulta ng activity o proyekto na inyong ginagawa. At panghuli, initiates collaboration and effective communication. Kaya minsan, Engoy, ano, sa mga magkaklase, kapag may mga group project, tapos pinili mo kasi manahimik, hindi mo shinare yung idea na meron ka, magkakaroon ng sisihan sa bandang dulo. Dapat pala, sinabi ko yun. Ikaw kasi, ba't hindi mo sinabi yan? Oo, di ba? Eh kung una pa lang, binabahagi mo na yung ideya na meron ka, una pa lang, eh syempre na ilalatag na yung mga dapat gawin. Kaya muli mga bata, hinihikayat ko kayo, ano? Na sana ay huwag kayong mahihiya, huwag kayong matatakot, at huwag kayong magdadalawang isip kapag meron kayong naiisip, meron kayong ideya, at meron kayong kaalaman sa isang bagay, ibahagi nyo ito sa iba. Dahil muli, maaring ito ang pwedeng makatulong. And sharing ideas and thoughts is far better ano than sharing material things. Mas mainam na talino at kaalaman ng iyong ibinabahagi sa iyong kaibigan o sa iyong kapwa. Engoy, huwag mong kakalimutan yan, ha?
1: Siyempre naman po!
0: At kayo, mga bata, sana lagi ninyong tandaan ito. Unang bahagi pa lamang ito ng ating lessons of the day. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
1: School on the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Okay, class. Recess. Break time.
4: Yay! Tignan mo tong baon ko.
5: Anong baon mo? Pahingi naman.
3: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
4: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
6: Teacher?
3: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig, at paltos sa kamay at paa.
6: Naku, nakakatakot naman po!
5: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay!
7: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong, at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
8: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
9: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
10: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
9: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
8: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
13: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
14: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
13: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
15: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
13: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
2: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
13: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
15: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
2: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
16: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
16: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
16: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
2: School on the air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
19: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, sa pagbabalik natin dito pa rin sa School on the Air, ito ang ating lesson ngayong umagang ito. It's English time.
20: Yeah, English time.
0: It's English time. At syempre, ngayon may panibago tayong kaalaman na ibabahagi sa inyo sa tulong pa rin ni Engoy.
20: Hi, okay.
0: Ngayon, Engoy, pag-uusapan naman natin dahil English lesson for today, ang tinatawag natin na rhyming words. Alam mo ba ibig sabihin ng rhyming words, Engoy?
20: Yan po ba yung mga salitang magkakatulad ang dulo?
0: Tama ka!
20: Correct ako!
0: Tama ka dyan, Engoy. Rhyming words ang ibig sabihin dalawa o higit pang mga salita na magkakatunog ang hulihang sound nito o tunog. Two or more words with similar ending sound. Ang tawag dito ay rhyming words. Bago ko ibigay yung mga set of examples natin ngayon, Engoy, gusto kong magbigay ka muna ng example on your own ng rhyming words. Sige nga.
20: Rhyming words tulad ng ball, fall, at tall.
0: Tama! Great job, Engoy! At ito, katulad ng mga binanggit ni Engoy, meron din akong set of examples para mas maunawaan ang mga batang nakikinig sa atin ngayon. Ano ba ang ibig sabihin ng rhyming words? Ang first set of examples natin, katulad ng binanggit ni Engoy, ball.
20: Ah, ball.
0: Call.
20: Call. Hi!
0: O, pangalawa example, Engoy?
20: Kiss. Miss.
0: Tama! Magkatunog ang dulo nito. At ang pangatlo nating example?
20: Hug, bag.
0: At ang panghuli,
20: apple, sample.
0: Tama, kung papansinin ninyo mga bata, magkakatunog ang dulo ng mga salitang ito. Kaya sila ay rhyming words. Ball, call, kiss, miss, hug, bag, apple, and sample. At meron tayong third and last set of examples. Sabay-sabay muli nating basahin. At habang binabasa natin ito, mag-isip din kayo ng mga bagay o mga salita na magkakatunog. So sa third examples natin, ang mga rhyming words naman ay, Engoy?
20: Sun, bang. Run, gun.
0: Great job! Ayan mga bata, ang third and last examples natin ano, ng rhyming words. Lahat ng mga salita, ano, two or more words na magkakatulad ang tunog ng dulong salita nito. Sun, ban, run, gun. Magbibigay ako na example, Engoy, at ikaw magbibigay ka rin. Ito naman, chair, hair. Rhyming words din yun. And for my last example, ang rhyming words ko naman ay
20: ano?
0: Mat, bat.
20: Ah, okay.
0: Ikaw naman, Engoy, magbigay ka nga ng rhyming words.
20: Sa akin, face, lace, race.
0: Tama! Great job, Engoy! At ngayon, sigurado ako na mas nauunawaan na ng mga bata ngayon kung ano ang ibig sabihin ng rhyming words. Mga bata, magsulat kayo sa papel. At banggitin o bigkasin nyo rin ito ng malakas para mas matutunan ninyo kung paano yung pagbigkas ng mga salita. Kumbaga, mas na tetrain kayo na magsalita ng English, di ba?
20: Yeah,
0: so, ayan ang ating mga rhyming words, ang mga salita na magkakatulad ang tunog sa dulong letra nito. Mga bata, tuloy-tuloy pa rin tayo. Dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. At sa pagbabalik natin, ihahatid naman ang ating hashtag kwentong pambata. Dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kung hindi sa
20: School on the Air!
2: School on the Air. On the katuwang air. Ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
1: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
9: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
1: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
9: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
1: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
9: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
1: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
9: Okay, class! Recess! Break time!
4: Yay! Tignan mo tong baon ko, oh.
5: Anong baon mo? Pahingi naman!
9: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
4: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
6: Teacher?
9: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
6: Naku, nakakatakot naman po.
5: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
7: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
13: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
14: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
13: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
15: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko, hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
13: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
3: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
13: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
15: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
3: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
9: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
10: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
9: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
8: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
2: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
19: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Sa pagpapatuloy ng ating episode ng School on the Air ngayong araw, makakasama pa rin natin si Engoy and this time, mga bata, para sa ating kwentong pambata. Ngayon, meron muli tayong hatid na kwento, no? Para sa inyong lahat. At nagpapasalamat ako sa Quezon City Public Library dahil binigyan po nila kami dito sa School on the Air ng mga libro. Yes!
20: Yeah, thank you po!
0: Maraming salamat at nagbigay sila ng mga libro sa atin na ibabahagi ni Engoy dito sa programa. At itong mga libro na ito ay may kinalaman sa kwento ng bawat barangay o lugar dito sa lungsod Quezon. Kasi meron itong mga alamat.
20: May kasaysayan,
0: may alamat at may kwento pala sa likod ng mga barangay at lugar dito sa Quezon City. Kaya sa pamamagitan ng mga libro na ito ay maibabahagi natin ito sa mga bata. Ready na ba kayo? Ready na! At ang pamagat ng ating kwentong pambata ngayong umagang ito, hatid ng QCPL, ang pamagat nito ay Talipapa. And again, itong mga libro na ito ay published mismo. Ang naglimbag talaga mismo ay ang Quezon City Public Library. So, ang pamagat nito ay Talipapa. Sabay-sabay tayong makinig sa kwentong iyahatid ni Engoy.
20: Yan! Talipapa! Noong unang panahon, isang bagong gobernador-general ang dumating sa malayong lupain ng Pilipinas. Ang kanyang ngalan ay Manuel Fabiale, ang Marquez ng Novaliches. Ito ang simula ng pagbabago ng pamahalang Espanyol sa Pilipinas. Si Gobernador Fabia ay dumating dahil sa isang natatanging misyon. Nais niyang bigyan ng mga pangalan ang mga baryo at lugar, lalo na ang mga malapit sa Maynila. Ito ay isang malaking trabaho, ngunit determinado si Gobernador Fabia. Isang maaraw na umaga, umalis si Gobernador Fabia at kanyang mga kasama sakay ang kanilang mga kabayo. Naglakbay sila sa mga mabatong burol at magaspang na mga damo. Sila ay nakipagsapalaran upang makatuklas ng bagong lugar. Habang sila ay naglalakbay patungong hilaga, nakahanap sila ng isang maliit na pamayanang binubuo ng mga kubong yari sa pawid at isang masiglang pamilihan. Mainit silang tinanggap ng mga nakatira dito. Pagod at gutom sina Gobernador Pavia at kanyang mga kasama, kung kaya nagmagandang loob ang mga taga-baryo at sila ay binigyan ng pagkain at tubig. Sila ay nakaramdam ng kaginhawaan at labis-labis ang kanilang pasasalamat sa mga taga-baryo. Matapos magpahinga, inilibot ni Gobernador Pavia ang kanyang paningin. Nakita niya ang potensyal ng lugar at napagpasyahan niya kailangan nitong magkaroon ng karapat-dapat na pangalan at ilang dapat baguhin upang mapaunlad. Nang sumunod na araw, magkakasamang bumalik si Gobernador Pavia at mga manggagawang nagputol ng mga kalahiban at malalaking bato at sa lugar. Natapos na rin nilang linisin ng lugar matapos ang ilang buwan ng pagtratrabaho. Napagdesisyonan ni Gobernador Pavia na hatiin ang lugar dahil sa maliit na pamilihang kanilang unang nakita, ipinangalan ni Gobernador Pavia ang lugar ang Talipapa. Nabalitaan ng mga taga Bulacan at Morong ang tungkol sa Talipapa. Lumipat sila roon at nagsimulang lumaki ang bayan. Naging tahanan ito ng marami. Noong October 12, 1939, nabuo ang lungsod Quezon. Nahati sa dalawang baryo ang Talipapa dahil dito, isa sa Caloocan at isa sa lungsod Quezon. Nagdala ang kaganapang ito ng maraming hamon at oportunidad sa mga residente. Sina Kongresista Simeon Toribio at Eulogio Rodriguez Jr. ay nagkasundong ipangalan ng baryong Tandangsora sa Talipapa matapos nitong malipat sa lungsod Quezon. Ito ay upang mabigyan ng pagkilala si Melchora Aquino, ang ina ng revolusyon. Kahit na saglit lamang ang nagamit ang pangalang Tandangsora, bumalik uli sa hindi malamang dahilan ang ngalang Talipapa sa lugar. Patuloy na umunlad ang bayan gamit ang pamilyar na pangalang nito. Noong June 25, 1975, kinilala bilang isang barangay ang Talipapa. Noong 1982 naman, si Eugenio Galguera ang nahalal na kapitan ng barangay at katulong niya ang kanyang mga masigasig na kagawad. Naging isang maunlad na pamayanan ang Talipapa, puno ng mayamang kasaysayan at pag-asa para sa hinaharap. Tuloy ang kwento ng Talipapa, isang patunay na dedikasyon at pagsusumikap ng mga taong naninirahan doon. Ayan.
0: Ayan, ang napakagandang kwento. Pwede ko ba mahiram ito, Ingoy?
20: Teka lang po.
0: Ayan, ang kwentong ito muli ay pamagat ay
20: Talipapa.
0: At ito ay hango ano sa kasaysayan ng isa sa mga barangay nito, no, yung Tandangsora.
20: Oh,
0: ah. And muli ito ay self-published ng QCPL. And I believe, ano, kapag pumunta kayo sa kanila, ay makikita nyo rin yung mga copies nito. At marami pa kaming babasahin ni Ingoy na ibabahagi sa inyo na kasaysayan din ng mga lugar dito sa Quezon City. So, tandaan ninyo mga bata, lahat ng mga bagay na nakikita ninyo sa paligid ninyo, mga lugar na pinupuntahan ninyo, lahat ng yan ay mayroong kwento at may kasaysayan nga, no? Kung saan nagmula, kung sino ang pinagmula nito. Kaya maganda talaga na nagbabasa kayo para nalalaman ninyo kung ano yung kwento sa likod ng mga bagay na nakikita ninyo at sa mga lugar na pinupuntahan ninyo. Sa paraan na yun, mas lalawak ang inyong kaalaman, ang inyong talino at ang inyong creativity. Maraming salamat, Tenggoy, sa iyong pagsasalaysay ng ating kwentong pambata.
20: Parang ano man po!
0: Huwag kayong aalis sa pagbabalik natin. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito lamang sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kung hindi sa
20: School on the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
19: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
13: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
14: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
13: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
15: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko, hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
13: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
3: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
13: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
15: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
3: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
9: Okay, class. Recess. Break time.
16: Yay!
6: Tignan mo tong baon ko.
5: Anong baon mo? Pahingi naman.
9: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
4: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
6: Teacher?
9: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
6: Naku, nakakatakot naman po!
5: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay!
7: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
9: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
1: Hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
9: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
1: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
9: Ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
1: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
9: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
1: Naku, Iha. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dalan niya na'y sakit, disgrasya, at abala. Pero kung handa ka, Laban lang!
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
19: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programang School on the Air. At kanina, sana marami kayong lessons na natutunan. Mula doon sa binahagi natin para sa inyong lahat. At ngayon naman, Engoy, gusto ko lang banggitin itong effort na ginagawa ng Department of Education. Tuloy-tuloy po ang pagkilos ng DepEd, katuwang ang pamahalaan at iba pang ahensya upang palakasin ang mga programang nagtataguyod ng kalusugan at nutrisyon ng bawat estudyante.
20: Kasi nutrition month ngayon.
0: Yes, totoo yan, Engoy. Ano? Sa masustansyang pagkain at mas maayos ng kalusugan, mas naihahanda natin ang bawat bata na matuto at maabot ang kanilang buong potensyal. Naalala ko nung elementary ako, marami ding efforts, ano, yung school na pinag-aaralan ko dati and for sure yung local government unit na masigurado no yung mga estudyante pumapasok na may laman yung tiyan nila.
20: Ay, oo. Oh. Naabutan niyo po ba yung Nutriban?
0: Naabutan ko yung Nutriban.
20: Yeah, nasarap nun!
0: Yes, yung Nutriban, pinamimigay yun sa mga eskwelahan dati. Ano,
20: oo, tapos yun yung parang malaking-malaking pandesal.
0: Lalo na yung mga nasa elementary. Malaking pandesal yun dahil sinisigurado talaga ng eskwelahan na merong laman yung tiyan ng mga estudyante. Kasi dahil sa hirap ng buhay, hindi naman lahat eh may kakayahan na pumasok sa school na may laman yung tiyan nila. Sa paraan na yun, nakakatulong sa mga bata. At yun, syempre, no, naging puhunan din para mas matuto sila at makapagtapos ng pag-aaral.
20: Yes!
0: Kaya naman ngayon, merong feeding program muli ang pamahalaan. Ito naman namimigay din ng masustansyang gatas para sa mga bata. Kaugnay nito, meron tayong mapapanood na isang maikling video na pinapakita dito yung efforts ng DepEd, ng ilang ahensya ng pamahalaan, at meron ding mensahe ang Pangulo para sa lahat. Sabay-sabay natin pakinggan ito, mga bata!
22: Dati, piling mag-aaral lamang ang kabilang sa school-based feeding program. Pero ngayong 2026, mas pinalawak na ang saklaw nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, Isasama na ang lahat ng kindergarten at grade 1 learners sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Mas pinahaba rin ang feeding period mula 120, gagawin na itong 200 feeding days.
10: Ito ang kauna-unahang beses sa kasaysayan na magpapakain po tayo ng lahat ng bata sa pampublikong paaralan sa kindergarten at sa grade 1.
22: Kasama rin dito ang grade 2 hanggang grade 6 learners na nangangailangan ng karagdagang suporta sa nutrisyon. Mahalaga ito sa dika ng patuloy na hamon sa nutrisyon ng mga bata. Kabilang na ang pagtaas ng bilang ng mga batang stunted batay sa datos ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Sa Pulilan Central School sa Bulacan, pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Education Secretary Sonny Andara ang national kick-off ng programa. Namahagi sila ng pagkain, gatas, school bags at storybooks sa mga mag-aaral. Kasabay nito, nilagdaan ng DepEd at Department of Agriculture ang Joint Administrative Order para palakasin pa ang milk feeding program sa bansa.
17: So malaking bagay dahil matigasig silang nag-aaral, no? Dati yan, yung bata, ah, hindi ako papasok. Bakit? Kasi po, hindi pa ako kumain. So, nung nagkaroon ng feeding program, pumapasok na po ang bata. Regular na pumapasok.
18: Nag-follow po ako ng pag-visit sa kasi po pag kumakain po.
22: Ayon sa Pangulo, hindi dapat hadlangan ng gutom ang pagpasok at pagkatuto ng mga bata. Kaya patuloy na pinalalakas ang suporta para sa kanilang nutrisyon at kahandaan sa paaralan.
23: Kuminsan, ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin, hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain.
2: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Yun mga bata, no, napakinggan ninyo na talagang napakahalaga na kapag kapapasok kayo sa eskwelahan, eh may laman yung inyong tiyan. May mga bata diyan, may komportableng ang pamumuhay. Talagang sinasabi ng mga magulang nila, kumain ka muna bago pumasok sa school. Tapos aayaw pa. Isipin natin ano, yung privilege na meron tayo, hindi applicable sa lahat. Kaya naman sa mga bata, ito ang effort ng pamahalaan natin na masiguradong may natututunan kayo dahil may laman ng inyong mga tiyan. Ang hirap kayang sumagot sa test.
20: Oo, pag walang laman yung tiyan mo.
0: Oo, parang masakit ang
20: kasi
0: ulo mo.
20: Ayun!
0: Parang kang nahihilo.
20: Hindi ka makapag-isip na mabuti.
0: Hindi ka makapag-isip na mabuti. Wala yung konsentrasyon mo sa tinuturo kasi ngang iniisip mo ay pagkain. So ayan, maraming salamat dyan muli mula sa Department of Education. Sa tuloy-tuloy pa rin natin na School on the Air Advisory, ito naman ay paalala ko sa mga kabataan at sa mga bata at mga kabataan, ano? Dahil alam mo ba, sabi ngayon ng Food and Nutrition Research Institute, NGOY,
20: ano po yan?
0: Na ang sedentary lifestyle daw, yung matagal na pagkakaupo, lalo na kapag nakaharap ka na sa cellphone mo o sa computer, ito daw ngayon na nagiging dahilan kung bakit may mga bata na obese at may hypertension na agad.
20: Hoy, bata pa lang, meron
0: bata
20: na.
0: Bata pa lang, meron na. High blood na agad, bata pa lang. At yung akala natin malusog kasi may kalakihan yung katawan, hindi naman pala lusog yun kung hindi obesity na pala.
20: Yan.
0: Kaya hinihikayat namin kayo dito sa School on the Air na sana ay mag-ehersisyo kayo. Gumalaw-galaw din. Dahil alam nyo ba, hindi lang naman mga matatanda ang prone sa pagkakaroon ng stroke. Dahil kapag ka-high blood ka, ay pwede itong mangyari sa'yo kahit bata ka pa lang. So yan ang paalala natin kaya ikaw, Engoy, dapat ay mindful ka din sa lahat ng mga kinakain mo.
20: Yes!
0: Hindi lang basta may laman ng tiyan, dapat healthy din ang kinakain. Kumain ng Go, Grow, at Glow Food.
20: Yeah!
0: Kasi yung iba ang gusto lang ay Go Food, ano? Yung energy-giving foods lang. Dapat ay kumakain din kayo ng gulay at prutas at mga karne at mayaman sa protina. At sa tuloy-tuloy nating School on the Air Advisory, ito pa rin ay paalala naman mula sa Quezon City Public Library. Meron silang mga programa, no, na nakalatag ngayon para sa lahat ng mga Q-citizens. At syempre, nalalapit na rin ano, yung buwan ng panitikan. Buwan ng wika, rather.
20: Yan, buwan ng wika.
0: Buwan ng wika.
20: Sa Agosto.
0: At yan ay isa sa mga kadahilanan ano, ng mga nakalatag na mga programa ng QCPL. Kaya kung gusto ninyo malaman ito, maaari nyo silang bisitahin sa kanilang official Facebook page. At sa lahat din ng mga nakikinig sa atin ngayon, ito na rin yung pagkakataon natin ano, para ikayatin kayo na i-like at mag-subscribe sa ating YT channel. Engoy, dapat nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Ha?
20: Yes!
0: Kasi para sa kaalaman po ninyo, yung mga episodes natin, hindi lang ito naka-ere ng live sa Facebook. Ito rin po ay naka-ere ng live sa ating YouTube account. At marami po kaming posting na ginagawa dyan. Yung mga napapanood ninyong content sa aming social media ay dinidirekta rin po namin i-post sa aming YouTube. Kaya sana mag-subscribe po kayo. Hanapin nyo lamang at Radyo Magazine. Yung mga kwentong pambata, katulad ng binahagi ni Engoy na yan, may playlist tayo niyan sa YT channel natin.
20: Kaya
0: pwedeng balikan ng mga bata kapag ka naghahanap sila ng mga kwentong pambata, pagka magpapatulog sa gabi, o kaya naghahanap ng project sa school, pwede nyo yung bisitahin sa ating YT channel. So mag-subscribe na ha, subscribe! Wag lamang sa ating Facebook, IG, at TikTok account. Sa pamagitan niyan, magpapasalamat na rin tayo, Engoy, baka may gusto kang batiin.
20: Ah, binabati ko lahat ng mga bata. Ingat-ingat, tag-ulan!
0: Totoo, always wear your raincoat o kaya magdala ng umbrella pagpapasok sa eskwelahan para hindi mababasa ng ulan.
20: Oo, tsaka huwag lulusong sa baha!
0: Huwag na huwag lulusong sa baha. Ang dami ko nakikita, Engoy, mga batang nagsuswimming sa baha.
20: Oo nga, no? Gustong-gusto nila.
0: Huwag ganun, mga bata.
20: Magkakasakit sila doon.
0: Totoo dyan, Engoy, ano? Delikado, mga bata, ang tubig baha. Kaya sana huwag kayong magtatampisa, huwag kayong lalangoy.
20: Yes, baka magka-leptospirosis kayo.
0: Delikado yon para sa inyong kalusugan. Magpapasalamat na tayo. Maraming salamat, Miss Camilo Mali. Thank you so much, Miss Mary Shaw Malimban. At sa iyo, Engoy, maraming salamat.
20: Ay, wala nga naman po!
0: Samantala, mga bata, bukas, huwag kayong aalis dahil pagsapit na alas 8 ng umaga. Sabay-sabay natin buksan ang inyong mga radyo. Sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
20: School on the Air!
8: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
11: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
9: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
14: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
9: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
12: Huwag!
24: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553
3: para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
24: and Radyo Magazine,
25: 1278 AM.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
26: Fake news yan! Mali!
27: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
26: Fake news yan! Mali!
28: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
26: Fake news yan! Mali!
3: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
29: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
30: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
29: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
30: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
29: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
31: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
32: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
31: Libre to ha?
32: Walang bayad?
31: Oo, walang bayad.
32: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
33: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
34: Alam ba ninyo, may 100 at 1 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
33: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
32: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
35: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
36: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
35: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
31: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
32: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
31: Libre to ha?
32: Walang bayad?
31: Oo, walang bayad.
32: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
33: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
34: Umakyat ng 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
33: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
34: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo.
31: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
0: Radyo on the Go.
31: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay!
32: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
32: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
31: Libre to ha?
34: Walang bayad?
31: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
32: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
35: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
36: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
35: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
31: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
33: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
34: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
33: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
33: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
33: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
33: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
33: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS
35: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas
1: Radyo Magazine
25: 1278 AM.
33: Dagling Kaalaman.
6: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
33: Dagling Kaalaman.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
14: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
2: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine

0: ang aming mobile app na PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.

0: Magazine, 1278 AM. Radyo Magazine, 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang amunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
8: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
9: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. Para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa mga nakatutok sa atin, para sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, niyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang ang @radiomagazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and the YouTube. Again, ang username po natin ay @radiomagazine. And kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, pwedeng-pwede rin po i-send lamang sa radiomagazine@gmail.com. And of course, aside from our social media pages, syempre bukod din sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ay kasabayan nga po tayong napapanood sa ating Facebook and YouTube live streaming. And at the same time, ay napapakinggan din po dito sa PBS Receiver. Ang PBS Receiver po ay mobile application kung saan ninyo pong mapapakinggan. Hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. And of course, ito po ay downloadable for free. Libre lamang po sa Google Play kung kayo po ay Android user, and sa App Store naman kung kayo po ay Apple or iOS user. So once again, mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Ang oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At ngayon nga po ay isang napakasayang Lunes, ano? Happy happy Monday po sa ating lahat. Today is July 13, 2026, ano? And speaking of kasiyahan, ano? Dahil today nga po isang makabuluhang talakayan, chikahan, diskusyon na naman po muli ang ating gagawin. And speaking of diskusyon, dahil this morning may makakasama nga po tayo, hindi lang isa, hindi lang din dalawa, hindi lang tatlo, ano? Kung hindi, anim, ayan, ano? Anim po makakapanayam natin this morning. And for sure, ano? Yung iba sa inyo ay kilalang kilala na sila. And siguro hindi ko na nga po patat

0: Tagalin pa, no? Dahil makakasama po natin this morning ang Filipina Forward Girl Group, ano? Mula po sa Dream Entertainment, wala pong iba kundi ang Avant. Ayan, good morning. Ano, ngayon nga po kasama natin ang bunsulay. Nandito po, ano, sina Ange, Mary, and Ella. Magandang umaga sa inyo, girls. Ano, welcome. Sumusta ka, Mary? Actually, welcome back, ano? Welcome
1: magandang
0: back.
1: Magandang umaga po sa inyo.
2: Magandang umaga, oh. Jolly.
0: Ayan, very mahinhin, ano? Very mahinhin, very demure yung mga kasama natin this morning. But of course, ano, ay unti-unti pa natin silang makikilala sa magiging chikahan natin ngayong umagang ito. Actually, iba sa atin, ano, for sure familiar na sa kanila dahil, ano, na nag-guess na rin natin sila before. Pero hindi ka na nga patatagalin pa siguro bilang panimula, ano, congratulations dahil launch na, ano? Ayan, launch na nga itong inyong pre-release single na Reaching for the Stars. Pero bago ang lahat, ano, baka pwede nyo kaming kwentuhan. Kasi before, mga mare, mga pare, nung na-interview natin sila, sila pa ay dream girls, ano? We are calling them dream girls. Pero ngayon, ano, dahil sila nga ay nasa pre-debut era na, ana, pre-debut pa lang eh, diba? Tama ba ako? Ayan, baka kwentuhan nyo kami kung ano yung name, ano, na mayroon kayong na-come up and bakit ito yung name na nabuo ninyo.
3: So, ayun po, magandang umaga po mga kumare at kumpare. Once again, we are Avant po, a 8-member forward Filipina girl group. And ang ibig sabihin po ng Avant is forward movement in feminine form. And nanggaling po siya sa tatlong etymology po na avante, babae, avante, and also avant-garde, which means na parang we are going fearless and unconventional while also empowering women.
0: Wow! Ayan, ano? Sobrang perfect ng pangalan na to bilang kayo nga ay grupo ng mga kababaihan, ano?
1: And actually po, like, mahaba po yung naging proseso kung paano namin pinili po yung pangalan ng Avant. Like, ang dami po namin naging choices dati. Tapos, eventually po, nung nailapat na po sa amin yung pangalan na Avant, parang it just made sense. And nagkaroon lang din siya ng spark talaga sa amin kasi ang ganda rin po na ng mensahe niya and tugma din po talaga siya sa mensahe na gusto namin iparating na gaya nga po ng sabi ni Elle na we wanna be fearless, innovative, unconventional, and we also want to redefine standards din po. Tapos as P-pop idols, we wanna be we want to inspire yung mga dreamers po na to go dream limitlessly, and ayun po na hindi kayo kailangan matakot na kapag, hala, may kakaiba sa akin, baka hindi ako bagay dito. No, hindi. Because, dahil sa kakaibahan mong yun, dun ka nagiging unique.
0: Ayun. Yes. Ayan, ano, perfect actually. Ang ganda nitong name ninyo, ano, Avant. And also, gusto ko rin ipunto yung sinabi ni El kanina na Avante. Ano, kumbaga parang Avante, so, Avante babae. Ayan, yes. Ano, yung talagang panawagan natin sa ating lahat. And speaking of, ayan nga, ano, meron kayong pre-release or pre-debut song, ano, na Reaching for the Stars. Siguro, yes, I would like to ask Ange, ano, ikaw ba, Ange, baka pwede mo kaming kwentuhan, paano nabuo itong song na ito?
3: Ayan, so, actually po, nagsimula po akong isulat yung kantang Reaching for the Stars. Panahon pa po ito nung aming training period. Bale, isa po siyang activity kung saan we were tasked na mag-come up ng isang creative na performance, and naisip ko po na gumawa ng kanta tungkol sa kung paano po kami nagsama-sama, kung paano po namin nahanap yung kumbaga pamilya sa isa't isa. At nung naging the dream girls na po kami, napag-desisyonan po namin na parang i-adopt yung kantang Reaching for the Stars at gawing kanta po namin. Kasi na-realize din po namin na talagang kanta pala talaga siya na angkop para sa amin. Kasi tungkol po siya sa pagkakaiba-iba namin. Pero eventually, nahanap po namin yung pamilya sa isa't isa. Tsaka maganda lang po na na-realize din po namin na yung kantang Reaching for the Stars is pwede rin siya maging inspirational mm-hmm. para sa iba. Na hindi lang po nasabi namin yung kwento namin dun sa kanta, pero naging paraan din po siya para kumbaga makikonnect din po kami sa aming mga audience.
0: Mm, ang ganda noon, ano? Pagka pinakinggan mo yung phrase na yan, reaching for the stars, kumbaga pag-abot sa mga tala, sa mga bituin, ano? And sabi mo nga, yung mga pagkakaiba-iba ninyo, despite that, ano, nabuo kayo as a group. And nakakatuwa, sabi mo, Anshan, isa ka sa mga bumuo nitong okay. song. So, what do you mean by bumuo? Like, ikaw ang composer or maybe a lyricist? Anong pinaka parang naging role mo dito sa Reaching for the Stars?
3: So, ang pinaka naging main contribution mm-hmm. ko po sa paggawa ng Reaching for the Stars is yung pagsulat po ng lyrics.
0: Wow.
3: And sa paghanap din po ng mga inspiration mm-hmm. para sa kung paano po siya magtutunog.
0: Mm-hmm.
3: And ayun po, sa tulong din po ng aming main rappers, mm-hmm. a main rapper na si Ate Mary at ang aming lead rapper na si Anya,
0: mm-hmm.
3: Nabuo po namin yung pinaka-final na Reaching for the Stars.
0: Ayan, ano? Speaking of Anya, good morning, ano? Supposedly sana ay kasama
1: na
0: natin.
1: Siya po ang aming, si Anya po actually ang mm-hmm. aming main visual lead rapper and lead mm-hmm. dancer. But unfortunately, hindi po siya makakarating today.
0: Mm-hmm.
1: Hi na lang daw po, sabi po niya.
0: Ayan, ano? Abangan na lang natin siya sa mga yes. susunod na interviews, ano? And speaking of, ayan, since ikaw nga, Mary, bukod sa pagiging rapper, ano? Ikaw rin ang leader ng grupong Avant. So, paano mo naman binabalanse yung paggabay sa grupo? And at the same time, ano, siguro, surprisingly, kasi you are in the bunso line, but you are yeah. also the leader, ano. So, how do you balance it?
1: I think, sobrang grateful ko na lang din po talaga sa mga naging leadership experiences ko nung college kasi parang doon ko rin po talaga natutunan kung paano ang maging isang leader, yung importansya po ng like communication and syempre within a team po talaga importante yung communication but also importante rin po na marunong ka pong umintindi ng bawat sitwasyon ng bawat miyembro and syempre patience din po and as a leader din po, parang hindi naman po ako perfect na leader mm-hmm. and I would say na na-overwhelmed din po ako but I just make sure din po na I try my best to stay on top of things and na minimake sure ko na as much as possible walang loose ends
0: mm-hmm.
1: and talagang gagabayan ko talaga yung mga members ko mm-hmm. as much as I can. Ganun
0: ayan, ano, totoo kasi ang dami nyo eh. Diba? 8-member group.
1: Yes.
0: Usually nga, diba, sa mga grupo, especially in K-pop, diba, minsan enough na yung apat lang sila, diba? Pero imagine, you're handling 7 other members bukod sa sarili mo, ano? So, I think I would like to congratulate you din, ano?
1: Thank you
0: kasi
1: po.
0: Imagine, you have achieved this siguro nandito na kayo ngayon, 'di ba? Parang malapit na pre-debut na and then the next thing, 'di ba? You won't know ay debut niyo na nga. Pero ayan, thank you so much for sharing that,
1: thank
0: ano.
1: You
0: Ella, Mary rather, ano. And ito naman, dadako tayo kay Ella, ayan, since I was looking at Ella, ano. Ayan, si Ella nga po, siya naman ang center, ano. And siguro para rin sa kaalaman ng lahat, siya po ang monster rookie. Wow.
1: Yes.
0: ng grupo Avant. So, siguro pag napapakinggan natin yung Monster Rookie, parang medyo may pressure eh. Pero ikaw ba? Siguro, ano yung pinakamalaking pressure na nararamdaman mo dito sa role as a Monster Rookie? And of course, ano ba yung feeling pagka tinatawag na Monster Rookie? Kasi siguro, para rin sa kaalaman ng lahat, diba? This is usually youth

0: Back, mga mare, mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar, ako yung aka Maring Jolie. And of course, ano, mga mare, mga pare, kasama pa rin po natin ang grupong Avant this morning. But this time, ano, kanina nakasama natin ang Bunso Line. Ngayon nga pong umagang ito, makakasama naman natin, makakapanayan po natin ang kanilang Ate Line na sina Maddie, Jaja, and Louie. Good morning, girls! Welcome, ano?
1: Good morning,
0: so, ka, mare? Ayan. Good morning. Welcome back pala, ano? Welcome back, ano? Kasi ito ay kanila nga second guesting na dito sa ating programa. And siguro bilang ayan, di ko na nga patatagalin pa, no, para sa mga ngayon pa lang makakakilala sa grupong Avant, no. But of course, first of all, congratulations. Syempre, ano, dahil kayo nga ay kilala na ng publiko bilang Avant. Pero para sa mga gusto pa kayong makilala, bakit pa nila dapat abangan yung grupo ninyo?
2: Hello guys, I'm Avant Jaja. So bakit nga ba dapat kami abangan? So I think dapat unang-una po is yung pagiging unique features po namin, dahil as you can see, iba't iba po yung looks namin, yung styles namin, yung fashion namin, dahil isa po kasi sa advocacy po ng group namin is yung pagiging diverse, and also we embrace who we are. Mm-hmm. Pangalawa, na dapat abangan po sa amin ay yung Filipino traditional but in a modern way, mm-hmm, na music. At abangan niyo po yung mga susunod po namin na music. And pangatlo po is yung we're not just a typical girl group na makikita nyo sa P-pop industry, mm-hmm, kasi we want to empower na yung mga audiences, mm-hmm, na and to inspire other people sa gusto po naming ipahiwatig sa aming music,
0: mm-hmm,
2: and gusto po naming ipaintindi kung ano po yung storyline ng dapat naming dalin sa mga susunod pa na
0: kabanata. Yes, ayan. Ang ganda nung ginamit mong word, ano, diverse.
2: Yes,
0: ito, kasi looking at you guys, ano, para kayong magkakaibang, well, literally, magkakaibang tao, pero pinagsama-sama kayo to form into one group. Pero lahat ng yun, ano, makikita yung uniqueness ninyo sa bawat isa. So I think, ayan, looking forward. And ang ganda rin nung sinabi mo na traditional Filipinos, pero modern na, ano, in a modern,
2: yes,
0: way. So looking forward, ano, sa mga yun nga, susunod na kabanata pa,
2: yes,
0: with Avant. And siguro, ayan, kilalanin din natin isa-isa pa ang bawat grupo dito naman, ano, sa Ate Line. So siguro kay Maddie muna. Magsimula tayo kay Maddie.
2: Hello,
0: ano
2: po.
0: Bilang performance center at main dancer, ayan. Ano,
2: yes,
0: yung sikreto para mapanatiling mataas ang energy sa bawat performances? Hindi ba parang pressure yung word na yun? Kasi you are the,
2: yeah,
0: main dancer and also yung performance na sinasabi. So, dapat parang high energy ka palagi.
2: Yes.
0: Pero ikaw ba? Paano,
2: yes,
0: mo hinahandle yan?
2: Actually, aminado naman po na like super pressure po talaga nung naramdaman ko nung nasabi na ako daw yung performance center, and also, mm-hmm, I lead the group din po kasi in terms of dancing.
0: Mm-hmm.
2: So, actually, ang secreto po, I think, na masasabi ko is kinukuhanan po kasi namin ang lakas yung isa't isa. Lalo kapag during performance, kapag napansin namin na napapagod or, yeah, syempre, live po. So, may mga times na napapagod yung iba.
0: Mm-hmm.
2: So, kapag, lalo si Louie, kapag nag-hype na siya, let's go! Yung mga ganun,
0: mm-hmm,
2: moments po. Yan. Yan po. Kapag mga ganun po, hinahype po namin yung isa't isa para mas up pa din po yung energy.
0: Mm-hmm. Ayan. Totoo eh. Kasi ang hirap nun, ano? Pag kumakanta ka pa nga lang, pagod ka na.
2: Yeah.
0: Imagine singing while dancing.
2: Ano?
0: So, napaka-husay talaga. Kaya parang taas noo tayo sa mga katulad ninyong P-pop group.
2: Yes,
0: ano? Kasi parang pinagsasabay iba niyo yung singing, dancing, ano, maglakad pa nga lang, hihingalan na ako. And then, hero na. But at least, ano, at least, hindi naman pala pressure for you. Kasi sabi mo nga, you've mentioned na, mas light. Yeah. Pero sabi mo, yung group mo mismo, yeah, yung pinagkukuhaan mo ng lakas. And of course, ayan, babalik tayo. Kaya, Jaja, ano, ikaw naman, isa sa mga unique titles mo, itong tinatawag na androgynous icon. Ayan. Ano ba yung kahulugan nito para sa iyo bilang artist?
2: As a part po ng LGBTQIA plus community, naniniwala po kasi ako sa musika at sining na ang pagpapahayag sa sarili ay hindi po kailangang ikulong sa traditional na kasarian lamang. Mm-hmm. And as an artist po, gusto ko lang maging totoo din sa sarili ko na hindi ako natatakot maging iba. Mm-hmm. At tao lang din naman ako. At gusto ko lang din naman pong maka-inspire ng ibang nangangarap na kagaya ko.
0: Ayan, totoo. Ang art, ang music, kahit ano pa yan, hindi nang nakukulong sa gender na kababaihan at kalalakihan, diba? Pang lahat, ano, maging sino ka man, sabi nga nila. Kasi, after all, lahat tayo tao lang, diba? We want to inspire other or we want to share our talent, ano? At the end of the day, ay, syempre, yung, mga magmamahal sa'yo, ano? Yun naman yung pinaka-importante sa lahat. Ayan. And of course, nandito rin. Ayan, pakinggan naman natin si Louie. Ayan, si Louie bilang main dancer, ano? And mood maker. It makes sense kung bakit ka mood maker, sabi nga niya kanina. Ikaw ang taga-hype ng grupo, ano? So, paano mo naman ina-uplift yung other members behind, ano? And in front of camera. In front of camera, nabanggit na ni Maddie kanina, pagka nag-perform kayo, ikaw yung taga, yes, go guys. Pero siguro behind the camera din. So paano mo in-uplift yung grupo ninyo?
1: Ayun. Hi everyone. I'm Avant Louie. So as a main dancer and mood maker of the group, syempre ano rin siya sa akin, pressure din siya sa akin kasi what if ako naman yung walang energy? So sino yung mag-aayos sa akin, 'di ba? So parang wala akong choice kung hindi magkaroon ng energy. Pero of course, behind the scene naman, I always make sure na feel nilang comfortable and confident sila lagi. And also, hindi ko alam kung culture sa akin or personality ko yung nakakatawa talaga. Sino nagsasabi na wala pa akong ginagawa? Natatawa na sila sa akin. Para bang clown ako, guys. Ayun. Syempre, minimake sure ko pa rin talaga na okay sila, na okay lang magkamali lagi. Kasi, kada training kasi namin, parang there's always na parang na-feel namin na low energy, ganyan kasi everyday or every week kami nagti-training. So, actually, sa performance din, pag nagkakaroon kami ng mistakes, nafe-feel namin na nade-down kami. So, sinasabihan ko naman sila na okay lang kasi nasa learning process pa rin kami lahat and nag-grow talaga kami together. And also, na tinatry ko talaga na maging positive energy lagi kasi more than na mag-overthink kami lagi sa mga performances namin, mas ina-enjoy namin siya. And ginigive ko talaga yung best ko na mai-bring yun sa kanila every performances, even sa off-camera.
0: Wow! Ayun. Ayan, ano, totoo. Ang hirap nga naman. Ano, that's the question. Paano kung ako naman yung walang energy?
1: Yes, guys. So, sino?
0: Yung pressure.
1: Salitan lang naman siya.
0: Totoo. Yeah. But at least, ano, kasi totoo, yung ibang tao yung makakapagsabi, funny ka ba or hindi. Diba? Kasi sometimes, yung naman, I mean, ang mahirap mag-self-proclaim, yung funny ko, guys. Yeah. Diba? But totoo. At least, yung mga group members mo, ano, they are may kumbaga yung genuineness or genuinity, parang iniisip nila na kahit wala ka pang ginagawa, funny ka na agad. At least, diba?
1: Grabe yung laugh ni Miss Jolie.
0: hindi, at least, it's a positive, ano, positive attribution. Parang kasi, oo nga, ang hirap, guys, 'di ba? Kanina pinag-uusapan pa lang natin, sasayaw kakanta, nakakapagod na.
1: Yes.
0: Eh bukod naman, yes, bukod doon, 'di ba? For sure may iba pa kayong pinagkakaabalahan, yeah, sa buhay. So hindi talaga maiiwasan na sometimes, 'di ba? Yung energy mo na dapat ganito, hindi mo mabigay talaga 100%.
1: Yes.
0: Kasi well, may ibang responsibilities pa in life. Ayan, mga mare, mga pare, ayun, nakikilala rin natin ano this morning ang Ate Line ng grupong Avant. And siguro gusto ko lang din itanong, ano, yung pangarap naman, when it comes to dream, ano kaya yung pangarap ninyong maabot para sa grupo ninyo? Since ngayon, ano, may, well, basically, kayo ay officially launched na as a pop group, ano, kasi may name na kayo and all. Although yung song ninyo, it's still a pre-release single, ano, digital single for your pre-debut era. Pero ano kaya yung pangarap ninyo pa para sa grupong Avant sa mga susunod na taon? Ayan, yung ginamit na natin kanina, sa mga susunod na kabanata.
1: Wow.
0: Sige, anyone can answer.
1: Ang dream talaga namin as a group is, of course, to inspire people through our music.
0: Mm-hmm.
1: Like, yung makaka-relate sila sa song namin, yung makakapag-connect sila sa song namin. Kasi yun talaga yung goal namin. Also, the representation, of course.
0: Mm-hmm.
1: And also, we hope na makapag-perform kami sa mga bigger stages,
0: mm-hmm,
1: of course, aside, yeah, sa mga ma-achieve namin yung mga awards. And also, we want to represent the Filipino talent, of course.
0: Mm-hmm.
1: Kasi iba talaga yung nadadala niya kapag nakikita natin yung outcome ng talent ng Pilipino.
0: Mm-hmm.
1: At of course, madadali rin natin siya sa, hindi lang sa Philippines, guys, of course, around the world.
0: Ayan,
1: so, kaya guys, may add kayo.
0: Mm-hmm. Yes, go ahead kayo. Baka meron pang gusto mo
3: na yan. I will add na sana makakollab pa namin yung iba't ibang mga famous,
1: yeah,
3: artists.
0: Mm-hmm.
3: Yeah, especially so for P-pop, SB19,
0: Vini, wow,
3: mga kanalang groups and international also. Yeah.
0: Ayan.
1: Yes.
0: Baka naman.
3: Yes, baka naman. Let's claim that.
0: Ikaw, Jaja, baka naman.
2: Syempre po, minamanifest na rin po, mm-hmm, namin na makapag-perform po kami sa biggest,
0: mm-hmm,
2: na stages like Coachella.
3: Coachella.
2: Lollapalooza.
3: Yes.
2: Hello.
3: Hello. Hello.
2: And etc.
0: Mm-hmm.
2: Kasi for sure po niyan, hindi lang naman po kami yung makikilala.
0: Mm-hmm.
2: And for sure, all na P-pop industry po na nandito sa Pilipinas, makikilala po niyan,
0: mm-hmm,
2: for sure. And
0: yes. Yes. Yes, of course. Ano, iba yung talentong Pilipino eh. Sabi nga,
1: yes,
0: di ba? Napakaraming talented na Filipinos out there na sometimes, ano, ay hindi lang nabibigyan ng opportunities, pero yun nga, I think that's the, ano bang tamang term, ano? Yun yung pinaka-challenge eh. Kasi yung competition din, even sa P-pop, di ba? Ay,
1: yeah,
0: napakalaki. So I guess yun yung burden din talaga nandun. But at the same time, syempre, hindi naman dapat mawala yung pag asa natin na, well, malay natin. Yun nga, sabi mo, yung mga minamanifest, we won't know, ano,
1: yes,
0: kung anong mangyayari,
1: yes,
0: sa mga susunod pa. So, hopefully,
1: yes,
0: ayan, ano, and sana rin maging daan ito, ano, yung programa natin na mas mapakinggan pa kayo ng wider audience, mas makilala pa kayo ng mas maraming tao. And speaking of mas makilala, ayan, panghuli na lang din siguro, saan ba kayo pwede pang mas masubaybayan? Ano yung mga pwedeng i-look forward ng mga fans ninyo, ng mga new or upcoming fans, ayan, ano, para sa grupong Avant, may mga projects ba or songs na ilo-look forward ang publiko?
3: Yes, well, you can actually follow us at our social media accounts. It's at Avant Official PH, yes. And also, we're live every Saturday on TikTok po, so abang-abang.
0: Mm-hmm.
3: And also, stay tuned dahil mag-officially debut na kami this year. And marami po kami nakahandang sorpresa para sa inyo. So, hashtag Avangan.
0: Oh, yeah.
2: Avangan. Yes.
0: Ang ganda ng mga wordplay, ano? Ayan. Okay, yes. Or baka meron pa kayong mga performances, upcoming performances. And also, kanina you've mentioned social media pages. So, yes, iisang username ba yun sila?
3: Yes, po. It's at Avant Official PH.
0: Ayan. Yeah. Avant Official PH, mga mare, mga pare. Abangan niyo yan. Ano, Facebook, Instagram, X, TikTok, ano, I'm assuming YouTube, lahat yes, ng platforms nandiyan kayo. Alright. Ayan. Maraming salamat. Ano, mga mare, mga pare. Nakasama nga natin ang Ate Line. And of course, i-shoutout natin. Ano, may kasama pa kayo. Si Z, ano?
1: Yes, Marian. Anya. Currently po kasi si Z is basic siya ngayon. Yeah. Kaya, pag-ashing ka, Ate Z. Get well, Z.
0: Kasama sana sa Ate Line, ano?
3: Yes. Alright. Ang aming global representative. Yeah. Yes. Sayang nga eh, kasi excited pa naman po siya mag-guess.
0: Magpahinga na lang muna siya.
3: Yeah. Also, Anya is nasa OJT po.
0: Ayan.
3: Internship po.
0: Ayan. Ang galing nyo, ano? Pinagsasabay-sabay nyo lahat. Yes. Work, internship, pagiging P-pop idols. Hopefully, ayan, ano? I'm hoping for the best para sa inyo, guys. Ano? Sana nga, mas malalaking stages pa yung mag-invite sa inyo. Mas maraming performances pa ang maging kabanga-banga para nga sa grupo ninyong Avant. And of course, once again, mga mare, mga pare, ano? Ay, this year na nga rin, ayan, you look forward natin ang kanyang official debut. Alright? Yes. Once again, mga mare, mga pare, nakasama natin ang Ate Line ng Avant, si Namadi, Jaja, and Louie. Maraming salamat, ano, sa inyong pagbisita dito sa ating programa.
3: Thank you so much.
0: Alright, mga mare, mga pare, napakabilis ng oras, 6 na minuto na lamang po bago mag-alas 10 ng umaga. And with that, unti-unti na po ako magpapaalam. Thank you so much po sa lahat ng mga nakinig, nanood, tumutok dito sa ating programa. And of course, thank you rin sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes or Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gayun din po sa ating executive producer na si Ms. Charmaine Cristobal. And of course, nagpapasalamat din tayo, ano, kasama natin dito, very supportive ang CEO, founder, ano, ng Dream Entertainment na si Mr. Kurt Go, ano, siya po ang bossing, ano, ng grupong Avant. And with that, mga mare, mga pare, susunod na rin po ang programang Pasyo Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
4: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
5: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
4: sa Radyo Magazine 1278.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to, ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
17: 12:78 a.m.
18: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
18: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
20: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
18: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
21: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
22: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
23: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
18: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
23: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
24: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
28: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
29: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
30: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
29: Libre to ha?
31: Walang bayad?
29: Oo, walang bayad!
30: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
32: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
33: Radyo Magazine 1278.
34: Bubungad sa umaga.
35: Trending issues na pinag-uusapan.
36: Mga programang aabangan.
37: Agahan hanggang hapunan.
38: 66 Impormasyon.
39: GIS, your general information station.
32: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Learning from home, they need boring.
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
0: Tugtugang chill.
2: Suave.
0: Learning from home, they need boring.
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
6: Ang oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
7: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpaabot ng pasasalamat sa mga kaibigang bansa at partners sa buong mundo kaugnay ng hindi pag-iwan nito sa Pilipinas sa paninindigan sa rule-based order. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tinaguriang friends and partners sa buong mundo na nanindigang kasama ang Pilipinas upang ipaglaban ang rules-based order. Ayon sa Pangulo, ang legasya ng 2016 Arbitral Award ay patuloy na nailalahad at ang responsibilidad na itaguyod ang pundasyon nito ay nasa pamahalaan na. Nasa kamay din na ito ng mga diplomat at bawat mamamayang naniniwalang makakamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng rule of law. Nawa, sabi ng punong ekutibo, ay mabigyan din sa susunod pang dekata ang sakung ano ang sama-samang nakamit sa gitna ng pangakong proteksyonan ang mahihina, bantayan ang ating karagatan at makamit ang payapang mundo. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: To our friends and partners from around the world, thank you for standing with the Philippines in defense of a rules-based order.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, Parte de Solon hinimok ang gobyerno na paigtingin pa ang pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Nanawagan si Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi sa gobyerno na paigtingin ang pagtatanggol sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Ginawa ni Legazpi ang pahayag kasabay ng 10th anibersaryo ng 2016 Hague Arbitral Ruling noong Hulyo 12. Ayon kay Legazpi, nananatiling buhay at mahalaga ang naturang desisyon sa kabila ng patuloy na agresyon at panggigipit ng China sa mga Pilipinong mangingisda. Diin ang mambabatas, hindi lang ito usaping diplomasya, kundi usapin ang kabuhayan at seguridad sa pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. Kaugnay nito, naghain din si Legazpi ng House Resolution Number 1122 upang imbestigahan ng Kongreso ang napaulat na paglalagay ng China ng mga floating platforms at iba pang foreign structures sa Baho de Masinloc na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, sa iba pang balita, 3,000 residente ng Malabon na makakabenepisyo sa libreng bigas sa ilalim ng Mulan sa Puso para sa pamilya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Tinatayang 3,000 residente ng Malabon ang nabiyayaan ng libreng tig 10 kilong bigas sa pagpapatuloy ng Mulan sa Puso para sa pamilya Rice Distribution Initiative ni First Lady Liza Araneta Marcos. Pinangunahan ni na First Lady Liza, Malabon Mayor Jeannie Sandoval at Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora ang pamamahagi ng bigas sa mga benepisyaryong senior citizens, persons with disabilities, solo parents at iba pang

0: 77% ng target na 20,629 beneficiaries sa unang tranche pa lamang. Bago ang pamamahagi ng bigas, namigay rin ang lokal na pamahalaan ng hot meals sa mga residente at nagsagawa ng raffle kung saan ipanimigay ang bigas, rice cooker, water filter, digibox at isang smart TV. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa natanggap na tulong at sinabing malaking ginhawa ito sa kanilang mga pamilya dahil maihahain sila na kanin sa kanilang hapagkainan. Ang ulat na yan ay hatid ni Mary Ann Bastasa. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
4: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
4: Influence na yan.
2: Radyo Magazine,
1: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
5: Pasyal Pinas!
6: Pasyal
5: Pinas!
6: Pasyal Pinas!
5: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda!
7: Are you ready to dive in?
5: Pasyal Pinas! There's so much to explore! Tanawin, you'll love more and more!
7: Pasyal Pinas!
5: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino!
2: Love the Philippines!
5: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Lunes, July 13, 2026. Alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa Galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Miss Jolie Mar Acuyong. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Happy Monday, mga beshies! Naku, ngayong araw po ng Lunes, mapalad tayo dahil meron po tayong makakakwentuhan sa ating programa. Nabalitaan nyo ba kamakailan yung inilunsad na isang kampanya? Ito po isang national campaign. Ang tawag po dito ay The Philippines by Foot. At we are very grateful dahil ngayong umaga, makakakwentuhan po natin ang Chief Marketing Officer ng Primer Group of Companies, walang iba kundi si Mr. Roel Chan. Good morning, Sir Will, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Good morning, Ma'am Hazel. Magandang umaga rin po sa

0: Lahat ng ating tagapakinig ngayon pong Lunes ng umaga. Good morning po sa inyong lahat.
1: Hi sir, naku, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Kami po ay excited na pagkwentuhan. Itong very curious kasi ako dito sa programa na to, ano, at kung sino yung mga pwedeng sumaling, paano makakasali, and at the same time, ano yung layunin nitong programa na ito. Mga beshies, pinag-uusapan natin yung The Philippines by Foot Campaign. Walk worthy nga ba ang Pilipinas? Kasi marami nagtatanong sa mga beshies natin eh, talaga bang trip na mga Pinoy na libuti ng ating bansa by foot, at yung mga tourist destination ba natin ay talagang pwede nating lakarin para mas ma-enjoy yung experience. Yan po ang tutugunan nitong campaign na ito. Sige Sir Ruel, kayo na nga po ang magkwento sa amin. Ano po yung layunin sa likod ng campaign na The Philippines by Foot? Ano po ang inspirasyon sa paggawa po ng ganitong uri ng kampanya?
0: Salamat, Ma'am Hazel. Ang The Philippines by Foot po ay nabuo po ito sa mandato na rin po, no, ng ating bagong Secretary of Tourism at sa COO po, si Ma'am COO Nograles, na ang tututukan po natin yun, isa sa mga tututukan po ng turismo ngayon ay ang domestic tourism, no, ang lokal na turismo. Alam niyo, napakalaki po ng domestic tourism sa Pilipinas. And kung isipin niyo po, ang paglalakad po para madiskubre natin, no, ang ganda ng Pilipinas, ang iba't ibang kultura, iba't ibang kwento sa bawat kalsada na dadaanan natin, ay may enjoy po to hindi lang po ng mga foreigner, no, ang mga turista na galing sa ibang bansa. Naniniwala po kami na ito po ay higit na mas ma-enjoy at ma-appreciate ng ating lokal na turismo. Marami pong inspirasyon to, no? Una, napakalaki po ng Pilipinas, 7,000 islands po tayo. Pero pag pinag-uusapan po natin ang The Philippines by Foot, ito po ay mga walkable tourism destination. Mm-hmm. So isipin na lang po, no, yung kada kalsada, kada kalye, no, kada monumento, kada restaurant, kainan, pasyalan na ating pwedeng puntahan. I think marami na pong gumagawa nito mga walking tour. May iba't ibang dahilan. Yung iba po ay sa kalusugan, no? Dahil umuso rin po yung running club. Yes. At ngayon, meron na po tayong version ng walking club. Mas inclusive po to, no? Hindi nyo kailangan maging atleta, matanda, bata, pwede nyong lakarin. Pero naisipan po natin, ba't hindi natin gawing mas makabuluhan pa yung paglalakad at lagyan natin ng elemento ng turismo, ng pag-discover ng ating neighborhood, pagkakaroon ng appreciation, pag-iintindi sa iba't ibang kultura. Isa po yun, no, sa naging inspirasyon po namin. Nagamit lang po ang maikling oras na maikling panahon. In fact, ang mga walking tour po, mga 2 to 3 hours, mahaba-haba na po yun. Ilan steps na po yun, more than 10,000 steps na po yun kung tuloy-tuloy po natin yan lalakarin. Maganda sa kalusugan, pero at the same time, nagagamit po natin para madiskubre ang Pilipinas o madiskubre ulit yung ating neighborhood. At ultimately, makakatulong po to sa livelihood, no? Marami pong kabuhayan ang pwedeng makinabang sa ganitong klaseng turismo.
1: Mm-hmm. Yes. Napakaganda ng mga binanggit ni Sir Ruel. No, hindi ko makalimutan yung sinabi po ninyo, no, na yung bawat kalsada may kwento. Kasi most of the time, nane-neglect na ho natin mga Pilipino yung neighborhood natin, yung lugar kung saan tayo lumaki at kung saan tayo nagkaisip, di ba? And most of the time nga po mga beshies, di ba, kapag yung mga turista pupunta sa inyong bayan, even kayo, hindi nyo alam yung history ng lugar. Kasi nga, hindi natin masyadong na-appreciate. hindi natin masyadong napapansin. Pero ito po yung mga bagay na pwede nating ma-rediscover sa pamamagitan nga po nitong programa na ito, itong campaign na ito na sinisimulan po ngayon ni na Sir Ruel at ng Tourism Promotions Board, katuwang din of course ang Department of Tourism. Sir, nabanggit mo ano, ito ay inline, anchored doon sa pinupush ngayon ng DOT na Discover More to Love. At kayo po ay nakikipag-ugnayan of course sa pampublikong sektor, sa TPB, sa DOT. Gaano kahalaga, sir, na kayo po sa private sector ay hand in hand nakikipagtrabaho sa gobyerno para po maisulong ang turismo ng ating bansa?
0: Ma'am Hazel, dekada na po ang binibilang ng katrabaho po namin ang DOT. Nakailang presidente at ilang sekretarya na rin po kami. At sinusulong po talaga ng kumpanya namin, ng primary group of companies at mga brands po na amin pong hinahawakan, na to make sure na align po tayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na po sa larangan ng turismo, sa larangan ng environment, no? Marami po kaming brand na align din po sa conservation at the same time sa tourism. Ang primary group of companies po, kung titignan niyo po yung aming mga brand na hinahawakan, tulad po dito po sa The Philippines by Food, ito po ay sinusuportahan ng Birkenstock. Isa po itong German na brand. Global po ang programang po ito, at masaya po tayo na nakasama po ang Pilipinas, at hindi lang sa isa dalawang walk, but naging mas tumaas yung pangarap natin nung nakatrabaho natin ang TPB, no, na gawin natin to buong Pilipinas. Gawin natin to sama-sama lahat, from private sector, sa DOT regional, TPB, at maging sa LGU, no. Ngayon po, hindi lang po TPB at DOT ang katrabaho namin. May mga LGU na po na lumapit sa amin. Na tutulungan po natin, magtutulungan po tayo na i-promote po yung walking tour sa kanilang mga lugar po. Ang laki po ng tulong ng gobyerno. Kaya nga po to, nabantagan na po natin na national campaign. Hindi lang po to one time. In fact, yung ginawa po natin na unang walk, symbolic po to, no, sa kilometer zero po natin ginawa sa Luneta. Karamihan sa atin sa Manila, of course, kabisado natin to. Pero nung ginawa po namin yung tour, no, marami pong sumama sa amin na mga media na first time din po nila narinig yung ibang kuwento, no, o trivia doon sa sulok-sulukan ng Luneta at Intramuros. Yung isa pang ang ginawa namin sa Intramuros, sa pakikipagtulungan din po ng Intramuros Administration saka ng NPDC, no, for the Luneta, madaling araw po yung ginawa namin walk, no, doon sa Intramuros. So kakaibang experience na naman yon. So napakaraming version po ng kwento. Sinabi nyo kanya yung kalsada, yung mga kwento, yung mga tao makasalimuhan nyo, at maging yung oras, no, ng paglalakad, pag-i-immerse sa sarili natin sa ating kapaligiran. Nag-iiba po yung kwento niya. Ito pong pagkipagtulungan sa DPB, DOT, LGU, napakalaki po ang tulong para maisulong po ng pribadong sektor at ng government sector na iangat ang turismo. Hindi lang sa ibang bansa kundi within the Philippines, no, tayo mga Pilipino, mahalin po natin, i-rediscover po natin ang Pilipinas.
1: Napaka-exciting po, Sir Ruel, na marinig ano, na hindi lang nakafocus sa Metro Manila o dito po sa sentro ng bansa natin yung itong immersion, ika nga, ito pong walking tour na sinisimulan sa pamamagitan ng The Philippines by Foot. Kasi sa totoo lang, kung maganda po ang Manila, mas maganda sa mga probinsya, di ba po? Especially sa paglalakad, dahil nga po yung mga kababayan natin, talaga naman sa probinsya ay paglalakad yung pinaka-common na mode of transportation pagpunta from one place to another. Pero sir, ano-ano pong uri ng destinations yung nakalinya na napuntahan ho natin bukod po sa Luneta and of course sa Intramuros? Ano po yung mga cultural stories na gusto rin nating i-highlight dito po sa kampanya na ito?
0: Ma'am, ang pangarap po namin dito, ang buong campaign ay magtagal ng at least 2 taon. Ganun po siya kahaba. Hindi po natin ito kakayanin ng isang buwan, ng isang taon. Sa tingin namin, dalawang taon po ito. At even if after ng 2 years, well, tuloy-tuloy po tayo, pwede pa rin po natin siyang i-pursue. Ang isa sa exciting format po ng Philippines by Foot is yung tinatawag po namin editions. No? Iba't ibang edition ng walking tour. So like sa Manila alone, meron tayong heritage walk, meron din tayong food crawl, meron din tayong walk na madidiscover natin ang mga street art, meron din po tayong walk na kasama yung ating mga fur babies, no? Yung mga pets po natin. Iba't ibang klase pong angulo ang gusto namin ipakita kahit pa pareho yung destination. Pero sabi ko nga kanina, iniba lang ho namin yung oras, naging iba na po yung vibe. Nung madaling araw ka naglalakad sa Intramuros na wala kang kasama, naakala mo, naririnig mo yung echo ng mga kalesa noon at mga yapak ni Jose Rizal at ng sinaunang panahon, no? And ganun din kapag yung editions po natin, isama po natin yung mga fur parents po natin, fur babies natin, may edition po tayo na clan, yung pamilya, senior citizen, hindi po tayo mauubusan ng kwento. Hindi lang dito sa Manila, nabanggit niyo sa probinsya, in fact, ang isa sa mga unang phase ng tour na to, hindi po natin to isa-sentro lang dito. Meron na po tayong ino-organize sa Cebu, sa Zamboanga, sa Davao. In fact, mas unique po yung walk, no? Mas maganda po, mas kakaiba po yung experience. May isa nga po kaming kausap ngayon, no? Na ang tinitignan po nila, sementeryo.
1: Opo. Makatakot.
0: Oo. So, pwedeng sa umaga, pwede rin sa gabi. So, yun po talaga yung ano, no? Yung napakagandang pwedeng i-offer ng simpleng paglalakad. Marami po tayong may experience, madidiskubre, matututunan. And I think yung isang word na gusto kong i-share is yung intimate, no? Knowing the Philippines intimately. Hindi from afar, hindi yung pinipili mo lang ano yung maganda lang pang Instagram. Hindi yung kung saan lang meron aircon or may establishment. I think yung simpleng madiskubre nyo yung isang karinderya sa isang probinsya na meron niluluto na doon nyo lang matitikman, na niluluto ng lola nila na nandun lang. Yun po yung essence ng The Philippines by Foot. Hindi nyo po ito madidiskubre kung wala po kayo doon physical. At yung paglalakad po, yung pagpunta po natin doon ng personal, wala pong kailangan magarbong entrance, magarbong arko para i-welcome po tayo. Kada sulok-sulok po ng Pilipinas ay definitely worth visiting po.
1: Wow, ang ganda nun mga beshies, no? Talagang whole experience yung layunin ng paglalakad na ito. Kasi when you walk, you take your time eh. So when you take your time, mas ma-appreciate mo yung mga nasa paligid mo, nakikita mo yung simpleng poste na siguro ang tagal na nito. Lahat na gabi niya ng history. Pero I agree sir, even our fur babies na talaga namang sniffing here, sniffing there. So lahat na may experience din nila kung ano yung na-experience natin. Ako, very exciting, especially kapag ho, pumunta na kayo sa mga probinsya, sa mga sulok-sulok ng Pilipinas, lalong mas magiging exciting at meaningful yung paglalakad ng ating mga turista. Pero sir, so far, nabanggit nyo na kanina, Luneta and Intramuros, yung dalawa pa lamang po yung mga cities at mga lugar na ating nabisita nitong The Philippines by Foot.
0: Explain ko po, yung Philippines by Foot campaign ay magiging platform ng iba't ibang walking groups, no? Okay. Na mauorganisa sa buong Pilipinas. So yung inorganisa po namin, isa lang po yun, na napakaraming maorganisa pa ng iba't ibang grupo. Lahat po ng mag-organisa po ng walking tour, iba't ibang edition, whether for food, advocacy, lahat po yan susuportahan po ng The Philippines by Foot. So meron po kaming website, thephilippinesbyfoot.com. I-follow nyo rin po ang aming Facebook at Instagram. Hinihikayat po namin lahat po ng mga walking club. Iba ito bang walking club na po yung kausap po natin ngayon? Mm-hmm. LGUs, nabanggit ko kanina, mga local tourism officers, DOT regional po ang nag-align na po sa amin. Meron din po tayong walks with other agencies like CDC, Flag Development Council sa Clark po. Meron, napakaganda po ng walking tour. In fact, ginagawa na po nila yan for the longest time. Mm-hmm. So, kung yung website po, binubuo po namin siya ngayon, ang ma-expect po ninyo sa campaign is if you feature po namin yung iba't ibang walk na gawa po ng iba't ibang grupo. May calendar po doon. Pwede kayong mag-book po doon. Marami pong walking tour na to, wala pong bayad. Libre po yung mga walking tour. Meron din po kaming sariling yung organisa namin every month para i-sustain po natin yung interest sa walking tour. Then, makikita nyo po rin sa website, mabubuo po namin unti-unti yung mga itinerary. Mm-hmm. Ito po yung pang DIY. Kung kayo po ay gusto ninyong bibisita po kayo kunwari ng Bohol, soon makikita nyo po ron ano yung mga recommended na walking tour itinerary namin, ano po yung mga stops, at kung gusto nyo pong mag-organisa ng grupo po kayo ng walking tour, meron po doon, pwede po kayo mag-mensahe sa amin. Papadalan po namin kayo ng walking tour kit. No? Meron kaming tote bag, may t-shirt, no? Meron pan, at may certificate po to. Wow. Kasi po ma'am, ang isa pong plano ng grupo is makolekta po natin yung numero ng mileages, no? Gaano po karami ang tao, gaano kahaba na yung nailalakad natin. Malay po natin, may submit po natin yan sa Guinness Book of Record. Pero beyond that, ang gusto lang po natin ay maging kolektibong effort po to, no? Sa buong Pilipinas, ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, iba't ibang pribadong sektor, NGOs, no? At higit sa lahat, no? Mga pamilya, individual po. Hindi po komplikado ang walking tour. At yun po yung i-empower po ng The Philippines by Foot.
1: Mm-hmm. Kumbaga, Sir Ruel, sama-sama, no? Hindi yung kayo lang ang mag-oorganisa ng walking tour, kundi marami yung mga walking club o kaya naman mga organisasyon. Bawa kami dito sa Radyo Magazine, nagkagawa ho kami ng sarili naming walking tour. So, pwede ho naming makipag-connecta with you para makolekt yung ating magiging ruta, no? Maalala ko lang kasi nabanggit nyo po Guinness World Records, ano? Nung nakaraan kasi na-interview naman natin dito ang Guinness World Record holder ng crossing the Philippines or fastest crossing of the Philippines by foot, Sister Lito de Vertibo. At talagang ito rin ang kanyang kampanya, actually, yung mas maging walking friendly ang ating bansa, mas maging responsible na mga turista ang ating mga Pilipino sa pamamagitan po ng pag-collect din ng ating mga basura at hindi na makadagdag pa, no, dun sa mga basura ng lugar na kanilang lang pinupuntahan. So, napakaganda siguro pag nag-collaborate din ho kayong dalawa. O, kasi parehas yung goal, di ba? Naku, maganda po yung connection, ika nga. Pero, sir, ano naman po ang epekto nito? Nabanggit nyo na ho kanina kasi napakaganda din ng effect nito dun sa livelihood, kabuhayan ng ating mga kababayan nung mga lugar na inyong pupuntahan. So, gaano ho kalaki ang impact nito dun sa ating mga tourism stakeholders, kagaya rin ng ating mga tour guides, yung mga tour operators po natin, yung mga MSMEs at iba pong mga accommodations.
0: Kung isipin ninyo, may direct at indirect na beneficiaryo po tayo rito. Right. Ang maganda po sa The Philippines by Foot, kapag nabuo na po natin na yung mga tao po, mga even families, no, or kumpanya, barkada, tour operator, NGO, government agencies na mag-organisa ng kanilang walk. Directly yung mga tour operator, tour guide, lahat po yan magkakaroon po ng plataforma. Platform po, yun po yung, hindi po namin ginawa yung kumpanyang to para kumita, ma'am. Mm-hmm. So, ito po ay ginastusan po ng aming kumpanya upang mapakinabangan po ng iba't ibang sektor, no? So, una sa lahat, directly yung mga tour operator, mga tour guide, pwede po silang maglagay ng kanilang for booking, no? Na tour. Pwedeng may bayad, pwedeng sponsored, o libre, lahat po yun i-accommodate po natin. Pangalawa po, kung isipin niyo ang Philippines by foot, hindi po ito nag-rely sa sa destination na high profile. Sa destination na organisado, no, resort, hotel, hindi po ito nag-rely doon. In fact, lahat po ng sulok, no, na madaanan po ng Philippines by foot na may unique na kwento. From Carinderia to, sinabi ko kanina, sementeryo, lahat ng yon, no, pati si Manong na nagbubuko, lahat yan, makikinabang. I think, what we intend to do is to really romanticize yung idea ng walking and discovering. And nasa imahinasyon na po natin yun, yung limitasyon, kung ano po yung pwedeng maitulong nito. And ini-encourage din po namin yung mga MSME, yung mga local tour guides, na pag-isipan nyo po na magsulat na po tayo ng sariling kwento ng ating kapaligiran, ng ating neighborhood. Hindi po to, pwede po itong maging unique, pwede po itong maging personal, no, na kwento. Yun po yung unlimited na possibility ng isang walking tour dahil sa iba't ibang versions or editions po, kahit po ba pareho yung lugar na dinadaanan. So, dun po kami na-excite, ma'am, dahil nakikita po natin na yung product development aspect po ng tourism product na to. Hindi po to monopolya ng isang grupo, mm-hmm, at sa halip ay nasa imagination po siya at nasa intimate na relationship po nung gumawa nung itinerary or nung tour guide kung anong kwento ang gusto niyang ikwento sa kanyang sasabay sa tour sa kanya, no? Mm-hmm. Napaka-personal po niya, napaka-intimate po niya.
1: Very nice, no? Very intentional din po yung, for sure, yung goal, ika nga, no, mga sasali sa mga walking tours. Because they know na hindi naman to magarbo o meron silang bonggang-bonggang matututunan. Kasi ang walking tour, talagang sabi nga ni Sir, very intimate eh. Kung ano yung nasa loob mo, kung ano yung feel mo today, kung ano yung vibe mo today, mag-resonate lang yan doon sa mga nararanasan mo sa kalsada during the tour. Kaya talagang iba-iba yung magiging experience at magiging kwento ng mga lalahok sa The Philippines by Foot campaign. Also, sir, sino-sino nga po ang pwedeng lumahok dito? Nabanggit mo dahil kayo po ay isang platform lang. So, definitely, kahit sino po na gustong mag-join ng mga walking tours ay bahagi na ng The Philippines by Foot.
0: Yes po. So, meron po tayong nakikitang tatlong grupo po, no? Na makikinabang po sa The Philippines by Foot campaign. Una po sa lahat is yung mga organizers po ng walking tour. So, from the individual tour operator or tour guide, or meron pong organization like mga LGU, government agencies, even NGOs, no? Pwede po tayong mag-organisa ng walking tour na about conservation, about heritage, education. So, napakarami pong editions na pwedeng gawin. So, yun po yung unang grupo na hinihikayat po namin. At ngayon po, na tuloy-tuloy po yung coordination namin sa kanila na mag-place po, mag-organize. Marami na po, nagsisimula na po na mag-organisa ng kanilang mga walking tour na i-offer po dun sa platform. Mm-hmm. Pangalawa po, is yung mga walking tour participants. Ang nakita po natin dito, pupunta lang po kayo dun sa website, susubaybayan lang po kami social media, then makikita nyo na po yung schedule dun. Hopefully, parami na po ng parami as we open the tour, walking tours, no, in the next few weeks. So, kung kayo ay bibisita sa isang lugar or kayo ay nasa inyong lugar at makita nyo po na meron po tayong in-offer na walking tour, then makakapag-book po kayo, makakapag-participate po kayo. So, lahat po ng officially sumali po nung walking tour na nasa platform po namin, eh magkakaroon po nung kit, no? Yung kit na participants walking tour kit na ibibigay namin, including the certificate. Then, yung pangatlong may kinabang po rito is yung mga inbound tourists po natin. Yeah. No? So, meron po tayong koordinasyon na gagawin sa iba't iba pong una, mga tour operator din po na inbound, mm-hmm, at sa mga iba't ibang website, sa mga iba't ibang pribadong sektor na pwede pong doon madiskubre, no, ng ating mga foreign tourists at maidagdag po nila to sa kanilang itinerary. Yeah. Ngayon, at hindi po tayo limited kung ano po yung organisadong walking tour. And sabi ko nga, isa sa mga pangarap po at mission ng platform na to is makompile po natin lahat ng tour itinerary, walking tour itinerary at destinations po, para po lahat ng tao po ay pwede pong gawin yan sa kanilang pace, no? Kanilang version. And open po to, free for all po to. And yun po yung mission ng platform na to, to make sure na maibuo po natin lahat ng assets at resources natin para maitulak natin ang walking tour po sa buong Pilipinas.
1: Ayun. At nakikita-kita ko na, Sir Ruel, ano, halimbawa, buong-buo na yung mga itineraries natin. Tapos ako, gusto kong pumunta ng, let's say, Tarlac. Tapos sa website nyo ako titingin kung ano ba yung pwede kong gawin for the day na gusto ko lang maglakad-lakad. Kasi marami pong nane-neglect talaga yung beauty of walking, yung beneficyo ito sa ating katawan, una. Pangalawa, yung pagkakataon para ma-explore kung ano ba yung mga nasa paligid natin. So parang ganun yung magiging benefit ng website po ninyo sa amin ng mga travelers, di ba? So napakagandang napakagandang vision, and we are hoping and praying with you, sir, na ito po ay maisakatuparan at yung buong Pilipinas ay magkaroon ng walking itinerary para po magamit hindi lang ng mga turista kundi din ng mga domestic tourists din po natin, nating mga Pilipino, ano, para ma-discover natin ang ating bansa. Pero Sir Ruel, sa long-term perspective natin, paano po makakatulong pa itong kampanya na ito para isulong natin yung tinatawag din po natin na sustainable and responsible tourism sa ating bansa?
0: Dalawang bagay po yung nasa mission namin. Una sa lahat is yung appreciation po ng bawat isa sa atin sa lokal na turismo. I think meron tayo laging top of mind kung ano yung destination na nasa bucket list natin. Pag inisip mo ang Pilipinas, Boracay, Palawan, Bohol, yan yung naisip natin. So ang long-term vision namin is mapalawak yung definition ng experience, no? Whether turismo yan, edukasyon, pero yung idea po ng experience, isang bagay po yun na hindi kayang palitan ng material na bagay. And hindi, ito rin po ay isang experience sa buhay natin na hindi kailangan mahal, hindi kailangan gumastos ng malaki. Pero yung mga moments, no, na nakikreate natin sa buhay natin, you only live once, no? And lalo na sa katulad po ako, meron po akong maliliit na tsikiting. Alam ko na araw-araw tumatanda sila, lalaki sila. Iba po yung magiging experience ko sa kanila habang bata po sila. At iba rin yung magiging experience ko pag tumanda na po sila. So yun po yung isang pinapahalagahan ng The Philippines by Foot. Na pagturismo ang pinag-usapan, experience ang pinag-usapan. There's no such thing as mahal, there's no such thing as predetermined na destination. Pangalawa po, pag ito po ay naging successful, no, na namulat po yung ating domestic tourism market and foreign tourism market, magbibigay po ito ng bagong oportunidad sa iba't ibang sektor, ang MSME. Hindi po ito palakihan ng industriya. Hindi po ito pagalingan. Kung hindi, I think yung word, no, na hinahanap namin is authentic. Yeah. No? So yung authentic na kwento na ikaw lang ang makapagkwento, na hindi kayang agawin sa'yo, hindi kayang i-replicate dahil mas maraming pang-invest na pera yung kalaban mo. Kung ikaw lang ang meron recipe na iniwan ng yung lola mo, sa'yo lang yon, at i-share mo yan sa buong mundo, at ikaw at ang pamilya mo ang makikinabang. So yung authenticity, chicken and egg po yan. Kapag hindi po natin na-educate ang atin tourism patrons, no? Hindi rin po masusuportahan yung mga ganitong klaseng tourism product. But at the same time, kung hindi rin po tayo consciously, intentionally mag-develop ng ganitong klaseng tourism product, wala rin pong experience na ma-enjoy po ang atin publiko. Mm-hmm. So I think it's a cycle. So beyond the idea of just a simple walking tour, kung titignan nyo po, ito po ay isang very sound and stable na economic driver, no, na pwede po talaga natin masustain, na hindi po nangailangan ng malaking investment, but rather, alam niyo, yung generation na to, napaka-importante po sa kanila yung authenticity.
1: Right.
0: Hindi na po to pagarbuhan. Mm-hmm. Ito po ay experience na gusto nilang maranasan sa buhay nila, mm-hmm. no? Once in a lifetime. Yun po.
1: I agree. I was about to say that nga, Sir Roel, eh. Yung mga travelers ngayon, ang hanap na nila talaga yung authentic experience. Hindi na yung kagaya dati na gusto mo lang makita yung magandang beach, o kaya gusto mo lang makita yung magandang tanawin. Ngayon, ang gusto nila, immersion na talaga, yung ma-experience nila yung kultura, yung tradisyon ng isang lugar. Kaya mahalaga po yung mga ganitong uri ng initiatives para makasabay doon sa hinahanap ngayon ng ating mga travelers. And with that, sir, I know kayo ho ay very busy, marami ho kayong pinagkakabalahan, kaya we are very grateful sa time ho na binigay nyo sa amin para po sa ating mga viewers and listeners na gusto pong makipag-ugnayan sa iyo, whether gusto po nilang mag-join sa inyong mga walking tour, o kaya mga LGU sila, NGO, na gusto pong makikonekta with you, saan po sila maaaring makipag-ugnayan?
0: Bisitahin niyo lang po ang thephilippinesbyfoot.com, nasa Facebook at Instagram lang din po kami, ma-search niyo po 'yon. Nagsisimula pa lang po tayo, no? This is very exciting for everyone. So, especially dun sa mga partners po na gustong mag-organisa ng tour, you are very much welcome to align with us. Sinimulan po natin 'to together with TPB and DOT, and the great things is just about to happen together with the partnership. And dun po sa mga atin pong sa publiko po na gusto pong mag-join ng tour, abang-abangan nyo lang po dun. Nagko-collecta na po kami ng inyong impormasyon. Pwede po kayo mag-subscribe, email address lang po. Then as soon as lumabas na po yung mga next na tour po natin, ino-notify po namin kayo, no? So yun po yung phase po natin right now, kaya po natin to ni-launch, no, last month, para magkaroon po tayo ng awareness sa buong sektor and makipagtulungan po at i-roll out po natin to as long as we can. With the imagination, sabi ko nga, imagination lang natin ang limitasyon natin dito, kung ano pang pwedeng magawa ng The Philippines by Food.
1: At dito rin po sa programang Partial Pinas, lagi nating i-update ng ating mga viewers and listeners patungkol sa kung meron na bang mga bagong walking tours na pwede nating mapagbukan dito sa The Philippines by Foot. Lagi po namin kayong i-update dito sa ating programa. And with that, Sir Roel, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Partial Pinas. Nakasama natin, mga beshies, ang Chief Marketing Officer ng Primer Group of Companies. Walang iba kundi si Sir Roel Chan. Thank you, sir, at mabuhay po kayo.
0: Thank you po.
2: Partial Pinas. Partial Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naalala ko, nung bata pa ako, na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagumbayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na dinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
10: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: World class na tanawin. Explore na natin.
17: Love the Philippines.
16: Likhang sining na proudly Pinoy.
17: Influence na yan.
16: Radyo Magazine
18: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
2: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Uy mga beshies, sumali na kayo dun sa mga walking tours. Hindi kinakailangan ang The Philippines by foot mismo yung nag-organisa dahil ito po isang platform, sabi nga ni Sir Ruel kanina, na maaari pong makipag-collaborate yung ating mga walking club o kaya mga LGUs and NGOs para maisama dun sa kanilang website yung mga walking tour itineraries natin at mabuo natin yung tour itineraries sa lahat ng kalsada, lahat ho ng lugar sa ating bansa. Di ba ang ganda nun? So every time na let's say pupunta ka ng Caloocan City, maaari mo i-search dun sa The Philippines by Foot kung meron na bang existing na walking tour itinerary sa naturang lungsod para yun na yung susundan mo, di ba? At ma-try mo din na ma-experience ang Caloocan City by foot. O, ganon. Ganon ang idea, ika nga. At hopefully, ano, ay mas dumami pa yung mga nag-walking tour at ma-share dito sa The Philippines by Foot para mas marami pa yung makaalam. Speaking of mas marami pa yung makaalam, nako mga beshi, alam nyo na ba? Uy, last week, di ba, ang feature natin dito sa ating programang Pasyal Pinas sa pakikipagtulungan po sa Philippine Tour Operators Association o PhilTOA ay ang Misamis Occidental. At nagkaroon po tayo ng mga pag-giveaways. Kaya narito po yung mga nanalo. Naku, baka hindi nyo pa kasi nakikita eh. Oo, kailangan nyo kasi kaming i-message. I-message nyo ang aming page para inyo pong ma-claim ang inyong mga prizes. Ang nanalo po ng complimentary vouchers para sa Don Victoriano Cold Spring Resort. Ang bawat voucher po ay entitled sa 8 entrances or free entrances sa 8 tao, baligtad. No? Free entrances sa 8 tao po, each complimentary vouchers. At ito po ay valid hanggang December 31, 2026. Congratulations kina Sir Jim Boy Carion, Edgar Binauro, Vanessa Ross Azuelo, Janeth Madrio Madrazo, Sludge Atulas na Taika, Chris Patigayon, Myla Vidania, at kay Miss Irish Mia. Oo, meron na sa mga to yung nakapag-message na sa ano eh, sa page natin dahil na-post na natin ito nung Friday. So kung kayo po ay nasa list at hindi pa kayo nakakapag-message, send us a message para po ma-claim ang inyong prizes. Ang nanalo naman po ng Zipline Adventure Pass sa Kenjelo Farm and Recreation Resort na valid po hanggang December 31, 2026 ay sina Sir Dan Sardenya, Christian Jake Abalos Abarquez, Melchor Lumaya, Ganiel Silva, Gloria Bagnol, Jonathan Malinaw Castañas, Bong Abelidas, Ashley Faith Musngi, MV Shilo at Nash Naso. Congratulations! Congratulations din po sa mga winners naman ng gift certificates mula sa Ascenso Global Gardens. Each gift certificate po ay merong 15 free entrances. At nanalo sina Sean Kyle Flores, Melissa Salmasan, Alfe Cabalog Egam, Rufino Main Acapan, Okapan Gonzalez, at Courtney Kaz Poilio. I-message nyo po kami sa aming Facebook page para ma-claim ang inyong prizes. Nanalo rin po ng access pass sa Tudela Highland Resort and Eco Park ang mga maswerte nating viewers, listeners, and commenters. At each pass po ha ay good for 2 persons. Valid 2 years hanggang 2 years from now, to hanggang July 2028. O, diba? Nanalo po sina Camille Jacinto Lizardo, Isidra Blanca, Janet Madrazo, Samson Reyes, at Ganggang Akulap. Yan. Ako, mag-message na kasi kayo sa aming page para ma-claim na ninyo ang inyong prizes. Meron din pong gift packs mula naman sa Department of Tourism Northern Mindanao. Actually, na-receive na natin yan noong Saturday. Nandito na sa aming opisina. At yan po ay ipapadala na lang natin sa ating mga winners once na masend nyo po sa amin ang inyong contact details at ang inyong address. Ayan. At ang bawat gift pack po ay may laman na DOT10 merch at local products worth 500 pesos. Nanalo po sina Rayaline Bugahod, M.A.N. Pain, Andy Mayakyak, Marinel Dayan Javier, at Blashana Bukag. Yan. Congratulations! Last but not the least, mga beshies, ang ating grand prize. Ito po ay mula sa Ascenso Misamis Occidental Tour and Travel Operators Association o AMOTOWA. Magwawagi po siya ng 3 days, 2 nights sa Misamis Occidental All-In Vacation Package for 2, ha? Kasama po dyan ang room accommodation, ang full board meals, city and eco tour, tour guide and fees, ganoon din po ang airport pick-up and drop-off. Ang exclusion lamang po dito, yung airplane tickets, kung saan po manggagaling ang ating winner. Dahil tama ang sagot niya sa ating Where in Pinas segment na makikita niyo rin po sa ating screen today. Ang tamang sagot po ay Piduan Falls sa Don Victoriano, Misamis Occidental. Nagwagi at congratulations sa ating winner na si Miss Desiree Julianyo. Ayan. Congratulations, Ma'am Desiree. Actually, nakausap na natin siya kasi agad-agad ay nag-message naman siya sa ating page. At kanya nang na-claim ang kanyang grand prize. Sabi ko sa kanya, i-share niya sa atin yung mga magiging pictures ng kanyang pagbabalik sa Misamis Occidental. Kasi galing na pala siya doon years ago. At ngayon ay magkakaroon na siya ng dahilan para bumalik. Hindi mag-isa, kundi may kasama na. Dahil for two ang kanyang napanaluna. Congratulations, Miss Desiree! Abangan nyo mga beshies yung mga susunod pa nating mga episodes, especially with Phil Towa, para po sa iba pang giveaways and mga prizes na ipapamahagi po namin dito sa ating programang Pasyal Pinas. Again, congratulations sa ating mga winners. Mag-message po kayo sa Radyo Magazine page para ma-claim ang inyong prizes. Kasi pag hindi kayo nag-message, hindi nyo siya makiklaim. O, diba? Kaya ho, magpadala kayo ng mensahe sa amin, ha? Maraming salamat din po sa ating mga tour operators, yung ating mga tourism stakeholders sa Misamis Occidental na very generously ay nagbahagi po ng kanilang mga services, free entrances, o kaya mga accommodation vouchers sa kani-kanilang mga tourism establishments. Maraming salamat po. And with that, ay magpapaalam na rin po tayo para sa ating Monday episode ng programang Pasyal Pinas. Maraming salamat kay Sir Ruel Chan, ang CMO ng Primer Group of Companies. Ganun na rin kay Ms. Marcel na naging daan po para makakwentuhan natin today sa ating programa si Sir Ruel. Maraming salamat din po sa ating executive producer, Ms. Jolimar Acuyong. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy Monday.
2: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
17: Love the Philippines.
2: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
13: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit. Ready to eat na pagkain.
2: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
18: Special Assistant to the President, Anton Lagdameo. The Lone District Representative of the Lone District of Camiguin, J.J. Romualdo, Municipal Mayor of Minahog, Lawrence Tan, and other municipal mayors who have joined us this morning. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, maayong adlaw sa inyong tanan. The whole of the rest of the Philippines ay tinatanaw talaga ang kagandahan dito sa Camiguin. Mula sa Mount Hibok-Hibok at saka yung mga volcanic landscape hanggang sa hot spring, mga white sandbar, ay talagang kitang-kita mo na bagay talaga sa turismo ang Camiguin. Kaya nagiging importante itong mga facilities na kagaya nito. Kilala kayo na mas marami pa ang inyong bulkan kesa sa bayan dito sa Camiguin. Ay nahanap ko lang yung statistic na yung kanina. Sabi ko, alam ko maraming bulkan dito, pero hindi ko naman akalain mas marami doon sa bayan ninyo. Dahil dyan, marami kayong naging bisita dahil nga sa mga attraction, tourist attraction na nandito, nakikita natin na Camiguin has become a gem on the Philippine map. These days, mas marami ang turista, padagdag ng padagdag, lokal at saka galing labas, dahan-dahan nakikita nila at nababalitaan sa buong mundo kung ano ang meron dito sa Camiguin Province. While this has brought great opportunities for the island's tourism and for your economic growth, it has also placed increasing strain on the port of Benoni. Dahil talagang sa dami, ay medyo yung mga dating facilities ninyo, kitang-kita naman na kulang na. During peak season, may problema. Hahanap ng boat ticket. Lahat ng mga traveler na naghahanap ng boat ticket, nagiging biktima sa mga unauthorized ticket processors o fixer na pinagsasamantala ng mga turista at mga local na nais na magbiyahe, na ligtas at saka maginhawa. For an island like Camiguin, the importance of a modern and efficient port, cannot be overstated. Because this serves as a vital link that keeps people, goods, services, and therefore opportunities moving, that will enable families to return home, return to their businesses, to transport their products, and for fishermen to bring their catch to the market, and tourists to enjoy this destination. And that is why I directed the Department of Transportation to pursue two priorities. First, we must eliminate the bottlenecks at our transport hubs so we can welcome travelers more efficiently, more conveniently, more comfortably. We must modernize our airports and seaports nationwide so that our infrastructure can match the demand of our booming tourist industry. Today's inspection of the new port operations building and the inauguration of the light craft landing station in Benoni Port reflects this commitment that we have made to improving all of our port facilities. It further strengthens Camiguin's primary transport link that connects the province to the port of Hagnayan Bohol and the port of Balingoan in Misamis Oriental. These facilities will cater to domestic vessels, it will handle rolling cargoes, fuel, other essential goods that support the daily needs of the people of the province of Camiguin. Pagdating ng 2030, ang dami na ng mga pasahero na dadaan dito sa bagong nating imprastruktura ay ang projection aabot na sa 950,000. At kasama dyan, ang mga sasakyan ay dadami ng 155,491. Ganun yung ating mga naging projection. Kaya tayo nag-i-invest ngayon para yung infrastruktura natin ay handa naman sa nagiging demand na ito, sa magiging parami ng ating biyahero. Apart from Benoni, we also continue to develop the port of Balbago and the port of Ginsiliban, ensuring that Camiguin remains connected and accessible to all. Ladies and gentlemen, we are doing all of this so that our people can have a better passenger experience. This development means fewer delays, more reliable services for everyone that uses this facility, both our travelers and of course also

kaya't dito na pupunta ang mga private vessels pagka parating ang bagyo. Sa ating mga kababayan dito sa Camiguin, maaaring ikalawa ang inyong probinsya sa pinakamaliit sa bansa.

0: Baltazar. Alvin.
1: Așa, cer că tot a fost status ca la mă, la calitate de calul pe care v-am mai fost el, că meritul de direcțion cum vedeam e tot, așa că așa fiind în păvulă, gen, balamentul lui Tom, rog, își bă, asta la mă, mă, gândi, absolut, de la record, apare că bine avea la intrus, de, să fără, mă, la ta, beneficiu de tot, e doar dragul meu,
2: Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time, 11 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatuon ngayong araw sa serye ng mga aktibidad sa Camiguin.
2: Headlines.
5: Pilipinas, patuloy ang paninindigan sa pagkataguyod sa kung ano ang tama sa harap ng ginagawang paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Headlines.
0: Bilang ng mga nasawi sa bagyong Inday at Habagat, umakyat na sa 21. Halaga ng tulong na naipaabot ng pamahalaan sa mga apektado ng kalamidad, umalo na sa halos 40 milyong piso.
2: Headlines.
5: Bulkang Mayon sa Albay, nakitaan ng pyroclastic density current o uson kaninang umaga. Samantala, Claveria, Masbate, niyanig naman ang magnitude 5.4 na lindol kanina.
2: Headlines.
0: Agarang technical assessment sa Culiat Bridge sa Quezon City, agarang ipinagutos ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways.
2: Headlines.
5: Pamamahagi ng HIV medicine, sisimulan na sa linggong ito ng Department of Health. First Lady Lisa Marcos, pangungunahan naman ang pamamahagi ng bigas sa mga benepisaryo sa Malabon.
2: Headlines.
0: Pangulong Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos, pangungunahan ngayong araw ang pagsalubong kay Pinay tennis star Alex Ayala sa Malacanang.
2: Headlines.
5: At publiko, hinimok ng Senado na suriin ang mga ebidensya sa Senate website hinggil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Witness mula sa National Bureau of Investigation, haharap ngayong hapon sa pagpapatuloy ng paglilitis.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, July 13, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
5: At ako naman po si Chet Oliva.
0: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.

0: 104.3, ganoon din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nakatayon ngayong araw sa Kamigin ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una po rito ang pag-inspeksyon sa operasyon ng Benoni Port sa Barangay Benoni sa Bayan ng Mahinog, gayon din ang inaugurasyon ng Benoni Port Lightcraft Landing Station. Pangungunahan din ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program sa Kamigin Gymnasium sa Bayan ng Mambahaw at bibisitahin ang Kamigin General Hospital sa nasabing bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng habagat at bagyong Inday, pumalo na sa 21 ayon sa NDRRMC. Si J. Mark Dagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Ang pangabilang ng mga napapaulat na nasawi sa epekto ng hanging habagat na pinalakas pa ng bagyong Inday. Batay sa pinakauling datos ng National Disaster Reduction Management Council o NDRRMC, umakyat na sa 21 ang napaulat na nasawi. 10 sa bilang na ito ay natala sa Soccsayan Region, 7 sa BARMM, 2 sa Region 10 o Northern Mindanao at 1 sa Region 6 o Western Visayas at Region 11 o Davao Region. Samantala, abot naman sa mahigit sa 738,000 individual o katumbas na mahigit sa 154,000 pamilya ang apektado ng sama ng panahon sa rehiyon ng Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, gayon din sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Northern Mindanao, Soccsayan at BARMM. Sa naturang bilang, nasa 4,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center. Para sa Bago Pilipinas, sa Imay Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pumalo na sa halos 40 milyong pisong halaga ang naipabot ng tulong sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyo at habagat. Ayon sa DSWD, aabot sa kabuuang 39.7 million pesos ang halaga ng ayuda na naihatid sa mga apektadong lugar sa buong bansa. Karamihan dito ay family food packs, non-food items at hot meals mula sa DSWD Mobile Kitchen. Nananatili namang handa ang mahigit 5 bilyong pisong halaga ng relief resources para sa karagdagang ayuda na mga ngailangan ng augmentation.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit 4,000 pamilyang apektado ng bagyong Inday at habagat nananatili pa sa evacuation centers ayon sa DSWD. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: May higit sa 4,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center kasunod ng epekto ng bagyong Inday at ng pinalakas na habagat. Batay sa pinakahuling tala ng DSWD, katumbas ito ng halos 18,000 individual na nanunuluyan ngayon sa 134 na mga evacuation center. Bukod pa ito sa higit 9,000 pamilya na nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. As of July 30 naman, umakyat na sa higit 150,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng mga pag-ulan mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga naapektuhan ng kalamidad na aabot na rin sa 45.8 milyon ang halaga. Kabilang dito ang family food packs na ipinamamahagi sa mga nasalanta lalo na sa mga inilikas na pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Posibleng maging bagyo ang isang low pressure area na nasa labas ng bansa, pero ayon po sa PAGASA, mababa ang tsansa na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon ang habagat habang umiiral ang localized thunderstorm sa Visayas at Mindanao. Inaasahan namang makakaapekto sa mga susunod na araw ang easterly sa bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy ang waterways cleanup ng MMDA sa gitna ng mga pag-ulan. Sa programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager Spokesperson Nicolas Torre III na layo nitong ibsa ng pagbaha, lalo't napapadalas ang mga pag-ulan. Kasama naman sa operasyon nito ang tupad beneficiaries na tutulong para linisin ang drainage system sa Metro Manila.
5: Sinisiguro natin na talagang ang tubig ay madala natin sa kanyang dapat pagdalhan, which is yung ating mga waterways. Para magawa ito, dapat ang ating mga drainage system, ang mga laterals ay palagi malinis at free flowing.
2: Si MMDA General Manager Spokesperson Nicolas Torre III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mas mababa pa rin sa normal high water level ang antas ng tubig sa mga dam sa kabila ng mga pag-ulan dulot ng habagat at nagdaang bagyong Inday. Sa datos ng DOST Pagasa, as of 8 a.m., nasa 156.09 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, mas mababa sa 210 meters normal high water level. 100.42 meters naman sa Ipo Dam mula sa 101.10 meters normal high water level nito. 79.16 meters sa Lamesa Dam mula sa 80.15 meters normal high water level. Para naman sa ibang water level, 740.39 meters sa Ambuklaw Dam, 227.68 meters sa San Roque Dam, 567.63 meters sa Binga Dam, 177.46 meters sa Pantabangan Dam, 160.62 meters sa Magat Dam, at 287.04 meters sa Caliraya Dam.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Abala ang Philippine National Police o PNP sa rehabilitation at recovery operations kasunod ng pananalasa ng bagyong Inday. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., maagang naghanda ang pulisya at patuloy na magiging aktibo lalo't nakatuon ngayon sa search and rescue, road clearing, relief distribution at iba pang disaster response. Nakaalali ang kanilang ground personnel at resources para sa agarang disaster response sa mga pinakatinamaan ng bagyo. Tutulong din ang mga pulis sa clearing operations sa mga LGU para matiyak ang tuloy-tuloy at mabilis sa paghahatid ng relief items.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy na pinapaalalahanan ng Office of Civil Defense o OCD ang publiko na mag-ingat sa banta ng habagat. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, posible kasi ang mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa walang tigil na pag-ulan.
6: Maraming lugar ang mga ilang araw na po, no, na inuulan. So ang mga pag-ulan po ng kahit yellow warning, no, ay maaaring magbabaha po at saka mapaguho ng lupa, no, dahil saturated ng lupa.
0: Ang tinig ni OCD spokesperson Junie Castillo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ikakasahan ng Department of Agriculture o DA ang cloud seeding operation sa Isabela ngayong buwan sa gitna ng patuloy na banta ng El Nino sa mga palayan na sinusuplayan ng NIA Magat River Integrated Irrigation System. Naniniwala si Isabela Governor Rodito Albano na makatutulong ito para magpaulan sa mga tuyong lugar, mapuno muli ang mga pinagkukuhanan ng tubig at magkaroon ng sapat na supply ng tubig para sa mga sakahan. Sa ngayon ay sinimulang pakilusin ng provincial government ang emergency assistance sa mga magasaka at hinimok na magparehistro sa kanilang municipal at city agriculture offices para makatanggap ng suporta. Pinamamadali rin ni Albano sa local agriculture personnel ang validation sa mga nasirang sakahan para sa mabilis na pagbibigay ng tulong. Samantala, magbibigay ang DA Regional Field Office 2 ng 40,000 na kilo ng mung bean seeds para sa 8,000 magasaka. Inihahanda rin ng binhi para sa alternatibong pananim na hindi masyado nangangailangan ng tubig para kumita pa rin ang mga magasaka habang limitado ang irigasyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nakitaan ng pyroclastic density current o uson ang bulkang Mayon sa Albay kaninang umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, mapanganib ang uson dahil kombinasyon ito ng gas, abo at bato. Sa PHIVOLCS bulletin ngayong Lunes na malagi ang alert level 3 sa Mayon Volcano dahil nasa estado pa rin ito ng intensified unrest o magmatic unrest. Naitala din ang lava effusion sa bulkan kung saan nagkaroon ng lava flow sa Basud Gully, Bonga Gully at Miisi Gully kaninang umaga. Naitala naman ngayong kahapon ang higit 70 volcanic earthquakes at halos 300 rockfall signals.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Dinanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Claveria Masbate kanina. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naganap ang pagyanig kanina ng 8:54 na umaga. Una nang naitala ang magnitude 4.8 na lindol kaninang 8:53 na umaga sa lugar. Nagbabala ang PHIVOLCS sa mga residente ng posibleng aftershocks matapos ang pagyanig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:23 ng umaga. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos po ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid. Nakita. Ano pa pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 11:24 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating mga balita. Pilipinas patuloy ang paninindigan sa pagtataguyod sa kung ano ang tama sa harap ng ginagawang paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nagbabago ang tinding ng Pilipinas upang itaguyod sa kung ano ang itinatakda ng 2016 Arbitral Award. Ayon sa punong ekutibo, patuloy ang maninindigan ng bansa sa pagtataguyod hindi lamang sa kung ano ang tama kundi para na rin sa proteksyon ng mamamayan. Kasabay ng paninindigan sa desisyon ng Arbitral Tribunal 10 taon na ang nakalilipas, sabi ng Presidente ay hindi anya natin tiganag ang tinding ng bansa ukol sa karapatan ito sa West Philippine Sea para patuloy ring isulong ang kapayapaang nakabatay sa katarungan at respeto sa isa't isa. Sa pagdedepensa ng rule of law, kasamang naipagtatanggol din anya dito sabi ng Pangulong, buhay, kabuhayan at kinabukasan ng ating mamamayan. Ang 2016 Arbitral Award ay pagpapatibay sa karapatan ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea at paglabag ng China sa mga karapatan ng Pilipinas sa ilang pagkakataon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Sa pagunita ng arbitral ruling ng Pilipinas, kinilala ng 13 bansa ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 bilang mahalagang tagumpay, pinal at legal na desisyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ang napatid sa joint statement ng mga pamahalaan ng United States, Japan, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia at United Kingdom. Ayon sa kanila, sang-ayon sa desisyon ng Arbitral Tribunal ay walang legal na batayan ng malawak na pag-aangkin ng China sa South China Sea, kabilang ang mga inaangkin nito na nakabatay sa historic rights. Binigyan din ng mga bansa ang kahalagahan ng pagpapanatili ng malayang paglalayag at paglipad sa himpapawid, gayon din ang iba pang mga legal na paggamit ng karagatan na naaayon sa international law, lalo na ang UNCLOS.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Muling isinusulong ni Senador Erwin Tulfo ang West Philippine Sea Education Bill makaraang sabihin ng Chinese scholars na bahagi ng China ang Batanes. Para sa Senador, isa ito sa proactive measures para labanan ang disinformation tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Sa ilalim ng panukala, aatasan ang Department of Education na sanayin ang mga guro at educators tungkol sa usapin sa West Philippine Sea. Gate ni Tulfo, ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman tungkol dito ay hindi lang usapin ng pagmamahal sa bayan, kundi isang paraan para maunawaan ng mga Pilipino ang kanilang karapatan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Nananatiling matibay na legal foundation ng Pilipinas sa pagdepensa ng karapatan nito sa West Philippine Sea ang 2016 South China Sea Arbitral Ruling. Nitong July 12, ipinagdiriwang ang ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award ng bansa. Ayon sa National Maritime Council, patuloy ito nagsisilbing gabay sa maritime policy at diplomasya ng bansa sa karagatan. Ang 10th anniversary anila ng Arbitral Award ay nagsisilbing paalala na ang makasaysayang yugto na ito at pamana nito ay pagmamay-ari ng bawat Pilipino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Posibleng sa Oktubre o Nobyembre simulang ibigay ng Department of Budget and Management ang 2024 performance-based bonus o PBB para sa mga kwalipikadong government employee. Sa programang Boses, hiniling ni DBM Organization and Systems Improvement Group Assistant Secretary Gerald Handa sa mga ahensya ng pamahalaan na magsumite ng mga kinakailangang dokumento ukol dito.
7: Meron namang pong 20 calendar days ang ating mga ahensya para sa pag-prepare po nitong mga documents and reports. Then after that, bibigyan po natin ng 60 days yung validating agency. So after the validating agency po ay ma-assess kung sino na po yung mga qualified at hindi, pagsasabit po sila ng reports sa Executive Order 61 Technical Working Group. And after po nito, mag-i-issue po ng final eligibility assessment, and hopefully after that assessment ay makikita na po kung eligible o hindi ang isang ahensya. Then bibigyan pa rin po ang isang ahensya ng 20 calendar days para naman po ma-prepare yung mga listahan ng mga empleyadong qualified for 2024 PBB.
4: Si DBM Organization and Systems Improvement Group Assistant Secretary Gerald Handa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH na agad magsagawa ng technical assessment ng Culiat Bridge sa Quezon City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, lay ng hakbang na maisaayos at ganap na mapakinabangan ang nasabing tulay ng mga motorista. Sinabi ni Dizon na iniinspeksyon na ang Culiat Bridge ng isang technical team ng kagawaran at nagsagawa ng clearing operations katuwang ang pamahalang lungsod ng Quezon City sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte. Kasunod anya ng clearing operations ang temporary repairs ng uplifted section ng asphalt surface ng tulay habang patuloy ang pagtaya ng technical team sa rehabilitasyon para matiyak ang kaligtasan nito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamahagi ng tig 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo sa Malabon. Tinatayang 3,000 Malabuenos ang nakinabang sa bigas na bahagi ng Local Government Support Fund. Lubos namang nagpasalamat ang mga benepisyaryo dahil malaking bagay daw ito para merong kanin sa hapag ng pamilya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Sisimulan na ngayong linggo ng Department of Health o DOH ang pamamahagi ng HIV medicines. Una ng ininspeksyon ng DOH ang may git 455,000 bottles ng antiretroviral o ARV drugs na unang tranche ay naasahang 1.2 million units ng HIV commodities. Gitnang kagawaran, ligtas, epektibo, high quality at rehistrado ang ARV sa Food and Drug Administration. Inaasahan naman sa pagitan ng Agosto at Setyembre ang ikalawa at ikatlong tranche ng nasabing gamot.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Alas 11:31 po ang ating oras. Sa iba nating balita, tap or scan to ride, inilunsad ng Administrasyong Marcos Jr. sa LRT2. Magbabalita si Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Bilang pagtugon sa pangarap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibalik sa mga Pilipino ang nawawalang oras ng mga ito sa commute, inilunsad ng Department of Transportation, Light Rail Transit Authority at Rizal Commercial Banking Corporation ang pilot implementation ng Digital Fare Payment System sa LRT Line 2 Legarda Station. Sa ilalim ng programa, maaari ng direktang magbayad sa itinakdang RCBC fare gates o yung tinatawag na fast lane gamit ang Visa o MasterCard contactless card, NFC-enabled mobile devices at yung GCash QR code. Ibig sabihin, automatiko nang mababawas ang mga pamasahe sa mga pasahero kapag nag-tap o nag-scan ang mga ito ng kanilang mga card, mobile device o QR code sa pagpasok at paglabas ng LRT2 stations. Layunin ng DOTR, LRT at RCBC na gawing mas mabilis, maginhawa at cashless ang biyahe ng mga commuters. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Senador Rodante Marcoleta maaari nang ilabas ng PNP General Hospital sa sandaling matapos na ang gamutan sa kanya. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Maaari nang ibiyahe at makalabas ng PNP General Hospital itong si Senador Rodante Marcoleta sa oras na makompleto na ng senador ang kanyang antibiotics para sa sakit niyang mild pneumonia. Ito ang inihayag ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, ang Chief ng Internal Medicine ng PNP General Hospital sa Panayam sa Campo Grande ngayong umaga. Ayon kay Bayani, tinatapos na lamang ni Marcoleta ang kanyang antibiotics hanggang Hulyo 15. Kaypaman ay magamat sinabing fit for travel na itong si Marcoleta, sinabi ni Mark ni Bayani na hindi pa rin niya masabi kung kailan ang eksaktong oras at araw, kung kailan maaari nang ilipat ang detention facility ang senador. Sa ngayon ay nakapagpasa na umano sila ng medical updated medical report sa Sandigan Bayan at isunod na rin sa kautosan nito. Nasa stable naman kondisyon ang senador at controlled ang kanyang blood pressure sa 130 over 90. Una nang sinabi ng Bureau of Jail Management and Technology na handa silang tanggapin si Marcoleta dahil meron naman silang pasilidad na maaaring mag-accommodate dito. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inirekomenda sa Department of Justice ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting to homicide laban kina dating Ateneo coach Tab Baldwin at anim na assistant coaches at isang physical therapist. Kaugnay pa rin ito ng insidenteng ikinasawi nina Ateneo basketball player Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, nahaharap naman sa kasong simple negligence resulting to multiple homicide ang tatlong may-ari ng resort at isang athletic director dahil sa umunoy kapabayaan na nauwi sa trahedya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ika-apat na araw ng impeachment trial isasagawa ngayong Lunes. NBI Regional Director Jeremy Lotok inaasang haharap sa witness stand ngayong araw si Ninfa Asuncion sa report.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Lalarga na nga ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Sa paglilitis mamaya, inaasahang ihaharap na sa witness stand si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Si Lotok ang ikalawang testigo ng House Prosecution Panel matapos i-examine ng impeachment court si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Hinatalakay pa rin sa impeachment court ang Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente o yung tungkol sa aligasyon ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, gayon na din ang akusasyon ng inciting to sedition. Kaakibat ng testimonyo ni Kalilong, inaasahang magpapatotoo naman si Lotok tungkol sa umunoy pagkakaroon ng isang hitman para sa nasabing planong pagpapatay. Nauna nang kinumpirma ni Lotok ang sinasabing pag-igiral ng naturang assassin sa isinagawang paunang imbestigasyon noong dinidinig pa ng House Committee Justice ang reklamong impeachment laban kay VP Sara. Bukod sa pagdinig sa mga testigo, itinakda rin ng impeachment court ngayong Lunes ang huling araw ng pagsusumite ng memoranda ng prosekusyon at depensa kaugnay ng kahilingan ng kamera na magpalabas ng sabina para sa bank at tax records ni VP Sara. Pagkatapos nito, bibigyan ang magkabilang panig ng tig-sampung minuto para ilahad ang kanilang oral arguments sa Miyerkules. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: NCRPO, ibinaba na ang alerto sa buong Metro Manila sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Ibinaba na ng National Capital Region Police Office ang full alert status sa Kalakhang, Maynila sa gitna ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NCRPO Director Major General Anthony Amberin, nakahighten na lang ang hanay nila simula pa noong Sabado ang nasabing alerto. Nananatiling aniyang kalmado ang sitwasyon dito sa labas ng Senado ngayong ika-apat na araw ng paglilitis. Mangilan-ngilan pa lang ang police deployment sa paligid ng mataas na kapulungan pero istrikto pa rin ang mga otoridad sa mga pumapasok sa loob ng Senate building. Mula pa rin dito sa labas ng bulwagan ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Hinimok ng Senado ang publiko na suriin ang mga dokumento at ebidensya sa Senate website na may kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini-upload ng Senate Secretariat o Impeachment Clerk of Court ang pleadings, records, manifestations at documentary evidence na isinumite sa unang linggo ng trial. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, layo ng hakbang na matiyak ang transparency sa pagdinig na nakakuha ng matinding atensyon ng publiko. Titingnan naman ang Senator Judges at Prosecutors sa mga hakbang para pigilan ang pagkaantala ng trial na naging tampok sa unang linggo ng makasaysayang paglilitis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Witness ngayong hapon mula sa NBI, ipapaliwanag kung paano at bakit inimbestigahan ang threat video ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Inaasahang ipaliliwanag ng susunod na saksi ng National Bureau of Investigation sa impeachment trial kung bakit at paano inimbestigahan ng ahensya ang mga napatunayang video ng pagbabanta pati na rin ang naging batayan ng kanilang natuklasan. Ayon kay Prosecutor Leila De Lima, kung inilatag ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong ang mga pagpapatunay na orihinal at authentic ang mga video, ang susunod naman na sasabak na si Attorney Jeremy Lotok ang magdedetalye sa mismong imbestigasyon. Si Lotok na isang seasoned NBI investigator at lawyer ang nag-imbestiga sa mga umano'y banta na binitiwan ni Vice President Sara Duterte na siyang pangunahing basihan ng Article 4 ng impeachment case. Ayon kay De Lima, bukod sa pagpapatibay o corroboration sa mga naunang pahayag ni Kalilong ukol sa open source investigation, magdaragdag si Lotok lang mahalagang aspeto, partikular na ang basihan ng konklusyon ng NBI kung bakit ipinasa ang kaso sa Department of Justice. Dagdag pa niya na titiyakin din umano ng saksi na ilahad ang opisyal na tatnatuklasan ng NBI na ang naging pahayag ng Vice Presidente ay mabigat na pagbabanta at merong sapat na probable cause. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: May tuturing na valid rule sa ngayon ang 16 votes threshold na kinakailangan para sa conviction ng impeachment official. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Attorney Carlo Ibanez na wala pa naman kasing tumututol o kumikwestiyon dito. Narito naman ang pahayag ng abogado sakaling iakyat sa Korte Suprema ang tungkol sa usaping ito.
13: I have a feeling, I have a very strong feeling na pag umakyat to sa Supreme Court, yan ang sasabihin ng Supreme Court, na sasabihin nila political question lang to at hindi nila papakialaman ang issue na to.
6: Si Attorney Carlo Ibanez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa ating balitang sports, Filipina tennis star Alex Ayala inaasahang aangat sa panibagong career high ranking na number 28 sa WTA rankings na ilalabas ngayong araw. Mula sa Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
14: Panibagong career high ranking na number 28 ang inaasahang makamit ni Filipina tennis sensation Alex Ayala sa official rankings na ilalabas ng Women's Tennis Association o WTA ngayong araw. Limang baitang ang iaangat ni Ayala mula sa dati nitong pwesto na number 32 bago magsimula ang Wimbledon Championships sa London, England. Sanhi ito ng kanyang impresibong kampanya sa Wimbledon kung saan nakapasok ang Pinay netter sa fourth round, ang pinakmataas na pwestong naabot nito sa isang Grand Slam tournament at unang Pinoy tennis player na nakagawa nito. Sa kabuuan, may hawak na 1,666 points si Ayala. At 240 points nito ay nakamit niya sa pagpasok sa fourth round ng Wimbledon. Posibleng umangat pa ito kung magkakaroon si Ayala ng magandang kampanya sa hardcourt season na magsisimula sa kanyang paglahok sa WTA 500 Mubadala DC Open sa July 27 na gaganapin sa Washington DC. Sa ngayon ay nakauwi na ng bansa si Ayala para sa maikling pahinga at nakatakdang magkaroon ng homecoming celebration sa Miyerkules, alas 6 ng gabi, sa Glorieta Activity Center sa Makati City. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Update lamang patungkol dyan, officially number 28 na po si Alex Ayala sa world rankings ng WTA. Samantala, sa kaugnay na balita, pangungunahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang pagsalubong kay Alex Ayala para sa homecoming reception nito sa Malacañang ngayong Lunes. Magbibigay ng mensahe at magagawad ng parangalang Pangulo kay Ayala para sa kanyang natatanging galing at pagbandera ng bandila ng Pilipinas sa larangan ng tennis. Una nang nagpaabot ng pagbati ang Pangulo sa nagumpay ni Ayala sa kanila ng pagtatapos ng kanyang laban sa Wimbledon Open sa London. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na pinatunayan ni Ayala na kayang abutin ng bawat Pilipino ang kanyang pangarap kapag pinagsikapan niya ito. Sinabi naman ni First Lady Liza na patunay ang performance sa Wimbledon ni Ayala na pang world class ang husay ng mga Pilipino sa larangan ng sports, partikular ang tennis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 17 minuto po bago mag-alas 12 na tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
16: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
15: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
16: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
15: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 11:46 na po ng umaga, karagdagang balita dito sa Luzon. Pagpapalakas ng kakayahan ng mga Ivatan, patuloy na isinusulong ng TESDA sa mga bagong skills training, binuksan. Mula Radyo Pilipinas Batanes, naritong ulat ni Maisel Estoy.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Nagbukas ang Provincial Training Center Batanes, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority, ng pagkakataon para sa mga nagnanais maging TESDA scholars sa pamamagitan ng iba't ibang libreng pagsasanay na mas magpapalawak na ang kanilang kalaman at kakayahan. Kabilang sa mga kursong inalok ng TESDA Batanes ay ang Food and Beverage Services NC2, Housekeeping NC2, Cookery NC2, at Trainers Methodology Level 1. Layunin mga programang ito na ihanda mga kalahok para sa mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan sa loob at labas ng lalawigan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas sa TESDA, maliban sa libre ang skills training, ay may allowance at libreng assessment para sa mga makakapagtapos sa mga nabanggit na kasanayan. Hinihikayat naman ng PT si Batanes sa mga interesadong aplikante na magtungo sa kanilang tanggapan upang malaman at magsumite ng kinakailangang dokumento para sa aplikasyon. Patuloy ang TESDA sa pagbibigay ng mga programang magpapalakas sa kasanayan ng mga Pilipino at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa disenteng hanap buhay at pag-unlad ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Bontok. Pinaigting ng LGU Bontok ang kampanya kontra mosquito-borne diseases kasunod ng kaso ng Japanese encephalitis. Si Donalyn Balio sa balitang yan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Pinaalalahanan ng Municipal Health Office o MHO ng Bontok ang publiko na patuloy na sundin ang Fortis kontra dengue. Ito ang takip, taktak, taob at tuyo upang maiwasan ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng sakit. Nagsagawa rin ang MHO, katuwang ang DOH Human Resources for Health Development Program, mga barangay health worker, mga opisyal ng barangay at residente ng outdoor spraying, larvicide application at upland taob sa Lanao, Bontoc, Ili kasunod ng kumpirmadong kaso ng Japanese encephalitis sa bayan. Namahagi rin ang MHO ng drum net covers sa mga kabahayan upang mapigilan ang pamumugad ng mga lamok sa mga imbakan ng tubig. Hinikayat din ang mga residente na panatilihin malinis ang kanilang kapaligiran, alisin ang mga naipong tubig at agad na magpatingin sa pinakamalapit na health center kung makaranas ng mga simptomas ng mosquito-borne diseases gaya ng dengue at Japanese encephalitis. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, sa Bicol Region, banta ng lahar sa Mayon, mahigpit na binabantayan sa Daraga Albay ngayong habagat season. Magbabalita si Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Mahigpit na binabantayan ng pamahalang bayan ng Daraga Albay ang posibleng pagdaloy ng lahar mula sa Bulkang Mayon kasabay ng patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Pinaigting ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang monitoring sa mga river channels at galis ng bulkan habang inatasan ang mga barangay ng Miisi, Matnog, Budyaw, Salbasyon, Busay at Banyadero na maging alerto at handa sa anumang panganib. Samantala, nagbabala ang DOST Feebooks matapos may tala noong Hulyo 11 ang pinakamataas na sulfur dioxide emission ng Mayon sa nakalipas na 26 na taon na umabot sa 13,128 tonelada kada araw kasabay ng pagdami ng volcanic earthquakes at rockfall events. Bagamat nananatili sa alert level 3 ang bulkan, sinabi ng Feebooks na maaring indikasyon ito ng tumitinding aktibidad na posibleng mauwi sa mas malakas na pagputok. Mahigpit na pinapayuhan ng publiko na iwasan ang pagpasok sa loob ng 6-kilometrong permanent danger zone, maging handa sa posibleng lahar, ashfall at iba pang volcanic hazards at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Karagdagan pang balita mula sa Visayas at Mindanao, sunod natin ihahatid sa pagpapatuloy natin dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, 9 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
17: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
23: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin,
23: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
26: Viber.
17: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
26: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
26: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ngayon, tanggap naman tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa Visayas. 50 pulis sa Eastern Samar lalong pinatala sa kakayahan para sa kaligtasan ng mga turista. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
27: Opisyal nang nagtapos ang 50 tauhan ng Philippine National Police sa Eastern Samar para sa 4 na araw na Top Cop Seminar o Tourist Oriented Police for Community Order and Protection. Sa pangunguna ni Provincial Director Police Colonel Ernesto R. Macasil, layunin ang pagsasanay na mas patalasin pagkakayahan at bilis ng mga police sa paggabay at pagprotekta sa mga lokal at dayuhang bisita. Binigyan din naman ni Vice Governor Maria Caridad Gutisan ang kahalagahan ng mga pulis bilang frontliners ng probinsya. Ayon sa pamalang panlalawigan, ang isang ligtas na pamayanan ang pinakamagandang imbitasyon para sa mundo na bisitahin ang Eastern Samar. Dinaluhan din ang aktibidad ng mga opisyal mula sa Department of Tourism Region 8 at Eastern Samar Tourism Office. Sa bagong persang ito, handang-handa na ang probinsya na ibida ang ganda at seguridad ng kanilang mga destinasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Dumako tayo sa Mindanao. Mga sundalo, police at local government unit ng Malapatan sa Sarangani Province nagtulungan para sa retrieval operation ng mga nasawing biktima ng landslide dulot ng malakas na pag-ulan sa lugar. Magbabalita si Marcel Dasalia.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Pinangunahan ng 10th Infantry Division ang Joint Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operations kasunod ng landslides sa Sitio Safia, Barangay Poblacion, Malapatan sa Sarangani Province. Kasama ang Philippine Air Force, Philippine National Police, Local Government Unit ng Malapatan at iba pang ahensya, tiniyak na mga sundalo ang seguridad sa landing zone kung saan nagtulong-tulong ito sa retrieval ng mga bangkay ng mga biktima ng landslide at pinabilis ang ligtas na airlift ng mga nasawing biktima gamit ang S-70i Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force para sa wastong pagkilala turnover sa kanilang mga pamilya. Matatandaang dalawang pamilya na kinabibilangan ng 10 katao ang namatay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay sa Sitio Safia Poblacion, Malapatan, Sarangani Province. Patuloy naman ang Philippine Army sa pagbibigay ng humanitarian assistance at iba pang kinakailangan suporta upang matulungan ang mga biktima sa kanilang pagbangon mula sa trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, higit 20 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo nasa batas isang checkpoint sa Misamis Oriental. Ang may dala na balitang yan, si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Nasabat ng mga pulis sa isang checkpoint sa Barangay Kibungsod, Magsaysay, Misamis Oriental ang mga smuggled na mga sigarilyo na isinakay sa isang silver Mitsubishi wing van na truck. Ayon sa mga polis, kanilang pinahinto ang nasabing truck ngunit hindi tumigil ang driver's checkpoint kaya kanila itong hinabol. Nang kanila itong nabutan, inisyuhan nila ng citation ticket ang driver ng truck dahil sa hindi paghinto nito sa checkpoint at kanila itong tinatanong ang mga sakay nito ngunit napansin ng mga polis na hindi magkatugma ang kanilang mga sagot. Sa patuloy na pagtatanong ng mga polis, voluntaryong sinabi ng driver na mga smuggled na sigarilyo ang kanilang karga. Kagad na mga pinabuksan ng mga polis ang wing van at sa kanilang isinagawang inspeksyon, ang mga sigarilyo ay nakatago sa ilalim ng mga bigis ng mga baka. Nakumpiska ng mga polis ang 26,000 rims ng mga smuggled na sigarilyo na may brand na Commissioner Menthol, Victor Aguila American Blend at Arthur American Blend na nagkakahalaga ng 20 milyon at 800,000 piso. Inaristo naman ng mga polis ang sakay nito na sina alias Jim, 40 taong gulang, alias Johnny, 28 taong gulang at isang alias Winwin, 27 taong gulang na mga residente ng Zamboanga, Sibugay. Ayon sa mga polis, ang mga kontrabando ay mula sa Zamboanga City at ito'y dadalhin sana sa Agusan del Sur para doon ibinta. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng 101st Maneuver Mobile Company Regional Mobile Force Battalion kasama ang iba pang unit ng mga polis sa rehiyon. Sa ngayon, ang mga nahuling suspect ay nasa kustodiya ng Magsaysay Municipal Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 12022, Republic Act 10643 at Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, July 13, 2026. Ang ating oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong balik, ako si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva, isang magandang araw sa ating lahat.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: We We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula butid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Defense, magandang tanghali po, Sir Juni. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali, si Karen at sa atin pong mga tagapanood.
3: Sir, hingi po kami ng inyong pinakahuling report ng inyong tanggapan hinggil sa epekto nga po nitong Bagyong Inday at ang habagat sa iba't ibang lugar na tinamaan nito.
4: Sir Joshua, doon nga po sa mga nangyari no, na pagbaha, pagunang lupa at mga pag-ulan, dahil po sa pinalakas na habagat, doon po tayo nakakuha ng mas marami pong mga reports, ano, specifically coming from Mindanao. Kung pag-uusapan po yung mga apektadong mga kababayan natin, umabot po ng 848 na barangays ang naapektuhan at meron pong 146,000 na mga pamilya ang apektado. Ito po ay umaabot sa mahigit 650,000 na mga kababayan natin po ang naapektuhan noong Bagyong Inday at saka noong hinatak po na habagat.
5: Sir Juni, magandang tanghali po. Aling mga rehiyon o lalawigan yung pinaka-apektado na tinututukan natin ngayon, lalo na yung mga apektado nga ng pagbabaha, yung pagguho ng lupa na idinulot ng Bagyong Inday at ng habagat?
4: Kung titingnan natin at asekarin yung mga naapektuhan ng mga kababayan, natanggap sila rin yung unang tinamaan, ano, ng mga pag-ulan ay ito nga pong rehiyon ng Bar dahil umabot po yung apektado dito ng 104,000 na families. And then meron din po sa Region 12, no, ito po ay umabot ng 37,797 families ang naiulat po, no, na apektado noong mga pag-ulan po, pagbaha at saka pag-aguho ng lupa. Meron din po, may natanggap tayo from Visayas naman po, no, ito naman ay yung galing sa NIR po, no, sa Negros Island Region, and then ganun din sa Western Visayas. Kung sa Mindanao po, kung kasama din yung Region 9 dahil meron ding 300 families na apektado po doon.
3: Okay. And kumpirmahin din namin, Sir Juni, may mga reports na po ba kayo may babahagi pagdating po sa pinsala, sa infrastruktura, possible casualties at mga lugar po na nakaranas ng landslide at lubog pa rin sa tubig baha hanggang sa ngayon. Ano pong update dito?
4: Yung mga lokal na pamahalaan. Doon, Sir Joshua, sa mga apektadong kabahayan, ito po ay umaabot na sa ngayon na 890 houses. Out of this 890, meron pong naiulat na 277 na totally damaged, habang mahigit 600 naman po ang mga parts.

0: lunod. Yung injured po natin as of this morning, no, na report, meron pong siyam at meron pong nawawala, missing po na 16 na mga kababayan natin. Ito naman po ay nanggagahilan naman po sa pagkalunod. Yung injured po natin as of this morning, no, na report, meron pong siyam at meron pong nawawala, missing po na 16 na mga kababayan natin. Ito naman po ay nanggagaling sa, ito pa rin ay yung sa, doon sa Sarangani, and then ganun din sa Abad Santos, at saka sa, meron din po doon sa Maguindanao.
1: Yes, Sir Juni, in terms of displacement, ilan naman po yung mga pamilitang lumikas, no, sa Kabuuan, yung kanilang kasulukuyang sitwasyon dyan sa mga evacuation centers?
0: Si Kyrene, doon naman sa mga displaced na mga pamilya, no, ang meron tayong datos as of this morning, ito po yung meron pong 5,000 po, no, ng mga evacuation centers. Ito po naman po ay more than 20,000 ng mga kababayan natin ang nasa loob ng evacuation centers. Meron din pong naiulat, no, outside evacuation centers, mga lumikas po, no, umaabot po ng 9,000 ng mga pamilya, o katumbas po ito ng 40,000 ng mga kababayan na nasa loob ng evacuation center. Kung kalagayan naman po, no, of course, no, we all know, no, this is under the camp coordination and camp management clusters, sa pamumuno po siyempre ng mga lokal na pamahala natin, no, ng mga social welfare, which is augmented of course ng mga food and non-food items natin. Then proposition, no, especially coming from DSWD ang karamihan, no, and then some of the non-food items also are coming from the OCD and other agencies na naka-preposition naman po, at saka meron din pong preposition yung mga lokal na pamahalaan natin.
2: Okay, Sir Juni, balikan ko lang po yung nabanggit nyo na 20 individual o 20 kababayan natin na nasawi or for verification and validation dito po sa may Sarangani na karamihan ay nasawi po dahil po dun sa landslide. Paano po magiging intervention natin sa mga lokal na pamahalaan para ito mga landslide prone areas na ito ay hindi natirhan muli?
0: Kasama po sa isinasagawang pag-aaral ngayon, ano, dahil nga itong mga lugar po, ano, kung saan nangyari yung landslide, ito nga pong sa Sarangani, ano, sila din yung nakaranas ng mga paglindol na itong magnitude 7.8 po, ano, kaya kasama sa isang mga pag-aaral po, ano, ano ang mga lugar na hindi na dapat tirhan, ano yung mga lugar na dahil sa paggalaw din ng lupa, no, ay naging prone din noong mga ilang araw na pag-ulan, kaya gumuho. So ito pong mga kasama dito, itong mga pinag-aaralan dito. In terms of assistance, bukod dito ang ating assessment, no, syempre kasama dyan yung pa rin na mga clearing and civil works cluster naman po, ano, pagkukumpune doon sa mga kalsada papunta dito sa mga lugar na to. Ganun din po, noong paglindol kasi nagkaroon ng mga artificial damming kung tawagin, ano, dahil gumuho yung lupa ay natabunan po yung mga daluyan ng tubig kagaya po ng mga sapa at saka ng mga ilog, kaya nagkaroon ng parang artificial dam, at nung inuulan naman po ay doon naman po umaapaw yung tubig. So marami pong mga areas na ganoon na pinalikas na po yung mga kababayan natin at inaabisuhan na po na huwag munang babalik hanggang hindi na isa sa ayos yun, or maaring yung iba nga po ay hindi na pwedeng balikan at tirhan ng mga kababayan natin.
1: Yeah. Sir Juni, may mga lugar ba na hindi madaanan dahil sa tubig baha o landslide? And ano yung update at mga hakbang para dito? Kasi, of course, Sir Juni, in terms of our response operations, ano, nakakaantala rin na kapag may mga daan na hindi po accessible.
0: Tama po, Sir Kevin. As of yesterday, no, or as of last night, no, meron kasing 12 na naiulat na mga kalsada na hindi po nadadaanan, at meron namang 3 tulay na hindi rin po nadadaanan. The disaster natin ay tuloy-tuloy naman po, no, sa pagkumpuni ng mga lugar na yon, o kung hindi na po ng mga alternatibong ruta ay areas dahil dito sa mga not possible o hindi madaanan na tulay, ay maiparating din po na tulong na ito. Kasi we na within the day, no, we'll be able to get that update kung ilan na sa mga 12 kalsada na ito at tulay po, ano, ang meron ng alternatibo or meron na pong nakompone.
2: At ito na nga, Sir Juni, ayon po sa ulat, may low pressure area na binabantayan na naman ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa gitna ng patuloy na masamang panahon. Kumusta po?

0: sinibagong bagyo sa mga susunod na araw.
1: Opo, Sir Joshua, ang Office of Civil Defense naman po ay tuloy-tuloy yung aming pagmo-monitor po, no, ano, at saka pag-coordinate sa mga response agencies. Naka 24/7 pa rin po, no, tuloy-tuloy ito, no, year in, year out, buong taon po ay 24/7 na nagmo-monitor tayo dito. Ang direktiba rin po kasi sa atin, no, ng Pangulo, sa ating NREMC chairperson kay Secretary Gubo at saka sa amin sa OCD kay Secretary Undersecretary Harold Cabreros, ayun nga po, no, two-pronged action. Unang-una, syempre, yung pagtugon natin dito sa mga naapektuhan noong una po yung lindol, ano, at saka ito nga pong habagat at saka yung bagyo. And then at the same time po, tuloy-tuloy pa din, yung paghahanda naman natin dito sa mga paparating man na mga bantang panganib po, no, katulad nitong low pressure area, which we hope po, no, hindi mag-intensify, no, at hindi lumakas, no, ang lugar na binabanggit natin, ano, at saka ibang parte pa ng lugar ay dinadaan na nga po ng mga ilang pagulan. So yung paghanda po, yung pa rin yung ating tinututukan at the same time yung pagtugon sa pangangailangan ng ating ahensya po, no, ay nagtutulong-tulong po para tugunan yung inyong pangangailangan sa utos na rin ng ating Pangulo na maagap, akma at saka maayos ng pagtugon sa inyong pangangailangan. Doon naman po, so, sa mga lugar na kasalukuyan pa rin pong inuulan, ano, at saka may mga pagbaha. Unang-una po, makinig po tayo sa abiso ng ating pong mga science-based agencies, DOST Pag-asa, lalo na, no, DNR Mines and Geosciences Bureau. And then lalo na po sa abiso at impormasyon ng nanggagaling sa ating mga lokal na otoridad sa pakikipag-unayan na rin po natin sa DILG, no? Kasi mahalaga po na malaman ninyo mula sa inyong mga lokal na otoridad kung ano yung eksaktong dapat gawin ninyong paghahanda para po dito sa mga bantang panganib na ito.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Office of Civil Defense Spokesperson Sir Juni Castillo. Thank you, sir.
1: Maraming salamat.
0: At bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, hingi muna tayo ng update kay Assistant Secretary Irene Dumlao mula sa Department of Social Welfare and Development. ASIC, ano na po ang pinakahuling update natin sa assistance na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa mga residente na apektuhan po nitong pag-aalburuto naman ng Bulkan Canlaon at itong at pananalasa ng Bagyong Inday at Habagat?
2: Well, Joshua, bilang pagpapatuloy, ano, doon sa update o doon sa ulat ni Sir Juni Castillo ng Office of Civil Defense, nais nating ibahagi na para sa mga pamilya na naapektuhan ng nagdaang Bagyong Inday and of course ng Habagat, 45 million pesos worth or more than 45 million pesos worth of humanitarian assistance ang naipaabot ng DSWD sa mga naapektuhang mga pamilya. At yan po ay binubuo ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes, gayon din po ng mga non-food items, and of course, financial assistance sa ilalim po ng assistance to individuals in crisis situation. Particular po nating ipinaabot ito doon sa mga naapektuhan ng nangyaring landslide dyan nga po sa Sarangani. Gayun din po, nakapag-provide din tayo ng psychosocial first aid para sa mga pamilyang naapektuhan. And para naman sa mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Canlaon, meron po kasing 23 families na nasa evacuation center sa kasalukuyan dyan sa Canlaon City at tayo po ay nakapagpaabot ng mahigit 6,000 na mga family food packs. Mm-hmm. Initial lang yan, Joshua, patuloy pa rin naman ang isinasagawa na rapid damage assessment and needs analysis as mentioned earlier by Sir Juni Castillo. At yan po ang magiging basehan ng DSWD sa pagpapahatid pa ng karagdagang tulong or interventions.
0: Okay. Yun nga po, Asik, nabanggit kayo yan na mahigit kalahating milyon o 650,000 individuals ang apektado dito sa Habagat at kay Bagyong Inday. Paano po tinitiyak ng DSWD na sapat ang supply ng family food packs at iba pang relief assistance para po sa mga apektadong komunidad?
2: Alam mo, Joshua, ang instruction ni Secretary Rex Cachalian ay we maintain a national stockpile of 4.9 million family food packs. Yan ay nagagawa natin sa pamamagitan ng araw-araw na production ng family food packs sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center, doon naman sa Mandawi City. And again, the instruction to us ay tiyakin na ma-replenish agad yung mga stockpiles na nagamit natin o yung mga preposition goods na nag-distribute doon sa mga lugar na naapektuhan nitong nagdaang sama ng panahon. Ngayon, dahil nga tayo ay nagre-replenish, ano, tinitiyak natin na yung pang mga karagdagan pa na tulong ay nadadala na rin at na-i-preposition because we wanted to be prepared for any eventualities.
0: Okay. And as we understand na naka-preposition na yung ating relief assistance, pero kumusta po ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan in terms of pagpapabilis pa ng paghati ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng Bulkang Hanlaon?
2: Alam mo, Joshua, by virtue of a relief propositioning agreement, ay nagagamit po ng DSWD yung mga facilities, warehouses, ng mga lokal na pamahalaan at mga private organization. At dahil nga po dyan, nakakapag-preposition tayo ng goods at the local level, kaya masasabi natin na maayos yung ating koordinasyon with the local government units dahil na-assure natin sila na meron pong sapat na resources na naka-imbak na sa kanika-nila pong mga lugar. And kapag kakailanganin po nila ito, kapag sila ay naapektuhan ng mga kalamidad, ay agaran po natin na i-release o na i-distribute sa kanila. Ito yung isa sa mga magagandang investments ano ng DSWD. Yung napa-strengthen natin yung production and prepositioning of goods. And also, na-strengthen din ang ating collaboration with local government units because now, we are able to collaborate with them in terms of yung prepositioning ng goods.
0: Okay. Ano naman po, maliban po sa food and non-food items, ano pa po mga karagdagang suporta ang inihanda ng DSWD para po sa mga displaced families dito po sa Bulkang Hanlaon, gayon din po sa Bagyong Inday?
2: Well, of course, isa yan yung psychosocial services. Ano, napakahalaga kasi nito, Joshua, dahil sa sunod-sunod na kalamidad na kinakaharap ng ating pong bansa, marami po sa mga kababayan natin ang talagang nagsasuffer ang kanilang mental well-being. Kaya yung psychosocial first aid ay isa sa mga serbisyo na ipinapatupad po natin o ibinabahagi. Pangalawa, of course, dahil nga may isinasagawa na rapid damage assessment and needs analysis, natutukoy natin kung ano pa ba yung karagdagang tulong o social welfare services na maaari pa nating maibahagi. Pwedeng financial assistance, pwedeng sa pamamagitan yan ng cash for work or ng emergency cash transfer. But yan ay, of course, bahagi ng ating augmentation support sa mga local government units. Now, kung nakita doon sa Ardena na kinakailangan natin magbigay ng tulong financial para mas mapabilis yung recovery ng mga pamilyang naapektuhan, yan po ay isinasagawa ng DSWD in coordination, of course, with the local government units.
0: Okay. Pero Asik, ito gusto ko lang bigyan din to dahil yung iba sinasabi, resilient naman tayo mga Pilipino eh. Pero tama, di ba, pagka hindi natugunan itong psychosocial needs ng ating mga kababayan, maaari silang hindi mag-function sa kanilang mga buhay.
2: Yes, kinakailangan kasi na maging productive pa rin tayo, di ba? Pagkatapos ng isang kalamidad, kinakailangan tayo ay ma-restore yung ating normal psychosocial functioning. At hindi lamang po iyan nagagawa kapag naibigay yung pangangailangan sa pagkain or sa livelihood. But of course, yung overall, dahil nga sinasabi natin, holistic yung ating approach. Kaya yung overall o yung well-being talaga, pangkahalatan ng isang pamilyang naapektuhan ang ating pong tinutugunan.
0: Alright. Ito naman, Asik, sa ibang usapin, tanong po mula sa ABS-CBN News Desk, ano daw po ang tulong ng DSWD dun sa batang namatay after ng deworming dito sa Cavite?
2: Well, Joshua, of course tayo unang-una nakikiramay po ang buong pamilya ng DSWD at nalulungkot tayo no sa ganito pong mga insidente, but we'd like to assure the family na ang aming pong field office ay nakikipag-ugnayan na sa local social welfare officers at gayon din sa pamilya para maibigay ang karampatang tulong or intervention and of course yung nararapat na social welfare services. We can provide of course yung tulong pinansyal para sa burial assistance, but more importantly yung pong psychosocial first aid para sa mga pamilyang naulila.
0: Okay. On that note, maraming salamat po Assistant Secretary Irene Dumlao sa mga updates na binahagi mo sa amin mula yan sa DSWD. Thank you, Asik.
2: Thank you.
0: Bayan, huwag kayong bibitiyong maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The impeachment trial, katotohanan, pananagutan. Katarunga, isang special coverage, hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan, live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyong PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pinakmataas na naitalang sulfur dioxide emission mula sa Bulkang Mayon at update sa aktibidad ng Bulkang Canloon, ating pong pag-uusapan kasama si PhilVox Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po sa inyo.
1: Magandang tanghali din po sa inyo, ma'am.
0: Well, bago po ang lahat, hihingi po muna kami ng update dahil may uson o pyroclastic density current na naitala sa Bulkang Mayon kaninang umaga. Ano po ang latest update tungkol dito?
1: Well, natapos na po yung pyroclastic density current and umabot lamang ito ng 300 meters. So, most likely may abuman ay nasa dalisnis lamang ito ng bulkan.
2: Okay. Sir, pakipaliwanag po, ano naman po ito na italang minor episodic strombolian activity at short-lived lava fountaining na naitala po kahapon?
1: Ang minor strombolian activity, ibig sabihin lang po ito, ay yung meron tayong short-lived na short explosive burst of lava. So yun lang po yung ibig sabihin ng minor strombolian activity. Hindi po yan umabot ng minutes kasi kapag dire-diretso po yan, lava fountaining na po yan.
0: Well, sir, kaugnay po dito, naitala din ng PhilVox yung pinakamataas na sulfur dioxide emissions ng Bulkang Mayon sa loob po ng 16 na taon. Ano po yung ipinapahiwatig ng biglang pagtaas nito sa kasalukuyang kondisyon ng bulkan? Is this something that we have to be afraid of or this is just normal, sir?
1: Apart po, based sa latest advisory natin, ang 13,128 tons per day noong June 11, ito yung highest emission ng Mayon sa loob ng 26 years, not 16 years. But anyway, ang sulfur dioxide o SO2 ay gas na nang galing sa magma. So kapag mataas ang sulfur dioxide emission, ibig sabihin maraming volcanic gas ang may labas mula sa ilalim ng vulkan. Pero kahapon, bumaba na po ito sa 5,842 tons per day. And although mataas pa rin ito, if we compare it sa kanyang normal level.
2: May dapat ba tayong ipag-alala dito, Dr. Bacolcol? Since ito nga yung pinakamataas?
1: Importante natin tingnan na hindi lamang SO2 ang tinitingnan natin. Kasabay nito, tuloy pa ang lava effusion, may volcanic earthquakes pa rin tayo, may rockfall activity at greater glow, slight inflation o pamamag at northeastern slant ng vulkan. So kapag pinasama-sama natin ang lahat ng monitoring data, ang interpretation natin ay mananatiling mataas ang unless at may possibility that pa rin na magbago ang current eruption behavior. So, but for now, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon volcano.
2: Okay. At bagamat humina na nga po ang pagdaloy ng lava mula sa bunganga ng Mayon, any factors po na ating ikinukonsidera bakit po patuloy na tumataas ang antas ng sulfur dioxide na yung binubuga po nito?
1: Okay, so hindi kasi laging sabay ang lava flow at gas emission activity. So pwedeng bumagal ng kaunti ang lava na nakita natin sa ibabaw or sa surface, pero sa ilalim ng vulkan, active pa rin ang magma at patuloy pa rin itong naglalabas ng volcanic gas. So sa ngayon, tuloy ang lava flow sa may Basud, Bunga at Iisigalis. Meron din tayong natangitin na weak strombolian activity. And meron tayong volcanic earthquakes, 92 yung naitala natin for the past 24 hours, and 299 rockfall events. So overall, active pa rin, very much active pa rin ang volcanic system ng Mayon Volcano.
0: Yes, and nabanggit nyo nga po no, yung mga volcanic activities. Ano naman yung posibleng epekto nito sa kalusugan at kabuhayan ng mga residente, particularly nitong matinding pagbuga ng sulfur dioxide? And paano ba natin ito may iwasan?
1: So kapag mataas ang sulfur dioxide concentration natin, pwede itong magdulot ng iritasyon sa mata, sa ilong, at sa lalamunan. Pwede rin makadulot ito ng pag-ubo at pwede tayong hiratong huminga, lalo na yung may mga hika o yung mapang respiratory illnesses. So kung magpatuloy ulmala ang volcanic activity, maaari rin itong maka-apekto sa agrikultura, livestock at outdoor livelihood. So yung advice natin ay limitahan ang outdoor activities kapag mataas ang volcanic gas. Hindi ang advisories ng mga LGUs. And kung may asphalt naman ay magsuot ng N95 kung maaari. So tandaan lang na ang N95 ay effective sa effective ito laban sa volcanic ash kesa mismong sulfur dioxide dust. Kaya kung mataas ang gas concentration, mas mainam na umiwas muna sa affected area kung kinakailangan.
2: Okay, sir, kumpirmahin lang din po namin sa ibang usapin po. Base po sa ulat, posibleng itaas ang alert level ng Bulkan Canlaon kung magpapatuloy ang aktibidad dito. Ano na po ba ang sitwasyon ng Bulkan Canlaon at ano-anong pagbabago po ang kasalukuyang inyong tinututukan ng FIVOX?
1: Okay, so sa ngayon, nasa alert level to pa rin ng Canlaon Volcano. And matatandaan natin na noong July 9 ay nagkaroon tayo ng moderate explosive eruption na nagproduce ng ash plume, pyroclastic density current o yung tinatawag na ozone, and ballistic fragments na umabot ng around 4 to 5 kilometers mula sa crater. So after that eruption, wala naman natin nakitang sustained increase sa monitoring parameters. And base sa ating latest monitoring for the past 24 hours, meron tayong 8 volcanic earthquakes, and yung sulfur dioxide natin nasa 741 parts per day lamang, at may ongoing inflation o pamamagatag ng vulkan. So, ibig sabihin, may activity pa rin sa ilalim, kaya patuloy tayong pinomonitor natin ang mabuti. So kung magkakaroon ng mas frequent na explosive eruptions o sabay-sabay na tumataas yung pang-monitoring parameters natin, then we may raise it to alert level 3. But for now, maintain muna natin alert level 2.
2: Okay.
0: Well, yes. And in relation to that, sir, anong mga lugar o saan-saan yung mga bayan na ramdam yung epekto ng pag-aalboruto ng Canlaon? And ano po yung mga paalala ng FILVOX upang matiyak yung kaligtasan and kalusugan ng mga residente malapit po dyan sa bulkan?
1: Okay, so again, yung July 9 na moderate explosive eruption, ang pinakamalaking epekto nito ay naitala sa Canlaon City, Moso at San Carlos City. And pati yung abo natin, although traces na lamang, umabot din ito sa ilang bahagi ng Cebu. That was expected kasi yung hangin at the time ay towards the east. So sa kabuuan, 31 barangays sa 12 municipalities at 7 cities ang naapektuhan. So kung magkatulong ng asphalt, magsuot again, katulad ng nabanggit ko kanina, magsuot ng N95 mask, protektahan ang pagkain at tubig, at ngayon kagulan, yung alert of rain sa possibility na magkaroon ng lahar or sediment-laden stream flows.
2: Okay. At para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, muli natin silang paalalahanan, paano po ba dapat ligtas na linisin at itapon ang naipong abo mula sa bulkan? Yung iba kasi, Dr. Bacolcol, ang ginagawa ay ginagawa ang content sa social media, yung paglalaro ng abo.
1: Yes, tama kayo. Huwag po natin gawin yan. Again, as I mentioned, magsuot ng N95 mask and magsuot din ng goggles at gloves bago mag-alinisin ito. So, ang pwede lang gawin, bahagyang basahin ang abo para hindi ito madaling liparin. Pagkatapos ay walisin at ilagay sa sako, isako nila yon. Huwag ito itapon sa drainage o sa kanal dahil maaari itong magbara at magdulot ng pagbaha. Kung nakapal talaga ang abo sa bubong nila, sa mga bahay, alisin agad ito, pero dahan-dahan lamang dahil mabigat ang abo kapag nabasa at pwedeng magdulot ito ng roof collapse.
0: Yeah. And napag-uusapan nga po, no, yung abo. Sakaling hindi ma-dispose sa maayos yung mga volcanic ashes, ano po yung posibleng epekto nito sa tao and of course sa ating kapaligiran, sir?
1: Okay, so kapag hindi maayos ang disposal, pwedeng liparin ulit ito ng hangin at magdulot ng respiratory problems at saka eye irritation. So pwede rin itong makontaminate o pwede rin i-contaminate ang ating pagkain at tubig, maka-apekto rin ito sa pananim at sa mga hayop, at pwedeng magbara sa ating mga drainage system. So kapag umulan, maaari rin ito maging bahagi ng lahar o sediment-laden stream flows.
2: Alright. Panguli na lamang po, Director Bacolcol, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa lugar na kalapit ng mga bulkan, binabantayan ninyo sa ngayon.
1: So, ang mensahe natin ay manatiling kalmado but magiging vigilant. Parehong very much active ang ngayon at Canlaon Volcano, kaya mahalagang sundin ang danger zones, yung permanent danger zone na recommend natin. For Canlaon Volcano, it's 4 kilometers, and for Mayon Volcano, it's 6 kilometers. And sundin ang advisories ng ating tanggapan at ang kanilang mga LGUs.
0: Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, PhilVox Director Dr. Teresito Bacolcol.
1: Maraming salamat din po.
2: Salamat, sir. Bayan, manatili na katutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke? Why go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: I am Senior Agent John Mark Calilong. I have undergone computer hacking forensic investigation training, mobile forensics, computer forensics, and photo and video authentication training, sir. In digital forensic, my primary duties is to identify, preserve, collect, analyze, and present digital evidence in court, sir.
1: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamitan, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Mga hakbang na inihahanda dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig ng Angat Dam. Ating alamin kasama si National Water Resources Board Executive Director Sevilio David Jr. Director David, magandang tanghali po. Welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Ay, magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa mga tagapagaling po ng programa.
0: Okay, Director, ano po ang latest update ng tubig sa Angat Dam? At ano po ang pangunahing dahilan ng patuloy ng pagbaba nitong mga nakaraang linggo? Although nakakaranas tayo ng mga pag-uulan.
1: Opo, no? Sana ito patuloy pong bumababa, no? Ang level po ng Angat Dam. Pero ito pong nakaraang araw, ito pong dating ng habagat po ay bahagya pong umakyat, no? Pero sabi nga ho natin, nasa 156.07 meters po yung umaga, no? So umakyat po siya ng kakaunti mula po kahapon. Pero ganun pa man ay hindi pa natin masasabi na komportable na ang level ng Angat Dam. Kasi sa kalasalukuyang level, ito pa rin po yung sinasabi natin lowest, no? Na level po na naranasan ng Angat Dam mula pa ho nung mga 2010, no? So sa kasalukuyan ay wala pa ho masyadong mga pag-ulan na nararanasan, no? Doon sa watershed. Na naging dahilan na rin ho na hindi pa masyadong nakaka-recover at maasa po tayo itong mga susunod na buwan, araw, itong epekto po ng habagat ay makapagdulot, no, ng karampatang ulan para po magsimula na itong makarecover.
2: Yes, Director, hinggil nga po sa pagbaba ng supply ng Angat Dam o supply ng tubig, no, sa Angat Dam. Ano-ano yung mga hakbang na kasalukuyang ipinapatupad ng NWRB upang matiyak na sapat pa rin ang supply ng tubig sa Metro Manila at mga karating lugar?
1: Opo, no. So ngayon po, ang NWRB kasama po natin ng NWSS, no, masya naman po nangangasiwa sa pagsasupply ng tubig dito sa Metro Manila, ay may mga sinasagawa po tayo, no, kasama sila, lalo po siya, sila yung nag-implement dito para po magamit do, yung ibang mga posibleng mapagkuna ng tubig bukod po sa Angat Dam, no. Kagaya po itong mga water treatment facilities, no, dito po sa may Laguna Lake, no, at dito po sa may area ng Cavite. At sa ngayon po, kasalukuyan ay ginagamit din po, no, yung La Mesa Dam at Ipo Dam, no, kung hanggat kung sa ngayon po ay hindi pa masyadong umulan sa Angat Dam, ay ito pong Ipo at La Mesa ay nakakatanggap na rin po ng mga pag-ulan na nagagamit po sa ngayon, no. Sa ganitong sitwasyon po ay hindi po anong karami, no, yung nire-release po na alokasyon ng tubig na nanggagaling po sa Angat Dam, kasi nga po may nagagamit na ibang alternatibong papagkukunan ng tubig po itong mga nabanggit nga po natin.
0: Okay. Director, may posibilidad po bang magpatupad ng karagdagang water allocation adjustments o iba pang hakbang kung magpapatuloy po ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam?
1: Sa ngayon po ay nire-review po natin ito pong situasyon na kasalukuyan ay sinabi nga natin, hindi naman natin kasama po yan sa pag-review po natin na magkaroon ng karagdagang pagbabawas, no? Pero sa kasalukuyan po kasi ay hindi na po nagagamit, no? Ito pong 48 cubic meters na pinawasan po natin noong isang buwan, no? Para sa July po ay sa kasalukuyan dahil po may nararanasan mga pag-ulan dito po sa La Mesa at Ipo ay hindi po nire-release ng yung buong allocation po, no, na 40 cubic meters per second. Mas mababa po yung allocation na nire-release po at ginagamit po na ibang mga sources kagaya po ng Ipo at La Mesa na sa kasalukuyan po ay nakakatulong po sa ganitong sitwasyon po.
2: Director, dahil po dun sa nararanasang habagat and of course yung nagdaang bagyong Inday, paano po naka-apekto itong mga insidente ito doon sa kasalukuyang estado ng Angat Dam?
1: Sa ngayon po ay ito pong habagat, no, kasi po yung bagyo ay direktang tumama po, no, at habagat po ang nagpaulan po din dito sa Angat Dam. Pero sa ngayon po ay nagkaroon ng karagdagang tumas po ng kakaunti, no, halos mga 20 centimeters po, no? Ano, pero sabi nga ho natin ay gusto ho sana natin, no, ay mas marami pang ulan ang maranasan dyan at para naman po makalampas na, no, doon sa critical level na 160 meters At kung maaari po, ay yung 180 meters po, na siya naman po talaga yung gusto natin ang tabayanan.
0: Okay. Director, maliban po dito sa nabanggit nyo na inyong koordinasyon sa MWSS, dito po sa mga water treatment facilities sa Cavite, ganyan din sa Lamesa and Ipo Dam, kumusta po yung koordinasyon ninyo ng MWRB para sa iba pang hakbang para magpaghandaan po ang posibleng kakulangan ng supply sa tubig?
1: Opo, no, ang isa po no sa pinagtutulungan din natin una po no yung pinapagting natin no yung kampanya natin sa water conservation, yung tamang paggamit po ng tubig at ano po nararanasan natin na may nakakaranas tayo ng malakas na pag-ulan dito sa Metro Manila ay hangga't mamaaari po sana ay ipunin nito no at ipunin ng tama no at takpan yung mga pinaglalagyan po natin. Kasi po, pwede po natin magamit ito no, sa mga pangangailangan natin sa ibang mga pangalaan po sa kabayan po natin. At ito po mga tagas po ay kailangan po ay iayusin po natin. Kasama po yan sa loob ng bahay o kahit po sa labas po. No, kung nasa labas naman po ay mas magandang isang idulog agad dito sa mga water concessionals para po malapatan ang karapatang solusyon. No? Kasi nga po ayaw natin na sa ngayon po ay limitado yung supply, eh mas maganda kung wala po masyadong nasasayang at wala po mga tagas no, sa loob at labas po ng ating kabahayan. So yan po, no, at nakikipag-ugnay din po tayo no, sa mga lokal na pamahalaan para tulungan po tayo sa ganitong inisyatibo.
2: Yes, Director, kanina po nabanggit nyo no, na may mga hakbang naman po ang NWRB para matiyak na sapat pa rin yung supply ng tubig dito po sa Metro Manila at sa Karatig Bayan. Pero sa ngayon po ba may inaasahan pa na ibang epekto yung pagbaba ng water level sa supply ng inuming tubig, irigasyon, at ganyan din sa operasyon ng mga hydroelectric power plants?
1: Sa ngayon po, no, yun pong dahil mababa po ang level ng ganda, ay wala ho munang release no para po sa irrigation at pina-prioritize po natin ang water supply sa Metro Manila po no. So yun po yung naging epekto no ng medyo mababang level po ng hangganan. Kaya po yun po yung umasa tayo na sa madaling panahon po ay makarecover siya. Isa pa kung kailangan natin tingnan dito ay yung pangamba ng El Niño po no na sinasabi niya ako na pag-asa ay baka yung epekto po nito ay maramdaman natin bago magtapos ang taon hanggang sa susunod na taon po ng 2027. Isa rin po ito ay sa pinaghahandaan po natin kasi nga po gusto natin sa ngayong panahon ay medyo nag-uulan ay mas maganda po makarecover or mapunuan no, yung mga dams po natin para mapagandaan itong posibleng maging epekto ng El Niño bago magtapos ang taon hanggang sa susunod na taon na isa pong magiging impact po ng very strong to strong El Niño ay yung medyo magkakaroon po ng kabawasan sa mga pag-ulan na mararanasan po natin.
0: Okay. Director, sa kasalukuyan po, ano-ano po mga programa o proyekto ang sinusulong ng NWRB para mas mapalakas at mapatatagpan natin yung seguridad ng supply na tubig at mabawasan ang pagdepende sa mga dam?
1: Opo. No? Sa ngayon po, ang pinaka isa natin tinitingnan yung mga pag-develop po ng no? Mga alternative na sources. Sabi nga ho natin, sa kasalukuyan po ay meron pong proyekto ang NWSS dyan sa Laguna Lake na makapagbigay ng karagdagang tubig. At sabi nga ho natin, itong sa may Marikina po, yung Arthur Wawa, no? Sabi nga ho natin, isa rin po talaga sa solusyon no? Ng water supply, seguridad supply ay kung pwede po natin ma-impact, no? Yung mga tubig ulan, no? So may mga dams pa pong ginagawa dyan, no? At magiging operational na po ito bago magtapos ang taon. So ito po yung medyo magandang inisyatibo po, no? Sa kasalukuyan, kasi nga po, pag ito yung operationalize ay medyo mapapaghanda po natin yung possible epekto ng El Niño bago magtapos po ang taon dahil may mga karagdagang sources po tayong na madedevelop.
2: Yes, Director, ano po yung inyong may papayo naman sa publiko upang makatulong sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig habang patuloy na bumababa ang level ng Angat Dam?
1: Opo, no, ang umapila po tayo sa mga kababayan po natin at tuloy na po tayo sa kasalukuyang sitwasyon po natin at wala hong di pa ho nakaka-recover no yung mga dams po natin. Mas magandang magtipid po tayo no, mag-recycle no hangga't maaari po no, kung may mga pagkakataon mag-recycle at mag-ipon po ng mga tubig ulan at yung pong mga paggamit natin na medyo bawas-bawasan po kagaya po ng mga pag-shower, kung mahari po sana, bilisan ko muna habang para po makatulong sa mga pangailangan natin sa tubig, lalo po yung tubig na nanggagaling po sa mga ducts po natin, kagaya ng angkat.
0: Alright. Director, kumpirmay namin, ano ba mas tipid na gamitin? Yung pag-shower o yung gumagamit ng timba at tabo?
1: So ngayon po ay yung shower, kung medyo ano po, pero mas maganda, bilisan po, no? Medyo mabilis, no? Yung sa tabo po ay maganda rin naman yan, pero mas kung hindi po maiwasan na mag-shower, mas maganda, bilisan po. Mas mabilis ang oras po.
2: Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, NWRB Executive Director Sevilio David Jr.
1: Maraming salamat po at magandang tanghali po.
0: Thank you, Director. Samantala, sa ibang balita na naglabas ang joint statement ng Pilipinas kasama ang 13 pang bansa na nagpapatibay sa Arbitral Award na nagbabasura sa 9-dash line in China sa South China Sea. Isinagawa naman ng iba't ibang sektor ang National Peace Walk sa Maynila bilang bahagi ng selebrasyon sa 10th anibersaryo ng Arbitral Award. Ang detalye sa report ni Gab Villegas.
3: Nagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga civil society organization, mga miyembro ng akademya, pribadong sektor at publiko para sa isinagawang National Peace Walk sa Maynila. Ito ay para ipakita ang kolektibong pagpapahayag na suporta para sa kapayapaan, rule of law at pag-iit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ngayong ginugunita ng bansa ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Nagpasalamat si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga lokal na pamahalaan at mga law enforcement agencies sa kanilang suporta ng protektahan ang ating teritoryo. Iginiit rin ni Teodoro ang pangangailangan na magkaisa ang mga Pilipino na protektahan ang West Philippine Sea para sa mga susunod na henerasyon.
4: Kung tayo ay hindi masigasi sa pagtutulak para sa ating karapatan sa West Philippine Sea, ano pa kaya bukas kung ipagpaliban natin ito bukas? Ipagpaliban natin ito ng ilang taon. Kaya na natin muna lumalakas ang ating mga katunggali sa West Philippine Sea. Araw-araw na pabayaan natin yan. Araw-araw na matulog tayo dyan. Ay meron tayong mga hamon na hindi natin pwedeng pabayaan.
3: Nanawagan rin siya sa lahat na magkaroon ng kamalayan sa kahalagahan ng ating mga karagatan, lalo na pagdating sa ekonomiya at kapayapaan. Binigyan din naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kahalagahan ng pagkakaisa na bantayan ang West Philippine Sea mula sa mga dayuhan. Anya, hindi lamang trabaho na sandatang lakas na ipagtanggol ang soberanya ng bansa, gayon din ang pagpapatupad ng rule of law. Isinusulong rin ni Browner ang Whole of Nation Commitment na protektahan ang soberanya at itaguyod ang katarungan kung saan hinimok nito ang lahat na tumindig at maglingkod para sa bayan.
5: Our effort matters. Many choose to stand for what is right, reject disinformation, and remain fruitful to the truth. Every contribution matters.
3: Sa inilabas na joint statement ng Pilipinas at 12 pang bansa para sa anibersaryo ng Arbitral Award, muli nilang binigyan diin na final at legally binding ang nasabing desisyon ng Arbitral Tribunal. Wala ring batayang legal ang maritime claims ng China kabilang ang iginigiit na historic rights para sa kupin ng halos buong South China Sea. Mariin din ang pagtutol ng mga bansa sa agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia at tahasan rin nilang kinokondena ang pambubuli, harassment at pananakot na naglalagay sa buhay ng mga sundalo at ordinaryong mangis ng Pilipino sa kapahamakan. Hinimok nila ang China na sundin ang arbitral ruling at daanin sa mapayapang dialogo at iba pang mekanismo na alinsunod sa international law ang pagluta sa tensyon. Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
0: Samantala, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Navotas Fishport Complex matapos itong isailalim sa rehabilitasyon. Bahagi pa rin ito ng mga hakbang na gawing moderno ang mga pantalan para matiyak ang sapat na supply ng pagkain. May report si Carlo Candelaria.
6: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Navotas Fishport Complex sa Barangay North Bay Boulevard South sa Navotas City para inspeksyonin ang rehabilitasyon at pagpapalawak ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA doon. Mainit siyang sinalubong ng mga fish traders at fish porters na tinatawag na mga batilyos pagdating niya sa fishport. Kasama ng Pangulo, si Agriculture Secretary Francisco Chula Real Jr., PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan at Navotas City Mayor John Ray Chanco. Sabi ni Secretary Chula Real, malaki na ang pinagbago ng fishport na itinayo 50 taon na ang nakalilipas. Mas pinalaki at mas maaliwalas na ito kumpara sa dati nitong kondisyon na binabaha at may mga napabaya ang pasilidad. Inanunsyo niya rin ang mga plano para dito.
7: Hindi lang ito magiging fishport. Pati yung mga ibang goods from, let's say, Mindoro, Palawan, Romblon, Marinduque, na agri goods, may bababa na rin ito, magbenta ng wholesale para mabawasan ang transport cost, mabawasan din ang traders. So hopefully makatulong din ito sa pagbaba ng inflation, makamura ng bilihin sa mamamayang Pilipino.
6: Ipinagpasalamat naman ng samahan ng mga fish traders at porters ang isinasagawang rehabilitasyon ng pondohan.
8: Ginawa ito noong 1976, ngayon lang siya in-improve. Ang unang bumisita dito ay si former President Ferdinand Marcos. Ngayon, sinulungan na kami, sinuportahan na kami, at bibisitahin pa kami ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. Napakahalaga nitong i-improve itong facility.
6: Layunin ng rehabilitasyon at pagpapalawak ng Navotas Fishport Complex na mapatatag ang seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng pagpapalakas sa sektor ng pangingisda. Kabilang sa proyekto ang pagpapagawa at pagpapaganda ng mga pamilihan, pantalan, breakwater facilities, mga gusali at iba pang infrastruktura para mas mapabilis ang operasyon nito. Binigyang diin naman ni Pangulong Marcos na ang modernisasyon ng Navotas Fishport ay hindi lamang para sa mas maayos na operasyon ng pantalan, kundi para rin mapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng abot-kaya at dekalidad na pagkain sa bansa. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
0: At dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Social Welfare and Development, ako po si Assistant Secretary Aileen Dumlao.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
9: Radyo Magazine 1278 AM. Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Dangling kaalaman.
14: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
13: Dagling kaalaman.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Interesting na usapan.
18: Hindi heavy.
19: Tugtugang chill.
17: Suave.
20: Learning from home, may be boring.
9: Radyo Magazine,
17: 1278 AM.
21: Servisyong kailangan.
22: Servisyong kailangan.
21: Direkta mula lokal na pamahalaan.
23: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo publiko.
24: This is a public service announcement.
25: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
24: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
24: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Magazine,
17: 1278 AM.
24: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key.
28: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
28: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
28: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
28: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
24: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas,
24: Radyo Magazine,
17: 1278 AM.
0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
0: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news.
7: Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
7: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
4: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
8: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
4: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
8: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
4: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
8: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
4: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
8: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
24: Radyo Magazine 1278.
15: Radyo Pilipinas.
4: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
10: Hala, ma. Ano ba yung lintin po yata?
4: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
10: Mag-drop, cover, and hold.
4: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
10: Nay, yung pintana.
4: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
10: Opo, ma. Oh, grabe. Kinabahan ako to na.
4: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
10: Sige, ma. Tara po.
4: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
10: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
4: Asus, ang anak ko talaga.
11: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
24: Radyo Magazine 1278.
15: Radyo Pilipinas.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
12: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
18: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
14: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
18: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
14: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
18: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
22: Good evening, my name is Gloria Villa, and I'm from Manila.
29: Miss Philippines!
18: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
14: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of.
9: And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
16: Ang trahedya naman, if you've read Noli Metangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
9: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: home, they need boring.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radio Magazine. Pakinggan natin ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo.
3: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay Lunes, July 13. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration na makakasama po ninyo sa susunod na isang oras para sa mga napapanahong balita, mahahalagang impormasyon at usapang may kinalaman sa immigration, paglalakbay at mga serbisyong hatid ng Bureau of Immigration.
4: At ako naman po sa Spokes Melvin Mabulak. Isang mapagpalang hapon sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo dito lamang sa Radio Magazine, hatid ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: O habang nakikinig kayo, huwag kalimutan, sabayan din kami online. Live po tayo sa official na Facebook page ng Bureau of Immigration na Bureau of Immigration, facebook.com/officialbureauofimmigration. Gayon din po sa official na Facebook page ng Radio Magazine sa facebook.com/radiomagazine at nakasimulcast din tayo sa Facebook page ng The Capital FM sa facebook.com/fm2ph. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sa Radio Magazine at sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating programa. Sama-sama po nating ihatid ang tama na papanahon at mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa immigration at paglalakbay dito sa Pilipinas.
4: At huwag nating kalimutang pasalamatan ang ating mga kasamahan dito sa tech, sa ating studio. Pasalamat tayo kay Julius Ongob, si Marisol Baliban, si Sam Renz Ryan Reyes, si Ronabel Esperanza, si Camille Maurice Umali at Marolas Transmitter.
3: Nako, thank you sa ating mga kaibigan sa tech na laging nandyan. Pati na rin sa FM natin na tech.
4: Yes.
3: Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino, and Avi May Santos.
4: Thank you!
3: Nako, kamusta naman ang linggo mo, Spokes Melvin? Maulan?
4: Yes, oo. Inaasahan ko nga Friday pala pero parang dumating mga almost Sunday, no?
3: Mm-hmm.
4: Oo, pero at least nakapag-bonding tayo sa family kasi nasa bahay lang, medyo maulan. Pero mm-hmm. That's good, no? At least maganda yung
3: ang ating mga pamilya ay inulan itong weekend.
4: Yes,
3: oo. Maraming nangyari din sa mundo nitong nakaraang linggo.
4: Oo.
3: Ito na namang Middle East tensions natin, ano?
4: Yes, so kinakatakutan natin yan kasi alam naman natin na domino effect po ito pag mayroon pong ganitong klaseng mga pangyayari sa Middle East.
3: Mm-hmm. Lalo na ang Middle East ay isa sa major transit hub mundo kung saan marami sa mga flights going to different parts of the country ay dumadaan po dito. Kaya talagang ito eh may malaking epekto sa industriya ng international travel.
4: Yes,
3: kasi talagang daanan ito ng iba't ibang mga flights to different parts of the world.
4: Yes,
3: mm-hmm. Kaya nagkaroon na rin ng mga international calls for de-escalation doon sa conflict between the United States, among the United States, Iran, and Israel.
4: Yes, oo.
3: Para mapigilan na yung wider regional conflict na nadadamay na yung maraming ibang bansa.
4: Yes, oo. Ito namang magandang balita, Spokes Dana, no? Nabalitaan natin kahapon yung pagbabalik ni Alex Ayala dito sa ating bansa. Siya ang ating another bagong bayani.
3: Mm-hmm. Nakita ko, pinagkaguluhan siya sa NAIA Terminal 3.
4: Yes, oo, nakita natin. Talaga namang pagsaludo dahil nagbibigay siya ng karangalan sa ating mga Pilipino.
3: Mm-hmm. At talagang maging epekto sana nito ay maging isang sports hub.
4: Yes, oo.
3: No? Dahil tayo ay nag-produce ng iba't ibang mga magagaling na mga sports individuals, sports

0: mga players sa sports na ay maipagmamalaki ng ating bansa. So hindi lang ano, hindi lang tourism ng ng mga different places, but also different people. You want to watch these ano, these famous sports characters, no? You can go to the Philippines.
1: Punta kayo sa Pilipinas at hindi lang sa sports yung ma-experience, pati din yung ating magandang lugar.
0: Mm-hmm. Nako, may mga ano tayo energy saving measures. Dahil nga nagmamahal ang kuryente, kailangan magtipid-tipid tayo. So naglabas po ang gobyerno ng energy conservation measures para mabigyan po ng sapat na ano na alokasyon lahat po at hindi tayo magka-problema sa kuryente.
1: Bawal yung basta-basa na lang gagamit ng kuryente, kailangan tipid-tipid po dahil alam po natin ito po ay nangangailangan ng masusing pag-obserba, alam natin yung epekto ngayon.
0: Mm-hmm. Oy, alam mo, Spokes Melvin, sa ano ha, sa BI main office, mahigpit ang pag-i-implement nitong pagtitipid ng ating kuryente at malaki na ibinaba ng ating mga gastusin sa kuryente sa BI main office. Kasi isa dun sa mga requirements sa atin ay i-shutdown na lahat, patay ang ilaw, patay ang kuryente. Once 5:30 kicks in, pag nandiyan na yung uwian, kailangan we have to shut everything down para malaki yung matipid ng ating ahensyo sa kuryente.
1: Yes, At ngayon, alam naman po natin na kailangan din, nagtitipid tayo ng kuryente, pero alam din natin ngayong panahon is monsoon ngayon, no? Habagat, at alam natin pag habagat, medyo nagkakaroon ng mga baha, kaya isang pagbibigay ng impormasyon at just a warning sa ating mga kabayan, ingat-ingat po tayo, lalo't-lalo na po na ngayon ay habagat, marami pong pagkakataon, umuulan ng malakas, kaya basa-basa lang, biglaan na lang at bumabaha.
0: Mm-hmm. Sa nakita natin dun sa mga advisory, no, Spokes Melvin, merong ilang mga flights na nakansela nitong nakaraang araw. So i-check po natin ang ating mga flights dun sa official website and Facebook pages ng atin pong mga airlines para masigurado po natin na walang aberya sa ating pagpunta po sa mga paliparan kung tayo po ay babiyahe sa mga susunod na araw.
1: Yes, oo.
0: Tapos last international and local news, no? Ang administrasyon po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy ang pagdidiskusyon with international partners on trade, investment, and regional cooperation, including engagements with neighboring countries and allies. So malaki yung magiging effect niyan dun sa pagpapayabong ng ekonomiya ng ating bansa. And of course, pag-invite din ng hindi lang tourism, yung mga dayuhan na bumibisita dito, pati yung mga dayuhan na nag-i-invest dito sa ating bansa.
1: Makakapag-generate po yan ng trabaho sa ating mga kababayan. At alam po ninyo, marami pa tayong mga pagkwekwentuhan at pag-uusapan ngayong hapon, no? Pero bago natin pag-usapan yun, pakinggan muna natin ang ilang updates sa Immigration News Roundup.
2: Magandang araw. Narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Tatlong dayuhan ang naresto ng Bureau of Immigration sa magkakahiwalay na operasyon sa Luzon at Visayas dahil sa paglabag sa Philippine Immigration Act. Kinilala ang mga naresto na isang Cameroonian, isang Turkish national at isang Italian national. Isinagawa ang operasyon noong July 1 at 2 sa Cainta, Rizal, Sagbayan, Bohol at Baguio City. Ayon sa Bureau of Immigration, ang Cameroonian at Turkish national ay nahuling overstay o lampas na sa pinayagang panahon na pananatili sa bansa. Samantala, ang Italian national naman ay arestado matapos maakto ang nagtatrabaho bilang chef sa isang restaurant sa Baguio kahit tourist visa lamang ang hawak nito. Dinilaan tatlo sa kusodiya ng Bureau of Immigration at sasailalim sa deportation proceedings dahil sa paglabag sa ating immigration laws. 14 na South Korean nationals ang naaresto ng Bureau of Immigration sa Angeles City, Pampanga dahil sa umano'y illegal na pagtatrabaho sa isang hinihinalang back office operation. Isinagawa ang operasyon noong July 1 matapos makatanggap na intelligence reports ang BI hinggil sa mga dayuhang nagtatrabaho sa isang condominium complex sa naturang lugar. Pagdating ng mga operatiba, nadatnan ang 13 lalaki at isang babae na umano'y aktibong nagpapatakbo ng mistulang call center kahit walang umanong tamang visa o permit para magtrabaho sa Pilipinas. Ayon sa mga otoridad. Pinaghihinalaang Scam Hub ang operasyon ng mga naaresto dahil nakitaan sila ng mga computer stations na may mga messaging applications. Haharap ang mga duyuhan sa immigration proceedings habang patuloy pang inimbestigahan ang lawak ng kanilang operasyon. Isang pukanteng South Korean na wanted sa kanilang bansa ang naresto ng Bureau of Immigration sa Davao City. Kinilala ang duyuhan na si Lee Juntae, 46 na taong gulang. Nahuli siya noong Hunyo 4 habang personal na nagsusumite ng dokumento para sa extension ng kanyang visa sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Davao. Sa isigarawang verifikasyon, lumabas na siya ay wanted sa South Korea dahil sa umano'y pagkakasangkot sa illegal na online gambling syndicate at overstaying na rin sa Pilipinas. Batay sa impormasyon mula sa South Korean authorities, inuugnay si Lee sa mga pagbibigay ng bank accounts, SIM cards at pagtatago ng pondo na nagmula umano sa illegal na online gambling operations. Nasa kustudiya na siya ngayon ng Bureau of Immigration at sasailalim sa deportation proceedings. Muling nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa online recruitment matapos makauwi ang isang Pilipina na naging biktima ng Scam Hub sa Cambodia. Ayon sa BI, umalis ang 29 na taong gulang na babae noong Agosto ng nakaraang taon matapos sabihin sa immigration officers na bibisita lamang siya sa kanyang ina sa Cambodia. Ngunit sa investigasyon, napag-alaman ni recruit pala siya sa pamamagitan ng Facebook at Telegram para sa isang trabahong may ipinangako ng $1,000 na buwan ang sweldo. Sa halip, napilitang magtrabaho ang biktima bilang scammer sa loob ng isang scam compound at kalaunan ay hindi na rin umano nabayaran. Kasabay rin niyang na-repatriate ang 3 pang Filipina mula Myanmar na nininlang din ng peking online job offers. 2 sa kanila ang naipuslit palabas ng bansa gamit ang isang illegal migration corridor o mas kilala sa tawag na MacDaru at peking immigration stamp. Pinalalahanan ng Bureau of Immigration ang publiko na maging tapat sa pagdedeklara ng tunay na layunin sa kanilang biyahe at tiyaking lehitimo ang mga alok na trabaho sa ibang bansa upang makaiwas sa human trafficking, illegal recruitment at iba pang uri ng panlilinlang. Inilunsad ng Bureau of Immigration ang BI Strategy 2026-2040, isang pamatagalang plano na magsisilbing gabay sa modernisasyon ng ahensya at pagpapalakas ng seguridad sa mga hangganan ng bansa. Formal itong inilunsad noong Hunyo 6 sa flag raising ceremony ng Bureau of Immigration sa pangunguna ni Immigration Commissioner Joel Antribiado, nakabatay.
3: Magazine 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Magandang araw. Narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Tatlong dayuhan ang naresto ng Bureau of Immigration sa magkakahiwalay na operasyon sa Luzon at Visayas dahil sa paglabag sa Philippine Immigration Act. Kinilala ang mga naresto na isang Cameroonian, isang Turkish national at isang Italian national. Isinagawa ang operasyon noong July 1 at 2 sa Cainta, Rizal, Sagbayan, Bohol at Baguio City. Ayon sa Bureau of Immigration, ang Cameroonian at Turkish national ay nahuling overstaying o lampas na sa pinayagang panahon na pananatili sa bansa. Samantala, ang Italian national naman ay arestado matapos maakto ang nagtatrabaho bilang chef sa isang restaurant sa Baguio kahit tourist visa lamang ang hawak nito. Dinala ang tatlo sa kusodiya ng Bureau of Immigration at sasailalim sa deportation proceedings dahil sa paglabag sa ating immigration laws. 14 na South Korean nationals ang naaresto ng Bureau of Immigration sa Angeles City, Pampanga dahil sa umano'y illegal na pagtatrabaho sa isang hinihinalang back office operation. Isinagawa ang operasyon noong July 1 matapos makatanggap na intelligence reports ang BI hinggil sa mga dayuhang nagtatrabaho sa isang condominium complex sa naturang lugar. Pagdating ng mga operatiba, natatnan ang 13 lalaki at isang babae na umano'y aktibong nagpapatakbo ng mistulang call center kahit walang umanong tamang visa o permit para magtrabaho sa Pilipinas. Ayon sa mga otoridad, pinaghihinala ang scam hub ang operasyon ng mga naaresto dahil nakitaan sila ng mga computer stations na may mga messaging applications. Haharap ang mga dayuhan sa immigration proceedings habang patuloy pang inimbestigahan ang lawak ng kanilang operasyon. Isang pukanteng South Korean na wanted sa kanilang bansa ang naaresto ng Bureau of Immigration sa Davao City. Kinilala ang dayuhan na si Lee Juntae, 46 na taong gulang. Nahuli siya noong Hunyo 4 habang personal na nagsusumite ng dokumento para sa extension ng kanyang visa sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Davao. Sa isigarawang verifikasyon, lumabas na siya ay wanted sa South Korea dahil sa umano'y pagkakasangkot sa illegal na online gambling syndicate at overstaying na rin sa Pilipinas. Batay sa impormasyon mula sa South Korean authorities, inuugnay si Lee sa mga pagbibigay ng bank accounts, SIM cards at pagtatago ng pondo na nagmula umano sa illegal na online gambling operations. Nasa kustudiya na siya ngayon ng Bureau of Immigration at sasailalim sa deportation proceedings. Muling nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa online recruitment matapos makauwi ang isang Pilipina na naging biktima ng scam hub sa Cambodia. Ayon sa BI, umalis ang 29 na taong gulang na babae noong Agosto ng nakaraang taon matapos sabihin sa immigration officers na bibisita lamang siya sa kanyang ina sa Cambodia. Ngunit sa investigasyon, napag-alaman ni recruit pala siya sa pamamagitan ng Facebook at Telegram para sa isang trabahong may ipinangako ng $1,000 na buwan ng sweldo. Sa halip, napilitang magtrabaho ang biktima bilang scammer sa loob ng isang scam compound at kalaunan ay hindi na rin umano na bayaran. Kasabay rin niyang na-repatriate ang 3 Filipina mula Myanmar na nininlang din ng peking online job offers. 2 sa kanila ang naipuslit palabas ng bansa gamit ang isang illegal migration corridor o mas kilala sa tawag na MacDuru at peking immigration stamp. Pinalalahanan ng Bureau of Immigration ang publiko na maging tapat sa pagdedeklara ng tunay na layunin sa kanilang biyahe at tiyaking lehitimo ang mga alok na trabaho sa ibang bansa upang makaiwas sa human trafficking, illegal recruitment at iba pang uri ng panlilinlang. Inilunsad ng Bureau of Immigration ang BI Strategy 2026-2040, isang pamatagalang plano na magsisilbing gabay sa modernisasyon ng ahensya at pagpapalakas ng seguridad sa mga hangganan ng bansa. Formal itong inilunsad noong Hunyo 6 sa flag raising ceremony ng Bureau of Immigration sa pangunguna ni Immigration Commissioner Joel Antribiado. Nakamatay ang estrehiya sa embasyon nating 2040 Philippine Development Plan at National Security Policy at layuning gawing isang sustainable, modernized, adaptive, resilient, and trusted o Smart Immigration Authority ang Bureau pagsapit ng taong 2040. Kabilang sa mga prioridad na plano ang mas malawak na digital transformation, pagpapalakas ng border security, mas mahigpit na immigration enforcement, pagpapahusay ng cybersecurity, strategic communication, human resource development at mas matibay na pakikipag-ugnayan sa ibang ahensya ng pamahalaan at mga international partners. Ayon kay Commissioner Viado, hindi lamang ito isang planning document, kundi isang pangako sa mga Pilipino na patuloy na pagagandahin ang serbisyo ng Bureau of Immigration habang pinapatiling ligtas ang mga hangganan ng bansa laban sa transnational crimes, illegal migration at iba pang banta sa panpansang seguridad. Sa pamamagitan ng BI Strategy 2026 hanggang 2040, inaasahan ng Bureau na higit pang mapapabilis, maging mas transparent at mas epesyente ang paghahatid ng serbisyo sa publiko kasabay ng pagpapatatag ng tiwala ng mga mamamayan at mga international community sa immigration system ng Pilipinas. At yan ang mga pinakamainit at pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration, mula sa pagkakaresto ng mga dayuhang lumalabag sa ating immigration laws at mga wanted na pugante, hanggang sa pagbabala laban sa online recruitment at human trafficking, at paglulunsad ng mga plano ng isang mas moderno, mas ligtas at mas epesyenteng immigration system. Patuloy na pinalalakas ng Bureau of Immigration ang seguridad sa ating mga borders at ang serbisyo nito sa sambayan ng Pilipino. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Antribiado, ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas!
0: Hoy, thank you ah, Immigration Officer Aldrin Rosita, para sa isa na namang mga balita, isang grupo na naman ng mga balita for the Immigration yes. News Roundup.
3: Oo, ang dami tong mga minamanmanan ng ating Immigration Officer Rosita. At ang unang report tungkol naman sa tatlong dayuhan na naaresto ng ating mga operatiba dahil sa paglabag ng Philippine Immigration Act.
0: Isa
3: ito, isang Cameroonian, isang Turkish national, isang Italian national. Ito ay sinagawa sa Rizal, sa Bohol, at sa Baguio City.
0: Naku, sa Rizal, kapitbahay ko pa yata itong isang ito. Ano?
3: Baka nakakaano mo sa pag-grocery.
0: Naku, tatlong makukulit. Ang tatlong itlog po ay nahuli na. At ngayon ay nandoon nakapiit sa ating facility habang umaharap sila sa deportation case. Naku, kahit saan po kayo magtago. Ito, iba-ibang lugar. Rizal, Bohol, Baguio. Kasi meron tayong Regional Intelligence Operations Unit.
3: Yes, oo. Mm-hmm. At sa pangalawang report natin, na 14 na namang South Korean nationals ang naaresto ng ating mga tauhan. Dito naman po ito sa Angeles City, ang walang katapusan. Talagang marami tayong nahuhuli dyan at akala nila wala tayong mga tao dyan. Marami po tayong mga operatiba na nasa iba't ibang lokasyon ng ating bansa.
0: Mm-hmm. So parang ito ang nangyari, no? Parang call center na naggagawa ng back-end operation sa isang residential, no? Sa isang residential area.
3: Medyo
0: condominium. Condominium na naman. Ito kasi yung nagiging modus ngayon ng mga illegal aliens na imbis na magkaroon po ng mga opisina kung saan sila nagtatrabaho. Eh dahil online lahat ng bagay,
3: they do it
0: sa mga condominiums, mga resorts, mga residential areas to evade getting the proper documentation para sa kanilang mga workers.
3: Yes, at hindi lang yun, no? Alam naman natin yung mga klaseng call center na ito, parang scamming to eh. Mm-hmm. May mga binibiktima sila. Kaya talagang hindi sila pwede dito sa ating bansa.
0: Mm-hmm. Oh, meron na naman. Isang South Korean din na wanted naman. Ito ay pugante naman ito, Spokes Melvin, na naaresto sa Davao City. Ito ay nahuli matapos mag-submit ng documents for his extension ng kanyang visa sa Bureau of Immigration District Office in Davao. Meron tayong opisina dyan
3: Maganda
0: yung ating opisina sa Davao. So ito hindi siguro nila alam na ang ating mga opisina ay nakakonect sa ating derogatory database kung
3: yes.
0: saan makikita kung merong kaso, may kinakaharap na immigration case, deportation case, o kung anumang derogatory record ang isang dayuhan. At doon nga nakita na ito ay wanted in South Korea dahil meron siyang scamming. Scamming na naman at online gambling
3: to. At buti na lang yung ating mga opisina, kahit malayo pa man to, malayo sila sa Manila, connected po yan, na centralized po yung ating dero at connected po sila. Kaya once pumunta sila at pag-apply ng extension, makikita po sa ating system.
0: Oo, sabi nga nung isang TV show, mula Apari hanggang Holo. Meron tayong opisina.
3: Yes,
0: at lahat yan connected sa ating derogatory database.
3: Yes, yung ating pang-apat na report naman, yung isang Pilipina na biktima ng scam hub sa Cambodia. Itong walang katapusan po, yun pong sinasabi namin. At we are warning our kababayans na huwag po kayo basta-basta napupunta sa ibang bansa dahil posible po na kayo ay na-recruit para magtrabaho only to find out na scamming po ang inyong mapupuntahan.
0: Uy, ang laking offer, ha? $1,000.
3: Mm-hmm.
0: Nabuwan ang sahod.
3: Wow.
0: Pero totoo ba?
3: Totoo ba?
0: Hindi.
3: Kasi pagdating doon, lahat, passport mo, lahat, para kang nakakulong, no?
0: Wale.
3: Oo,
0: wala ang pinangakong $1,000. Eh, itong biktimang ito, meron pang mga kasabay na nerepatriate. Galing namang Myanmar, same din.
3: Oho.
0: Same din ang eksena. Ito naman, mga dumaan sa backdoor route at may mga fake na immigration stamps. Pero ganun din ang ending.
3: Yes, oo.
0: Naloko din. At hindi rin sumweldo. Sayang po ang effort. Huwag nating gawin ito sa ating mga sarili.
3: Yes.
0: Yung last reports, spokesman
3: Din. Ito yung last report natin. Napaka-importante po ito sa ating Bureau of Immigration dahil inilunsad ng ating opisina yung BI Strategy Plan for 2026 hanggang 2040. Medyo ito yung long term, no? Ito talagang strategic planning natin para sa ating opisina.
0: Mm-hmm. Nako, yan yata yung magiging ano natin, roadmap.
3: Yes,
0: what's next for the Bureau of Immigration? Tsaka balita ko, medyo pagkikwentuhan pa natin yan later.
3: Mamaya yung ano, yung mga substance mamaya, maririnig po natin anong mga detalye nito. Dahil napaka-importante po yung strategic plan para po sa ating opisina.
0: Mm-hmm. Ako, meron tayong special guest na nag-aantay sa atin. Maya-maya, maririnig natin yan.
3: Yes, ha. Marami pa tayong pag-uusapan dito, no? Pero magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo, magkatapos ang ilang paalaala.
1: Magazine 1278 AM. Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Learning from home may be boring.
1: Radio Magazine. 1278 AM.
2: Welcome back sa bagong Immigration Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
3: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabulak.
2: Naku, Spokes Melvin, alam mo, para maging matagumpay ang isang ahensya, hindi pwede, hindi sapat, yes, yung pagtugon lamang doon sa mga pang-araw-araw ng mga pangangailangan. Mahalaga rin na may malinaw at direksyon at pangmatagalang plano kung saan patutungo ang organisasyon.
3: Tama ka dyan, Spokes Dana, no? Kaya naman, kamakailan inilunsad ng ating opisina ng Bureau of Immigration ang BI Strategy for 2026 to 2040. Isa itong roadmap na magsisilbing gabay ng Bureau sa susunod na 15 taon upang mas mapalakas ang border security, mapahusay ang serbisyo publiko, at maisulong ang modernisasyon ng ating ahensya.
2: Mm-hmm. At syempre, sa likod ng isang komprehensibong plano ay yung mga taong nagsusumikap sa pagbuo nito. Kaya naman, ngayong hapon ay makakasama natin ang isa sa mga pangunahing nagsulong ng BI Strategy 2026 to 2040.
3: Siya ang namumuno ng Planning and Policy Division ng Bureau of Immigration at kabilang sa mga nanguna sa pagbalangkas ng mga pulisiya at pangmatagalang direksyon ng ating ahensya.
2: Oo, ngayong hapon, alamin natin kung ano yung mga nilalaman ng BI Strategy 2026 to 2040, bakit ito mahalaga at paano nito mababago ang serbisyo ng Bureau of Immigration para sa mga susunod na taon.
3: Yes, mga kaibigan, sama-sama nating kilalanin at pakinggan ang Chief ng Planning and Policy Division ng Bureau of Immigration, no less, Ma'am Miss Jasmine Madrid Jamiudin.
4: Good afternoon po, everyone.
3: Hello.
2: Ma'am Jazz, magandang hapon po and salamat. Thank you sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon. Welcome po sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo.
3: Yes, oh. Unahan ko, Spokes Dana, no? Ma'am Jasmine, para sa mga ordinaryong Pilipino na unang beses narinig tungkol dito, ano ba ang BI Strategy 2026-2040. Paano natin ito maipapaliwanag sa simpleng paraan?
4: Thank you. Thank you, Sir Melvin. Ma'am Dana, magandang tanghali po sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig. Ang BI Strategy 2026-2040 ay isang komprehensibong 15 taong plano ng ating ahensya, ang kawanihan ng panarayuhan noong Bureau of Immigration na inilunsad nga po noong July 6, 2026. Ito po ay magsisilbing gabay sa kabuuan po ng BI workforce kung paano po natin gagawing makabago ang ating mga sistema at proseso with the objective po, with the ultimate objective of giving the best service, no po, isang mahusay at mapagkakatiwalaang serbisyo sa domain po ng border control and management.
2: Mm-hmm. Thank you, Ma'am Jazz. Ma'am Jazz, matanong ko lang, no, ngayon lang ba nagkaroon ng ganito ka long-term na planning ang Bureau of Immigration? Bakit po nakita ng ating ahensya na kailangang magkaroon ng isang pangmatagalang plano?
4: Yes, Ma'am Dana, totoo po yun. Ngayon lamang po nangyari sa kasaysayan ng ating ahensya na nagkaroon po ng isang komprehensibo at mahabang planning, no? Na magkakaroon po tayo ng isang long-term roadmap na magiging gabay po ng lahat. Actually po, pwede po natin itong i-tie up first sa ating quality management system. Matatandaan po na ang Bureau of Immigration ay certified po under ISO 9001:2015 standards. And being a certified agency since 2016 up to present, ayon po sa ISO 9001:2015 standards, dapat po ang anumang organisasyon ay patuloy na nag-i-improve sa kanilang mga proseso at sistema. At kasama po dito yung management and assessment processes. Kasama po dyan ang strategy. So, yun po, isa po yun sa magandang punto kung bakit po natin kailangan magkaroon ng isang ganito ka-comprehensive and long-term planning. The second point would be, iba na po kasi ang kinakagalawan nating mundo sa ngayon. Mm-hmm. Ito po ay characterized with VUCA, no? It's full of volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, and idadagdag pa po natin ngayon ang digital disruption because of the cybersecurity threats. Uh-huh. And kinakaharap din po natin sa ngayong era ang mega trends of globalization, mm-hmm, technological revolution, and borderlessness. Grabe po ang flow ng movement ng tao. In our country po, meron po tayong documented na 33 million ano, travelers in and out po of our international ports of entry. So ganun po, may kaakibat po itong mga challenges na kailangan po nagko-call for na itaas po natin yung bar for border control and management at i-reassess at re-evaluate at i-reinforce po natin ang mga strategies in order for us to perform our mandates.
3: Wow, ang galing no. Spokes Dana, nakita natin, na-mention kanina ni Ma'am Jazz yung kailangan improvement. Nasa clause 10 yan, continuous improvement at mga hamon. Pero nakita din po natin maraming mga modernization projects yung bureau sa nakaraang taon. We do have the e-gates, we do have the online services, the API, yung digitalization. Pero anong pinagkaiba nito sa BI Strategy 2026-2040 sa mga programang ito?
4: Yes, Sir Melvin, as you have stated, na-enumerate nyo po yung kung ano ang mga ginagawang programa, activities at projects natin. Ano? Kadalasan po ito, mm-hmm, ay ating mga commitment sa DOJ Development 2023 to 2028. Ngunit yung pong tanong na paano, mm-hmm, paano mo i-execute or ma-achieve ang iyong mga programa, ito po yung tinatawag na strategy, uh-huh, or mekanismo or approach. So we have our core approaches, we have our support approaches, at katumbas po niyan sa bawat approach ay kailangan pong meron siyang katandem na objective na measurable, mm-hmm, benchmark-based, and meron din po siyang kaakibat na major final output and success indicator. Aha. Para po talagang siya ay na-assess po natin ang ating performance sa ating ahensya.
2: Mm-hmm. Ma'am Jess, bigyan mo kami ng konting backgrounder. Paano nabuo itong strategy na to? I think I saw the document. It's a very comprehensive document. Nakalagay doon kung ano yung mga goals ng Bureau of Immigration, yung roadmap natin. Pero paano siya nabuo? Sino yung mga nakilahok para mabuo ito? Tsaka may mga consultations ba tayong ginawa doon sa iba't ibang mga opisina?
4: Definitely po, Ma'am Dana, no? Ang ating DI Strategy 2026-2040 ay owned po ng lahat ng DI employees sa pamamagitan po ng ating mga primary and alternate planning officers. Ito, mm-hmm, po ay binalangkas, hindi lamang po ng Planning and Policy Division, kundi po ng buong Strategic Planning Committee. Mm-hmm. Sa kasalukuyan po, ang Strategic Planning Committee ay chaired by our Deputy Commissioner, Joel Alejandro Esnaknak. Siya rin po ang ating ISO QMS Supervising Deputy Commissioner. At ang bawat opisina po ay nagtalaga ng kani-kanilang primary at alternate planning officer para maging inclusive po ang pagbalangkas, mm-hmm, sa BI Strategy 2026-2040. Ang mga activities po ay nagsimula pa December pa lamang nung nakaraang taon at nagpatuloy po ito sa mga pre-workshop, the workshop, uh-huh, proper and the right shop proper in January and March of this year. At aside from that po, bago po natin i-finalize yan, nagkaroon po muli ng consultation, humingi pa po ng feedback sa head of offices para ma-ensure po that everyone will give their commitment, that we will really, mm-hmm, implement what we have committed.
3: Yes, mm-hmm, ang ganda. No? Pero tingnan natin, kasi hanggang 2040, no, ang roadmap. Bakit kaya, Ma'am Jazz, 2040? Bakit hindi na lang na 5 taon, 10 taon? Bakit 2040?
4: Yes po. Magandang tanong, Sir Melvin. Actually po, we always anchor on the kung ano ba ang strategic framework ng ating pamahalaan. Ano? Kung matatandaan natin, may tinatawag tayong ambition natin 2040.
3: Uh-huh. Yes.
4: So ay isang strategic framework ng ating bansa para sa aspirations ng mga Pilipino na magkaroon ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay by 2040. Inaangkor din po natin ang BI Strategy 2026-2040 sa ASEAN Vision.
2: Mm-hmm.
4: Ang ASEAN Vision po natin ay towards a bolder and stronger ASEAN community. Matatandaan po natin na of course tayo nga po ang host country ngayon sa ASEAN this year. And the BI po is an active member of the DGICM mechanism under the AS.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Nako, thank you, Ma'am Jazz, ha. Pero may ano tayo?
4: Political security community. So, lesson.
2: Mm-hmm. Thank you, Ma'am Jazz. Pero last siguro question natin, no? Ano yung pangunahing vision ng Bureau of Immigration pagdating sa 2040? Kung matagumpay yung plano, ano yung sa tingin mo na magiging itsura ng Bureau of Immigration? Oh, pero bago po sagutin ni Ma'am Jazz yan, magbabalik po muna tayo pagkatapos ng ilang paalala.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to, ha?
6: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS
10: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas
1: Radyo Magazine
8: 1278 AM.
1: Servisyong kailangan.
8: Servisyong kailangan.
1: Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: Welcome back sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
3: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabula.
2: Oo, bago tayo nag-break, Spokes Melvin, meron tayong tanong na iniwan kay Chief Jazz. Pam Jazz, magandang hapon po muli.
3: Hello!
2: Naku, mukhang meron tayong mga technical difficulties. Ma'am Jazz, are you there?
3: Hello, hello!
2: Mm-hmm. Habang nagre-reconnect po tayo kay Ma'am Jazz, pagkwentuhan natin, Spokes Melvin,
3: yes,
2: na banggit ni Ma'am Jazz kanina, tungkol dito sa BI Strategy 2026-2040. Nakita ko talagang matagal nilang inaasikaso to eh.
3: Talagang hinimay to, no? I can recall pumunta pa to ng ano, nasa Tagaytay, sa DAP, no? Sa Development Academy of the Philippines, at mayroon pa tayong mga kasamahan from the Armed Forces of the Philippines na tumutulong sa atin kasi sila, ano, established na sila eh. Mayroon na talaga silang parang mayroon na silang isang opisina na nakatutok talaga dito.
2: Mm-hmm.
3: At nakita talaga natin, Spokes Dana, every office talaga dapat tinitingnan. Ano ba yung objective natin? Ano ba yung gusto natin? Ano ba yung mga challenges, pati yung mga alam natin, yung SWOT, no? Diyan, tinitingnan natin. That's very important. Nakakatuwa naman, Spokes Dana, na talagang may mga taong talaga na very all dedicated, no?
2: Mm-hmm.
3: Para tingnan, just like our guest ngayon, talaga yun ang tutok niya.
2: Yes, thank you, Ma'am Jazz. I believe she's back on the line. Ma'am Jazz, magandang hapon po muli.
4: Magandang hapon po, Ma'am Dana. Sir Melvin, mukhang apektado tayo ng weather.
2: Oo nga po eh. Opo. Balikan natin yung tanong natin kanina, Ma'am Jazz, bago mag-break. Ano yung nakikita mo na magiging itsura ng Bureau of Immigration kung maging matagumpay itong ating Vision 2040?
4: Doon po, ano, sa batay ko sa nabalangkas po natin na bagong vision for a smart immigration 2040, ninanais po natin na ito ay maging isang sustainable, modernized, agile, resilient, and a trusted immigration authority upholding sovereignty and safeguarding its citizenry. So nakikita po natin dito na ang digital transformation ay talaga pong implemented, lalo na po ang bolstered cybersecurity capability natin. Ano? Isa po yan sa major trust ng ating BI Strategy 2026-2040. At gayon din po ang professionalization ng ating mga empleyado, lalo na po sa mga current trends ng illegal migration. At inaasahan din po natin base sa BI Strategy 2026-2040 na magkakaroon po ng mga interoperable systems, data systems, kasama po natin ng mga law enforcement agencies for better intelligence-led operations.
3: Wow, ang galing, no? Talagang hindi lang immigration, talagang pang buong gobyerno. Pero tanong natin, ang isang layunin ng strategy natin ay maging mas citizen-centered, no? Ito yung pangarap natin. Pero ano ang ibig sabihin nito sa actual na serbisyo ng ating opisina?
4: Pag sinabi po natin citizen-centered, ito po ay magandang serbisyo sa kung ano man po ang country of citizenship ng ating pinaglilingkuran. Ito man ay lokalo, ito man po ay isang foreign national. At sila po ay nasasakop ng ease of doing business, no? Na talagang sumusunod po tayo sa ating mga committed timelines based on our citizen's charter. At malaya po nilang na ipapahayag ang kanilang feedback for our continual improvement. Para po sa amin, yun po ang ibig sabihin ng isang citizen-centered service.
2: Ang ganda nun, no? Talagang yun ang goal ng Bureau of Immigration. And I guess the government in general, to be responsive to the needs of the people, kung ano yung mga kinakailangan. Ma'am, just relatedly, no, isa dun sa mga nakita natin na targets ng ating ahensya ay yung mataas na public trust. Yan ang talagang napaka-importante sa atin. Sa inyong palagay po, paano makakatulong ang BI strategy para maging mas malakas or mapalakas ang tiwala ng publiko sa Bureau of Immigration?
4: Yes, Ma'am Dana. Para hindi lamang para sa Planning and Policy Division, no, kundi mula sa Strategic Planning Committee at sa buong Bureau of Immigration sa pamumuno ng ating Board of Commissioners. Actually po, inilahad na po natin sa ating mga client kung ano po ang nais nating ibigay sa kanila. Kumbaga, nagbigay na po tayo ng resibo at tayo po kanilang maling singilin dahil ito po ay naka-post na sa ating website at sa lahat ng ating social media platforms. Ano? So, malaki po ang maitutulong nito dahil baka pagbibigay nga po talaga sila ng feedback base po sa kanilang actual experiences sa ating mga immigration services na ikinator sa kanila o sa kanilang mga mahal sa buhay. At syempre, sila po kasi yung makaka-experience ng pagbabago. Example po, yung ating mga IGITs, nagpasimula na po sa NAIA at may mga susunod po yan sa buong bansa for until 2028.
2: Nako, ang gandang marinig niyan, yes, Ma'am Jazz, na it's really a motivation or it requires us really to improve taon-taon, no, Spokes Melvin?
3: Yes, oo. Looking ahead naman, Ma'am Jazz, no, Spokes Dana, isa sa mga tanong ng marami at tinatanong din po natin, paano natin masisiguro na ang BI strategy ay hindi lamang manatiling dokumento sa istante, no? Paano nyo ito mamomonitor?
4: Yes, Sir Melvin. Again, i-coconnect ko po ulit bilang isang quality management system certified agency. Ano? Tayo po ay may tinatawag na management review. Taon-taon po ito ginagawa as required by the standards. By ensure po natin na talagang matche-check na kung ito po ba ay na-implement. Actually po, ang dokumentong to ay flexible naman. Hindi kung ano po yung nakalagay dyan tayo ay matatali na. Ngunit ito po ay subject for strategy review and strategy refresh. Aside from the mandatory management review under ISO 9001:2015, meron po tayo mga strategic planning activities like quarterly assessment, mid-year assessment, year-end assessment, or consultation meetings, no, para po ma-check natin kung ang isa po bang proyekto ay kailangan i-extend ang implementation, ano po yung mga root cause, bakit siya ay medyo nag-delay, or saan pa po yung kailangan collaboration from other offices or even with our interested parties sa labas para po ma-expedite ang pag-i-implement nito.
2: Nako. Kung bibigyan kayo, Ma'am Jazz, siguro pang huling tanong na lang natin, no, Ma'am Jazz. Kung bibigyan po tayo ng pagkakataon na mag-iwan ng isang mensahe sa mga empleyado ng Bureau of Immigration, ano yung gusto ninyong sabihin sa kanila tungkol sa BI Strategy 2026 to 2040? Siguro hindi na lang din sa ating mga kapwa-empleyado, but also to the public. Why should the people support this new strategy na sa tingin ng ating division at sa atin ng buong ahensya ay makakapagpaunlad sa serbisyo ng BI?
4: Yes, thank you, Ma'am Dana. Siguro, what will I share po to everyone is a Bible verse in Proverbs 29:18, that when there is no vision, the people perish. But the Bureau of Immigration has a vision. The Bureau of Immigration has a governance charter. It has a strategy map. It has its plan, its detailed plan with major final outputs and success indicators. Ang kailangan po natin sa mga kasamahan natin sa Bureau of Immigration ay sama-sama po natin itong i-implement para po sa isang makatotohan ng pagbabago. Bagong immigration po tungo sa bagong Pilipinas.
2: Thank you. Thank you very much, Ma'am Jasmine Hamyudin, sa pagbigay po ninyo ng panahon sa ating programa. Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng inyong oras at pagbibigay linaw sa BI Strategy 2026-2040. Tunay nga pong napakahalaga ng roadmap na ito upang matiyak na ang Bureau of Immigration ay maging mas moderno, mas epesyente at mas handa sa mga hamon ng hinaharap. Di ba, Spokes Melvin?
3: Yes, at maraming salamat din po, Ma'am Jasmine, sa pagbabahagi ninyo ng mga plano at hidikain ng ating Bureau of Immigration. Naway mas marami pang Pilipino ang makaalam kung paano makakatulong ang BI Strategy 2026-2040 sa pagpapalakas ng ating border security at sa pagpapatuloy ng papabuti ng ating serbisyo publiko.
2: Of course, yes, Ma'am Jazz. And of course, ang ating Commissioner Joel Anthony Viado, hangad po namin ang tagumpay ng inyong tanggapan sa pagpapatupad ng BI Strategy 2026-2040.
3: Mabuhay po kayo! At dito po nagtatapos ang ating isa namang episode ng programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kita-kits ulit tayo next week. Muli, ito po si Spokes Melvin Mabulang.
2: At ito naman po si Spokes Dana Sandoval. Maraming salamat at makakaasa kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng Bagong Immigration.

0: 1278 AM. Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
10: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas,
13: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
14: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
17: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
17: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
8: Oras po natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
14: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pagbubukas ng Benoni Port Light Craft Landing Station sa Camiguin, makakatulong sa paglakas ng turismo sa nasabing lalawigan ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pag-ulat ihatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
2: Pinagunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Benoni Port Light Craft Landing Station sa Port of Benoni sa Mahinog, lalawigan ng Camiguin. Kauna-unahang pasilidad ito sa Port of Benoni na para sa light craft operations. Dahil sa ginawang pagpapalawak ng nasabing infrastruktura ay kaya nang ma-accommodate ang pagdami ng mga barko, bangka at yate na bumabiyahe sa lugar. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakatulong ang nasabing Port Light Craft Landing Station sa lalo pang pagpapalakas ng turismo sa lalawigan ng Camiguin. Magpapagaang rin niya ito sa galaw ng mga tao at kalakal at magbibigay ng dagdag na mga oportunidad sa mga residente. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
0: Party list Solon, hinimok ang gobyerno na paigtingin pa ang pagtatanggol sa soberenya ng bansa sa West Philippine Sea. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
3: Nanawagan si Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi sa gobyerno na paigtingin ang pagtatanggol sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Ginawa ni Legazpi ang pahayag kasabay ng 10th anibersaryo ng 2016 Hague Arbitral Ruling noong Hulyo 12. Ayon kay Legazpi, nananatiling buhay at mahalaga ang naturang desisyon sa kabila ng patuloy na agresyon at panggigipit ng China sa mga Pilipinong mangingisda. Diin ang mambabatas, hindi lang ito usaping diplomasya, kundi usapin ang kabuhayan at seguridad sa pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. Kaugnay nito, naghain din si Legazpi ng House Resolution No. 1122 upang imbestigahan ng Kongreso ang napaulat na paglalagay ng China ng mga floating platforms at iba pang foreign structures sa Baho de Masinloc na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
0: Samantala, maritime forces ng China sa teritoryo ng Pilipinas na bawasan dahil sa bagyo at habagat. Ang pag-ulat naman ihatid sa atin ni DK Sarate.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
4: Nabawasan ang presensya ng mga sasakyang pandagat ng China sa loob ng teritoryo at paligid ng Pilipinas. Yan ay kasunod ng pagdaan ng bagyong Inday at malakas na pagbuhos ng ulan dahil sa habagat. Ayon kay Rear Admiral J. Tariela, ang tagapagsalita ng PCG sa West Philippine Sea, batay sa kanilang monitoring, nabawasan ang bilang ng mga barko ng China sa Pag-asa Island, Ayungin Shoal, Sabina Shoal at Baho de Masinloc. Dagdag ni Tariela, bukod sa lagay ng panahon, malaking dahilan kung bakit napalayas ang ilang barko ng China sa teritoryo ng Pilipinas ay dahil sa patuloy na pagbabantay ng Department of National Defense at iba pang tanggapan ng pamahalaan. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report!
5: Report!
0: At para naman sa ating panghuling balita, pagtatayo ng dalawang modernong fish port sa Davao del Sur, pinondohan ng pamahalaan ayon sa Department of Agriculture. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report!
5: Report!
6: Halos 190 milyong pisong pondo ang inilaan ng pamahalaan para sa pagpapatayo ng dalawang modernong municipal fish ports sa Malalag at Santa Cruz sa Davao del Sur. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. at ng Philippine Fisheries Development Authority ang pag-inspeksyon sa mga proyekto bilang bahagi ng modernisasyon ng sektor ng pangingisda. Layunin ang mga pasilidad na mabawasan ang post-harvest losses, mapabilis ang pagdadala ng isda sa mga pamilihan at mapatatag ang seguridad sa pagkain. Kasalukuyan ng itinatayo ang ikalawang yugto ng Malalag Fish Port habang inaasahang makompleto naman ang Santa Cruz Fish Port sa unang bahagi ng 2027. Kapwa magkakaroon ang mga pasilidad ng trading at market hall, bodega, mga gusaling pang-administratibo at iba pang imprastrukturang magpapabuti sa paghawak at pagbebenta ng huling isda. Ayon sa DA at PFDA, inaasahang lilika ang mga proyekto ng mas maraming trabaho, magiikayat ng pamumuhunan at magpapalakas sa kabuhayan ng mga mangisda at supply ng pagkain sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At iyan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
5: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies ng Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Sa programang Home Econ Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Nandyan din ang ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Camille Umali, Rona Esperanza, dyan sa ating Marulas Transmitter. At ngayon po ay may makakasama tayong panauhin, ano? Si Miss Frances Paula Arias, Senior Science Research Specialist ng DOST Food

0: Econ Nanay, Mama Frances.
1: Yes, magandang hapon po, Ma'am Marinela, and sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon para po pag-usapan ang mahalagang topic na tutukol sa food security and optimal feeding practice para sa ating mga infants and young children.
0: Ayan. At sisimulan na namin ni Ma'am Frances, ano, ang aming talakayan. Bakit po ba mahalagang pagtuunan ng pansin, ano, ang nutrisyon ng bata sa kanyang first 1,000 days of life?
1: Yes po. So napakahalaga po na pinagtutuunan natin ng pansin ang nutrisyon ng isang baby sa kanyang unang 1,000 araw ng buhay, sapagkat mula po pagbubuntis hanggang sa 2nd birthday ng isang bata ay ito po yung panahon kung saan pinakamabilis yung paglaki po ng katawan, pagdevelop ng kaisipan at pagpapatibay po ng kanyang immune system. So during this first 1,000 days, kapag kulang po ang nutrisyon, maaaring magdulot po ito nung tinatawag natin chronic forms of malnutrition, yung hindi po siya naibabalik o yung irreversible na isa pong halimbawa dito ay yung tinatawag nating stunting o pagkabansot. Isa pa po sa mga epekto nito ay yung paghina ng resistensya. So, mas nagiging masakitin po yung mga bata. Mas nahihirapan po siyang matuto sa pag-aaral. Kaya, kinalaunan po paglaki. So, nakaka-apekto po ito sa kanyang mga opportunities as an adult. So, kaya naman po, yung pong investment sa tamang nutrition sa first 1,000 days ay hindi lamang po sa kalusugan ng bata ngayon, kundi para na rin po sa kinabukasan at yung pagbuo po ng ating mas produktibong next generation.
0: Mm-hmm. Talagang napakahalaga ng first 1,000 days ng mga baby, ano? At ayon po ano sa inyong pag-aaral, ano, paano po naapektuhan ng food insecurity and exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan po ng buhay ng bata?
1: Okay po. So yung research po namin ay tiningnan po niya kung paano nga ba nakakaapekto kapag food insecure ang isang household sa paraan kung paano po pinapakain ng mga nanay at ng kanyang pamilya yung atin pong mga baby o yung ating mga maliliit na bata. So dito po, isa po resulta yung mahalaga naming nakita. So kapag food insecure daw po, ito po ay may kaugnayan sa mababang posibilidad ng pag-exclusive breastfeeding. Ibig sabihin po, maraming ina po sa mga food insecure household ang nakakaranas ng stress, pag-aalala sa kakulangan sa pagkain, at minsan may maling paniniwala po na kulang yung kanilang gatas kasi nga hindi po sapat yung kanilang kinakain. So mahalaga pong tandaan natin na kahit po limitado ang pagkain ng isang ina, kadalasan po ay kaya pa rin pong makapag-produce ng sapat na breast milk. So, importante po na meron pong tamang counseling kapag po nasa community tayo, yung may suporta po mula sa kanyang mga miyembro ng pamilya, kasama na rin po yung ating mga health workers para po maipagpatuloy ng isang nanay yung kanyang pag-exclusive breastfeeding hanggang sa maging 6 na buwan na po si baby.
0: Ayun, ano, wala palang kinalaman, ano, yung kakulangan ng magulang, ano, sa kanyang kinakain. Hindi pala komo, hindi masustansya, ano.
1: At, of course, opo, gusto po natin na masustansya, yes, yung kinakain ni mommy. Pero hanggat may willpower po si mommy na magpa-breastfeed, may lalabas at may lalabas po yan.
0: Yun naman ang mahalaga, no? Yung meron pa ding milk na makukuha kay mommy, ano, para sa baby. At ano naman po, Mama Frances, ano, ang ibig sabihin ng minimum dietary diversity at minimum acceptable diet, at bakit po mahalaga ang mga ito, ano, sa paglaki at syempre development ng mga bata?
1: Alright po. So, medyo technical po yung terms, no? Pero gaya po ng exclusive breastfeeding, yung tinatawag po nating minimum dietary diversity at minimum acceptable diet ay ilan po sa mga gabay o sukatan para malaman po kung tama po ba ang pagpapakain sa ating mga infants and young children. Pag sinabi pong minimum dietary diversity, ang ibig sabihin po nito, yung atin po mga bata na 6 months old hanggang 23 months ay nakakakain po ng hindi bababa sa 5 food groups sa loob ng isang araw. So, ang ibig sabihin po nito, hindi lang siya puro kanin or carbohydrate source, meron din po siyang nakukuhang ibang pagkain gaya ng gulay, prutas, itlog, isda, gatas, karne. So, ibig sabihin, iba-iba po o diverse yung food.

0: items na kanyang nakakain. Kasi syempre, alam po natin na hindi lang po sa isang klase ng pagkain nakukuha lahat ng sustansya na kailangan ng ating katawan. Ngayon, yung minimum acceptable diet naman po, ito po ay isang sukatan din, pero mas kompleto po yung tinitingnan niya. Bukod po dun sa kinakain niya kung ito ay nutritious ba o hindi, tinitingnan din po natin dito kung sapat ba yung dalas o dami po ng pagpapakain natin sa bata o yung tinatawag na minimum meal frequency. So, mas mainam po kasi na mapakain siya sa sapat na dalas ayon sa kanyang edad para matugunan po natin yung pangangailangan sa energy at nutrients ng isang bata. So, yung dalawang gabay po na to ay ibig sabihin, hindi sapat na busog lang yung baby. Kailangan din po niya makakain ng iba't ibang masustansyang pagkain at mapakain sa tamang dalas para masuportahan po yung kanyang optimum growth and development during the first 1,000 days.
1: Ayun, ang napakahalaga, no? Hindi lang dapat yung pagkain, kundi dapat nakabase din siya sa dalas ng pagkain na nararapat para kay baby. At mama, no, ano naman po yung karaniwang nagiging hadlang ano sa pagbibigay ng tamang pagkain sa infants at ganun din sa mga young children?
0: Okay po, siguro po kasi sa sitwasyon na to, ang mga nanay, ang mga magulang, may iba't ibang pinagdadaanan po yan. No? Kaya masasabi po natin marami talaga mga factors na pwedeng maka-apekto sa pagkakaroon po ng optimal feeding practices sa ating mga infants and young children. Pero siguro magbigay po ako ng ilang halimbawa. Una, yung pong kakulangan sa kaalaman. Minsan hindi po alam nung mga nag-aalaga o yung nung nanay kung ano ba ang tamang pagpapakain. Ilang buwan ba dapat pinapakain na yung bata ng solid foods o hanggang kailan ba dapat yung exclusive breastfeeding. So yun po mga bagay na yun, maaaring kulang po yung kanilang knowledge. Minsan kapag busy po both ang nanay at tatay, hindi na po nila masyadong priority kung tama ba o masustansya ba yung pinapakain nila, kung ano yung meron, kung ano yung mabilis, yun na lang. Andyan din po yung limitadong access sa health service. So, wala po mga health workers sila na pagtatanungan. Hindi po sila accessible sa mga, sabihin natin, sa mga barangay health stations kasi malayo yung bahay. Pwedeng naaapektuhan din po yung kanilang choices nung mataas na bilihin, na presyo ng bilihin. Kasi alam naman natin, mas masustansyang pagkain, mas mahal. Okay. Yan. At syempre po, gaya po nung nakita namin sa aming pag-aaral, ayan, pag food insecure na po ang isang household kung saan may kulang na po yung sapat, ligtas at masustansyang pagkain, nagkakaroon na po ng problema kasi hindi na po nasusunod ang tamang pagpapakain sa mga bata. Kasi nga po, limitado yung budget, kadalasan inuuna natin yung food items na nakakabusog o kaya yung mas mura. Ayun. So ilan lang po yan doon sa mga challenges na maaaring nararanasan ng ating mga magulang sa pagpapakain sa kanilang mga anak.
1: Ayan, ano. Totoo naman yun, ano, Miss Frances, na talagang madalas nating marinig, ano, mahal kasi, sabi, pagka masustansya, mahal. Pero which is, hindi ba, naririnig din naman natin yun, ano, lalo sa National Nutrition Council, ano, na hindi kinakailangang maging mahal para maging masustansya yung mga ipinapakain sa mga bata. Hindi po ba?
0: Tama po. Okay. Napakarami po nating sources. Mayamang mayaman po ang ating bansa sa mga masusustansyang pagkain. Lalong-lalo na if ang kukunin po natin ay yung ating mga local food products. At kung masipag po tayong magtanim at yeah, opo. Mm-hmm. So, pwede po natin kunin sa bakuran o kaya sa ating paligid yung mga masusustansyang pagkain.
1: Opo. At ano naman po, ano ang maaaring gawin ng isang pamilya or komunidad at lokal na pamahalaan, ano, para masuportahan nga po, ano, ang tamang breastfeeding, ano, at complementary feeding, lalo na nga po sa mga pamilyang nakakaranas ng food insecurity.
0: Yes po. So, kagaya nga po nung napag-usapan natin kanina, so napakaraming factors po na nakaka-apekto sa pagpapakain, sa tamang pagpapakain sa mga bata. So, kailangan din po na tugunan natin yung problema ito sa pamamagitan ng tinatawag na whole of society approach. Ibig sabihin, nagtutulong-tulong po yung pamilya, community, private sector at gobyerno. So, hindi lang po natin iaasa lahat sa gobyerno. Una, sa pamilya po, mahalaga na bawat miyembro ay sumusuporta po kay nanay at kay bibi. Yung atin pong mga tatay, malaking role po yung ginagampanan ng mga yan para po sa pag-encourage, mag-breastfeed, maging katuwang sa mga gawain sa bahay para mas ma-relax si nanay, at yung choices po natin sa healthy complementary food. At the community level, mahalaga po na nagbibigay po tayo ng nutrition education, meron po tayong breastfeeding support group within the community. Meron po tayong counseling na nagaganap at yung regular monitoring po ng ating mga nanay at mga baby para kung meron po sakaling problema, mas madali po yung magiging referral sa mga ospital. And then sa mga LGUs po, importante na palakasin po natin yung ating mga programa tungkol sa food security. Laging available dapat yung ating mga maternal and child nutrition services. Ibig sabihin, yung mga supplements po na kailangan ni Nana, yung pagkakaroon po ng regular na check-up sa mga buntis, immunization, deworming. So, hopefully, lagi po yung available sa ating mga barangay at sa ating mga LGU. And then yon. At the end of the day po, improving po yung food security and improving infant feeding practices go hand in hand po.
1: Ayun, napakahalaga noon, ano, mula sa pamilya, suporta ng pamilya hanggang maging sa komunidad at sa lokal na pamahalaan, ano, dapat naman talaga magtulong-tulong, ano, para sabi nga natin mabawasan nga, ano, ang food insecurity, ano. Napakahalaga din po na talaga namang nakakapag-disseminate ng information, ano, lalo sa mga buntis, lalo na po yung mga nasa medyo malayong lugar na kasi, yung iba po kasi hindi ba medyo may kakulangan sa kaalaman pagdating sa mga pagbubuntis, pagdating sa pag-aalaga ng bata, lalo sabi nga natin, napakahalaga ng first 1,000 days ni baby. Opo. At mama, no, eto't may darating kayong taunang seminar series, ano? Maaari po ba niyong ibahagi, ano, kung ano po yung mga detalye nitong 52nd DOST FNRI seminar series? At ano po yung mga paksa at ano po ang aasahan? At sino po yung mga maaaring dumalo rito? Ganun din, kailan po ito gaganapin at saan?
0: Okay po. So, ang DOST FNRI po ay nagsasagawa ng taunang seminar series kung saan binabahagi po namin yung mga makabagong pag-aaral, informasyon at inubasyon po tungkol sa pagkain at nutrition. So ngayong taon po, ang team po ng aming seminar series is FNRI Moves, Mobilizing Opportunities for Vision, Evidence and Science Towards Sustainable Food and Nutrition. Nagaganapin po sa July 15 to 16, 2026 via Zoom. So online po ang amin ng seminar series ngayon. So iniimbitahan po namin ang mga nutritionists, dietitians, food technologists, health professionals, researchers, scientists, mga kinatawa ng media at mga tagapaglingkod mula sa lokal na pamahalaan at lahat po ng interesadong makinig tungkol po sa mga topic sa pagkain at nutrisyon na makibahagi po at mag-register sa aming taunang seminar series.
1: Ma'am, free lang po itong seminar series na ito?
0: Ma'am, meron pong bayad po yung aming seminar series. So, for the complete information po, you may visit our Facebook page po, yung ang DOST FNRI, para po makapag-register sila.
1: Ayun. At maraming salamat po muli, ano, kay Ma'am Frances Paula Arias, ang Senior Science Research Specialist ng FNRI. Maraming salamat po at good luck po sa gaganaping series itong July 15 to 16, ano po, sa mga interesado. Ayan, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page para makapag-register. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat din po, Ma'am Rinella. Thank you.
1: Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, home ekananay.
3: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
3: Huwag!
6: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publiko!
7: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy!
11: Tugtugang chill.
9: Suave.
12: Learning from home, may hindi boring.
13: Radyo Magazine.
14: 1278 AM.
15: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
16: Marinela sa Radyo Magazine.
1: Samantala, babatiin ko lang ang aking kapatid ng happy, happy birthday kahapon yan. Ayan, watching daw siya from Plaridel. Siguro na-surprise ka naman kahapon, ano? Gulat ka ba? Dami mong bisita. Ayan, syempre. Sa pangunguna yan ng kanyang anak na si Pia. O, diba? Si Mia, si Gia, at ang kanyang may bahay, si Chi. Ando sina Ate Nids eh. Sina Ate Nancy. Diyan sa Cavite, ayan, nagagalit nga daw si Nana Orang eh. Hindi siya isinama. Eh, kaya naman daw niya. Nandun din sina Ate Eda, sina Ninang Mai, sino pa ba? At ang kanyang mga friends. Ay, ang kanyang balae, no? Si Tita Cecil. At syempre, ang may-ari ng Gabby's Diner, si Madam Cecil at si Boss Edwin. Ayan, ganun na rin, ano? Hello kay Romel Livid, mapagpalang week pong muli sa ating lahat. At syempre sa aking ating at kuyang na lagi nang nakasuporta, nanonood sa atin, ano? Samantala, mahalaga pong tandaan, ano, na ang wastong pagkain ay hindi lamang para sa malusog na pangangatawan, kundi pati na rin sa mahimbing na pagtulog. Syempre, no, pag kumakalamansyan mo, paano ka makakatulog, di ba? Kaya't ang pagpili ng masustansyang pagkain ay nakakatulong sa pagpaparelax ng ating katawan at ganun din pagpapabuti ng kalidad ng tulog. So, ang mga pagkain po ay may malaking epekto, no, sa kalidad ng ating tulog dahil may mga sustansyang tumutulong sa katawan na makakapagparelax at makakagawa ng hormone na mahalaga sa pagtulog tulad ng melatonin at serotonin. Sabi nga, eh, paano nga ba nakakatulong, ano, ang pagkain sa pagtulog? Una po, nagpapataas ito ng melatonin. Ang melatonin ay yung hormone na nagsasabi sa katawan na oras na para matulog. At nagbibigay din ito ng tryptophan, isang amino acid na tumutulong naman sa paggawa ng serotonin at melatonin. At nagpaparelax ng kalamnan at nervyos, ano? Ito naman yung magnesium at potassium na nakakatulong para mabawasan ang tensyon at stress. At nagpapanatili ng tamang antas ng asukal sa ating mga dugo. Nakakaiwas ito sa paggising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa gutom. So ano-ano ba yung mga halimbawa ng pagkain na yan na nakakatulong sa pagtulog? Makinig kayo, ano, sa mga hindi makatulog dyan. Ito. Unahin na natin ang saging. Mayaman sa potassium at magnesium na nagpaparelax po sa mga kalamnan at tumutulong sa mas mahimbing na tulog. ano ba ang mga saging? Lakatan, di ba? Hugasan lang ito, balatan, tapos kainin bilang merienda. Or pwede itong kainin 30 minutes hanggang 1 hour bago matulog. Nandyan din ang kamote. May potassium at complex carbohydrates na nakakatulong sa pagpapakalma ng ating katawan. Yung mga, di ba, may ube, may dilaw na kamote. Ayan, pakuluan or i-bake hanggang lumambot. Or pwede yung mga, ano tawag dito, yung kamote fries, kamote cue, nilagang kamote. Kainin naman ito isa hanggang dalawang oras bago matulog. Nandyan din ang lettuce. May taglay na lactocarium. Isang compound na may banayad na calming effect. Halimbawa nito, yung mga romaine lettuce, ano? Gawing salad or idagdag sa sandwich. Kainin isa hanggang dalawang oras bago matulog. Nandyan din ang kalabasa. May magnesium at potassium na nakakatulong naman sa pagre-relax ng ating kalamnan. Pwede kalabasa soup. Yung mga ginisa, di ba? Ginisang sitaw at kalabasa. Oh, di ba, meron din kung gusto mo naman yung minatamis, di ba, yung kalabasa flan. Pakuluan at gawing sopas din, di ba, pwede. Kainin isa hanggang dalawang oras bago matulog. Nandyan din ang gatas. Ayan, alam natin yan, di ba, pagka yung sa gabi matutulog, napapainumin ka niyan. Kasi nagtataglay ito ng tryptophan at calcium na tumutulong sa paggawa ng melatonin. At, yung medyo mainit-init ang masarap inumin nito eh. 30 minutes bago matulog. Nandyan din ang yogurt. May calcium na tumutulong naman sa paggamit ng tryptophan para makagawa rin ng melatonin. Parang gatas lang eh, no? Kumain ng maliit na tasa nito, no? Ng yogurt. 30 minutes din bago matulog. Or chamomile tea. Kilala sa pagpapakalma ng isip at katawan, ano, at nakakatulong sa mas mabilis na pag-antok. Ayan. Ibabad lang sa mainit na tubig sa loob ng 3 to 5 minutes at inumin ito 30 minutes bago ka matulog. Nandyan din pwede rin ang oatmeal. Nagbibigay naman ito ng carbohydrates na tumutulong sa pagpasok ng tryptophan sa ating utak. At lutuin sa tubig or gatas at lagyan ng prutas, di ba? Parang flavor. Kainin 1 to 2 hours bago kayo matulog. Or brown rice. Nagbibigay ng steady energy at tumutulong sa produksyon ng serotonin. Lutuin gaya ng regular rice, ano? Kainin 2 to 3 hours bago kayo matulog. Bilang sa hapunan, di ba? Yun na, kung natutulog kayo ng 8 o'clock, 5 o'clock, kumain na kayo. Manok or lean chicken. May tryptophan na tumutulong naman sa paggawa ng serotonin at melatonin. Grilled chicken breast. I-steam or i-bake or i-grill, di ba? Kainin 2 to 3 hours bago matulog. Ayan. Ulam nyo sa brown rice. O, di ba? Ito na yung hapunan ninyo. Or kung walang chicken, salmon. May taglay itong omega-3 at vitamin D na tumutulong sa produksyon ng serotonin. Grilled salmon, ano? Or bake. Kainin din 2 to 3 hours bago matulog. Ayan, pamalit nga sa chicken kasabay ng brown rice. Or kung wala pa rin kayong wala kayong chicken, wala kayong salmon, tuna. May vitamin B6 na mahalaga sa paggawa ng melatonin. I-grill, steam, konting asin at paminta lang, yun na yun. 2 to 3 hours din bago matulog. Kasi nga, bilang hapunan na yan eh. Tatandaan po ano, na kumain ng magagaan na pagkain isa hanggang dalawang oras bago po kayo matulog. Kasi baka ma-impacho kayo. Matutulog na kayo, sandamukal pa kinain nyo. Iwasan din ang sobrang matatamis, mamantika at maaanghang na pagkain sa gabi. At limitahan din ang kape, tsaa, soft drinks at iba pang may caffeine. ilang oras bago matulog. Imbis na caffeine ang may caffeine ang inyong iinumin, eh chamomile tea na lang po kasi may calming effect ito. At tatandaan, ang tamang pagkain kasama ng regular na oras ng pagtulog at sapat na exercise ay makakatulong po para magkaroon ng mas mahimbing at dekalidad na tulog gabi-gabi. So ayan na, alam nyo na. Yan ang wise tips ni Nanay. Kung di kayo makatulog, yung mga binanggit natin, eh try nyong kainin. Huwag na masabay-sabay, baka ma-empacho kayo. Pagpalit-palitin nyo. O tulad nun, di ba hapunan, pwedeng brown rice and chicken, or brown rice and tuna, or brown rice and salmon. O kaya uminom na lang kayo no, ng isang baso ng gatas. Or oatmeal na lang, lagyan nyo ng prutas. Pero tatandaan nyo, mga usually 2 to 3 hours pagka yung heavy meal ang kakainin nyo bago matulog. Pero yung iba naman, pwedeng 30 minutes to 1 hour bago matulog, pwede nyong kainin yun. Yan po ang wise tips ni Nanay.
8: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
10: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
17: Hala, totoo? San ka sumali?
10: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
17: Naku po! Juan, scam yan!
10: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
17: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
10: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
17: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
10: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
17: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
10: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
18: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
17: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: Radyo Pilipinas.
19: Radyo! Publiko!
7: Radyo Pilipinas.
20: Tamang impormasyon.
21: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
22: Kabataan, kasama sa usapan.
23: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
8: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, Home Ekananay.

0: Tayo po ay nagbabalik sa programang Home Econ Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Sa makabagong panahon, naging mahalagang bahagi na po ng ating pang-araw-araw na buhay ang cellphone. Maraming magulang ang nagtatanong kung kailan daw ba, no, yung tamang edad para bigyan ng cellphone ang kanilang mga anak. Ayan, kayo ba? Kung kayo ang tatanungin, anong edad dapat bigyan ng cellphone ang mga bata? Bagamat may mga benepisyo po, ano, ang pagbibigay ng cellphone sa mga bata tulad na lamang ng komunikasyon, kaligtasan, pag-aaral, mahalaga rin pong isaalang-alang natin, ano, ang kahandaan at responsibilidad ng bata. Sabi nga eh, wala daw iisang tamang edad para sa lahat ng bata. Karaniwan, maraming magulang ang nagbibigay ng cellphone sa edad na 10 hanggang 13 taong gulang. Depende yan sa antas ng kanilang responsibilidad, pangangailangan, at kakayahang sumunod sa mga alituntunin. Pero sa makabagong panahon, mahalaga pong ang cellphone hindi lamang para sa komunikasyon, kundi pati na rin sa pag-aaral at kaligtasan. Lalo ngayon, ano, kasi online, ano ngayon eh, hybrid, face-to-face at online na. So, kailangan talaga ng cellphone. So, hindi mo po pwedeng sabihin na, ay hindi, bawal ka pang mag-cellphone. So, anong gagamitin ng bata kapag naka-online? PC, laptop, pwede naman. Eh, ano ba yung mga dahilan, ano, kung bakit maaaring bigyan ng cellphone yung mga bata sa tamang edad? Unang-una po dyan, syempre, para sa kaligtasan, ano? Mas madali kasi nating matatawagan or makokontak ang mga bata kapag may emergency. Madali rin silang makatawag kung nangangailangan sila or nasa emergency situation sila, no? Halimbawa, kapag na-late ng uwian mula sa paaralan, maaari niyang tawagan agad yung kanyang magulang or kung siya'y gagabihin, o di ba, para hindi mag-alala ang magulang, tatawag siya, malilate siya ng uwi. Merong ginawang importante, kailangan sa klase, o di ba, yung mga ganon. Hindi katulad nung, nako, anong oras na, wala pa yung bata. Kung walang telepono yan, paano mong malalaman kung ano nangyari? So, hindi ka mapalagay, ano? Ang hirap kaya sa pakiramdam nun. Nandyan din yung madaling komunikasyon. Napapanatili ang komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak anumang oras. Yan, di ba? Yan yung lagi natin sinasabi. Maaring mag-text ang anak. Updating lang ba? O, ma, nandito na po ako. Nakarating na po ako sa kaklasiko, sa bahay ng kaklasiko. Ito po, nagsisimula na kami ng aming gawain. Maya-maya po, paalis na. Mapaalis na po ako ng bahay ni ganito. Nakasakay na po ako ng jeep, ma. Itatago ko na po yung cellphone ko at baka po mahablot sa akin. Oh, diba? Yung mga tipong ganon. So, huwag ka na magte-text. Ibig sabihin, hindi ka na niya masasagot kasi itinago na eh. Suporta para sa pag-aaral. Ayan, maraming educational apps din, ano? At online resources na nakakatulong sa pag-aaral. Kasi ngayon, hindi na nga halos nagpupunta ng library, eh, di ba? At sa cellphone na lang, kay Mr. G na lang nagtatanong, kayang sagutin ng lahat. Mas mabilis na, ano? Lalo na itong AI, ano? Lahat ng tanong, kayang sagutin, eh. Pero siguraduhin yung may kasamang research para walang sablay, ano? Paghahanda sa digital world, ano, technology, ika nga, mahalagang matutunan ng mga bata ang wastong paggamit po ng teknolohiya dahil bahagi na nga ito ng tinatawag nating modern times, ano. So, dapat maging responsibilidad tayo, responsable sa ating gawain gamit ang mga teknolohiya na yan. usually naman, alam natin yun, di ba? Kapag may advantages, may disadvantages. So, dapat alam natin yan, aware tayo kung paano gamitin ito ng tama, kung anong mga dapat nating iwasan. Nandiyan din yung paglinang ng responsibilidad. Ang pagkakaroon ng cellphone ay nagtuturo ng pag-iingat at pananagutan. Natututo ang bata na pangalagaan ang kanyang gamit at sundin ang mga itinakdang oras ng paggamit. Yan ang madalas hindi kasi nasusunod. Eh kasi nga, lalo na pag medyo may edad ang mga bata, sasabihin lang, "Ma, meron pa po akong ginagawa sa school." O, diba? Anong gagawin mo? School nga eh. Sige po, pag bumagsak ako, kasalanan nyo. O, diba? Kasalanan mo pa ngayon pag hindi mo siya pinagamit ng cellphone. So, anong gagawin mo? Ibibigay mo. Mas madaling pagsubaybay ng magulang. Ayan, maraming cellphone ang may location sharing features para sa dagdag na seguridad. Ayan, makikita ng magulang kung nakarating na sa paaralan o bahay ang kanyang anak. At malalaman niya kung ito ba'y naglalakwat siya. Pakikipag-ugnayan sa pamilya. Nakakatulong din ito para manatiling konektado sa mga kamag-anak saan man lupalop ng mundo, no? Ngayon nga, sabi nga natin, yung mga nasa abroad, parang nandyan lang sa tabi, di ba? Video call. Nalalaman mo na wala ka lang personal na nandyan, pero nakikita mo kung ano nangyayari. So parang nandito ka na rin. Pag-unlad ng kasaysayan sa teknolohiya, nagkakaroon ng kaalaman ng bata sa mga kasanayang kakailanganin niya pagdating ng araw. Halimbawa, natututo siyang gumamit ng mga productivity apps, mga online collaboration tools at digital presentations. At mabilis na pagkuha ng impormasyon. Ayan ang sinasabi ko kanina, napakabilis, ano? Nagiging madali na yung pag-access sa mga balita at mahalagang impormasyon na kailangan mo sa araw-araw. At ang pinakahuli, paghahanda sa trabaho at kinabukasan. Maraming trabaho sa hinaharap ang nangangailangan ng digital literacy. Ang maagang pagkatuto sa wastong paggamit ng teknolohiya ay malaki pong tulong sa kanyang pag-aaral at sa kanyang magiging profesyon pagdating ng araw. Tatandaan, ang pagbibigay ng cellphone sa mga anak ay hindi lang nakabatay sa kanilang edad, kundi po sa kanilang kahandaan at syempre responsibilidad. Mahalaga rin, gabayan pa rin sila sa paggamit nito sa pamamagitan ng malinaw ng mga alituntunin para mapakinabangan ang mga benepisyo ng teknolohiya habang naiiwasan naman yung panganib nito. At sa tamang paggabay, ang cellphone ay maaaring maging mahalagang kasangkapan para sa kaligtasan, edukasyon at pag-unlad ng mga bata.
2: Wais na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
5: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit.
4: Prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe It will ensure the safety of the car and its passengers.
5: OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak.
4: Described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
6: Sabi nga nila, a couple that gossips together stays together. Base sa pag-aaral ng University of California, ang gossip o pagchismis ay naiuugnay sa masaya at magandang samahan ng mga magjowa o mag-asawa. Lumalabas na nagsisilbi itong uri ng emotional bonding at nagpapadagdag sa masayang karanasan ng mga magkarelasyon.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Tamang impormasyon.
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
11: Aliw na kwentuhan.
12: Kabataan, kasama sa usapan.
13: RG
14: Radyo Magazine 1278.
15: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Ekananay. At syempre, ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: At para sa ating recipe for the day, recipe ni Nanay, ang tortang pinakbet. Ito po yung mga sangkap na ating gagamitin. Ano? Tatlong pirasong talong, kalabasa hiniwa ng pakodrado, isang tasa. Kalahating tasa ng ampalaya hiniwa ng maninipis or pakodrado. Itlog, binate, tatlo. Malunggay, dahon, tinadtad. Isang kutsarita ng iodized salt. Limang piraso ng kamatis, hiniwa ng pakodrado. At mantika. Ito naman po yung paraan ng paggawa ng tortang pinakbet. Pakuluan yung talong ng 8 minuto or pwedeng half cook. Ano? Tansyahin nyo. Hanguin ito at isang tabi muna. Idagdag ang hiniwang kalabasa at ampalaya. Pakuluan naman ito hanggang sa lumambot ang mga gulay. Alisin sa tubig at patuluin. Batihin ang itlog. Idagdag ang malunggay at ilagay ang iodized salt. Tapos isang tabi din ulit muna. Ito na yung babalikan na natin yung talong ano, na ating nilaga. Hiwain ang gitnang bahagi ng talong. At ipaloob ang pinakuloang gulay saka ilagay or ipatong ang kamatis. Pagkatapos, ibabad sa itlog na may malunggay. At ipiprito nyo na ito ano, sa mainit na mantika. Mas maganda siguro lubog sa mantika para hindi na kayo magbabaligtad ng talong. Kasi tatapon yung ating gulay eh, diba? Baka hindi masyadong nabalot ng itlog eh. Tatapon, sayang. Maganda pa naman. Syempre maganda dapat ang ating presentation. Para pag inihain natin sa ating mga chikiting, eh makaka-attract sa kanila at kakainin ito ano. So, ayan ang tortang pinakbet ni Nanay. So, ano pang inaantay nyo? Edi, kainan na! At sa pamamagitan po ng tortang pinakbet ni Nanay, tayo po'y unti-unti nang magpapaalam ngayong araw na ito, ano? At maraming salamat po sa naging panauhin natin si Miss Frances Paula Arias, ang Senior Science Research Specialist ng DOST-FNRI. Ganon din dyan sa ating technical side, ang ating mga technical engineers, sina Julius, Marisol, Sam, Camille, Rona, dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa mga sumubaybay sa atin, ano? At babatiin ko ulit. Ayan, ano pa bang hinahanap mo? Naka, meron na tayong birthday countdown. May paniningil ka pa rin. Nako, eh, ilang days kita binabati ng happy birthday. Kulang pa ba yun? Ayan, happy happy birthday kay Peace sa aking kapatid. Sa kapatid ni Ateng. Ayan, happy happy birthday. Ayan. Maraming salamat po at magkarinig po tayo ulit bukas. Sa ganito pa ring oras, dito pa rin po sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Econ Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Tamang impormasyon.
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
11: Aliw na kwentuhan!
12: Kabataan, kasama sa usapan.
14: RG! Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
9: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
13: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
13: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
13: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
13: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
13: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
16: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
13: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas,
4: Radyo
10: Magazine
8: 1278.
4: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service,
22: and Radyo Magazine,
23: 1278 AM.
24: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
25: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay!
27: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
28: PBS Receiver.
27: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
27: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad.
27: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
29: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
30: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
31: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
32: Radyo Magazine 1278.
33: Bubungad sa umaga.
34: Trending issues na pinag-uusapan.
35: Mga programang aabangan.
36: Agahan hanggang hapunan.
37: 66 Impormasyon.
38: GIS, your General Information Station.
23: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Magazine 1278.
33: Bubungad sa umaga.
34: Trending issues na pinag-uusapan.
35: Mga programang aabangan.
36: Agahan hanggang hapunan.
37: 66 Impormasyon.
38: GIS, your General Information Station.
23: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
40: Pilipinas, 3:01 ng hapon. Oras na ng talakayan, oras na ng kwentuhang makakalikasan.
1: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendly hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
39: Green Mindset
1: sa Radyo Magazine 1278 AM.
40: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 13, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
1: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
40: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, habang inaantay po natin yung atin pong makakasama at ating makakapanayama ngayong hapon, dito po muna tayo sa ilan pong ulat mula sa ating DENR, particular na po mula sa ating DENR National Capital Region. Ito po yung patungkol sa mga nasabat na mga byproducts po, no? O dito nga po sa kanilang ulat, ito pong DENR-NCR at Bureau of Customs, nasabat po ang deer trophies na walang import permit dito po sa Mayan na iya. Nasabat po ng DENR National Capital Region sa pamagitan ng Wildlife Traffic Monitoring Unit ng Enforcement Division, katuwang po ang Bureau of Customs, ang isang ulo ng usa na may sungay at limang pares ng sungay ng usa mula sa isang Canadian citizen sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 dito po sa Maya, Pasay City. Ayon po sa dayuhang pasahero, nakalaan sana ang nakumpiskang deer trophy sa bilang regalo sa kanyang brother-in-law sa Pilipinas. Gayunman, sa isinagawang paunang inspeksyon, napag-alamang wala itong kaukulang import permit na inisyu po ng DENR na kinakailangan para sa legal na pagpasok sa bansa ng wildlife specimens at kanilang bahagi o byproducts. Agad na isinailalim ang mga nakumpiskang wildlife byproducts sa kaukulang dokumentasyon at investigasyon na linsunod sa umiiral na mga batas at regulasyon sa pag-aangkat at pagdadala ng wildlife sa bansa. Binigyan din po ng ating DENR-NCR ang mahigpit na inspeksyon sa mga paliparan ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng mga hakbang laban sa illegal wildlife trade at wildlife trafficking. Gayun din ng responsableng pamamahala sa pag-aangkat ng wildlife at mga byproducts nito. Samantala, muli pong pinaalalahanan ng DENR-NCR ang publiko at ang mga biyahero na tiyaking may kaukulang permit at kumpletong dokumento bago po mag-angkat o magdala ng anumang wildlife species o wildlife byproducts sa Pilipinas. Ang mga gawain ito ay mahigpit na pinamamahalaan po sa ilalim ng ating Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act upang mapangalagaan ang biodiversity at mapigilan ang illegal na kalakalan ng mga buhay ilang. Samantalang kaugnay pa rin po ng balitang iyan, ito pong DENR-NCR, tinanggap din po itong mga nakumpiskang agarwood, wildlife byproducts at chainsaw units mula pa rin po sa Bureau of Customs sa Maya na iya. Tinanggap po ng DENR, the National Capital Region, ng mga nakumpiskang pinaghihinala ang agarwood chips, chainsaw units at wildlife byproducts na itinurn over ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport dito pa rin po sa Maya lungsod ng Pasay. Kabilang po sa mga isinailalim sa turnover ang isa pong pouch ng pinaghihinala ang agarwood chips, isang polso, isang chainsaw at dalawang pares ng bungo at sungay po ng Rama species ay kabilang ang isang pares na mayroon pong ukit. Sa atin pong Facebook at YouTube live streaming ngayon, makikita po natin itong larawan nito pong mga ram na mayroon nga pong ukit. Ang mga nasabi pong kargamento ay naharangan ng Bureau of Customs, katuwang ang Wildlife Traffic Monitoring Unit ng DENR-NCR Enforcement Division, matapos mapag-alamang wala itong kaukulang mga permit at dokumentong kinakailangan para sa legal na pagpasok sa bansa. Ang agarwood ay kabilang po sa mga species na nakalista sa Appendix 2 ng Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora o CITES. Dahil dito, ang pag-aangkat, paglalabas o kalakalan ng species na ito at ang mga bahagi o byproducts nito ay nangangailangan po ng kaukulang permit at iba pang dokumentong iniaatas ng batas upang matiyak na ang kalakalan ay hindi makakaapekto sa kaligtasan ng species sa natura nitong tirahan. Muli po, no, ito ay ulat mula po sa ating DENR-NCR. Maaari niyo pong sundan ang kanilang Facebook page para po sa iba pang ulat at impormasyon at makita po yung kanilang patuloy na mga hakbang kaugnay po, no, sa pagsiguro na natutupad po, no, yung mga nakatakda sa atin pong mga batas. Samantala, sa punto pong ito, gaya po ng ating ipinangako, meron po tayong makakakwentuhan.

0: yun nga po, na nabanggit nyo itong nakalulungkot na katotohanan na bagamat ito po ay isang protected area, ay talagang nakikita po natin na marami pong paglabag. Kaya po patuloy na nasisira at nauubos po no, yung mga puno na dapat talaga ay nagbibigay protection po sa atin. At sir, kami po ay very curious. Kayo po ay saan nanggaling at nung pagpunta nyo lamang po dyan sa bahaging iyan ng Antipolo, tsaka po na nagsimula ito pong inyong advocacy?
1: So ako po, ang current conservation lead ng Gabriel Sanctuary. And ako din po is tubong Antipolo din po, no? So familiar din po ako sa nangyayari sa area namin sa Rizal. And nung kasi po usually talaga nagkoconduct kami ng mga field visits eh. So sa isang field visit namin, identify namin itong area nito, rich in biodiversity, no? So meron po tayo doon yung Philippine serpent eagle, which is an endemic type of eagle here in the Philippines. Dito lang natin makikita. Yun po ang ibig sabihin ng endemic, dito lang po sa Philippines. Pangalawa, marami din po doon yung mga Philippine native trees, which we are currently advocating to reforest using Philippine native trees. Kasi when it comes to tree planting po, kasi hindi naman po pwedeng kung ano na lang po yung ilalagay natin mga species ng puno, no? Unang-una, kailangan hindi invasive. Pangalawa is kailangan native Philippine native tree. So, ibig sabihin, kung yung mga katutubong puno lang po, yung pwede nating itanim at wala na pong iba. Kasi madidisrupt po natin yung ecological balance kung mag-i-introduce po tayo ng ibang types of species sa isang lugar. So very careful po tayo sa mga tree planting activity. Kailangan backed by science, backed by data, no? Kailangan nagsa-site assessment po tayo. And doon po sa identification natin, marami po mga Philippine native trees na makikita sa lugar. Unang-una po dyan yung endangered white lawaan. So si white lawaan is endangered because it is used for timber production or kino-convert po siya sa furniture. So, meron din po dyan, which is yung Antipolo, which is also an endemic tree. So, para po sa mga viewers natin na hindi po nakakaalam, Antipolo City is named after a Philippine native tree. So, Antipolo City or yung Artocarpus blanco, yung scientific name, is kapamilya po ng marang, ng kamansi, and other Artocarpus species. So, marami pa pong iba na Philippine native trees na na-observe natin sa area and other types of endangered na mga animals.
0: So yun po, no? Ganun na kahalaga na talagang pinag-aaralan po, no? Science-based, ito pong mga ganitong initiatives na itinutulak at isinusulong po nitong Gabriel's Sanctuary. At sir, nabanggit nyo po kanina, no, na kayo po, nung dumating kayo dyan, binago nyo po, no, yung nakagisnan na mapaminsalang kabuhayan po, no, ng mga nakatira dyan. Ilan po yung mga parang support natin ngayon, nakatuwang nyo po dito sa pag-sustain ng Gabriel Sanctuary?
1: So, unang-una po, we have the support of the local community, which is the most important of all. Kasi tayo po, hindi naman po kagaya po ako, no? For example, wala naman po ako araw-araw doon sa area. So, talagang ang locals po natin ang nagsusustain as rangers of the forest. And pangalawang reason is sila po yung talagang nakikinabang doon sa area, no? So, pangatlo naman is marami pa po kaming other partner organizations. So, we as of now, we have more than 80 plus companies, NGOs, and schools supporting this advocacy. And we are very happy that people are becoming more aware of what's happening in the environment, lalong-lalo na po sa Upper Marikina Watershed. Because ito po yung pinakamalapit na watershed sa atin. And kagaya ngayon, very evident yung tag-ulan. Binabaha po tayo sa Metro Manila. And one of the reasons, aside from the flood control and whatnot, is yung deforestation of the Upper Marikina Watershed. Because kapag wala pong enough trees that would hold the water runoff, babagsak at babagsak po lahat ng tubig from the mountains of Rizal going down to Metro Manila. Kaya po nagbabaha sa areas of Marikina, sa Pasig, no? Kasi yan po yung mga immediate areas na acting as catch basins of Rizal. Because geographically speaking, ang Rizal po, wherein the Upper Marikina watershed is located, mas mataas po siya compared to the lowlands of Metro Manila.
0: So yun po, no, dito po talaga makikita kung gaano po kahalaga yung community involvement at yung pagtutulungan po ng ating stakeholders sa upang maging posible po yung mga ganitong initiatives. At nakita nga po namin online na napakarami nyo po nga katuwa, marami pong mga organizations na patuloy na sumusuporta sa inyo. Pwede nyo ba kaming kwentuhan, sir? Meron bang somehow memorable stories? Kamusta po yung feedback nila during tree planting activities sa pagsama po nila sa ganitong inyong makakalikasang pagkilos? So.
1: So the support and the feedback of our partners and community stakeholders is talagang napakaganda po, no? So bibigyan ko po kayo ng example. Of course, during tree planting, alam naman po natin na magtatanim tayo ng puno, no? Pero hindi lang po pagtatanim ng puno yung ginagawa natin sa Gabriel Sanctuary, no? We are also planting knowledge. Before they plant trees, tinuturuan po namin sila kung ano po yung mga dapat na itinatanim na puno. Ano po ba yung mga katutubong puno natin? Kasi hindi na po nabibigyang pansin yung mga katutubong puno, eh, no? So, alam lang po lahat, magaganda yung mga exotic trees, no? Such as yung fir tree. Napakaganda ng fir tree, yes. Pero hindi po siya Philippine native tree. And pangalawa, it's an invasive species. So, ibig sabihin, dumadami po siya. Pinapatay po niya yung other Philippine native trees. Nagko-compete po siya sa local Philippine native tree wildlife. So, yun po yung isa naming binibigyan pahalaga sa mga pumupunta sa Gabriel Sanctuary. Tinuturo po namin na wag po kayong magtatanim ng mga exotic trees, lalong-lalo na sa mga areas such as watershed, because watersheds are biodiversity hotspots. So malaki po yung epekto kapag may ginagawang isang activity sa isang watershed. Pangalawa po is yung watershed conservation seminar. So we do a watershed conservation seminar wherein we stress the importance of the Upper Marikina watershed for the people. Because yung pagtatanim naman po ng puno is hindi naman po para sa amin, hindi rin lang naman po para sa mga locals, sa mga rangers natin. More importantly, it is for the people of Metro Manila. Because studies says na kapag marami pong puno sa Upper Marikina watershed, it can decrease water runoff na bumababa sa Metro Manila by 26 to 46%. So it can reach more than or almost half rather. Almost half ng water runoff is nababawas. So malaki po yung use or benefit sa atin ng isang Upper Marikina watershed na punong-puno ng Philippine native trees. And as of now, we are proud to say that we have achieved 14,000 Philippine native trees na buhay na sa portion po ng Upper Marikina watershed na nire-reforest natin.
0: So yun po, no? Ganito po ka maganda yung inyong advokasya. At ito po, no, yung malinaw na this is an urgent call na ganito po kahalaga yung ginagampanan ng Upper Marikina Watershed. Kaya po mahalaga na tumugon po tayo dito sa panawagang ito. So ito pong nabanggit nyo ng 14,000 trees na inyo pong naitanim na dyan sa Upper Marikina. Magkano nyo po katagal binuno para po ma-accomplish ito nga ganito karami at ganito pong karami na reforestation efforts? So,
1: we've been planting trees na po since the inception of Gabriel Sanctuary, which was back in 2019. So right now we are 7 years na po in the reforestation advocacy. So talagang matagal na rin po yung panahon na ginugol natin para po mabigyang pansin yung pagtatanim ng mga puno. Ang ginagawa po kasi natin sa Upper Marikina Watershed is what we call the Miyawaki Method. So Miyawaki Method, for our viewers out there, kung hindi nyo po alam, Miyawaki Method was an idea coming from Japan. So it was introduced by a Japanese botanist and it came here in the Philippines more than a decade ago. So Miyawaki Forest is creating a sustainable forest na that can be so self-sustaining 3 years from the planting date. No, so for example, nagtanim po tayo ngayon, 3 years from now, self-sustaining na po yung Miyawaki Forest. Ibig sabihin, less na po yung maintenance, less na yung fertilizer na gagamitin natin, hindi na siya kailangan masyadong i-water, no? So, bakit po Miyawaki method yung ginagamit natin? Unang-una, it's economical. Of course, hindi naman po natin masabi yung mga policies natin ngayon, eh. So, pabago-bago po ang panahon and there's also the given the climate change factor. So, kailangan po, since the deforestation rate is sobrang bilis, kailangan i-fast track din po natin yung ating mga reforestation efforts. That's why we are using the Miyawaki method to shorten po yung paglaki ng puno. Because traditional planting methods, it gives decades eh. Decades of efforts para lang mabuhay yung isang puno to mature, no? So, for example, sinara, 10 to 15 years po bago po siya mag-mature ng tuluyan or talagang maging stable. Pero using the Miyawaki method, it can be decreased by almost 50%. So, mabilis po siya. Bakit? Because in comparison to the traditional planting methods, mas malapit po yung spacing. Ang ginagawa po nito is nagbibigay po tayo ng induced stress sa mga puno para po mapilitan po sila mag-adapt sa competition. And in wildlife, when there's competition, nature adapts to change. And it is very evident using the Miyawaki method, which is backed by thousands of journals and scientific articles na talagang Miyawaki method forest works.
0: Ako sir, no, maraming salamat po sa inyong dagdag kaalaman na ibinahagi sa amin. Bagamat nakakalungkot na kailangan nating habulin yung bilis ng pagdami ng ating mga puno dahil sa mas mabilis din na pagkasira ng ating mga kabundukan at pagkawala nitong ating mga puno. Ngayon sir, pag-usapan po natin itong inyong 5,000 trees campaign. Kwentuhan niyo po kami at syempre no, encourage na rin po yung ating mga kababayan kung paano po sila maaaring sumuporta dito.
1: Ayun, of course, we have the 5,000 Trees campaign, which is to be conducted every last Saturday from July to September. So for 3 months, we will be planting within 3 months, we will be planting 5,000 Philippine native trees. So we are inviting everyone, if you are a concerned citizen, if you want to learn more about Philippine native trees, or if you want to just have fun, through environment or through nature, pwede nyo pong isama yung mga friends nyo, yung mga families nyo, yung mga classmates nyo, yung mga relatives nyo, para magtanim po tayo, no? So this is a very fun experience that everyone can enjoy. Kasi hindi lang po tayo magtatanim ng puno, eh, no? So as I've said before, we are giving you an experience. So maliban po sa pagtuturo ng all about Philippine native trees and yung pagtatanim, we are also having different kinds of activities that can cater to different individuals, no? So meron po tayong mga activities that people can enjoy na malalaman po nila kung ano po yung mga watersheds natin, ano po yung mga Philippine native trees. And pangalawa, we are also showcasing the local farm-to-table cuisine. So kung ano po yung harvest nila doon, that nature has given us, yun po yung pinapatikim natin. So it's very strategic because people will get to realize na ganito pala kapag inaalaga natin yung kalikasan. It gives more than what we give, no? So bumabalik siya tenfold. So kung aalagaan natin, nature will reward us with benefits such as yung food, such as yung local produce, yung mga fruits, no? So talagang conservation is not just for nature. We have also realized that conservation is also for the people. Because when we plant trees, hindi lang naman po para to sa mga kabundukan, eh, no? So, para rin po ito sa atin because nature will protect us. And we are inviting you Sana po suportahan niyo po kami dito sa aming advocacy. We have different kinds of partnership options. If you're an individual, if you're a group from a company or an NGO or a school, there's also an option. And if hindi niyo naman po kayang pumunta physically, you can also sponsor a tree and we will plant in your behalf. No? So very sad din po kasi talaga yung nangyayari. That's why we are doing this because right now, sa Sierra Madre Mountain Range pa lang, there is 9,000 hectares of forest being deforested every year. So 9,000 hectares every year nawawalang puno sa Sierra Madre Mountain Range pa lang. No? So hindi pa po ito buong Pilipinas. And to put it into perspective, 9,000 hectares, no? Sobrang laki yan. Boracay Island is 1,000 hectares in land only. So, 9 times the size of Boracay. Ganun po kalaki yung nawawalang mga puno sa Sierra Madre Mountain Range. So, 5,000 trees campaign is not just a tree planting activity. It's also a statement. So, we are setting an example, and we are telling everyone through this campaign that we should plant native trees and that we should be alarmed of what's happening in the environment. Kaya kailangan po, no, na we are encouraging everyone, each and every Filipino, to talk more about what's happening, to talk more about deforestation.
0: Napakaganda ng paliwanag, sir, na talagang ito pong 5,000 trees campaign na to, more than just a tree planting activity. This is a statement na kailangan po nating tumugon. At sir, ipaliwanag lamang po natin, no, ito pong dahil po para doon sa maaring malayo or hindi man po makapag-participate, ito pong sponsor, yung tree sponsorship po, paano po ito nag-work, sir?
1: So, for example, hindi nyo po kaya pumunta, no? So, you can still support us by becoming a tree sponsor. So, we will be planting on behalf of your name 10 native seedlings, no? And participants can also receive a certificate of appreciation along with the documentation na talagang naitanim po natin yung mga puno based doon sa date na gusto nila. So, every last Saturday from July to September po yung planting date natin. So, makita nyo po doon, naka-attach po yung name nila with a unique serial number na naka-assign sa puno. So, we are assured na talaga pong napunta sa kalikasan yung mga dinodonate natin na mga resources.
0: So yun po, no, kung hindi man po ma-avail yung ating options to be an individual warrior or a group of warrior, ito pong sponsorship ng atin pong mga puno, yung isa sa mga pinaka-posible po, no, at malaking tulong din po, no, para magpatuloy itong 5,000 trees campaign. And sir, any reminders lamang din po doon sa mga magpa-participate para po doon sa mga maaaring nakapag-register na dito po sa 5,000 Trees campaign?
1: Ayan, so thank you so much. For 5,000 Native Trees campaign, you will experience being immersed in nature. So there is a 30-minute na check from the drop-off point going to the planting area. So, it's also an adventure, no? So, dadaanan po natin yung mga river, yung mga forest areas. And along the way, we will teach you kung ano po yung mga puno nandoon. We will identify the Philippine native tree species that you can see in actual. Kasi hindi na po siya tinuturo sa mga school, eh, no? So, Filipinos don't know their own native tree, no? So, meron po tayo dun mga mature na nanara, natipolo, lipote, banaba. So, yun po yung mga puno na example na tinuturo po natin doon. So, meron din po tayong mga reminders na dapat po nating malaman. So, of course, this tree planting activity is conducted in rainy season, and talaga naman pong ang planting season natin is during tag-ulan because para po mas higher chance of survival yung mga puno natin. So, expect po natin na this will become an adventure na maputik pero masaya. So, we are reminding everyone na sasali na to wear appropriate clothing, to wear appropriate footwear, no? So, So this is an experience na kids can also enjoy. So hindi naman po siya talagang hiking, no? So if you have a child or if you have a relative na 12 years old and above, they can join, no? So malalaman din po nila yung mga katutubong puno natin.
0: So yun po, no? This is a full experience. This is an adventure. Kaya siguraduhin po natin na appropriate po yung ating susuotin. At syempre po, no, napakahalaga ng atin po ng proper footwear para din po masiguro yung ating safety. At sir, syempre po, no, dahil napakaganda po ng inyong advocacy, syempre gusto rin po natin maibahagi at ninanais natin na maging ganto rin po yung kaisipan, ganto rin po yung maging mind mindset ng mas marami pa sa ating mga Pilipino. Any message, ano po yung dapat na maging mindset ng nating mga Pilipino, ng mga kapwa nating Pilipino upang mas maging makakalikasan at maunawaan po na ito yung tamang panahon at ito po yung tamang pagkakataon para umaksyon, hindi lamang po para dito sa Sierra Madre, kundi sa kabuuan po ng ating kalikasan, no?
1: Yan. So, as a parting message, nakikita naman po natin yung effects of climate change, no? So, ngayon, you see, there's an El Nino during a rainy season, no? So, that's one of the very evident effects of climate change. Pangalawa, during the summer, sobrang init na, no? So, mas madalas na pong nawawalan tayo ng tubig. Mas madalas na yung rotational na nawawalan tayo ng water supply, no? Kahit mga taga Metro Manila, nararamdaman po yung effect, no? So wala po talagang exempted dito sa ating nararanasan sa kalikasan. Mayaman ka man o mahirap or regular na tao lamang, lahat po tayo mararanasan ng epekto ng pagbabago sa kalikasan. So kaya nga po, meron po tayong mga advokasya na ganito for reforestation para malaman po ng lahat yung katotohanan, yung nangyayari po sa kalikasan. Na ganito po ang karaming puno na pinuputol sa harap po natin, no? So nakita rin natin, masingit ko lamang, no? So yung there yung sa along Quirino Avenue, no? So the hundreds of trees are being slain in plain daylight sa harap po mismo natin. Pinuputol yung mga 100-year-old trees, no? So, it's very sad na we are giving way for development. In what expense? No? For what expense, no? So, nasisira po yung kalikasan para lamang po sa mga development ng sangkatauhan, no? For urbanization. So, nakakalungkot man isipin, pero yun po talaga ang nangyayari. So people have to talk more about it, no? So we have programs in Gabriel Sanctuary, which is what we call Beyond Gabriel Sanctuary, wherein we host monthly meetup sessions for people to talk more about environment. So different, we do it in different locations within Metro Manila. You can check our Facebook page to know more details about it. So I hope you can join us, wherein we talk about the state of the Philippine environment at what we can do moving forward. Pangalawa is we have to give more importance about Philippine native trees. Yung mga bata po ngayon, hindi na nila alam yung mga katutubong puno natin, such as yung nara, yung antipolo, yung banaba. Mas alam po nila yung ibang puno, kagaya po ng fir tree. And maski po sa wildlife, no, mas alam natin, tinuturo sa mga anak natin or sa mga bata, is yung mga lion, mga tiger, which is what we don't even have those kinds of wildlife here in the Philippines. Yes, maganda siyang tingnan. It's something na we can learn from. Pero why not teach young people more about local wildlife, no? We have different kinds of species here na dito lang sa Pilipinas makikita, such as the tarsier, such as the Philippine eagle, such as the Philippine deer, at marami pa pong iba. So, kailangan po maging proud po tayo sa ating local wildlife. And sa gayon, Kapag yung future generation naman ang yung kapag yung panahon naman po nilang dumating for the future generation, may babahagi din po nila yung kaalaman nila. So it's very important that we act during this generation because our resources are not unlimited. Hindi po only ang tubig. Kagaya po na nangyayari ngayon, they are proposing the PaxSilica. So PaxSilica are AI data centers that will get the res water resources from the Philippine land. So at marami pa pong issues na dapat nating talakayin na kailangan malaman ng lahat ang nangyayari. And there's also the issue na pinalabas po sa isang show sa TV na yung basura sa Subic Forest, no? So talagang marami pong nangyayari sa ating kalikasan. So during this generation, we have to act now. Hindi na po natin kailangan mag-antay pa ng 50 years from now sakalang po tayo mag-act, no? So baka by that time, ubos na po yung mga puno natin, ubos na po yung mga water resources natin. So you have to make an action. We are encouraging everyone, each and every Filipino, despite of your age, despite of your profession, na we only have one Earth. We only have one Philippines, and we have to give importance of the nature that provides, the nature that protects us, because everything that we do belongs to the beautiful tapestry of life. So lahat po ng ginagawa natin, so sa simpleng paggamit ng tumbler instead na bumili ng mga bottled water, or sa simpleng pagdadala po ng mga tote bags in comparison na gagamit pa po kayo ng plastic, no? So these are such simple ways that we can do to contribute to the environment. And sa advocacy naman po ng Philippine Native Trees, of course, we are giving im much importance to our katutubong puno, no? Maganda po lahat ng puno, and there's a saying that we use in Gabriel Sanctuary that we can love all trees, but we have to plant Philippine native trees. So ayun lamang po, and I hope you have enjoyed this afternoon talk with us here at Gabriel Sanctuary, and I hope you can support our advocacy and different kinds of advocacy of our other partners and organizations that pushes for environmental defense. So maraming salamat po for inviting me here, and I hope na natuto po kayo ng sa mga sinabi po natin at tinalakay po natin, but I hope na hindi lang po hanggang dito po yung pagtatalakay o yung pag-uusap natin. So sana po lumabas tayo, take an action, make a slight lifestyle change lang, no? Be more sustainable. So thank you so much.
0: Tama po yung inyong napakagandang mensahe na we have to act now, at maganda rin po no, na magsimula tayo sa atin pong mga kabataan na yung imulat po natin sila doon sa mga tamang impormasyon at kaalaman patungkol sa ating local wildlife, sa atin pong mga native trees. Iyan po yung kailangan nating masimula na ngayon. At muli po no, napakaraming suliranin pangkalikasan na dapat po nating tindigan, na dapat po nating aksyonan. At tama po no, na dapat ngayon tayong lahat ay magsalita upang at kumilos para po masolusyunan itong mga suliraning ito. Muli sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
1: Thank you so much. Maraming salamat po sa pag-invite sa amin and for giving us a platform.
0: Muli po atin pong nakamadayama si Mr. Levin Landini, ng Conservation Lead ng Gabriel Sanctuary. Muli po no, ito pong 5,000 trees campaign ay hindi lamang po basta pagtataniman ng puno. This is a statement. Kailangan po nating tumugon, kailangan po nating umaksyon at sumama upang maprotektahan po particularly ito pong Upper Marikina Watershed. At syempre po no, itong kabuuan ng ating Sierra Madre at syempre po yung kabuuan ng ating kalikasan. Muli po, I-search nyo lamang po itong Gabriel Sanctuary para makita nyo po yung kabuuan ng detalye kung paano po masusuportahan at kung paano po kayo mag-participate dito sa 5,000 Trees campaign. Na muli po, napakahalaga po nitong efforts na ito, itong reforestation efforts na ito, dahil kinakailangan po nating tumugon, kinakailangan po nating maging kabahagi ng solusyon at syempre po no, maitanim talaga natin ito pong ating green mindset. So, ang oras po natin, 3:45 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
4: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
3: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
4: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
3: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
2: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
5: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
6: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
2: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
6: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
2: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
6: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
2: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
6: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
2: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
7: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
15: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Set your mind to think green.
18: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
2: Green Mindset.
0: Ang oras po natin, 3:50 na ang hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito, bigyang daan po muna natin itong pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas sa Tayugo. Sustainable Urban Forest itatatag sa loob ng Pangasinan Capital Complex bilang bahagi ng redevelopment project. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayugo, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
2: Radyo Magazine. Report.
19: Pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang pagtatatag ng isang sustainable urban forest sa loob ng Capitol Complex sa pamamagitan ng paglilipat at pagtatanim ng mga katutubong puno bilang bahagi ng Capitol Redevelopment Project. Kasalukuyang isinasagawa ang paglilipat ng mga punong Dita o Alstonia scholaris sa paligid ng Kapitolyo. Ayon sa mga opisyal, magsisilbi itong natural air purifier at lilim na makakatulong sa pagpapababa ng temperatura sa lugar. Layunin din ang programa na gawing mas climate resilient, mas luntian at mas mayaman sa biodiversity ang Capitol Complex. Sa mga susunod na buwan, itatanim din ang Palawan cherry o balayong, banaba, bani at Philippine sakura o patalsik pula dahil sa kanilang benepisyo sa kapaligiran, kabilang ang soil stabilization, suporta sa mga pollinator at pagbawas sa urban heat island effect. Bahagi ito ng Pangasinan Green Canopy Program na nilunsad ng 2023 sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III. Sa tala ng lalawigan, umabot na sa 523,764 na punla ang naitanim sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan habang nakatakda pa ang karagdagang transplanting at tree planting activities. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Magazine. Report.
18: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
0: At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, bago po tayo magtapos, nais lamang din po nating batiin during ngayon po, no, nag-comment po kanina during our magkwentuhan with Sir Levin. Ito pong si Ms. Zenaida Quinto Carbonell, watching from Pangasinan, and I'm one of the board of directors ng Pangasinan Native Trees Enthusiast. Katatapos lang naming magtanim kahapon sa Daang Kalikasan na bundok. So tayo po, no, ay natutuwa na talagang marami po, no, at lumalawak yung atin pong mga grupo, marami po yung mga organisasyon na talagang katuwang po natin dito sa efforts na mapangalagaan yung atin pong reforestation efforts. Ito po ay napakahalaga, hindi lamang para po sa ating present generation, syempre po para sa atin pang mga susunod na henerasyon. Muli po, nais po natin magpasalamat sa bumubuo po ng Gabriel's Sanctuary. Syempre kasama na po si Mr. Levin Landingin, ang kanilang conservation lead. Muli po, no, sundan nyo lamang po ang social media platforms ng Gabriel's Sanctuary para makita nyo po yung kabuuan ng detalye nitong kanilang 5,000 trees campaign. Makikita nyo po sa kanilang Facebook page yung kabuuan po ng detalye kung paano po kayo maaaring mag-register at paano po natin masusuportahan itong 5,000 trees campaign. Muli po, no, merong partnership options. Nandyan po, pwede kayo maging individual warrior or para po doon sa mga organizations, sa mga schools at sa mga companies. Pwede po kayo mag-participate and be a grupo warrior. At syempre po, para doon naman sa maaaring galing po sa mga malalayong lugar pero nais pong suportahan itong advokasyang ito, pwede rin po kayong maging a tree sponsor. So lahat po ng detalyeng yan ay makikita at mababasa nyo po sa social media platforms ng Gabriel Sanctuary. Muli po, no, suportahan po natin yung mga ganitong makakalikasang pagkilos. Pero syempre, wag po natin kalimutan na tayo po mismo, ang bawat isa po sa atin ay pwede pong kumilos yung mga simpleng pang-araw-araw po nating gawain. Lagi po natin i-consider na maging ka-green mindset at siguraduhin po natin na yung atin pong mga pag-aksyon ay para po sa ating kaligasan. At syempre po, nais din po nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marichal Malimban, Ron Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Mara Cuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong frenny Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga!
21: Trending issues na pinag-uusapan!
5: Mga programang aabangan!
22: Agahan hanggang hapunan!
5: 66 Informasyon GIS, your General Information Station.
23: Radyo Magazine 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
26: Dagling kaalaman.
27: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
26: Dagling kaalaman.
5: This is a public service announcement.
28: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
29: A public service announcement
5: from PBS,
30: Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Magazine,
23: 1278 AM.
31: Serbisyong kailangan.
32: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura, at kasaysayan.
23: Radyo Magazine, 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas.
34: Sa entertainment scene, updated ka ba?
35: Swak na budget recipes,
36: light na buong family.
37: Tala kayang makakalikasan.
38: Anything under the sun.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas.
39: This is a public service announcement.
40: Discipline is the key.
41: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
40: Kilatisin ang sarili,
41: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
40: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
39: This is a public service announcement.
42: A public service announcement
39: from PBS, Presidential Broadcast Service
40: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas.
32: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
43: Aliw na kwentuhan!
32: Kabataan, kasama sa usapan.
6: Radyo Magazine 1278.
18: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!
32: Iskultura! Iskultura!

0: Sama-sama natin tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Of course, isang oras po tayong magkakasama-sama para pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre, para tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, At Radyo Magazine. Maaari din kayo mag-send ang inyong mga mensahe sa aming email. Isa na yan sa radiomagazine@gmail.com. At maaari nyo pong i-download ng libre ang aming mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Dito po sa aming mobile application, maaari nyo mapakinggan ang iba't ibang radio station. Mula po sa pamamahala ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. At syempre ngayong hapon, kaagapay din natin sa ating technical side sina Frenny Marichal Malimban, Frenny Ron Esperanza, Frenny Camille Umali at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya atin nang simulan ang ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru
2: dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura. Iskultura.

0: Uy mga ka-frenny, maganda rin yung ating pag-uusapan ngayong hapon. Usapang pananamit muli ang ating kwentuhan ngayong hapon. Pero hindi lang basta-bastang pananamit niya na. Dahil alamin natin paano nagkakatagpo yung mga naging pananamit noon hanggang sa ngayon. And kayo ba mga ka-frenny, na curious ba kayo? Doon sa mga nababasa nating mga isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Rosa Rizal, kung gaano ba kayaman, gaano kayaman itong tela ng Pilipinas na meron simula pa noong panahon nila, no? Na ganun pala kakulay, even before, ha? Kung gaano kakulay yung mga kadamitan na nakikita natin ngayon, eh mas makulay of course din noong nakaraan. And yun din yung ating pag-uusapan. Yung mga naging damit na naisuot dun sa mga naisulat ni Dr. Rosa Rizal. And ito ba ay tunay o di kaya naman ito ba ay until now ay atin pong napapangalagaan o di kaya naman meron pa rin kayang gumagawa nito sa kasalukuyan. Kaya sa pagkakataong ito, muli nating bubuklatin ang ating kasaysayan sa ating pananamit. Of course, hindi tayo nag-iisa. Meron po tayong makakasama mula po sa Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology, si Sir Patrick Aldrin Ocampo, ang Textile Culture and Arts Research Assistant. Magandang hapon po, sir, and welcome po dito sa programang Iskultura.
1: Magandang hapon, Ma'am Mary Rose.
0: Magandang
1: salamat
0: hapon
1: po sa pag-imbita.
0: Mm-hmm. Magandang hapon po, sir. Kumusta po kayo?
1: Maayos naman.
0: Pero of course, ito pong ating kwentuhan. Hindi tayo magpapapigil sa buhos ng ulan. Dahil actually, kapag meron na... kapag ni-research nyo po or sinerch nyo po sa inyong Facebook account, itong Facebook page ng DOST-PTRI, may nakita po akong inyong post dito sa PTRI kung saan ibinahagi po ninyo yung iba't ibang damit na naibahagi sa mga nobela, sa mga isinulat ni Dr. Jose Rizal. And actually, nakaka-curious po ito na pwede rin pala mapag-usapan itong usaping ito na meron din palang, kadikit din pala ang pangalan ni Dr. Jose Rizal sa mga textile, sa mga tela natin dito po sa ating bansa. Pero para umpisahan po natin, meron nga po tayong tinatawag na Golden Age of Textiles or yung parang gintong panahon ng tekstong Pilipino. Pero sir, matanong po namin, bakit po ba itinuturing nung mga unang panahon pa, particular sa lalawigan po tulad ng Iloilo at sa Aklan, itong Golden Age o panahon po ng kasaganaan ng paghahabi ng pinya, meron nga, tama po ba, juicy at sinamay dito po sa Pilipinas?
1: So para mabuo yung kwento, sisimulan ko sa bago pa dumating yung mga Espanyol sa Pilipinas. So kasi pagdating nila, ang nadatnan nila sa Pilipinas, meron ang existing na industriya ng paghahabi, ng mga gumagawa ng tela. Bale, bago pa sila dumating, talagang may kasanayan na dun sa artistry ng paghahabi yung mga Pilipino. Tapos, isa na nga yung Iloilo at Aklan sa kinikilalang parang center sa pakikipag-trade noon. Bale, kilala na talaga bago pa dumating yung mga Kastila, yung Iloilo at Aklan bilang textile center doon sa rehiyon. Ngayon, nung dumating naman yung mga Kastila, nakita nga nila na parang maganda yung kalidad ng hobby ng mga Pilipino. So sila rin mismo, pinanghilik nila yun, ginamit nila sa kanilang mga aktibidad. So parang dito nagsimula na makita yung potential ng hobbing Pilipino. Tapos, kung matatandaan natin, di ba nung dumating yung mga Kastila, nagkaroon din ng galleon trade sa pagitan ng Manila at ng Acapulco sa Mexico. So dahil dito, nabuksan literal yung parang market ng mga hobby ng Pilipino. So lumawak yung market,

0: tanggal yun. So, bali from 1565 hanggang 1815, merong palitan sa pagitan ng Pilipinas at ibang mga bansa.
1: Mm.
0: Pero naganap kasi noong 1815 yung Mexican War of Independence. So, natigil yung industriya ng yung pakikipagpalitan natin. So, ang nangyari, napilitan na maging mas self-reliant yung Pilipinas doon sa mga hobby natin. Kasi before that, although nag-export tayo, ginagamit yung tela natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, siyempre, nandiyan din yung competition mula sa ibang mga tela. Nandiyan yung mga galing sa Europe, galing sa China, na yung sa kanila kasi mas produced, mas mura. So, yung ibang mga Pilipino, mas tinatangkilik nila yung ganun kumpara dun sa mga meticulous na ginagawa sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: So, noong mga panahon na nagsara, yung mga port natin dun sa Palakalang Galion, naging mas self-reliant tayo sa sarili nating hobby. Kaya, mas yumabong yung industriya noong mga 19th century nga. Tapos, naging tanyag lalo sa Iloilo at sa Aklan kasi nung dumating yung mga Kastila, dilaki nila yung pinya. Mas maganda mapag-usapan nga natin mamaya yan kung ano ba talaga yung meron sa pinya, bakit siya yung parang kinikilalang parang isa sa main product ng Pilipinas noong panahon na yun. Pero ayun nga, noong mga panahon na yun, naging mas self-reliant yung Pilipinas sa sarili natin, kaya yumabong yung industriya. Pero noong mga bandang latter part na, noong 19th century, tandaan natin, parang colony pa rin tayo ng Espanya. So, kung ano man yung mga pinoproduce natin sa bansa, parang dinidiktahan nila.
1: Mm.
0: Noong mga panahon na yun, nakita nila na parang mas maganda yung market ng sugarcane o ng tuba. So, nung nag-shift papunta sa sugarcane, yung industry ng Pilipinas, unti-unti na rin nabawasan yung parang production ng tela sa Pilipinas. Kaya parang nanatili na yung 19th century talaga yung golden age.
1: Mm-hmm. Sir, matanong ko lang kasi sa ngayon, sa kasalukuyan, mostly pa rin kapag tinatanong natin yung mga mamimili, of course, nandun yung kung minsan gustuin man natin mahalin yung sariling atin, hindi talaga makakaila kung minsan mahal sa ngayon yung gawang pinya. Pero hindi din, tulad rin ng nabanggit nyo kanina, sir, iba talaga yung quality na naibibigay ng mga damit na gawa sa pinya. Noon din po ba may mga ganong mga conception or mga sitwasyon na kung saan na-afford ba ng mga Pilipino noon itong pinya or may mga pagkakataon talaga na hirap nilang mahalin or hirap silang makakuha ng mga produktong gawa sa pinya?
0: Noong mga panahon na yun, may kamahalan na rin talaga yung pinya.
1: Mm.
0: Parang kinoconsider nga siyang luxury good.
1: Mm.
0: So, yung mga mga mestizo o yung mga Kastila, sila afford nila yung mga buong damit talaga, yung mga barot saya, mga ganyan. Pero kapag yung mga Indio, quote-unquote, o yung mga lokal na Pilipino, minsan hindi nila na-afford yung mga full ensemble ng damit na pinya. So minsan mga panyo lang, o mga pangtapal lang. Meron pa rin, pero hindi mahirap talaga maka-afford noong mga panahon na yun.
1: Mm-hmm. Kasi actually, sir, good thing din na may mga napapanood tayo mga classical film dito sa ating bansa na nagpapakita ng yung buhay mo noon, and of course makikita natin yung kaibahan sa pamumuhay ngayon na talagang nakakamangha po yung mga disenyo na nagagawa na kapag gawa sa pinya. And of course talagang makikita po natin na parang makita mo lang yung kasuotan, mababase mo na doon yung estado ng isang tao. Tama po ba, sir?
0: Yes po.
1: Mm-hmm. And sir, meron kasi binasa ko actually yung shinare nga po ng DOSCPTRI dito po sa shinare nyo sa inyong social media accounts. Meron din po kasi tayong tinatawag na backstrap loom at pedal loom. Ano po ba ito, sir?
0: Yung mga loom kasi, yan yung device na ginagamit para ihabi yung tela. So sinasalansan dyan yung mga hibla, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Tapos ina-alternate mo yun, pataas-baba nung sa bawat hibla para mabuo yung tela. So, meron ng dalawang uri. Yung una, yung backstrap loom, ito yung parang mas traditional o pwedeng i-consider na mas makaluma na uri ng loom. Ang itsura nito, very siya, maliit lang siya, meron siyang backstrap, kaya siya backstrap, kasi meron siyang parang sasandalan mo siya.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ikakabit mo yung kabilang dulo sa poste o sa puno. Tapos yung bigat mismo na mahahabi,

0: yung pagsandal niya doon sa backstrap loop, yung nagbibigay ng tension doon sa mga hibla. So, makokontrol niya kung kailan niya gusto na mas masikip o mas maluwag yung mga hibla para sa panghahabi niya. Bali, ang pros naman nito, dahil mas maliit siya, mas portable siya. So, mas madali mo siyang dalahin kung saan-saan. So, mas makikita yung mga backstrap loom sa mga mabundok na bahagi ng Pilipinas. So, mga uplands. So, makikita mo yan sa mga kabundukan ng Luzon o kahit sa mga ilang mabundok na bahagi ng Mindanao. Yung foot loom naman, mas malaki siya. Mas, yung foot loom minsan tinatawag din na pedal loom o upright loom. Foot loom kasi, imbis na yung purely kamay mo, yung ginagamit mo para manghabi, kinokontrol mo rin siya gamit yung paa mo. May mga pedal ka para doon mo na kukontrol kung kailan itataas ng mga hibla, tapos saka maisasaksak yung sinulid.
1: Mm.
0: Yung foot loom naman, may iba't ibang pinanggalingan to. Hindi rin tayo masyadong sigurado kung saan ba pinakaunang nagsimula. Pero may mga foot loom kasi na nanggaling sa China.
1: Mm-hmm.
0: Pero nung dumating yung mga Kastila, may daladala rin silang teknolohiya ng foot loom. At yun yung parang ibinigay nila sa mga manghahabi ng Pilipinas para mas mapabilis yung production. Ang advantage kasi ng mga foot loom, mas marami kang mapoproduce talaga, mas mabilis, tapos hindi siya masyadong nakakapagod sa katawan. Kasi kapag backstrap loom, di ba, sinasandalan mo siya. Kaya minsan, yung ibang mga manghahabi, parang kailangan nilang tumigil o minsan inaabot sila ng ilang araw o minsan ilang linggo pa nga para lang makatapos ng isang piraso ng tela. Pero pagdating sa foot loom, dahil nga nawawala na yung mga ganong aspekto, mas makakapag-produce talaga yung mga manghahabi.
1: Mm-hmm. And matanong ko lang, sir, eto po bang mga nabanggit niyong mga device or mga equipment, ito po ba ay nagamit na po before or may iba pa po silang way para sa paghahabi?
0: Bale, yung backstrap loom, ito talaga yung isa sa parang pinaka ano device na ginagamit. Hindi lang sa Pilipinas, kahit sa iba't ibang mga kultura, sa iba't ibang bahagi ng mundo, makikita mo na meron talaga silang mga iba't ibang uri ng backstrap loom. Kasi nga, yung parang shared weaving cultural tradition natin. Lalo na sa Southeast Asia. Makikita mo yun kahit sa Indonesia, sa Malaysia, may ganyan din sila.
1: Mm-hmm. So, ibig sabihin pala, sir, nakakatuwa na hanggang ngayon, meron pa rin pong gumagamit ng ganitong klaseng equipment. Kasi kung sa mga panahon nga po nila, Dr. Jose Rizal, buhay na buhay itong paggamit nga po ng ating makukulay na mga traditional clothes. Pero speaking of Dr. Jose Rizal, ano po ba ang connection ng ating pambansang bayani dito sa ating Filipino textile, sir?
0: Hindi siguro ko alam ng karamihan nga na mayroong research o may work na ginawa si Rizal sa mga tela. So, noong 2009, may natagpuan na liham sa Berlin Museum of Ethnology na sinulat ni Rizal papunta, in-address niya doon sa director ng museum doon sa Germany. Tapos, nakalagay doon na meron siyang dinodonate na mga ethnological objects o ethnographic objects na galing sa Pilipinas. So, dito may mga tela, mga kasuotan, damit. Saka, hindi lang naman mga damit. May iba rin mga gamit doon. Tapos, doon lang unang nalaman na may ganito palang ginawa si Rizal. So, verified nila, sinek nila sa collections nila at natagpuan nila, nandoon nga, kompleto pa yung 21 objects na nakalista. So, imagine, di ba, sobrang tagal na nung pinahon na yun, mahigit isang century na nga.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nung 2009 lang natagpuan. So simula noon, para nag-coordinate yung mga researcher mula sa Pilipinas, sila na yun, mga National Museum, para ma-document yung mga kagamitan na nandoon sa Berlin Museum of Ethnology. Bali, medyo mahirap kasi sa ganyan yung talaga ma-repatriate yung physical objects. So ang ginawa ng mga researcher natin, dinocument nila talaga, digital repatriation ang tawag. So, pinicturean nila, ni-record talaga nila para at least mas accessible siya dito sa atin kahit na hindi tayo makapunta doon sa Germany.
1: Mm-hmm. And sir, base nga po sa mga nabanggit niyo, of course, syempre, yung ating pambansang bayanin nga si Dr. Rosa Rizal, wala naman siyang ibang ginawa kundi mas pataasin ang katayuan ng Pilipinas and of course ng mga Pilipino. Kahit saan pa man yan, maging sa politika o di kaya naman sa panunulat, sa mga agrikultura and even of course sa ating culture, sa ating kultura. Eh, paano po pinakita ni Dr. Rosa Rizal sa kanyang mga koleksyon na meron din tayong katayuan na gusto niya kasing pataasin din yung ating katayuan pagdating po sa kultura natin. Of course, na bilang Pilipinas, eh, napakayaman po natin na maaari tayo mapagkunan ng produksyon dito ng textile.
0: Well, yung konteksto kasi ng donation niya, dinonate niya yan 1888.
1: Mm-hmm.
0: Pero isang taon bago noon, 1887, nagkaroon ng Philippine General Exposition sa Madrid, Spain.
1: Oh, yes.
0: Bale, para tong Philippine Exposition, tapos doon ipinakita yung iba't ibang bahagi ng kultura ng Pilipinas. Bale, on the surface, ang iisipin mo, magandang bagay ito. Kasi di ba, para makikilala sa ibang bansa. Pero tandaan natin, nasa panahon to ng kolonisasyon, so syempre, merong parang, ano yan?
1: Merging ng culture.
0: May konting pagbabaluktot din sa bahagi naman ng Espanya kasi kailangan nilang i-justify kung bakit nila kinocolonize o bakit nila sinasakop itong mga Pilipino. Eh ang parang linyahan nila noon ay yung mga tao sa Pilipinas, primitive sila, mga hindi sila matatalino, wala pa silang alam, kaya kailangan nila ng guidance ng mga Kastila. Kaya ang pagpapakita medyo may pagka-exoticize dun sa mga kultura na parang ay imbis na mag-focus tayo doon sa artistry ng mga bahagi ng kultura ng Pilipino, parang mas ang pinapalitaw nila ay pwede natin itong tulungan sila lalo kasi parang may konti naman silang kultura, pwede natin silang i-guide. Ito naman si Rizal, kasi noong mga panahon na yun, nag-i-interact na rin siya sa mga scholar sa Europe, lalo na sa Germany. Kino-consider nga niya yung Germany bilang parang motherland niya, sa pa-intellectual motherland niya. Kasi doon niya talaga nakita na parang posible palang maging malaya yung pananaliksik niya, yung mga pinag-iisipan niya. So, nung nakikipag-usap siya sa iba't ibang mga anthropologists doon, mga ethnologists, na-realize niya na siya rin mismo bilang intellectual, pwede siyang magkaroon ng say, pwede siyang mag-input din para labanan, although medyo subtle yung paglaban niya doon sa naratibo ng Espanya. So ang ginawa niya nga, nangalap siya ng mga object mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at dinonate niya kasi nakikita niya sa mga museum sa Germany, parang kapag na-feature ka doon, way din yun to preserve eh. Kasi may awareness din siya na marahas ang kolonisasyon. At kapag hindi niya nagawa ng paraan para at least ma-preserve to sa Germany, baka mawala na ng tuluyan. So ayun, nag-donate siya para ipakita na, ay ito ang kultura ng mga Pilipino, may kakayahan silang gumawa, hindi nila kinailangan yung tulong ng mga Espanyol para gawin itong iba't ibang mga intricate na uri ng paghahabi, pagkukulay ng tela, pagkukulay ng hibla. Yun.
1: Sir, para din malaman ng ating mga kababayan yung konsekto ng inyong sinasabi. Ano po ba yung mga bagay na ipinadala ni Dr. Jose Rizal doon sa Germany?
0: Bale, nagpadala siya mula sa region ng Luzon. Meron siyang pinadala na barong. Meron din siyang pinadala na baro ng kababaihan naman. Tapos, ang interesting para sa akin yung mga galing sa Mindanao kasi may iba't ibang mga may patadyong o yung tubular skirt, tapos may mga belt, merong sinturon, merong sash na ginagamit, may mga upper garment ng kalalakihan at kababaihan, tapos meron din baby sling na pinapakita na ginagamit na nga ng mga Pilipino yun noon. Tapos, ang kagandahan nga noon, parang naipapakita niya na iba-iba yung technique na ginamit para kulayan o ihabi yung mga ito.
1: Actually, itong mga binabanggit po ni Sir ay yung ilang litrato po ay maaari niyong makita sa online website ng National Museum of the Philippines kung saan ito po ay nailunsad din po actually ng NMP nitong 2025 na nagkaroon nga po ng commemoration kay Dr. Jose Rizal ng nitong 2025 na first ever digital exhibition, of course dedicated sa ating pambansang bayani, na ang title po nito actually Rizal Digital Exhibition na ipinapakita yung pagiging ethnography ni Dr. Jose Rizal. And of course, ang title po nito, maaari nyo po itong makita sa website ng NMP na Connecting and Collecting Results Ethnographic Objects in Germany. Ito po yung mga binabanggit ni Sir Patrick sa atin kanina. And Sir, sa inyo pong palagay, paano po ba binago ng collection na ito yung karaniwang imahe? Kasi of course, yung mga nakikita po natin sa television or sa mga libro, yung mostly na sinusuot po ni Dr. Jose Rizal, kung hindi naka-Americana or di kaya winter coat. Pero paano po ba binabago ng collection ito yung karaniwang imahe ni Dr. Jose Rizal na ay, eto si Dr. Jose Rizal ay talagang patuloy na ipinagmamalaki yung gawang Pinoy.
0: Oo nga, may ganyang perception nga na, diba, ilustrado si Rizal. Mm. So, nakapag-aral siya sa Europe. So, marahil mayaman siya. O kaya, may pagka-detached sa danas ng mga kababayan niya na nasa Pilipinas. Pero ang makikita natin dito ay bagamat na sa Europe siya, bagamat nag-aaral siya, parang sa bawat hakbang na ginagawa niya doon, dala-dala, bit-bit-bit-bit niya yung idea ng isang malayang Pilipinas, yung nagsasariling Pilipinas na hindi sumasailalim sa kolonisasyon. So, kagaya nito, di ba parang maiisip mo na siya mismo, bilang Pilipino, bagamat hindi nga natin siya nakita kasi walang mga larawan na nakasuot siya ng barong, di ba?
1: Actually, sir.
0: Oo nga, walang larawan. Pero meron ding mga, parang may mga natakpuan dokumento, may letter na, parang may letter siyang sinulat sa pamilya niya na parang sinasabi niya, sayang, may pupuntahan siyang carnival, hindi niya dala yung barong niya. Which means parang indicates na meron nga siyang barong sa pagmamayari niya, pero wala lang larawan ang suot niya. So makita natin na hindi siya palaging naka-Amerikana, hindi siya 100% detached doon sa danas ng mga kapwa niya Pilipino. Tapos, maisip pa natin, lalo na diba parang ang highlight nga dito sa collection, yung pag-include niya ng mga kasuotan mula sa Mindanao. Isipin natin, nung panahon na ito, hindi pa siya nakakapunta sa Mindanao.
1: Mm.
0: Kasi ang nakapunta lang siya sa Mindanao nung in-exile na siya pagkatapos ng donation na to. Pero before that, hindi pa siya nakakapunta. Tapos, nung mga panahon na yon, wala pa nga rin parang consolidated na boundaries kung ano ba ang Pilipinas. Pero kung titignan nyo, diba, naisip na niya agad na para ipakita sa Europe ang kultura ng Pilipino, sinama niya yung mga kasuotan mula sa Mindanao. So dito ma-infer natin na meron na talaga siyang notion ng isang Pilipinas na nagkakaisa at kasama dito yung Mindanao. Kasi diba, medyo contentious nga yan history na medyo ina-exclude yung Mindanao. Mm. Pero si Rizal, dahil sinama niya yung mga kasuotan Mindanao, makita natin na parang unified talaga yung naiisip at nakikita niya. Tapos, para sa akin, medyo na-humanize din si Rizal. Kasi diba, iba yung nagsusulat ka lang ng nobela o ng research mo. Iba naman yung parang nagkaroon siya ng physical contact doon sa mga kasuotan at kagamitan. Parang may sentimental na lente yun kasi parang hinawakan niya talaga, nag-reach out siya. And di ba, hindi pa nga siya nakapunta sa Mindanao noon. So, hindi rin tayo sigurado kung paano niya specifically nakuha bawat bagay doon. So, marahil nga, may mga inabala siya, may mga nakisuyo siya sa iba't ibang mga tao. Pwede bang makapagpakuha ng ganitong klase ng damit? O baka naman bumili siya mula sa iba? May mga nakikipag-trade na rin, baka sa Europe o kahit saan man. O posible nga rin na pinakuha niya yon mula sa pamilya niya kasi fun fact lang din, yung pamilya ni Rizal, yung nanay at mga kapatid niya, meron textile shop sa Maynila noong panahon na yon. Tapos si Rizal din mismo, meron din siyang connection sa textile industry kasi siya rin, parang may business sila sa Abaca noong mga panahon na yon. So dito nga makikita natin na hindi on the surface level, baka mukhang walang relation si Rizal sa mga tela. Pero ang dami niyang mga intersections doon. Tapos ang naiisip ko nga, di ba, parang bago niya i-donate iyon sa Museum ng Ethnology sa Berlin, di ba, parang pinack niya yon. Tapos, you know, doon mo makikita na parang ano kaya yung nasa isip niya habang ginagawa niya yon. Kasi syempre, matalino naman si Rizal. So, baka na-consider na nga rin niya na baka masakop ng tuluyan. Pero at the end of the day, ginawa niya pa rin yon. Kasi nga, umaasa siya na lalaya yung Pilipinas at makikilala to sa Europa, makikilala ito bilang bansang nagkakaisa at may mayaman na kultura.
1: Actually, sa totoo po, kasi nakaka-curious din kasi during that time, of course, wala pa namang Google, wala pa namang phone. Paano kaya na-verify ni Dr. Jose Rizal na itong mga gamit na to ay talagang totoong galing from Mindanao? Yun nga rin po yung magandang pag-usapan na paano na-verify ni Dr. Jose Rizal ito'y gawang kamay ng mula sa mga lokal na artisan dito sa Mindanao. And totoo po yun, kanina nga po gusto ko na nga rin po tanungin sana sa inyo kung meron po kayong sariling photo siguro from DOST na nakasuot si Dr. Jose Rizal ng barong. Kasi actually, sa graduate na tayo ng elementary, ng high school, ng college, wala po tayo nakitang isang photo ni Dr. Jose Rizal na nakasuot po siya ng barong. Actually, mostly nga po mga naka-Amerikana o kaya yung winter coat nga po, or usually talaga yung pang ibang bansa lang yung talagang sinusuot niya. Kaya nakaka-curious din na kung meron nga po siyang sariling set of barong na syempre, of course, nakakatuwa na sana ay nakapagsuot siya at maipakita sa publiko. And dito sir, dito po
0: yun
1: sa
0: ating... po, parang ano, yun din hinahanap ko, baka meron siyang larawan na nakasuot. Pero ang nakita nga lang is parang liham, o tsaka meron yung kapatid niya, meron din siyang parang affidavit, parang dokumento na sinasabi na yung isang barong na nasa possession niya ay pagmamayari ng kapatid niya na si Jose Rizal. Pero ayun, wala nga talaga. Pero nasa isip ko kasi parang maganda nga na kung makikita yung isang imahe ng pambansang bayani na nakasuot ng damit na katulad natin. Pero kung titingnan mo, parang kailangan mo rin intindihin yung konteksto ni Rizal. Kasi, siyempre, Pilipino pa rin siya, bagamat nga nakakapag-aral siya. Siyempre, ang tingin sa kanya ay baka mas mababa kasi galing siya sa Pilipinas. So, siya bilang Pilipino, kailangan niyang sabayan yung kultura ng pananamit. So, yun, tela ulit. Yung mga pananamit ulit, itong ibang aspekto na ng mga kultura, ay ng kultura ng tela yung titingnan natin. So, bakit ganun siya manamit nung panahon na yun? Bakit lagi siyang naka-winter coat o Americana? Ang dahilan is para seryosohin siya o respetuhin siya ng mga kapwa niya, researcher, mga intellectual doon sa ibang bansa.
1: Totoo po. Actually, kung isipin mo nga rin po kung paano kaya kung isipin natin yung or ilalagay natin yung ating sitwasyon sa paa ni Dr. Jose Rizal. Yun din naman po yung siguro gagawin natin yung para makikihalubilo tayo para at least malaman natin kung ano yung mga dapat natin gawin para at least alam natin yung mga proseso or tamang proseso para at least wala tayong matatapakan na ibang tao. Pero sir, matanong pa po namin, ano po ba yung kahalagahan tulad nga po ng mga nabanggit nyo kanina? Ano po yung kahalagahan ng paggamit ng mga materyales natin dito sa Pilipinas tulad ng pinya, juicy, at meron nga rin pong nipis at hibla ng mga abaka sa mga damit na po pinili ni Rizal? Kasi gaano po ba ito nakatulong para at least mas makilala po ang Pilipinas na mayaman din po pagdating sa tela?
0: Gusto ko i-clarify yung pinya. Although diba ngayon kinikilala natin siya bilang parang telang o hiblang Pinoy. Pero actually, yung history ng pinya, hindi talaga sa native o indigenous dito sa Pilipinas. Yung unang species o variety ng pinya na ginamit dito sa Pilipinas ay nagmula lang din sa Spain. Dala ng mga Espanyol, pero hindi rin sa Spain ang galing. Ang tawag dun sa variety ay red Spanish pineapple. Tinawag lang siyang red Spanish pineapple. Red kasi mapula yung pinya. Spanish kasi Spain yung pangunahing nagpaikot nito ng variety na to sa bundok. Pero nagmula talaga to sa South America, sa mga bahagi na Amerika na tropical. Tapos, yung mga Kastila, nagustuhan nila yung material ng pineapple na yon, pero hindi siya masyadong tumutubo ng maayos doon sa Europe kasi nga ibang klaseng klima yon. So, nung nakarating sa Pilipinas, sa pamamagitan ng Manila-Acapulco-Galion trade, para nakita nila na, uy, pwede palang tumubo sa Pilipinas. Tapos, tsaka in-adapt ng mga Pilipino. So, dito makikita natin na talagang kung gano'ng kagaling yung mga Pilipino. Kasi, hindi native sa Pilipinas yung pinya. Pero nagawa nilang lumikha ng pangalan nila sa buong daigdig na, ang Pilipinas ang parang sentro o capital ng pineapple weaving. Bagamat hindi nga native sa Pilipinas. So, dito mo makikita na parang ang galing ng mga Pilipino ng panahon na yon. Saka dito mo rin makikita na totoo nga na meron ng matagal ng tradisyon at kultura ng paghahabi kasi hindi mo naman siya basta-basta mai-adapt at mapapasikat ng ganun kung hindi ka talaga mahusay sa paghahabi. Tapos, kung matatandaan, yung may mga tala nga noong mga panahon na yun na sobrang sikat ng paghahabi ng pinya, lalo na sa Iloilo at sa Aklan, na parang halos lahat ng bahay mayroong loom. Para nasa household, bawat bahay mayroon talagang loom. Tapos, yung lahat involved sa paghahabi, yung mga kalalakihan, sila yung kumukuha ng pinya, nagsasaka, tapos yung mga kabataan, usually sila kasi yung nagsisimula doon sa napakahaba kasi ng proseso ng paggawa ng telang pinya. Yun yung parang, di ba, aanihin mo siya, tapos delicate kasi yun, so kailangan mo siya hugasan ng ulit-ulit, isi-scrape mo pa siya, hindi yung mga dinedigam mo pa ngayon yung tawag na proseso. Bago mo pa siya gagawing sinulid, tapos itatali yung sinulid. Usually, yung mga kabataan sila yung mga, para ma-introduce sila sa paghahabi, sila yung pinagtatali o yung pinagbubuhol ng mga sinulid. Tapos yung kababaihan naman, sila yung naghahabi sa loom. So dito mo rin makikita na yung kahalagahan ng loom doon, panahon na yon. Kasi parang sa yung witness ng lahat ng mga pangyayari. Kasi nasa bahay, di ba? Pinagbubuklod-buklod niya yung buong pamilya. Tapos kung isipo mo, panahon din to ng kolonisasyon. So hindi naman siya purely masayang experience para sa kanila. So kung may mataman yung loob, baka nakita o narinig niya lahat ng mga hinaing ng mga Pilipino ng panahon na yon. O kahit yung mga masasayang bagay sa, limbawa, yung pakikipagkwentuhan ng mag-ina, ng nanay sa anak niya, yung pagpasa ng kultura, pagkukwento ng tradisyon, o yun yung kahalagahan ng loom. Tapos, may mga tala din nung panahon na yon na sa labas ng mga bahay sa Pilipinas, may ibang mga may flag na gawa sa pinya. Tapos, yun yung pananda na nagkahabi ng pinya, yung bahay na yon, di ba? Hindi lahat meron, pero yun yung pananda. So, di ba, dito mo makikita na parang ganun ka yabong, ganun ka successful talaga yung beauty industry, lalo na ng pinya noong mga panahon na yun.
1: Wow, first time ko lang marinig yung ganyang kwento, sir. Naku, maraming salamat. Pero sir, matanong ko lang, what about challenges? Of course, nung nabuksan yung galleon trade, bukod sa maipamalas natin, maibahagi natin yung sariling mga lokal na local na textile na meron po sa atin. Of course, may pumapasok din po na mga tawag dito yung mga textile mula sa ibang bansa, yung mga dayuhang mga textile nga po. Kumusta po yung naging lagay ng ating mga lokal doon nung unang panahon, kung paano nila natanggap yung mga ganong klaseng produkto? And of course, syempre, maapektuhan din po yung produksyon ng sarili nating tela.
0: O, nung mga panahon na yun, may competition talaga. Kasi nga, di ba, medyo mas, sa Pilipinas, mas mabagal yung produksyon kasi handloom yung paghahabi. Tapos sa ibang bansa, mga makina na talaga, mechanized siya, so mas mabilis. So medyo nahihirapan yung Pilipino. Kagaya nung nabanggit ko sa iyo, di ba, kanina. Kaya lang din, isa sa mga dahilan kung bakit mas nag-develop sa Pilipinas yung textile industry is because nga nawalan na galleon trade. Pero nagkaroon na din naman ng niche yung parang specific na market yung mga Pilipino noon. Isa na nga yung pinya sa mga naging tanyag noon. Yung pinya, di ba nabanggit ko, luxury goods siya.
1: Yes.
0: So yung mga mayayaman sa ibang bansa, talagang gustong gusto nila. Parang hanggang ngayon naman, di ba, yung mga tao, yung mga mas elite, parang meron silang fondness sa mga mamahali na kasuotan. Parang bilang status symbol na rin, para ipakita na afford ko to, papakita na kaya namin makabili ng ganito at hindi lahat ay mayroon ganun. So, in one way, nakatulong yung ganun para at least may market. Pero ayun, medyo nahirapan nga yung mga Pilipino nung panahon na yun. Pero eventually, parang ang kagandahan din naman ay napanatili kasi hanggang ngayon nag-i-exist pa rin yung mga ibang nag-handloom weaving. Mapapakita lang din dito yung pang-resilience nga, although sinasabi palagi na resilient ang Pilipino. Pero may katotohanan naman na, di ba, panahon nga ng kolonisasyon, ang dami mga competition, pero nagpatuloy yung mga Pilipino at nag-adapt pa sila. So yung iba, kagaya nung sa pinya, in-adapt nila gumamit ng pinya. Yung mga silk din, natuto din yung mga Pilipino na gumamit ng silk, di ba? So sikat na yung silk galing sa China, pero ang ginawa ng ibang mga Pilipino, pinaghalo nila yung pinya at yung silk o seda para mas maging mas mura yung ganong klase ng tela kasi parang 'di ba gusto nga ng mga Pilipino na magkaroon ng access sa ganun.
1: Mm-hmm.
0: So kung hindi nila afford yung pure na pinya, hahaluan nila ng ibang mga material gaya ng abaka, ano mga silk para maging mas affordable. So masusuot mo siya pero mas afford mo na, 'di ba? Mas presentable ka na.
1: Mm-hmm. Pero
0: tapos,
1: go ahead sir, go ahead.
0: Hindi, ayun, dito mo rin makikita na parang ano, buhay na buhay yung maritime culture. Kasi parang bago pa nga dumating yung mga Kastila, may nag-exist ng kultura yung mga Pilipino na nagpapalitan na ng kultura, ng mga materyales, o mga technique sa paghahabi. Parang yun naman talaga yung characteristic ng mga maritime culture tulad ng Pilipinas sa Southeast Asia. So makita natin na nagpatuloy lang ito. Hanggang sa ngayon, di ba, tinatawag ng melting pot yung Pilipinas sa iba't ibang kultura. So ayun, nagpatuloy siya na ganun.
1: Mm-hmm. Despite those competitions, of course, sir, kasi nga nagkaroon nga tayo ng mga maraming nagbukas na opportunidad para sa atin, lalong-lalo na sa ating mga local artisan para may pamalas yung kanilang galing. Paano kaya mas naipakita ng ating mga kababayan na mas, of course, syempre, taas puso natin talagang ipinapakita na mas magaling, of course, mas makulay ang kultura at lokal na gawang Pinoy?
0: Yung pinapakita na talagang malikhain nga yung mga Pilipino. Parang the fact na nagpapatuloy hanggang ngayon, parang it's a testament na ganun nila pinahalagahan yung kultura nila, ganun nila pinakita sa ibang bansa. Tapos hanggang ngayon, kung may challenges noon, isipin natin may challenges din hanggang ngayon. So, para may similar na tayong kinakaharap ngayon, isa nga to sa mga gustong matugunan ng DOST-PTRI is yung market ng tela sa Pilipinas. So kung dati, di ba, may competition doon sa mga mechanized na mga looms, tapos high mass produced. Hanggang ngayon, may ganun pa rin competition. Parang hindi makakeep up yung local handloom weaving industry doon sa ibang bansa. Kaya sa Indonesia, ang dami nilang mga talaga mga factories sa paggawa ng mga hibla, ng mga yarn, hanggang sa paghahabi. So ang ginagawa natin ngayon, gusto nating masuportahan talaga yung industriyang tela sa Pilipinas. Kaya ayun, hinihikayat ko din yung lahat na suportahan kasi hindi lang natin dapat tinitignan yung mga hobby, yung mga katulad ng mga nasa collection ni Rizal, yung mga kasuotan ng mga bagobol, parang ganyan. Kasi hindi lang sa artifacts o remnants ng nakaraan, parang kung titignan natin, buhay pa rin talaga yung kultura, yung mga taong nag-hobby nun, yung mga pamilya nila siguro, yung mga susunod generation, buhay pa rin sila hanggang ngayon at sinusubukan pa rin nilang i-revive o ipagpatuloy yung kultura nila. So dapat hindi na natin siya tinitignan na parang nasa hanggang museum lang o hanggang exhibit lang natin sila titignan. Mas maganda, syempre, kung magpapatuloy hanggang ngayon, masusuportahan natin. Pero mangyayari lang yun kapag talagang naging mas malakas yung textile industry as a whole kasi ang dami talagang mga hobby na yung mga kabataan, medyo nahihirapan na silang magustuhan yung paghahabi bilang trabaho kasi nga hindi siya masyadong lucrative. Tapos medyo mahina nga yung industriya. So yun ang gusto nating masolusyonan. Sana maging mas, in the near future, maging mas malago yung industriya ng tela. Lalo na kasi ang ganda-ganda ng mga tela ng Pilipinas.
1: Yes,
0: diba? Alam naman natin yan. Tapos napakayaman ng kultura, yung daming symbolisms, meaning, at kaya mas magkakaroon niya ng meaning kung suot natin ay gawa rin ng mga kapwa natin Pilipino.
1: Mm. Yes, tama po. And talagang mas nakakagaan sa loob and of course mas nakakatuwa, mas nakakapag yung pag mas parang mas nakakagaan sa loob na maipakita na ikaw ay talagang Pilipino kapag suot-suot nga po natin yung mga gawa ng ating mga local artisan na nagpapakita na ito ganito po ka talentado, ganito ka malikhain ang gawang kamay ng mga Pilipino. Nako sir, maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwentong ito. Nako for sure marami pa po tayong dapat malaman, kulang po tayo sa ating panahon. And baka meron pa po kayong nais ibahagi sir mula po sa DOST-PTRI. Go ahead po.
0: Ayun, sana po supportahin niyo yung mga social media namin, DOST-PTRI. Doon yung makikita yung mga proyekto ng DOST-PTRI. Baka interesado kayong makita kung ano yung mga ginagawa namin bilang institute. Tapos baka gusto nyo tingnan yung Salin Hobby app. Meron kaming application na ginawa. Doon yung makikita siyang collection ng iba't ibang produkto ng mga manghahabing Pilipino para maging mas accessible siya. Ayun.
1: Ayun, and of course, sir, nako na sana mas marami pa po kayong maibahagi ng mga informative posters tulad nga po itong ating pinag-uusapan na related nga po sa ating kultura and sa ating kasaysayan na meron ganito palang kwento na nakapaloob dito po sa ating Philippine Textile. Muli, sir, maraming maraming salamat sa inyong oras at panahon na inalaan po sa amin. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat din po.
1: Atin pong nakapanayam si Sir Patrick Aldrin Ocampo, Textile Culture and Arts Research Assistant mula po sa Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosaro dito lang sa programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: World class na tanawin. Explore na natin.
7: Love the Philippines.
6: Likhang sining na proudly Pinoy.
7: Iflex na yan.
6: Radyo Magazine
8: 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Pagpapakita ng kaugalian.
12: Paano po?
11: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino.
13: Iskultura,
11: iba-iba man ng pinagmulan,
13: kahit kailan
11: o saan man, samahang bayanihan,
13: dito lang sa Iskultura.
11: Tara na sa Iskultura!

0: Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Of course, ganun din sa ating nakapanayam kanina si Sir Patrick Aldrin Ocampo mula po sa Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology. And of course, maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side. O nga pala, nandyan po pala si Frenny Julius Ungal, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, at of course, sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. At sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Isko!

Bandang alas 10 ng gabi sa Barangay Aya, Talisay, Batangas. Isang tahimik na komunidad ang nabigla sa isang madugong krimen. Ayon sa investigasyon, isang 33 years old na lalaki ang umano'y pumasok sa bahay ng kanyang mga kamag-anak matapos umakyat sa terraza nito at pinilit makapasok. Sa loob ng bahay, isang 35 years old na ina, ang kanyang 2 taong gulang na anak, ang 59 years old na lola ng bata, at 4 pang menor de edad ang tahimik lamang mahinga sa kanilang tahanan. Ilang sandali lamang ang lumipas, malalakas na lagabog at ingay ang maririnig mula sa bahay. Nang dumating ang mga otoridad, 3 miyembro ng pamilya ang natagpo ang may mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dead on the spot ang babae at ang kanyang ina. Isinugod pa sa ospital ang 2 taong gulang na bata, ngunit idineklara rin itong dead on arrival. Ito ang mga bata files. Sa gitna ng karahasan, may mga batang nakaligtas. Ang isa sa mga lalaking anak na natutulog sa kwarto at 2 menor de edad na magkapatid ang nasa loob ng isa pang silid. Nang marinig ng 2 bata ang kaguluhan sa labas, pinili nilang isara ang pintuan at tumakas mula sa bintana. Tumalon sila palabas ng bahay at tumakbo papunta sa kanilang mga kamag-anak upang humingi ng tulong. Samantala, ang isa pang 6 na taong gulang na anak ng nasawing babae ay nakaligtas din sa pag-atake, ngunit nagtamo ng mga sugat mula sa saksak. Patuloy siyang ginagamot at inoobserbahan sa ospital. Ang katapangang humingi ng tulong ng mga bata ang naging mahalagang bahagi sa agarang pagkilos ng mga otoridad. Makalipas ang 1 oras at kalahati, nagsagawa ng hot pursuit operation ang pulisya. Naaresto ang suspect sa Barangay San Roque, Santo Tomas City. Na-recover din ng mga otoridad ang mga damit na pinaniniwala ang suot niya sa oras ng insidente. Gayun din ang patalim na hinihinalang ginamit sa krimen. Isa sa mga batang nakaligtas ang positibong tumukoy sa suspect. Nakalaunan ay kinilalang bayaw ng nasawing babae. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, lumitaw ang isa pang mahalagang anggulo. Ayon sa pulisya, dati nang inakusahan ng suspect ng panggagahasa sa 15 years old na anak ng biktima. Isa ngayon sa mga tinitingnang motibo ng mga investigador ay kung isinagawa ang pamamaslang upang pigilan ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Talisay Municipal Police Station ang suspect habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Para sa mga naiwang miyembro ng pamilya, ang gabing iyon ay nagdulot ng hindi na maibabalik na pagkawala. 3 buhay ang nawala. Ilang bata ang nakasaksi sa isang karanasang mag-iiwan ng malalim na sugat sa kanilang pagkabata. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, inaasahan ng mga otoridad na mabigyang linaw ang lahat ng detalye ng kaso at mapanagot ang sino mang responsable. At sa likod ng trahedyang ito, muling nabibigyang diin ang kahalagahan ng maagap na pag-uulat ng karahasan at ng patuloy na pagbibigay proteksyon sa mga bata at iba pang biktima ng pang-aabuso upang maiwasan ang mga malalang trahedya. Kung may nalalaman kayong impormasyon o may batang maaaring nasa panganib o nakararanas ng anumang uri ng pang-aabuso, maaaring makipag-ugnayan sa Makabata Helpline 1383. Ito ay bukas 24 oras upang tumanggap ng mga ulat at magbigay ng tulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso at karahasan. Tumawag sa 1383, Smart 0919-354-1383, Globe 0915-802-2375. Maaari ring magpadala ng mensahe sa Makabata Helpline Facebook at Instagram. Maaari ring i-click ang Makabata logo sa website ng Council for the Welfare of Children upang mag-report online. Para sa mga nasa National Capital Region, maaari ring mag-report sa eGov Super App ng DICT at piliin ang child abuse. Kung may agarang panganib, maaari ring makipag-ugnayan sa PNP Hotline 911 o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ang bawat bata ay karapat-dapat na lumaki ng ligtas at may pangarap. Ang isang tawag ay maaaring makapagligtas ng buhay. Hindi man natin maibabalik ang nakaraan, maaari nating matiyak na hindi na ito mauulit pa. Ako si Camille at ito ang Makabata Files. Ulat tungkol sa bata,
para sa bata.

0: Magazine.
1: 1278 AM.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

I'm happy to report naman na kitang-kita naman natin dito na medyo maganda yung facility. It's a real big upgrade though, from what it was before. Pero unang-una, dati yung condition nito sa sobrang sama niya. Yan, binabaha na, oh, binabaha. Ngayon, inangat ito eh. So, parang yung capacity nito dati or the number of days of operation, parang nabawasan ito, let's say, from, let's say, one full year, nabawasan ng 25% to 30% dahil sa baha, high tide, tapos yung inefficiencies nito dahil ito sa 50-year-old port. So ngayon, mas mabilis ang mag-unload, mas maraming ma-unload, mas maraming days siyang open. So malaking bagay, at hindi lang yun eh, meron tayong plano na hindi lang ito magiging fish port, pati yung mga ibang goods from, let's say, Mindoro, Palawan, Roblon, Marinduque, na agri-goods, may ibababa na rin ito pagbenta ng wholesale para mabawasan ang transport cost, mabawasan din ang traders. So hopefully, makatulong din ito sa pagbaba ng inflation, makamura ng bilihin.

0: Omito from the beat. Patuloy ang pagpapatupad ng programang Bentang Bikas ng Department of Agriculture dito sa Cordillera. Ngayong ika-28 ng Mayo 2026, matagumpay na nakapagbenta ang Bureau of Plant Industry Cordillera ng 150 sako ng bigas sa mga benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay ng Baguio City. Isinasagawa ito tuwing huling Miyerkules ng bawat buwan sa BPI Baguio City. Nagsisimula alas 8 ng umaga hanggang maubos ang supply.
1: Linda, tunduan nga first time yung kumakaalad ito yung 2020 nga bagas nga taga Central Gisad. Salamat sa 2020 na bagas. Malaking tulong din.

0: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kapuayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 7 minuto sa kapitbahay. Makalipas ng alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, welcome mo sa ating balatutunan. Usapang Agrikultura, pang Martes na edisyon. Morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda at nagusuyan. Inanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, sa lahat ng miyembro ng pamilya. Ano ho? Siyempre, ingat po lamang sa mga nasa biyahe na, nasa labas ng lansangan at naglalakbay. Alalay po lamang sa ating pagmamaneho, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Huwag din po ang bikon sa kalsada. Si Mamang Chopper ho, ay kalabit na pagbalasang ito na lamang ho natin. Para walang disgrasya, walang problema sa salubong sa atin sa maghapon. Kailangan alive and kicking yung mga driver ho natin. Minsan pa tayo napapahinga sa lato ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At samantala, wala muna tayo sa 738 kHz AM. Ano ho? Po, nandiyan po naman sa 104.3 The Capital FM. Ang kasama po natin ng mga social media platforms, DWCI sa Mepitig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Regina and the rest of the gang. Nandiyan po naman sa DWCJ, pati naman ang Cagayan. Ay, good morning kay Governor Taglibay. Siyempre, magbati na rin natin ng magandang maga. Enroll Tom Lancho, kamusta ka na, Genti? At sa ating birthday boy pa rin, parang Dumarqueso ng LTAP. Ayun, hindi tayo nakapunta. Sabi ko siya, palagi tayo nagbo-beauty rest eh. Ingat-ingat po lamang sa mga naglalakbay ho. At siyempre, good morning sa mga nasa malalayong lugar. Good morning sa mga natutok sa atin dyan sa Atok at dyan sa Car Cordillera region. Marami nakatutok ko rin. Thank you sa Atok, Benguet, Lapa, sobrang lamiguro para ka nasa, iba, nasa abroad. Dyan sa Baguio, ayan. Good morning din po sa malalayong lugar na inaabot ng ating palatuntunan. Siyempre sa iba't ibang grupo po ng ating mga magsasaka. Ano ho? Makaraming grupo niyan, mga magsasaka natin, mangingisda natin. At siyempre, mga irrigators na rin ho. Good morning sa mga nagtutok dyan sa tanggapan ng National Irrigation Administration. Ayan, pangunan naman ni Engineer Ed Gillian and the rest of the gang. Ayun, sa NMIS, good morning din. OIC Director Londok, Dr. Bob Umali, kay Director at Duque. Kay Dr. Duque, ayan, good morning ko sa inyo rin. Good morning na rin sa Department of Health. Bago na kayong bossing ngayon dyan. Nag-retire na pala si Herbosa, ho. Sabi namang grupo, ay, parin tapos, ha. Nanago dapat may mga ganun, eh. Ingat-ingat po lamang sa mga naglalakbay ho natin, kapitbahay. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa lagay muna ng ating panahon, ngayong araw na ito ng Martes. Isperos pala ng mga misis ngayon. July 14 pala ngayon. Bumasok na ho sa ating par yung bagyong may international name na Haixian. Ano? Haixian? Haixian? Ayan. At napinangalanan po itong Josie. Ayun ang pangalan niya sa local, Josie. Pero sabi ho ng Pag-asa, bababa rin ho yung chance ng direktang ito'y makaapekto sa panahon po o magdala po na tinding hangin dito sa bansa. Ayun. Pero dito sa Luzon, ang hilaga at gitnang Luzon, sinasabing makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm dahil po sa hanging habagat po naman. Sa Metro Manila, tahan daw po yung maaliwalas na panahon na may chance na mga pulupulong pagulan. Thunderstorm kadalasan po sa hapon o sa gabi. Ano ang temperatura? At sa pagitan daw ho ng 24 degrees Celsius hanggang 31. Ayan, sa Visayas at Mindanao, sabing mas bubuti naman ang panahon sa kabuuan po ng dalawang rehiyon, ngunit asahan pa rin mga panandali ang buhos po ng ulan tulad pa rin ng localized thunderstorms. Ang may paalala pa rin, mag-ingat po sa mga posibilidad po na flash floods at mga landslides. Mga bulubunduking lugar kung saan magkasakaling magkaroon po ng malalakas po namang mga pag-ulan dyan. Ano ho? Ayan, ang kabuang car, Deliera, Administrative Region, nasa mga nakatutuko sa atin dyan. Good morning lahat dyan. Naranasun na makulimlim na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Epekto pa rin po ng hanging habagat. Ayan. sa Atok at Batok, Benguet. Alamig at maulap ang panahon na may mataas na tsansa ng scattered thunderstorms, lalo na po sa hapon. Temperatura ho dyan, lalaro pa rin po naman sa 17 hanggang 22. Naku, napakalamig, ano? Baguio City, asahan din po ang maulap na kalangitan na may kasamang heavy thunderstorms na isa tanghali o hapon naman. Temperatura naman dyan ay nasa, mas presko naman doon, nasa 20 degrees Celsius hanggang 25. Iba pang bahagi po ng Car, andyan ho yung Mountain Province, ang Ipagaw, Kalinga, Apayao, maging ang Abra. Magiging katulad din po ang lagay ng panahon na may heavy thunderstorms. Pangkalat ng temperatura po naman sa rehiyon, abot naman sa 19 degrees Celsius hanggang sa 26 degrees Celsius po naman. Naglamason ng General Flood Advisory ang pag-asa para po sa Car. Nga po sa tuloy-tuloy na pag-ulan na yan. Kaya dahil dyan, pinag-iingat po ang lahat sa posibleng landslides at flash floods, partikular sa mga tabing ilog at bulubunduking kalsada, tulad po ng Cannon Road at ng Halsema Highway po naman. Ingat-ingat lang, kabilbahay. Ingat-ingat lang, mga partner.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
1: Morning din sa mga beautiful girls at mga macho, mga gwaping na mga tindero-tindera natin sa mga pamilihang bayan. Ay, galaw-galaw, gising-gising, smile. Kaakit tayo ng mga susi. Para kututok sa atin dyan sa Nabotas Beach Port. Gaganda talaga ng tuloy-tuloy. Ano, ginagawa yata ng state of the art. Galing naman, no? Apat lang, pagandahin yan. Okay, natutok tayo sa ating mga headliners.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Habilitasyon ng Nabotas Beach Port, formal inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan yung pinakita namin kanina.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Pagtatayo naman ang dalawang modernang fish port sa Davao at Del Sur, pinondohan po ng pamahalaan ayon na rin sa Department of Agriculture.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: At Department of Agriculture at Philippine Statistics Authority, mas pinaigpit ng aliyansa sa data upang palakasin ang seguridad sa pagkain.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Huwag naman kayo magpakain ng pampurga. Akin mo, mga estudyante natin ngayon, di ba? Hindi man mamatay sa hazing, mamatay ho sa training. Nalulunon, di ba? Hindi man mamatay sa baril, sasaksak. Yun, may dagdaga. Tipurga, ikaw na mamatay na rin ho nila.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kaba naman ta... Saka ba naman babaling pagkaganyan? Inspeksyon mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpapatuloy na rehabilitasyon ng Nabotas Fish Port Complex na isa sa mga pangunahing bagsakan po at sentro ng bentahan ng isda sa bansa. O dito ay Siampang Regional Fishing Port sa buong bansang sumasailalim sa magkakasabay na rehabilitasyon. Ay no, sa Pangulo, personal siyang nagsasagawa ng pagsusuri sa nagpapatuloy na rehabilitasyon ng mga pasilidad upang matiyak na nakasasabay ang pesaktura sa lumalaki pangilangan ng sektura pang isda. Ano na sa Jensen, yung nakalipas na bagyo, di ba? Dali ho yung Jensen, maraming mga canning factories na nagsara doon eh, napektuhan doon. Pag naayos anyang fishing port sa Nabotas, ay magkakaroon mo ito ng domino effect sa regional, provincial, hanggang sa municipal level. Ay, salamat. Ito sinabi po naman ni Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Glenn Pangapalan. Kamusta ka na, sir? Meron akong sadya sa sana eh. Ongoing din ang rehabilitasyon sa halos siyam na regional fishing port po naman dito po sa ating bansa.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Halos 100,000 pisong pondong inilaan ng pamahalaan para po sa pagtatayo ng dalawang modernong municipal fish ports sa Malalag at Santa Cruz, Davao del Sur. Inunganahan po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Morning, sir. Kamusta ka na, sir? Kakailan ka ba magiging pana o hindi, ne? At ng Philippine Fisheries Development Authority at ang inspeksyon ng mga proyekto bilang bahagi po ng modernisasyon ng sektor ho ng pangingisda. Layunin po ng mga pasilidad na mabawasan ang post-harvest losses, pabilis ang pagdadala ng mga isda sa mga pamilihan at mapatatag ang seguridad sa pagkain. Kasalukuyan nang itinatayo ay ikalawang yugto ng Malalag Fish Port. Abang inaasahan po namang makukumpleto naman ang Santa Cruz Fish Port po naman sa unang bahagi po naman ng 2027. Kasalukuyang rin itinatayo ang kalawang yuto ng sa Malalag. Okay. Apo, magkakaroon ho ng mga pasilidad, trading at market hall, bodega, administration building, at pa ang infrastruktura ang magpapabuti sa paghawak at pagbebenta ng mga huling isda. Ay no, sa DFDA, Asang gili ka mga proyekto na mas maraming trabaho, umumuhunan at magpapalakas po sa kabuhay ng mga mangisda at supply po naman ng pagkain. Ayun. Anaayos na lahat yung mga fish port natin. Naman natin yung West Philippine Sea. Laga kayo rin, ano? Pinapalakas yun ang Department of Agriculture ng partnership. Ano ho, sa Philippine Statistics Authority bang mas mahasa ang pangkolekta ng data sa agrikultura. Napaka-importante ng mga data-data na yan, ha? Aba, tinitingnan ng dalawang ahensya paggamit po ng satellite technology at artificial intelligence pang mapahusay ang pagkaplano sa produksyon ng pagkain, pagpalakas po ng seguridad sa pagkain po naman sa bansa pa rin. Sabi ni Agriculture Secretary Kiko Cho Laurel Jr., ang palitan ho ng datos ay magbibigay na sa gumagawa ng mga patakaran na gumagawa ng desisyon sa produksyon, logistic at supply ng pagkain, mang sinisigurong ang mga resources ng gobyerno ay nakakadirekta sa mga higit na nangangailangan. Sabi din po ni National Statistician Claire Dennis Mapa na mahalaga ang maigpit na kolaborasyon sa pagitan ng dalawang ehensya dahil ang agrikultura po at pangisda ang nananatili pangunahing nagpapatakbo sa paglago ng ekonomiya, hanap buhay at pabansang supply ng pagkain. Sabi pa rin ho ni Mapa na sinisimula na ng PSA ang paggamit po ng satellite imagery at AI pangtantyahin ng ani at mga taktika na ginagawa na sa ilang mga bansa po naman.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: At yung mga ginagawa sa ibang bansa, gayahin natin. Wala naman silang korupsyon. Eh, gumaya din tayo kung wala silang korupsyon. Mas pag walang korupsyon, di ba? Ang trabaho mo magiging maayos. Lahat ng trabaho may sasakatuparan. Makikinabang po ang taong bayan. Kaya dapat yung korupsyon, pahin din ho yan. May mga patuloy na proyektong isinasagawa para sa bayan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Pinsala sa agri-sector kasunod po ng bagyong Inday at Habagat. Ano ho? Abot na sa 12 milyong piso, sabi po ng DA. Tapang landfall yan ho. Pinatid na magdetalye ng balita. Nakatutok si Marian Bastasa.
0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: 12.50 milyong piso ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Negros Island kasunod ng mga pag-ulan at pagbahang dulot ng bagyong Inday at Habagat. Ayon sa DA, nasa 500 hektarya ng mga sakahan at mais at livestock ang apektado na may tinatayang 107 na metrico tonelada ng production loss. Katumbas din ito ng higit 1,000 mga magsasaka na naapektuhan ng kalamidad. Kaugnay nito, nagpapatuloy rin ang intervention ng DA para sa mga apektadong sektor kabilang na ang pagposisyon ng mga kinakailangang binhi at biologics at paghahanda ng survival and recovery o sure loan program at pati na indemnification sa mga insured farmers. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ito natin si J-Mark Dagala, Haris Andanga, individual naman, nasangkot po naman sa illegal na pangingisda. Ay naitala po ng Western Visayas PNP, magit 10 milyong pisong kagamitan na sa Batho naman. Kaya sa detalye, Magdagala, magandang maga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinagmalaki ng Philippine National Police ang mga naging tagumpay nito para sa pili ng ilegal na pangingisda sa mga baybayin ng bansa na nakasisira sa kalikasan at kabuhayan ng mga Pilipino. Bagay sa ulat ng Police Regional Office 6 sa Campo Clame, hindi mababa sa 98 individual ang kanila na aresto habang sa mahigit 10 milyong pisong halaga ng mga kagamitan sa ilegal na pangingisda ang nasamsam sa unang 10 araw ng Hulyo. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tanyo, nakipag-ugnayan sila sa mga kinaukulang ahensya upang ikasa ang mga operasyon at sa iba't ibang lugar ng kanilang nasasakupan. Gayon pa ni Tanyo, ang laban kontra ilegal na pangingisda ay hindi lamang pagpapatupad ng batas, kung hindi pangangalaga sa karagatan ni pagtanggol ang kabuhayan ng mga mangingisda. Patuloy nitong iniikayat ang mga komunidad na makipagtulungan sa pulisya upang maging matagumpay ang kanilang programa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ako ba, paano kaya ito? Ano, marami tayong galit ng kalikasan, may habagat, may bagyo, mataas sa presyo ng krudo. Ito, umaasa tayong sana, bababa na ho sana yan. Ano ho? Naman, tumindi na naman yung bak.

0: ako sa Backyard 45 sa Mangasina. Tinugunan po naman ang DA Bae. Idetali naman si Ricky Casibet, Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpatupad ng mga hakbang ang Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry o ang DA Bae upang mapigilan ang pagkalat ng bird flu matapos na makapagtala ng mga kaso nito sa Backyard Poultry Farm sa Pangasinan. Ayon sa ahensya, tinamaan ng high pathogenicity avian influenza H5N1 ang ilang alagang native na manok at pato sa lalawigan. Unang nakumpirma ang kaso noong 22 ng Mayo 2026 habang may ilan pang kaso na natukoy sa mga kalapit na backyard poultry farm kasunod ng pinalawak na monitoring. Hindi naman tinukoy ng DA Bae sa inilabas itong abiso ang eksaktong lugar o bayan sa Pangasinan kung saan naitala ang mga kaso. Bilang tugon, isinagawa ang ligtas na culling at tamang disposal ng mga apektadong ibon, paglilinis at disinfection sa mga apektadong lugar, pagkontrol sa paggalaw ng mga ibon at patuloy na monitoring. Magkatuwang sa pagpapatupad ng mga hakbang ang BAE, DA Regional Field Office at dukal na pamahalaan upang maiwasan ang higit pang pagkalat ng sakit. Pinayuhan ang mga nag-aalaga ng manok, pato at iba pang ibon na agad iulat sa lokal na veterinary o agriculture office ang biglaang pagkakasakit o pagkamatay ng kanilang mga alaga para sa agarang aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Maraming salamat, Ricky Casipit. Samantala, may panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo tulad po ng diesel at kerosene ngayong araw. Ngayong araw ho yan, ngayong araw ng Martes. Maring makaapekto po sa logistics at presyo ng mga gulay at iba pang mga pananim po naman. Pantala dahil po sa epekto ng inflation, inaprobahan po ng Dolly naman ang bagong dagdag na 85 minimum wage sa Metro Manila, kung saan ang mga manggagawa ho sa sektor ng agrikultura, plantasyon at non-plantasyon ho, kakaroon ho ng bagong daily minimum wage na 743 simula ho sa Hulyo 19 po naman.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito.
0: Kamandala, 14,000 mga bango Springerlings. Muli pinamahagi po sa mga kasapi ng Samapa. Diyan po naman sa Pangasinan. Muli na kay Caro Sendos at kay Edgar Siejo sa Pangasinan. Nakatutok. Alamin natin ang detalye. Si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas sa Yuga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpapatuloy ang pamamahagi ng bangus fingerlings para sa lokal na magbabangus sa Pangasinan matapos muling ipinamahagi ang 14,160 na piraso ng fingerlings sa mga kasapi ng Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA. Ayon sa SAMAPA, bahagi ito ng programa ng BIFAR Region 1 at BIFAR NFDC bilang pagpapatuloy ng naunang matagumpay na distribution ng 25,000 bangus fingerlings na naipagkaloob sa 10 asosasyong miyembro ng samahan. Nagpasalamat ang SAMAPA sa patuloy na suporta ng BIFAR NFDC sa pamumuno ni Chief Dennis Tanay, gayon din kay BIFAR RMAT DEC Chief Antonieta Evangelista para sa kanilang serbisyo at pakiisa sa mga mangingisda. Bukod sa ipinagkaloob ng ahensya, naglaan din ang karagdagang fingerling si SAMAPA President Christopher Aldo Fabia Sibayan upang mas marami pang kasapi ang makinabang sa proyekto. Layunin ngayon ng SAMAPA na gawing regular o buwan ng programa ang pamamahagi ng fingerlings upang masuportahan ang kabuhayan ng mga lokal na magbabangus at higit pang mapalakas ang industriya ng bangus sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Okay, fingerlings pa rin tayo mula Pangasinan. Dito naman tayo sa Bicolandia. Okay. 20,000 bangus fingerlings pinakwala po naman para palakasin ang Fishman Project dyan po naman sa Camarines Norte. Good morning kay Governor Padilla. Ayun ha. Detalye, nandiyan po si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mas mapataas pa ang produksyon ng bangus. Nasa 20,000 na similya ng bangus ang idinagdag ng Pamalakayang Asosasyon ng Kapalonga sa tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Special Area for Agricultural Development Program sa Camarines Norte para higit pang mapalakas ang kanilang fish pen project. Binili ito mula sa 40,000 pesos na naipong pondo ng samahan, isang patunay ng maayos na pamamahala at sama-samang pagtutulungan para sa paglago ng kanilang proyekto. Samantala, nasa 30,000 pirasong similya ng bangus ang nauna nang napakawala ng samahan noong buwan ng Hunyo bilang bahagi ng kanilang cropping period para sa taong 2026. Nananatili namang mataas ang pag-asa ng mga miyembro ng samahan na makakamit ang masaganang ani at mabawi ang mga naging pagkalugi sa mga nagdaang bagyo.

0: sa tulong at suporta ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Special Area for Agricultural Development Program at ng Local Government Unit. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Shout out lang daw sa mga nakatutok dyan sa Catanduanes, patikulan sa may pandang Catanduanes. Alcantara Rabago. Zada family. Obrigado family sa mga nakatutok dyan. Good morning. Galaw-galaw party pumanaw. Higit po naman sa 183,000 pisong na italang kabuang benta ng DTI Eastern Samar MSME Brick Creatives and Trade Export 2026. Natin na detalye. Pinakipwede pumita ng Radyo Pilipinas Purunggan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa mahigit 183,000 pesos ang kabuang benta ng DTI MSME Week Creatives and Trade Expo 2026 sa Provincial Capital Labi, Borongan City. Ayon sa DTI Eastern Samar, nakapagtalang apat na araw na expo ng 182,647 pesos na kabuang benta, kabilang ang 104,000 pesos na cash at book sales mula sa trade fair at 78,000 pesos mula sa arts exhibit. Dahil dito nalampasan ang orihinal na 100,000 peso sales target at nakamit ang 83.05% sales accomplishment, patunay ng patuloy na suporta ng publiko sa mga produktong lokal at sa lumalakas na sektor ng MSME sa Eastern Samar. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Trade and Industry Development Specialist Nelly Alpez na naging susi sa tagumpay ng expo ang aktibong suporta ng publiko, mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Kinilala ang Aklan Food Products bilang top seller sa food category, habang ang Memento Souvenirs and Gifts ang top seller sa non-food category at overall top seller. Kabilang sa mga produktong pinakatinangkilik ng mga mamimili ang chicharon tarukog, calamansi concentrate at wine, mga delicacy, cacao at chocolate products, herbal products, at ang kilalang salukara ng Borongan City. Nagkaroon din ng market matching sa Eastern Samar State University upang mapalawak ang merkado ng mga lokal na produkto, habang patuloy namang hinikayat ng DTI ang mga MSME na maging FDA compliant upang makalahok sa mas malalaking trade fairs sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Penny Pumida ng Borongan. Ay, good morning sa angkel mo, Ilo Pumida, dyan sa Quiapo. Magaling gumawa ng salamin ito, ho. Mga suhukin niyong masikat na mga paggawa ng salamin. Magkakaproblema sa kanya dinadala. Ay, pinangunahan po naman ni First Lady Elisa Marcos sa pamamahagi po ng tig 10 kilong bigas. May higit sa 3,000 persons with disabilities sa PWDs dyan po naman sa Malabon City. Samantala, pumalo naman na sa may higit mong 2,105 na metriko tonelada anang subsidized rice ang naibenta sa may higit mong 27,000 kabahayan dito po naman sa bansa. Samantala, 10,000 mga bata naman sa Sulu may kinabang po naman sa 180-day supplemental feeding program ng DSWD. Mga detalye, nandiyan po naman si Aloysa Mohamad, Radyo Pilipinas, Sulu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinimulan na ang delivery ng ingredients na gagamitin para sa feeding program sa Marshall Development Center o Daycare Center sa Bayan ng Hulo. Bahagi ito ng Supplemental Feeding Program o SFP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pagbabahagi ni Almira Sarail, Program Development Officer 1, mayroong 1,300 na mga bata sa Hulo ang maisasama sa feeding program ngayong taon. Iba't ibang meal plan kada araw ang ihahanda ng kilang Child Development Worker kasama ang mga magulang upang matiyak na malusog at nasa timbang ang mga bata. Habang aabot naman sa 10,000 bata ang inaasahang makakabenepisyo sa programa sa buong lalawigan ng Sulu. Matapos ang delivery sa Hulo, masusundan ito ng bayan ng Indanan, Maimbong, Parang at Patikul. Tatakbo sa loob ng 2 linggo ang delivery upang masimulan din ng feeding program na tatakbo naman sa loob ng 20 araw. Inaasahang masusundan ang delivery nito sa susunod na buwan. Ang programa ay tatagal hanggang Enero sa taong 2027. Dagdag pa ni Sarail, malaki ang natutulong ng programa sa kalusugan ng mga batang edad 3 hanggang 5 taong gulang, lalo na sa kailang timbang at tangkad. Ang SFP ay bahagi ng pagsusumikap ng pamahalaan sa Early Childhood Care and Development Program sa ilalim ng Republic Act No. 11037 o masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Bilang bahagi ng monitoring, tinitimbang ang mga bata upang makita ang lagay ng kailang nutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala, Bulkang Mayong alert muna tayo. Naglabas yun ng babala ang Civil Defense ngayong madaling araw. Alpo sa pagguho ng lava at bantahon ng pyroclastic flow. Iingat ang mga magsasaka na malapit po naman sa permanent danger zone na huwag munang pupunta ang nilang mga sakahan sa paligid doon ng bulkan. Ayun. Good morning lang kay Direktora Gina Pinilo. Totok at magandang baga mama. Aling ng Rojas to, Isabela. Ayan. Sa mga sukiyakin na dyan, natin dyan sa NMIS, maraming salamat. Magandang morning. Sa mga nakatutok din po naman dyan sa Bureau of Soil and Water Management, thank you. Makasama po natin ang filmmaker na ho. Maraming proyekto, maraming gawain yan. Kalibre ho yan ha, mga mechanical na mga gamit pansa. Kalibre ipinamimigay ho yan sa mga kooperatiba. Walang bayad ho yan. O, mamaya magkakakuntuhan tayo yan. Balik po kami, sandali po lang, mailan mo lang mahalagang paalala. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: menina. Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakit? Ano pa kapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tapos bill mo.
3: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
9: Pusa natin kapitbahay. Meron po tayong 37 minutos sa makalipas ng alas 5 na madaling araw. Good morning lang sa mga tutok sa atin dyan sa Department of Agriculture. Ay, good morning kayo, no, ha? Demonjet Laranyo, Demonjet. Okay. Sige. Ito ng araw during 90s, eh. Good morning din kay Yusek Attorney Asis Perez. Sabi pa, magaling ito, eh. Yusek, ha? Kung kailangan sa'yo. Kuntuhan tayo. Madako tayo sa Dabao. Idabao Region muling nagpadala ho ng saging sa nasaba tungong New Zealand. Ay, sa New Zealand, daming mga ano doon, di ba, nare-recruit ng mga ano, tatrabaho sa farm. Sa detalye, nandiyan po si Sheila Lusandra sa Losya ng Radyo Pilipinas Dabao.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Muling nagpadala ang Department of Agriculture Davao Region ng saging na sabaw, Cardava, patungong Auckland, New Zealand, kasunod ng matagumpay na unang export shipment ito. Sa isinagawang stand-up ceremony, pinasinayaan ang isang 40-foot refrigerated container na may 1,400 na kahon ng saging, kung saan bawat kahon ay may timbang na 12 kilos. Upang mapanatili ang maayos na kalidad na produkto habang nasa mahabang biyahe, siniguro ng ahensya ang tamang packaging nito at inilagay sa pallet upang matugunan ang mahigpit na pamantayan ng buyer sa New Zealand. Inaasahan din ng ahensya ang mas regular na pagpapadala ng produkto sa mga susunod na buwan habang lumalawak pa ang kumpiyansa ng nasabing merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisandra Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
9: Samantala, tatlong bagong pasilidad ng Southeast Asian Fisheries Development Center Aquaculture Department sa Tigbawan, Iloilo, pinasinayaan na po. Alamin natin ang mga detalye na balitang niya si JB Herbas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Formal lang pinasinayaan ng Southeast Asian Fisheries Development Center Aquaculture Department o SEFDEC AQD sa Tigbawan ng Iloilo ang tatlong bagong pasilidad dito. Unang pinasinayaan ang hatchery para sa giant mangrove crab, sinundan ng mga pasilidad para sa white leg shrimp at panghuli ang para sa giant freshwater prawn. Ang nasabing mga pasilidad ay tinatayang nagkakalaga ng 87 milyon pesos. Matataraan na bukod sa tatlong bagong pasilidad, formal ding pinasinayaan sa SEFDEC AQD sa Tigbawan ang aquaculture feed mill plant noong nakarang Abril. Lubos naman ang pasasalamat ni SEFDEC AQD Chief Dan Baliao sa matibay na suporta ng pamahalaan upang maisakatuparan ang mga proyektong ito. Kabilang sa kanyang pinasalamatan ang tulong ng Department of Foreign Affairs at Department of Agriculture, lalo na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at National Fisheries Research and Development Institute. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Mag-usapin natin ng PhilMEC. Ano ba yung PhilMEC? Yan yung Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanization. Sa ilalim po ng pamumuno ni Director Junicio G. Alvindia. Good morning, Director. Namiss kita ng mahabang panahon. Sa ilalim po ng kanyang pamumuno, patuloy ang ahensya po naman na mamahagi ng mga pasilidad at makinarya para mapababa ang production cost at maiwasan ang post-harvest losses sa agrikultura. Kinilala po ang PhilMEC, kinilala ng Department of Agriculture, kinilala ng DA, ang PhilMEC bilang top 3 performer sa cluster 3. Tapos sa fiscal year 2025, at formal itong tinanggap po naman, Director Alvindia, sa lamang June 24, 2026, kasabay po ng anibersaryo ng DA. Ayan. Siya po, si Dr. Alvindia rin po, nanguna sa pagbabahagi po ng technical na kalaman, best practices ng Pilipinas sa Tanzania, pambansa sa Afrika, lalo na sa implementasyon po ng RCEP. At dahil dyan, ito ating mga kapareham, Jose, ginawaran ng Regional Gawad Saka Award para po sa Outstanding Agricultural Scientist. Kinilala kanyang mahigit 40 taong karanasan sa pagsaliksik. Particular po sa microbial control agents at non-chemical methods para sa mga pananim tulad po ng saging at mangga. Siya po makakausap natin ngayon. Good morning, magandang umaga sa'yo, Director Junicio Alvindia, sir. Magandang umaga po ng dyan po sa inyo dyan sa PhilMEC. Good morning, kamusta ka na?
13: Magandang umaga po, Kahiro, at sa ating mga nakikinig. Maayos naman po ang kalagayan ng DA PhilMEC sa mga panahong ito.
9: Salamat naman at nandiyan ka na sa home base ngayon. Palagi kita na mamonitor, nasa iba yung dagat ka, nasa ibang bansa ka, nasa Tanzania ka, nagsasalita ka dyan, at binabalita mo yung ASEP. Bigyan mo nga muna kami ng konting kwento tungkol doon.
13: Opo, bukod po sa ating mga programang isinasagawa dito sa Pilipinas, ay tayo rin po ay nasurpresa dahil ang bansang Tanzania sa pamamagitan po ng FAO, yung Food and Agriculture Organization, ay gusto nilang i-mirror o gusto nilang gayahin yung sistema natin dito sa pagsuporta sa post-harvest and mechanization dito sa Pilipinas.
9: Oo. At may din ho niyan ay yung modernization po natin dito, tuloy-tuloy yung pag-turnover ng ibang makinarya at pasilidad dahil po ng mga rice processing system na yan sa mga kooperatiba. Sa buong bansa ho yan ginagawa, no?
13: Opo, buong bansa po yan at patuloy po tayong nagbibigay ng mga makinarya sa ating mga magsasaka mula sa pagbubungkal ng lupa, pagtatanim, pag-aani, pagtutuyo at saka yung paggigiling na tinatawag.
9: Tama ba, Director Junicio, na yung mga pangunahing benepisyo ng programang ito, yung mga benepisyo at mga kwalifikasyon para sa mga kooperatiba, FCA, 100% libreng farm machinery grants para sa mga kwalipikadong samahan po natin. Walang babayarang counterpart na pera ang kooperatiba para sa mga makina.
13: Tama po yan. Libre lang po yan. At may qualification lang po. Halimbawa po, yung isang kooperatiba ay meron silang pinagsama-samang area na 50 o mahigit pang ektarya, ay pwede po silang dumiretso rito sa PhilMEC o tumulat at magbigay ng letter of intent at kami naman po ay bababa sa lugar nila para aming tingnan o i-validate yung kanilang request at kung nararapat po na ang kanilang request ay pagbigyan, ay masasama po sila sa listahan ng mga bibigyan ng ating mga makinarya.
9: Yan naman tuloy-tuloy yung pamamahagi po ng PhilMEC ng mga makinarya. Base naman sa pangangailangan po ng bawat lugar, ano, mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa paggiling na ng bigas yan.
13: Opo, yun po yung tinatawag nating kumpletong value chain o supply chain para hindi po maputol yung sistema at tuloy-tuloy po yung hindi partial ang pagbibigay ng tulong kundi isang buong sistema ang binibigay sa ating mga magsasaka.
9: Sabi ng isang nakikinig, ano ho ba talaga ang pangunahing layunin po ng programa ng PhilMec? Yan, eh siguro ngayon lang yan napainggan.
13: Ang pangunahing layunin po ng PhilMec ay para mapataas ang antas ng kita at ani ng ating mga magsasaka at sa pamamagitan po ng tamang pagbibigay ng makinarya at pagbibigay ng teknolohiya sa para makatapos ani yung post harvest ay iwasan nating magkaroon ng wastage o yung spoilage after harvest at lalong makakatulong ito para pataasin ang ani at kita ng ating mga magsasaka.
9: Ngayon po ba, Director Algenicio, ano-ano pong makinarya ang ongoing na ipinamamahagi natin ngayon? Lahat po ba ito yung mga bago, mga state of the art po ba yan? Asan po ba galing yan?
13: Actually, yung pong mga hand tractors, yung mga power tillers na yon ay locally made na po yon.
9: Oh.
13: Locally made na. At dito na po yung mga farmers natin na gumagamit. Pero yung pong mga traktora, at saka yung mga harvester ay imported po yan. Kalimitan galing ng Japan, galing ng Korea.
9: Yan po yung libreng pinamamahagi sa bawat probinsya, sa bawat kooperatibang merong mga nakatatangga?
13: Opo. Bawat kooperat ang qualification lang po, dapat registered yung kooperatiba natin. At ang Irrigator Association naman ay makakatanggap din. At ang LGU, yan po yung mga tatlong ating mga recipients na pinamimigay ng ibig sabihin sila yung mga direktong makakatanggap ng ating mga programa.
9: Siguro ito ay gustong makasingit. Ano? Sabi niya dito, Director, hindi bang mag-apply isang individual? Solo siguro. Individual na magsasaka? Pwede ba yun? Ah? Nakadyata sa linya na din.
13: Ito.
9: Nawawala ka. Robert ba si Director? Like, medyo nawawala po kayo, hindi kayo makapasok. Okay? Po, ulitin natin.
13: Hello?
9: Ayan, sige, okay na po. Director, pwede bang kahit yung solo mag-apply daw, solo magsasaka, mag-apply daw po sa programa, pwede ba yun o dapat dadaan talaga sa FCA? Yeah, waya si Director. Balikan natin si Director, balikan natin.
14: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Nagtatanong ko kasi kung pwede daw humang mag-apply yung solong individual magsasaka. Mukhang hindi po yung pwede yan. Ano ho? Kasi po, pinamamahagi po yung mga makinaryang yan sa mga restradong grupo. Tulad po ng mga Farmers Cooperatives and Associations, yung mga FCIs na tinatawag, ano ho, para mas maraming magsasaka pa, yung makinabang, at sama-samang mag-alaga po naman sa agamitan. Yan po ang talagang dapat po maging takbo yan. Sabi po dito, ano po yung mga pangunahing dokumento na dapat ihanda ng aming kooperatiba? May mga dapat pong ihanda po yan, ano, habang inatabayan na natin si Director, yung Certificate of Registration mula po sa CDA, o sa SEC, o kaya sa DOLE. O yung Certificate of Accreditation, wala po naman sa Department of Agriculture. At listahan po naman ng mga miyembro. Yung FCA profile kasama yung sukat ng kanilang mga sakahan. Yun. At may required na sukat, di ba? Balikan ko lang yung tanong, Director. Ito ho bang solo na magsasaka mag-apply sa programa?
13: Hindi po pwede yung solo. At ang ini-encourage po kasi natin yung tinatawag na cluster farming. Kasi nga po, hindi yung pondo natin, hindi kayang bigyan yung mga solo magsasaka. Kaya ini-encourage po natin sila na sumapi sa kooperatiba o kaya Irrigators Association at humihingi ng accreditation sa DA, Department of Agriculture, na in good standing yung kanilang kooperatiba.
9: Okay. Nandun po ba ang required na sukat ng sakahan ng ang isang kooperatiba para makasali ho naman? Meron bang ganun?
13: Meron po, yun nga po yung sinasabi ko, yung pinagsama-samang luwang ng mga miyembro ay dapat ay 50 hektarya pataas.
9: Oh. Sabi pa niya, pwede ba ho ba kaming makapili ng particular na makina na gusto namin? Halimbawa, ang gusto namin ay harvester lang. Iba ba yun?
13: Pwede po yun. Ayon sa pangangailangan nila, yung letter of intent nila, ay sasabihin nila dun sa sulat nila kung ano ang kailangan nilang makina.
9: Oh, ano daw kung masira yung makina? Eh, ito ba yung sagot ng filmmaker yung pagkukumpuni?
13: Actually, hindi na po. Meron tayong tinatawag na warranty na 1 year, pero after that ay counterpart na po nung cooperative ang gumagamit yung pagkukumpuni at yung after sales. Dahil gusto rin po natin na maintainahin nila yung kanilang makinang natanggap sa gobyerno at tanggalin yung notion na pagkalibre eh kahit anong pwedeng gawin, kahit na anong gawin nila rin sa makina ay po pwede. Kasi nga po, meron silang pipirmahan sa amin na kasunduan na halimbawa ang makina ay ginamit nila ng hindi tama, overuse, misuse, o kaya ay underuse, ay may karapatan ng Philmec na bawiin at ipagkaloob sa ibang kooperatiba na nagre-request din sa amin.
9: Ganun pala. Pero, gano'n naman daw po katagal, Director, na yung bago matanggap po yung makinarya, matapos yung mag-apply daw, gano'n daw ba ang itinatagal nun?
13: Inaabot po yun ng taon. Bakit? Kasi yun pong halimbawa ngayong 2026, pagka dumating yung budget namin, ay pamili namin siya. Kumbaga, naka-allocate na po yung pondo ngayong 2026. Kaya pagka ngayon sila nag-request, maaaring 2027 na makarating sa kanila yung kanilang request. At hindi rin po tayo nakakasigurado dahil araw-araw, libo-libong request ang dumadating sa amin. Kaya kailangang i-validate namin para sa tamang tao o organisasyon mapa-award yung mga makinaryang binigay at ibibigay ng gobyerno.
9: Ibang mga makinarya natin, user-friendly ba yan? At paano sabi nila, paano kung walang marunong sa amin? May mga training ba?
13: Bago po kayo bigyan, kung halimbawa na shortlist na kayo, ay iti-train kayo ng Philmec. At yung operation, repair and maintenance, lahat po yan, ibinibigay natin sa in-advance training bago po i-award sa kanila yung makina.
9: Eh, dito po naman sa pamamahala at kita po ng kooperatiba, paano po ba tumatakbo? Tama ba na may nire-recommenda ba na maningil ang kooperatiba ng tinatawag na custom service fee o yung bayad po sa paggamit sa bawat ektarya? Pero dapat siguro mas mababa ito kumpara sa presyo ng mga pribadong nagpaparenta. Meron bang gano'n? Meron bang maniningil?
13: Meron po. Meron pong scheme na gano'n na binibigay sa kanila during the training, nararapat lang po na mas mababa eh, dahil yan po ang talagang layunin ng programa, pababain yung production cost at pataasin yung productivity. Kasi nga po, pagka mababa ang production cost at mataas yung productivity sa pamamagitan ng makina, ay talagang makakatulong itong malaki sa kabuhayan ng ating magsasaka.
9: Bago niyo po siguro ikwento yung mga ongoing na sinasagawa ng Philmec ngayon sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, siguro ito yung huling tanong ko bago niyo ikwento po yun. Pwede daw hubang ipagamit yung makina sa mga magsasaka na hindi po miyembro ng kooperatiba?
13: Pwede rin po yun. Kaya nga po nagbibigay tayo ng tinatawag na custom, tinatawag na service providing o custom providing. Kahit hindi miyembro ng kooperatiba, basta may kaya po ng sistema nila na i-schedule nila lahat on top of their members, ay po pwede naman pong mag-avail yung hindi membro.
9: Yes, sa huli na lang, Director Junice Albinja, bitin talaga yung oras natin na pag ikaw ang kausap ko eh. Ano-ano pa ba yung mga latest ongoing mga projects meron po kayong pwede niyong i-share sa amin ngayon?
13: Ngayon po, nagko-concentrate ang Philmec sa pamamahagi ng mga warehouses o yung tinatawag na post-harvest facilities. Pwede tayong magko-construct tayo ng warehouse at saka lalagyan natin ng dryer yan, later on lalagyan ng rice mill. Kasi po, pagka ang magsasaka ang nagtuyo at naghiling ng kanilang palay, may additional 30% income sa kanilang current harvest. Kasi nga po, yung drying and milling ay talaga makapagbibigay ng additional income sa mga farmers.
9: Ako medyo bitin lang tayo talaga, Director. Ano? Pero salamat po sa mga input. Sa asahan po ninyo na pagka nandito kayo sa Pilipinas at hindi kayo inuutosan lumabas ng bansa, paborito ka rin ang Pangulo eh. Ikaw ang nakatutok.
13: Opo.
9: Kaugnayan tayo. Director, maraming salamat ha. Muli, mag-augnayan tayo. Naabala ko yung Zumba mo, naabala ko yung breakfast mo, naabala ko yung pagkalikot mo sa mga makina. Magandang umaga sa'yo. Ingat ka ha.
13: magandang umaga rin po at kami po nagpapasalamat para mabigyan din ang pagkakataon ng Filmec na may paliwanag sa ating magsasaka kung ano ba yung mga programa natin.
9: Sige po. Director Junice Alvinja, hanggang sa muli po, sir. Ingat po kayo. Stay safe and good morning. Thank you po.
13: Opo, magandang umaga rin po sa ating lahat.
9: Salamat si Director Junice Alvinja. Direkta yan, ha? Diyan po sa lalawigan ho, ng Nueva Ecija. Natin natanggapan nila eh. At yung paggawa ho ng mga makina, eh, matagal-tagal ito. Parang 60, 70 years ng mga project ito eh. Wala na tayo eh. May proyekto pang gagawin dito sa atin eh.
15: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Pilis ang ating oras, ano ho. Eh, mag-ingat pa rin sa mga bagyo, sa mga ulan. Sa dyan din, mag-ingatin ho natin. Di lang baril ay kinamamatay ng estudyante, sasakyan namamatay ng estudyante, di lang hesi kinamamatay ng estudyante, di lang training ha, sa mga school at mga kinamamatay sa pagkalunod. Ultimo ho, pag inom na ho ng pampurga, nakamamatay na rin. Pag-ingatan natin ho, nag-ingatan ho natin niya, pag-ingatan natin niya, mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Na kaming oras, ang alam nila Roger Jamari Alvin, Darnell Mary Ann Milios. Pa rin po natin dyan sila Nida Susan Gemard. Andyan pa rin po naman sila Summer Sol, Julius Camille Latrona. Salamat muli kila Julius Gonzalez, Elizabeth Ramulo, ating mga producers. Ano ho? Salamat ang inyong abang lingkod. Maraming salamat sa mga tumutok sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng hipilan ng Radyo Pilipinas, Radyo Television, 4.3 Capital, Siyasi May Pidig, WCJ po naman sa May, parte ng Cagayan. Thank you, thank you, thank you. So, ilustre na brigada, nag-iwan anumang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Minsan pa, wag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag tayong magpalinlang.
15: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers kung makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong yun pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., biyaing Singapore ngayong araw para sa 3 na working visit, 3 public engagement sa Tarlac at Nueva Ecija. Pupuntahan pa muna ng presidente bago tumulak patungong Singapore.
4: Headlines.
3: Net satisfaction rating ni Pangulong Marcos tumaas sa 2nd quarter ng taon ayon sa Social Weather Station Survey.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 20,000 pulis ipapakalat para sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Marcos.
4: Headlines.
3: Panibagong taas presyo sa produktong petrolyo epektibo ngayong araw ayon sa Department of Energy.
4: Headlines.
3: Tropical Storm Josie na may international name na Haishen nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility.
4: Headlines.
3: Seabox tiniyak na walang banta ng tsunami sa Pilipinas kasunod ng magnitude 6.7 na lindol na yumanig sa southeast of Loyalty Islands bandang alas 10:45 kagabi.
4: Headlines.
3: National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok kumarap sa impeachment court bilang 2nd testigo ng prosecution.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, July 14, 2026. Muling sumasa sa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Singapore ngayong Martes para sa 3 na working visit, 3 public engagement sa Tarlac at Nueva Ecija. Pupuntahan pa muna ng presidente bago tumulak patungong Singapore. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Report.
8: Biyahing Singapore ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 3-day working visit kasama si Unang Ginang Lisa Marcos. July 14 hanggang 16 ang working visit ng Pangulo ayon kay Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro na kung saan ay bahagi ng biyahe ang pagsusulong ng mas matatag na bilateral relations ng Pilipinas at ng Singapore na susunod na ASEAN Chair sa 2027. Kasama sa itinerary ng Pangulo ang courtesy call kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong na dito ay mapag-uusapan ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment, environment and health at regional and global development. May partisipasyon din ng Pangulo sa roundtable discussion kasama ang mga business leaders. Pero bago bumiyahe ang punong ekutibo pa Singapore ay 3 public engagement na muna ang pupuntahan ito ngayong umaga. 2 sa Tarlac na kung saan i-inspeksyonan ito ang Balog-Balog Multi-Purpose Dam Phase 2 at ang National Academy of Sports Learning Center and Training Facilities sa New Clark City. Sa Nueva Ecija naman ay pangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 sa Gapan. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tumaas sa ikalawang quarter ng taon ayon sa Social Weather Station Survey. Narito ang balitang hatid sa atin ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tumaas ang porsyento ng mga Pilipinong nasisihan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batayan sa resulta ng second quarter survey ng Social Weather Station o SWS. Sa naturang survey lumalabas na 38% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisihan sila sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo, habang 45% naman ang hindi nasisihan at may 17% ang hindi makapagpasya. Dahil dito, umangat ang net satisfaction ng Pangulo na nanatiling nasa neutral batay sa klasifikasyon ng SWS. Ayon din sa SWS, ito ang pinakamalaking pag-angat ng satisfaction rating ng Pangulong Marcos Jr. mula sa kanyang naitalang rating noong unang quarter ng taon. Kapansin-pansin din na tumaas ang satisfaction rating sa lahat ng pangunahing rehiyon sa bansa, kabilang ang Balanced Luzon, Visayas, Metro Manila at Mindanao. Isinagawa ang second quarter 2026 Social Weather Survey mula June 20 to 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 out-of-respondents sa buong bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit naman sa 20,000 pulis ipapakalat para tiyakin ang seguridad para sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Lagara.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: May sinusunod ng security template ang Philippine National Police para sa mga malalaking aktividad sa bansa, kabilang ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay PNP Acting Spokesman Police Colonel Allen Rico. Nakalatag na ang kanilang comprehensive security plan para sa naturang okasyon. Tuloy-tuloy din anya ang kanilang pagbabantay para sa posibleng banta sa seguridad upang agad itong magawa ng kagyat na aksyon. Magaman may ilang militanteng grupo na nagpahayag na magsasagawa ng kanilang pagtitipon, sinabi ni Ko na hanggang sa ngayon ay wala pa silang namomonitor na anumang potensyal na banta. Ayon kay National Capital Region Police Officer Director Police Major General Anthony Amirin, humigit kumulang 20,000 pulis at mga force multipliers ang ikapapakalat para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa sona ng Pangulo. Kasama na rin sa naturang bilang ang 9,700 pulis na magsisilbing civil disturbance management para panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa Hulyo 27. Para sa Bagong Pilipinas, si Emer Tegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iniulat ng Department of Energy na epektibo ngayong araw ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo, partikular sa diesel at kerosene. Maring manatili naman na walang galaw o bagyang tumaas ang presyo ng gasolina. Ayon sa DOE, ang inaasahan na galaw ng presyo ay mula sa rollback hanggang sa 1 peso na dagdag presyo hanggang sa 1 peso kada litro ng gasolina. Sa diesel, posibleng tumaas ng 2 pesos 62 centavos hanggang 4 pesos 62 centavos kada litro, habang 2 pesos 22 centavos hanggang 4 pesos 22 centavos naman ang kada litro ng itataas sa kerosene.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, nilino ng ahensya na maaring magkaiba ang aktual na price adjustment depende sa kumpanya na langis na magpapatupad ng bagong presyo. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na patuloy na naapektuhan ng pandaigdig ang presyo ng krudo dahil sa tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo, kabilang ang banda sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Dahil dito, umakyat ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na may epekto rin sa lokal na presyo ng petrolyo. Posible ring baguhin ng DOE ang paraan ng pag-anunsyo ng price adjustment sa mga susunod na linggo kung magpapatuloy ang pabago-bagong galaw ng presyo ng langis.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga kumpanya na langis upang mapanatili at mapalawak ang fuel discount programs para sa mga drivers ng pampublikong sasakyan, TNVS drivers, delivery riders at iba pang motorista. Ayon sa DOE, layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa gastusin ng mga motorista. Regular ding naglalabas ang ahensya ng updated na listahan ng mga gasolinahang nagbibigay ng diskwento, kabilang mga tinakdang discount days, loyalty programs at iba pang promotional offers. Kabilang sa mga kumpanyang langis na nagbibigay diskwento ay ang Petron, Caltex, Shell, Uni Oil at Sea Oil. Sinabi pa ng ahensya na bahagi ang mga programang ito ng patuloy na pagsisikap na magbigay ng agarang tulong at suporta sa mga Pilipinong motorista sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nasa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Tropical Storm Josie na may international name na Haiyan. Ayon sa PAGASA, huling namata ng sentro ng bagyo sa layong 1,085 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nitong lakas ng hangin abot sa 65 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 80 kilometers kada oras. Kumikilos naman ang bagyo sa direksyong Pahilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers kada oras. Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang magtatagal si Josie sa loob ng PAR dahil posible itong muling lumabas ng bansa at humina bilang isang low pressure area. Sa ngayon, sinabi ng ahensya na wala pang inaasahang direktang epektong bagyo sa lagay ng panahon sa anumang bahagi ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na walang banta ng tsunami sa Pilipinas kasunod ng magnitude 6.7 na lindol na yumanig sa southeast of Loyalty Islands bandang alas 10:45 kagabi. Naitala ang sentro ng lindol sa bahagi ng karagatan na may lalim na 10 kilometro mula sa ibabaw ng lupa. Batay naman sa inisyal na pagsasuri ng PHIVOLCS, mas nanganganib na makaranas ng pinsala mga lugar na may mga gusaling hindi dinisenyo upang makayanan ng malakas na pagyanig, kabilang sa mga maaring madaling maapektuhan ng mga istrukturang gawa sa magagaang na materyales gaya ng kahoy, metal at yero. Sa kasalukuyan, wala pang lumalabas na ulat ang mga otoridad hinggil sa posibleng epekto ng lindol sa ekonomiya o kabuang halaga ng pinsala. Ang Loyalty Islands ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Pacific Ocean, silangan ng Australia at hilagang silangan ng pangunahing isla ng New Caledonia.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa pinakamataas na antas sa kasalukuyan ng eruptive activity ng Bulkang Mayon matapos na mas malakas na Strombolian eruption sa bunganga nito. Dahil sa mas matinding aktibidad, nagbugang bulkan ang large incandescent ballistic fragments o malalaking nagliliwanag na tipak ng bato at patuloy na nagpapakawala ng lava na dumadaloy sa Mikizi at Bongga Gullies. Na itala naman ang eruptive activity nito sa magkakahiwalay na oras na kagabi, kabilang ang alas 8:29, alas 8:48, alas 8:59 at alas 9:30, na nanatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon na nangangahulugang may mataas na posibilidad ng mapanganib na pagputok. Mahigit naman o mahigpit namang pinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone upang matiyak ang kaligtasan ng publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nag-deploy ang Philippine Red Cross o PRC ng mga response team kasunod ng naitalang aktibidad ng Bulkang Mayon. Nagdulot ito ng ashfall na nakaapekto sa mga bayan ng Malilipot, Bakakay at Santo Domingo sa Albay. Bilang bahagi naman ng pagtugon na mahagi ang PRC ng 1,200 face masks sa mga residenteng nasa lugar na mataas ang exposure sa volcanic ash. Kabilang sa mga nabigyan ng residente sa Barangay 1, Barangay 2, Barangay 13, Barangay 14 at Barangay Igang sa bayan ng Bakakay. Nananatili namang nakalerto mga response team ng PRC at patuloy na minumonitor ang aktibidad ng Bulkang Mayon habang tiniyak ang kahandang magbigay ng karagdagang tulong kung kinakailangan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mayroon pang 23 pamilyang naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Canlaon ang nananatili pa sa evacuation center sa Canlaon City. Sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nasa 6,000 family food packs naman ang naipagkaloob ng ahensya. Anya, Patuloy ang pagsasagawa ng rapid damage assessment at needs analysis ng pamahalaan sa pinsala namang naidulot ng aktibidad ng Bulkang Canlaon. Dagdag pa ni Dumlao, ang magiging resulta ng damage at needs assessments ang magiging batayan ng DSWD para sa mga karagdagan pang tulong sa mga naapektuhan ng pagputok ng bulkan.
10: Naman sa mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Canlaon, meron po kasing 23 families na nasa evacuation center sa kasalukuyan dyan sa Canlaon City at tayo po ay nakapagpaabot ng mahigit 6,000 na mga family food packs. Mm-hmm. Initial lang yan, Joshua, patuloy pa rin naman ang isinasagawa na rapid damage assessment and needs analysis as mentioned earlier by Sir Juni Castillo at yan po ang magiging basihan ng DSWD sa pagpapahatid pa ng karagdagang tulong or intervention.
3: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pumalo na sa 890 ang kabuuang bilang ng mga bahay na naapektuhan ng pinagsamang lakas ng bagyong Inday at habagat, partikular sa mga rehiyon ng Bimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Soksarjen at BARMM. Ayon kay Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo, nasa 277 na kabahayan na ito ang totally damaged at may higit sa 600 ang partially damaged. Batay naman sa kasalukuyang datos ng OCD at National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na iulat na may 20 nasawi, 16 na nawawala at 9 na sugatan dulot ng pananalasa ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Dagdag pa ng tagapagsalita, nasa 20,000 ang nasa loob pa ngayon ng mga evacuation center at 9,000 na pamilya sa labas ng mga temporary shelters.
11: Ang kalagayan naman po, no, of course, no, we all know, no, this is under the camp coordination and camp management clusters na pumuno po siyempre ng mga lokal na pamahalaan natin, no, ng mga social welfare, which is augmented of course ng mga food and non-food items natin. Then na proposition, no, especially coming from DSWD ang karamihan, no, and then some of the non-food items also are coming from the OCD and other agencies na naka-preposition naman po at saka meron din pong preposition yung mga lokal na pamahalaan natin.
3: Si OCD spokesperson Juni Castillo sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 45 billion pesos ang naipamahaging humanitarian assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, binahagi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na ang halagang nabanggit ay binubuo ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes at non-food items. Dagdag pa ni spokesperson Dumlao, nagbigay rin sila ng tulong pinansyal sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AICS, partikular sa mga naapektuhan naman ng landslide o pagguho ng lupa sa Sarangani, na kapagbigay na rin anya sila ng psychosocial first aid sa mga apektadong pamilya.
10: Yan po ay binubuo ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes, gayon din po ng mga non-food items, and of course, financial assistance sa ilalim po ng assistance to individuals in crisis situation. Particular po nating ipinaabot ito doon sa mga naapektuhan ng nangyaring landslide dyan nga po sa Sarangani. Gayun din po, nakapag-provide din tayo ng psychosocial first aid para sa mga pamilyang naapektuhan.
3: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong Benoni Port Operations Building at Benoni Port Light Craft Landing Station sa bayan ng Mahinog, Camiguin bilang bahagi ng pagpapalakas ng serbisyo sa pantalan at transportasyong pandagat. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi ang proyekto ng patuloy na modernisasyon ng mga pantalan at paliparan sa bansa upang mapalakas ang turismo, kalakalan at kabuhayan ng mga Pilipino. Palalawakin din ng proyekto ang kapasidad ng Benoni Port bilang pangunahing daungan ng Camiguin na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Bohol at Misamis Oriental. Samantala, sinabi rin ni Philippine Ports Authority Port Manager Fernando Mapalo na patuloy ang mga hakbangin upang mapaganda ang pantalan. May one-stop shop ang

0: In Ports Authority, Port Manager Fernando Mapalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
5: Kaalamang ASEAN.
4: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na makakaasang mga mamamayan ng suporta ng pamahalaan sa sinagawang programang Bawat Bayan Makikinabang Kamigin. Sa kanyang pagbisita sa Kamigin, nakipagpulong ang Pangulo sa mga benepisyaryo ng bagong Pilipinas Presidential Scholars Program at personal na nasaksihan ang rollout ng bagong Pilipinas Rice Program. Bahagi rin ang programa ng pagsisikap ng administrasyon na palakasin ang lokal na kaunlaran at suportahan ang kapakanan ng mga residente ng Kamigin. Ginit pa ng Pangulo na magpapatuloy ang pamahalaan sa paghatid ng mga programa at serbisyong makakatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng bawat Pilipino.
8: Ang pagbigay ng tigsa 10 kilo na sako ng bigas ay gagawin namin 6 na beses sa kada bawat taon. Yung isa pa po na proyekto namin ay dinadaan po natin sa Socio-Civic Development Program. Ito naman ay para sa mga barangay. Binigyan po natin ang bawat barangay ng tigda 200,000 piso. Ang hiningi lang namin sa ating mga barangay official, kalahati dun ay gagamitin para sa scholarship.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
0: Samantala, sinabi ng isa sa mga presidential scholars na si John Paul Ledesma na sa pamamagitan ng scholarship program ay makakatulong ito sa kanyang mga gastusin, lalo na anya sa katulad niyang self-supporting student.
9: Scholarship na po ito is napakalaking tulong po ito sa akin upang mabayaran ko po yung mga expenses ko this coming enrollment and this coming internship po. I would like to say thank you so much to Sir President Bongbong Marcos for this scholarship.
0: Ang isa sa mga presidential scholar, si John Paul Ledesma.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
0: National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Jeremy Lotok umarap sa impeachment court bilang ikalawang testigo ng prosecution. NBI Director Melvin Matibag sa Lunes na paharapin sa impeachment court. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: Report.
5: Umarap sa ikaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang testigo ng prosecution panel para sa Article 4 ng Articles of Impeachment o tungkol sa alegasyon ng pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Si Lotok ay dating naging pinuno ng NBI Cybercrime Division na nag-imbestiga

0: Kaso, ayon kay Lotok, nakahanap sila noon ng sapat na basihan para maimbestigahan ang mga naging pahayag ni VP Sara sa isang online press con noong November 23, 2024. Giniit ng NBI official na bagamat may freedom of expression, hindi naman sakop nito ang mga pahayag na may elemento ng criminal offense. Dito anya pasok ang naging banta ni VP Sara kina Pangulong Marcos. Sinabi rin ni Lotok na nakitaan ng NBI ng intent, motive at capability si VP Sara na maisakatuparan ang kanyang banta. Narito ang bahagi ng pahayag ni Lotok.
1: To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the vice president was serious and the threat was real and actual. The vice president was furious and fuming mad when she uttered those.
2: Could you repeat it? Furious and?
1: And fuming mad, sir. We failed to see any amount of freedom of speech in that utterances, Your Honor. That's not freedom of speech protects lawful expression, but it does not protect utterances that satisfies the elements of a criminal offense like this one, Your Honor.
0: Pinahayag rin ni Lotok sa paglilitis na sa konklusyon ng NBI ay totoo at seryoso ang banta ng Vice Presidente, lalo na't magalit itong Mirigas. Matapos ang pagtatanong ng prosecution ay sumailalim si Lotok sa cross-examination ng depensa na nakatakdang ipagpatuloy ngayong araw. Samantala, nagdesisyon naman ng impeachment court na sa Lunes na o sa July 20 paharapin si NBI Director Melvin Batibag bilang testigo ng prosecution. Una na kasing hiniling ng prosecution sa impeachment court na isa lang na bilang testigo si Matibag pagkatapos ni Lotok dahil may dadaluhang conference si Matibag sa Thailand sa July 21. Tinutulan ng depensa at mina Senator Judges Alan Meter Cayetano at Senate President Sherwin Gatchalian ang kahilingan dahil kulang na anyang paghahanda at pag-aaral sa mga ebidensyang may kaugnayan sa naturang testigo. Sa huli, nagdesisyon ng impeachment court na ipatawag si Matibag sa Lunes at kung hindi ito matatapos sa pagtatanong ay ipagpapatuloy ang pagsalang o pagpapaharap kay Matibag pagbalik nito mula sa conference. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Publiko, hinikayat na suriing mabuti ang testimonya ni National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok at huwag magparigaw sa isyu ng technicalities ng depensa. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez-Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Tawagan si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na suriin mabuti ang essence ng testimonya ng saksi at huwag maligaw sa teknikalidad o clerical error na pinalalabas ng depensa. Ginawa ni Adyong ang pahayag matapos idaan sa technicalities at clerical errors ng depensa ang takbo ng impeachment trial kahapon. Ayon kay Adyong, tinangka ng depensa na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa bigat ng testimonya ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa teknikalidad na aspeto ng papeles gaya ng petsa. Samantala, nandindigan naman si Lotok na nakakita ang National Bureau of Investigation ng prima facie evidence na may makatwirang katiyakan ng pagkundina o reasonable certainty of conviction laban sa pangalawang pangulo. Ito ay may kaugnayan sa kanyang mga hayagang pagbabanta laban kaya Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang ginang Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Narito ang pahayag ni NBI Director Jeremy Lotok.
1: Yes, Your Honor, based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of great threats and inciting persecution.
6: Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case.
1: Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pagpaparehab sa tuhod ni dating Health Secretary Arbosa, dahilan ng kanyang pagbibitiw sa puwesto. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nagbitiw sa puwesto si Department of Health Secretary Dr. Teodoro Herbosa upang tutukan ang kanyang pagaling matapos umailalim sa bilateral knee replacement surgery nitong July 7. Ayon kay Herbosa, kailangan niyang makumpleto ang physical therapy at rehabilitation upang hindi maapektuhan ng kanyang kondisyon ang araw araw ng operasyon ng DOH. Isinumite ni Herbosa ang kanyang resignation letter kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at nagpasalamat sa tiwalang ibinigay sa kanya sa panahon ng kanyang panunungkulan. Binati rin ni Herbosa ang bagong kalihim ng kalusugan na si Dr. Jose Briggs Pujalte Jr. at tiniyak ang patuloy na suporta sa mga programa ng administrasyon para sa sektor ng kalusugan. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Department of Science and Technology Forest Products Research and Development Institute pinag-aaralan ang potensyal ng giant bamboo bilang alternatibong biomass fuel. Narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
3: Radyo Pilipinas Report.
8: Ipinakita sa bagong pag-aaral ng Department of Science and Technology Forest Products Research and Development Institute o DOST-FPRDI ang potensyal ng Philippine giant bamboo o mga lokal na kawayan bilang biomass fuel. Lumabas sa pag-aaral na mas mabilis magliyab at maglabas ng enerhiya ang raw bamboo, kaya ang kapito sa mga prosesong nangangailangan ng mabilis na energy release. Samantala, mas kaya namang tumagal sa mataas sa temperatura ang carbonized bamboo at mas kontrolado ang paraan ng pagsusunog nito, dahilan upang maging mas angkop ito sa mga charcoal-based energy system. Ayon kay DOSC Secretary Renato Solidum Jr., mahalaga ang ganitong pananaliksik upang makabuo ng mga makabago at sustainable solutions sa renewable energy habang patuloy na tumataas ang pangangailangan sa enerhiya at lumalala ang mga hamon ng climate change. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Balita naman sa ibayong dagat, di bababa sa 27 katao patay sa sunog sa isang bar sa Bangkok. 8 katao malubhang nasugatan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atid ni Drizel Nanyong.
3: Radyo Pilipinas Report.
9: Nasawi ang hindi bababa sa 27 katao at 8 malubhang nasugatan matapos tupukin ng isang malaking sunog ang isang bar sa Bangkok. Batay sa ulat ng BBC, nagsimula ang apoy malapit sa entablado ng bar na matatagpuan sa sikat na distrito ng Chatuchak. Mabilis itong kumalat dahilan kung bakit naputol ang supply ng kuryente at napuno ang makapal na usok ang buong pasilidad. Agad naman naapula ng mga bombero ang sunog matapos silang makarating sa pinangyarihan ng insidente. Natagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng makaramihan sa mga biktima sa loob ng banyo kung saan lumalabas nang nagtatangka silang magtago upang makaligtas sa trahedya. Kasalukuyan namang ginagamot sa ospital ang mahigit na 60 iba pang biktima kabilang ang 8 individual na nananatili sa kritikal na kondisyon. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Narito ang ating balitang sports.
3: Radyo Pilipinas Sports.
4: Alex Ayala binigyang parangal sa isang homecoming event sa Malacañang Lunes ng gabi. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
10: Punong-puno ng pasasalamat si tennis star Alex Ayala kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng Philippine Sports Commission at ng buong sambayanan sa naging homecoming reception na may temang tagumpay nating lahat na idinaos ng Malacañang Palace kagabi. Sa isang talumpati, sinabi ni Binibini Ayala na lubos niyang ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino sa kanyang paglalaro ng tennis. Matatanda ang umabot sa Wimbledon Ladies Singles Round of 16 si Ayala matapos niyang i-dethrone ng dating reigning Wimbledon champion na si Iga Swiatek ng Poland. Tila naging fan mode si Pangulong Marcos Jr. kay Ayala sa ginanap na homecoming ceremony kung saan binigyan pugay ng Pangulo ang mga naging achievements ni Ayala at sa paraan kung paano niya ito naabot. Paghahandaan naman ni Alex ang kanyang making participation sa huling Grand Slam ng taon, ang 2026 United States Open o US Open gaganapin sa New York sa Agosto. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
12: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
13: Ito ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
14: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
15: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
14: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
15: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
14: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng isang bayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
18: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Archipelagic Coastal Defense Preparedness Exercise, matagumpay na sinagawa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito ang report ni Rani Dorilag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Rani.
19: Matagumpay ang isinagawang Archipelago Coastal Defense Preparedness Exercise o APEX A0-0626 ng Philippine Marine Corps sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon bilang bahagi ng pagpapalakas at pagdagdag ng kapabilidad ng mga marino para sa kapakanan ng komunidad. Sa eksklusibong panayam kay Commandant Major General Vicente Mark Anthony Blanco III ng Philippine Marine Corps, maganda ang naging resulta ng APEX 2026 dahil task organized na binubuo ng ibang unit ng 4th Marine Brigade sa bahagi ng talumpati ni Major General Blanco sa closing ceremony ng APEX 00626. Hindi lang mga regular na marino, ngunit isasama ang mga marine reservists na hindi lang pangtapal sa kulang-kulang na formation, ngunit sa Acero series ay mararamdaman din nila bilang isang number marine units na may specialization sa service support units. Dagdag ni Blanco na marami pang mga susunod na exercises ng Philippine Marine Corps kung saan karamihan sa aktibidad ay gaganapin dito sa norte upang mas mapalawig, mapalakas at mas matibay ang kakayahan ng mga sundalo para sa kapakanan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Krimen sa Ilocos Region bumaba ng 25.6%. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Mildred.
20: Bumaba ng 25.6% ang naitalang krimen sa Ilocos Region noong Hunyo ayon sa Pro 1. Batay sa datos ng Crime Information Reporting and Analysis System, mula sa 772 na kaso noong Mayo, bumaba ito sa 574 noong Hunyo. Naitala rin ang 21.2% na pagbaba sa Peace and Order Indicator, mula 462 naging 364 na kaso. Samantala, bumaba rin ng 20.9% ang 8 focus crimes, mula 86 hanggang 68 insidente. Pinakamalaki ang ibinaba ng kaso ng physical injury sa 50%. Sinundan ito ng robbery na bumaba ng 44.4%, theft 43.8% at murder 10%. Ayon sa Pro 1, bunga ito ng pagpapatupad ng Enhanced Alerto Framework at Safer Cities Initiative, kabilang ang mas pinaigting na police visibility, intelligence-driven operations at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: National ID Digital Platform inilunsad sa Tayabas City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Mara.
21: Inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Tayabas ang National ID Integrated Tayabasen Digital Platform para sa user registration at identity verification na naglalayong mapabilis ang beripikasyon ng pagkakakilanda ng mga residente sa pag-avail ng mga serbisyo ng pamahalaan. Kauna-unahan sa Calabarzon ang pamahalaang lungsod ng Tayabas na nagpatupad ng naturang National ID Integrated Platform. Sa panayam ng RP Lucena, sinabi ni Tayabas City Civil Registrar May Dejader na bahagi ito ng serye ng digitalization programs ng PSA. Nauna nang ipinatupad ang Electronic Civil Registration and Vital Statistics o ECRVS system kung saan direkta nang naipadadala sa central office ang mga nairehistrong civil registry records. Sumunod namang inilunsad ang Administrative Petition for Correction Automated System o APCAS na nagpapaikli sa proseso ng mga petisyon para sa pagwasto ng civil registry records. Sa ilalim naman ng National ID Authentication Services o NIDAS, automatiko at real-time nang mabeberipika ang National ID ng mga gumagamit ng Tayabasen mobile app kaya hindi na kailangan ang mano-manong beripikasyon. Ayon kay Ms. Hader, dahil dito inaasahang mas mapadadali ang pag-avail ng mga benepisyaryo ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan na nangangailangan ng identity verification. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 4.3 billion pesos na halaga ng shared service facility para sa mga wood at handicraft makers. Inilunsad ng DTI Catanduanes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Juris.
22: Nagkakahalaga ng 4.3 milyong Shared Service Facility o SSF ang inilunsad ng Department of Trade and Industry sa Catanduanes upang mapalakas ang kabuhayan ng mga gumagawa ng muebles at handicrafts sa lalawigan. ang proyekto na tinawag na Shared Space Fabrication for the Wearables and Home Style of Catanduanes ay inilunsad sa ATEVES Enterprises Compound sa Bayan ng Veraca. Pinangunahan mismo ni DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol ang implementasyon ng programa. Binubuong pasilidad ng mga makabagong kagamitan at makinarya na magagamit ng halos 30 miyembro ng Catanduanes Association of Furniture and Handicraft Makers. Ayon kay Regional Director Nabol, mananatili muna sa pangangalaga ng mga benepisyaryo ang mga kagamitan sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ito ay magsasagawa ang DTI ng assessment kapag napatunayang naging maayos ang paggamit at nakatulong ito sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan, ililipat na sa samahan ang pagmamay-ari ng mga kagamitan. Bahagi ito ng Shared Service Facilities Program ng DTI na naglalayong mapataas ang kakayahan at pagiging competitive ng mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
18: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko
18: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. San Jose National High School sa Tacloban City muling nabulabog sa bagong online gun threat. Klase ngayong araw kanselado. Detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Daisy.
25: Muling binalot ng takot at pangamba ang komunidad ng San Jose National High School sa Tacloban City matapos bilsain ng isang online threat ngayong Martes, July 14, na nagbuntod ng pagsuspendi ng lahat ng antas ng klase sa naturang paaralan. Ayon sa opisyal na pahayag na inilabas ang administrasyon ng SGNHS, sa kanilang official Facebook page, isang mensahe ang ipinadala sa pamamagitan ng messenger mula sa isang individual na nagpakilalang J.M. Magallanes. Sa nuturang siya, kahasang sinabi na kaibigan siya ng isang nagnangalang Nash. Batay sa investigasyon, naglaman ang mensahe ng pananakot kung saan may 10 armadong individual di umano ang nakatakdang pumasok sa compound ng paaralan upang mag-check ng karahasan. Hayag ang tinukoy sa banta na ang pangunahing target ng planong pamamaril ay ang mga mag-aaral sa grade 7 at grade 8. Bukod pa sa ilan, mga tiyak na pangalan ng estudyante na idiniin sa mensahe. Dahil sa matinding alarm ang idinulot nito sa mga mag-aaral, mga guro at mga magulang, nagpas siya ang pamunuan ng paaralan na unahin ang kaligtasan ng lahat at ipatigil muna ang operasyon ng klase ngayong araw. Matatandaan ang pangalang Nash ay tumutukoy sa 14 anyos na suspect na nasa likod ng madugong pamamaril sa loob mismo ng naturang eskwelahan noong June 22. Ang trahedyang iyon ay nagresulta ng pagkasawi ng 3 estudyante at pagkasugat ng 20 iba pa. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang pamunuan ng San Jose National High School sa mga lokal na otoridad upang suriin ang kredibilidad ng banta at matuntun ang pinagmulan ng mensahe. pinaigdindi ng seguridad sa paligid ng paaralan habang patuloy ang malalimang investigasyon upang matiyak ang kaligtasan ng buong komunidad ng eskwelahan laban sa anumang banta ng terorismo at karahasan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Halaga ng relief resources na naipamahagi ng DSWD Field Office No. 6 sa mga apektado ng habagat. Umabot na ng mga halos 6 na milyong piso. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Atid sa atin ni Marian Grace Erenieta.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Marian.
5: Umabot na sa mahigit 5.9 million pesos na halaga ng relief resources ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilyang naapektuhan ng Southwest Monsoon o Habagat na pinalakas ng Bagyong Inday sa Western Visayas. Kabilang sa ipinamahaging tulong ang mga food item tulad ng family food packs at ready-to-eat food, gayon din ang mga non-food item gaya ng family kits, hygiene kits, kitchen kits at sleeping kits. Batay sa datos ng DSWD6, umabot sa higit 43,000 na katao ang naapektuhan ng sama ng panahon sa Western Visayas. Kabilang na dito ang 2,700 na katao na kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center, habang 4,752 naman ang pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan. Samantala, nakapagtala rin ng DSWD6 ng 603 na bahay na partially damaged at 34 na totally damaged. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Programa kontra malnutrition mas pinaigting sa mga paaralan sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Dalia.
7: Kasabay ng pagriwang ng National Nutrition Month, pinanglahan ng Department of Education o DepEd Region 8 ang regional kick-off ng school-based feeding program at milk feeding activity sa Masin City Central School sa siyudad ng Masin, probinsya ng Southern Leyte bilang bahagi ng pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan upang mapabuti ang kalusugan at nutrisyon ng mga mag-aaral. Ang programa ay umaayon sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang hakbang ng pamahalaan laban sa malnutrisyon at tiyaking may sapat na pagkain at nutrisyon ng mga batang mag-aaral upang maging handa sa pagkatuto. Nakiisa rin ang lokal na pamahalaan ng Masin at National Dairy Authority Visayas Department na nagpahayag ng kanilang suporta at papatuloy ng feeding at milk feeding programs sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Binigyang diin ni DepEd Regional Director Salustiano Jimenez na layunin ng aktibidad na babawasan ang kaso ng malnutrisyon sa mga mag-aaral at mapabuti ang kanilang kalusugan, pagpasok sa klase at kakayahang matuto. Ayon sa kagawaran, ang patuloy na pagpapatupad ng feeding program ay sumasalamin sa pangako ng pamahalaan at tiyaki ang bawat Pilipino ay malusog at sapat ang nutrisyon at mas may maliwanag na kinabukasan sa pamamagitan ng likalidad na edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiyara Uret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Tawi-Tawi Police Provincial Office, nilunsad ang zero plastic sa PNP camps at police station sa Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Laila.
8: Tawi-Tawi Police Provincial Director Police Colonel Byron F. Alatog pinangunahan ang launching ng Zero Plastic bilang bahagi ng ika-31st celebration ng buwan ng PCR ay isinusulong sa lahat ng PNP camps at police stations ang single use of plastic. Ayon kay Provincial Director Alatog, ang naturang hakbang ay pagpapakita ng pagiging ehemplo sa proteksyon ng kapaligiran. Kanya ring hinamon ang bawat istasyon ng pulis sa lalawigan maging contributor sa malinis na karagatan at kapaligiran dahil umano ito ang magsisilbing atraksyon ng pamumuhunan sa Tawi-Tawi bilang gateway sa BIMP Iyaga. Maring pinaalalahanan niya ang lahat Ang maayos at magandang hinaharap ng lalawigan ay nakadepende sa kasalukuyang aksyon ng nakararami at nais niyang pangunahan ng hanay ng pulis ang single use of plastic upang maging ehemplo sa ibang ahensya at nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Hygiene kits at food packs, pinamahagi sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Inday sa Calanogas, Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City, narito ang report ni Alwidad Bashir.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Alwidad.
9: Pinangunahan ng Municipal Government of Calanogas, Lanao del Sur ang distribusyon ng pangunahing kailangan ng mga apektadong pamilya na nagdaang Bagyong Inday sa lalawigan ng probinsya. Sa ibinigay na opisyal na datos ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Calanogas, nakatanggap ng hygiene kits, food packs at iba pang nesesidad ang mga komunidad na lubhang naapektuhan sa baha at pag-uho ng lupa dulot ng Typhoon Inday. Nagsama-sama ang mga kawani ng gobyerno sa pamamahagi ng nasabing ayuda at tulong sa kani-kanilang mga lugar. Kalakip din dito ang personal na pagbusisi sa mga pangangailangan ng bawat pamilyang biktima ng matinding landslide sa kanilang lugar. Kasama sa mga tulong na dala ng gobyerno sa mga residente ng bayan ay ang pagkonsulta sa kanilang mga kalusugan kung saan agaran naman itong nabigyan ng suporta at tulong ng health sector sa probinsya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-ulan ng tulong at suporta mula sa gobyerno at mga pribadong organisasyon at individual sa ating mga kababayan sa Calanogas, Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: National Nutrition Month 2026, formal nang sinimulan sa Tandag City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Angel.
10: Pormal lang binuksan ng pamalang lungsod ng Tandag sa pamamagitan ng City Nutrition Office ang pagdiriwang ng ika-52nd National Nutrition Month sa ginanap na Monday Convocation Program kahapon, July 13. Sa programa, inilatag ni City Nutrition Office Head Mary Joy G. Ungayo ang mga naging accomplishment ng tanggapan sa unang kalahati ng 2026 at ang mga nakaplanong aktibidad para sa National Nutrition Month na may temang Nutrisyon at Kalikasan ating pangalagaan. Nagsagawa rin ng office-to-office information, education and communication campaign na nagbigay ng impormasyon tungkol sa kalusugan, pag-iwas sa panganib ng matinding init at kahandaan sa sakuna. Sa kanyang mensahe, hinimok rin ni Mayor Roxanne Pimentel ang mga residente ng Tandag na pangalagaan ang kanilang kalusugan at makiisa sa pangangalaga ng kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obos sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, July 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyalige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Pinas, 7:38 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account.
12: pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
15: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
13: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
19: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
13: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
23: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bibi sa isang araw. Kanina.
26: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
27: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
13: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
28: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
29: Radyo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Martes, ngayon ay July 14, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mga kaibigan, tayo po yung napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Narito muna mga kaibigan ang update mula sa Quezon City.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Senator Dante Marcoleta, isa sa ilalim sa medical examination sa UPPGH. Ngayong araw, ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary.
6: Alan, sa bisa ng utos ng Sandigan Bayan 3rd Division ay nakatakdang isailalim ngayong araw sa isang independent medical examination sa UPPGH si Senador Dante Marcoleta. Ito'y para matukoy kung kinakailangan pa ang kanyang pananatili sa PNP General Hospital. Batay sa utos ng korte, dapat dalhin ng mga opisyal ng PNP CIDG at ng PNP Health Service ang senador sa UPPGH mamayang alas 12 ng tanghali. Inatasan din ng korte si UPPGH Director Dr. Gerardo Legazpi o kanyang kinatawan na magsumite ng medical report at rekomendasyon, partikular kung may agarang pangailangan pa para manatiling nakakonfine ng senador sa PNP General Hospital. Kasunod nito ay inatasan din ng mga opisyal ng PNP na ibalik agad si Marcoleta sa PNP GH at iharap siya sa Sandigan Bayan pagdating ng Miyerkules, July 15. Si Marcoleta ay naharap sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 kaugnay na umunoy pagtanggap nito ng 75 milyong campaign donations. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update mula po sa Sandigan Bayan.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po yung makikipag-ugnayan sa FIVOX. Makakausap natin Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po.
7: Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo.
3: Ito pong sunod-sunod na aktibidad ng bulkang Mayon kagabi. Ano po yun? Isang form ng eruption po yun, Director, sir?
7: Hindi. Yung eruption niya is yung effusive eruption pa rin yan.
3: Effusive and, eruption, opo.
7: Yes, since January 6 pa yan, mayroon tayong effusive eruption. And
3: okay.
7: Ito yung manifestation ng effusive eruption, yung sunod-sunod na activity na nakita natin kagabi.
3: Mm-hmm. Ito po ay recorded tila apat na magkakasunod at base sa video na inilabas din mismo ng FIVOX sa inyo pong website ay talagang merong mga pag-siret ng anong tawag doon sa mga materials na yon, Director Sir?
7: Lava yan, pero tawag nito minor Strombolian activity. So, kagabi, meron for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 156 Strombolian activity. So, ito yung short explosive burst of lava.
3: Ayun. So, Strombolian activity, these are short bursts ng lava, oh, Director.
7: That's right, that's right, that's right.
3: Ayun. So, ibig sabihin, ito po na mas evident yung o mas nakikita itong Strombolian activity na ito. This is, will you consider this pagtaas ng bahagya ng ano ng mga aktibidad ng bulkang Mayon, Director Bacolcol, sir?
7: Hindi naman kasi we have Strombolian activity since the very beginning, no, nagkaroon tayo ng effusive eruption since start ng January. So every now and then meron tayong ganitong activity, and again this is just a characteristic one of the characteristics of an effusive activity. So hindi po yan nangangahulugan na na mas lalo nang aktibo ang bulkan. Or hindi yan ang hulugan na kailangan nating itaas yung alert level ng bulkan.
3: Ayun. And Mayon volcano remains at alert level number 3, Director Sir.
7: That's right, that's right. Alert level 3 yung pa rin yung Mayon volcano.
3: Okay. At yun naman pong ibang mga minomonitor natin na active volcanoes, Director Bacolcol, hingin na rin kami ng update, please, sir.
7: For Taal Volcano, for the past 24 hours, wala tayo ni isang volcanic earthquake na naitala. And ang last na minor phreatomagmatic eruption ay nangyari pa noong July 12. So after that, hindi na ito nasundan. And yung last na measurement natin ng sulfur dioxide is 540 tons per day. So right now, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. And yung paalala natin sa ating mga kabayan na huwag pumasok inside the permanent danger zone, which is the Taal Volcano Island, remains in effect. And nabanggitan natin kanina yung Mayon Volcano, yung Canlaon Volcano naman. Yung Canlaon Volcano for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng limang volcanic earthquakes. Yung sulfur dioxide kahapon, nasa 1,580 tons per day. And wala tayong ash emission event kahapon. So yung last event natin, nagkaroon tayo ng moderately explosive eruption noong July 9. But after that, hindi na ito nasundan. And right now, nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. For Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours, we recorded 6 volcanic earthquakes. And yung last measurement natin sa sulfur dioxide ay nasa 64 tons per day. So right now, maintain pa rin natin yung alert level 1 status ng Bulusan Volcano.
3: Okay. Now, ito naman pong lindol, 6.7 magnitude. Ito'y malayo-layo naman. Southeast of Loyalty Islands, yan po sa gawin ng Pacific. Ano? Malinaw naman yung naging abiso ng FIVOX na hindi tayo nagkaroon ng anumang tsunami alert, sir.
7: Yes, tama kayo. Meron tayong upwards magnitude 6.5.
3: 6.5, yes.
7: Yes, so may Bismarck Sea sa southern part. And hindi po tayo apektado nito. Wala pong tsunami threat.
3: Ayun. Okay. Now, in closing, Director Bacolcol, of course, paalala muli sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayong umaga. Please, dapat laging alerto, sir.
7: Yes, for people living near, especially Canlaon Volcano and Taal and Mayon Volcano, manatiling kalmado, but maging vigilant, very much active, restless in the past few days yung Mayon and Canlaon, kaya mahalagang sundin ang nirecommend natin na permanent danger zone. So kung pasukin, for Canlaon, it's the 4-kilometer permanent danger zone. For Taal at for Mayon, it's 6 kilometers, and mag-abang lamang or sundin ang aming advisories, pati na rin ng advisories ng kanilang mga LGUs.
3: Okay. Yes, sir. Director Bacolcol, salamat po na marami sa mga impormasyon, mga paalala mula po sa FIVOX, sir.
7: Maraming salamat din po.
3: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. FIVOX Director Teresito Bakulkul.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Maya-maya, kukumustahin naman natin ang status na ng El Nino. Yan, ha? Kumusta na? Anong status na ng El Nino dito sa atin, particular sa ating bansa? Ang makakausap natin, ang chief naman ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Radyo Magazine.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang tagintig ng FM.
4: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
4: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
4: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Impormasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
4: Sports Radio. 918.
10: Radyo Magazine. 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
4: Sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 20 minutes, makalipas pong 7 a.m. Pakikibalita ho tayo sa OCD Region 11, ha? Yung pong mga landslides na induced ng matinding pag-ulan at pagbaha dyan sa Davao Region. Meron na pong iniulat na ilan? 6 ang nasawi, ha? Meron pa hong napaulat na nawawala. Yan po ay dyan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Baka kausap natin this morning, mga kaibigan, ang OCD Region 11 Director, si Sir Ednar Dayanghirang. Sir, magandang umaga po.
9: Good morning, Alan, at makita rin umaga sa lahat. Sa nabanggit mo nga, Jose Abad, bayan ng Jose Abad Santos pa rin.
3: Opo,
9: ang umaan ng matinding impact ng enhanced habagat ng bagyong Inday. So, tama yun. Landslides and flash floods ang epekto sa kabundukan ng Jose Abad Santos. So, tatlong patay, isa injured at anim na missing. According to the mayor, may nakitang katawan sa dagat and they have to identify kung yan ba yung reported as missing. Ngunit, balikan natin, no? Ang Jose Abad Santos ay hindi lang ngayon tinamaan.
3: Yes.
9: Tinamaan din siya ng malakas na 7.8 earthquake ng Sarangani province, no? Region 12. Magkadikit kasi yon yung Jose Abad Santos at Region 12. So, in fact, lahat ng barangay niya, yung unang few weeks, no? Hindi madaanan. Kaya yung response ng gobyerno, gamit lahat ng assets, air assets, sea assets, iba-ibang agencies,

0: tulungan din ng municipal government. So na-drain na yun, ngunit may anim pa.
1: Opo.
0: So meron ng study at pinuntahan na doon ng mga in-ground survey at ngayon binubuo yung mas malawak na task force. Kasi anim eh. At saka yes, it take months to address it. Ang ayaw naming mangyari, yung nangyari sa Region 12. Mm. As reported by the mayor sa ating social media na yung dating artificial dam nawasak at nagkaroon ng flash flood doon sa bayan ng Glan. So that's what we wanted na hindi sana mangyari.
1: Yes,
0: but of course, hindi madali ang pag-address because napakalayo sa bundok, then napakaraming lupa ang bumagsak doon.
1: Opo. Director Ednar, sir, i-double check ko lang, banggiting ko lang po yung figures. So far sa report na nakakarating sa inyo, may tatlong nasawi, may anim na hanggang ngayon ay missing pa rin. Sir, tama po ba?
0: Tama, tama. Yan yung report ng ating opisina.
1: Yung pong, tama yan. May mga reports po ba ng injured, Director Sir?
0: Yes, meron ding report na injured tayo. Isa rin no? Ang reported. No? Ng, no less than the mayor reported ito the, sa ating opisina.
1: Okay.
0: Yan yung data.
1: Yes, okay? Sir.
0: Now, sana alam, gusto ko rin no, to appeal to the media na aside from talking about the incident,
1: opo.
0: No, like this, no, binilang natin yung patay, injured, missing, mapag-usapan din natin yung tinatawag na bakit nangyari ito, anong dapat gawin.
1: Okay.
0: What should we do?
1: Yes, sir. Sir, Sir Ednar, sir, itong pinag-uusapan natin na town, Jose Abad Santos, this is actually a town na nasa kabundukan, sir. Ano po?
0: Hindi naman.
1: Hindi naman.
0: Dulo kasi siya ng Davao Occidental.
1: Mm.
0: Ang karamihan ng kanyang barangays, coastal naman.
1: Ayun.
0: Ngunit,
1: opo.
0: Bulubundukin talaga yung town na yan.
1: Mm-hmm.
0: Yung sentro ng barangay, nasa coastal.
1: Okay.
0: Ngunit yung other Porox communities, nasa bundok pa rin. At merong tatlo na barangay talagang nasa kabundukan. So, the whole province is, Davao Occidental for that matter, is talagang mountainous.
1: Opo.
0: One of the mountainous provinces ng region, gaya ng Davao de Oro and Davao Oriental. Ang plain na yung hindi masyadong bulubundukin, yung Davao del Norte, yun ang hindi masyado bulubundukin. Ngunit Davao Oriental, Davao de Oro, pati Davao Occidental, talagang bundok yan. Davao del Sur, marami pa mga lowland areas yan. So ganun yung physical setup niya.
1: Opo.
0: At dahil nga sa ganun yung physical setup, pinag-aralan na ng MGB. No? Buong region, meron tayong more or less 2,800 na mga purok o communities na nalalagay either mataas ang posibilidad na landslide at mataas ang posibilidad ma-flooding. Ito nga ngayon, that has been there and that has been campaigned already with our stakeholders that they have to address it. Unfortunately, actually buong Pilipinas ito, hindi lang naman Davao region na situation ito, we really have to push. And now, I like to appeal to the media to help the regional disaster councils all over the country to push the agenda of prevention and mitigation
1: of
0: para
1: course.
0: Maiwasan.
1: Yes.
0: Para maiwasan na yung mga ganun. Kasi paano tayo maging resilience kung pabalik-balik na lang? Pag flooding, sila na naman tamaan. Pag landslide, sila na naman tamaan. 15 years, meron akong inibestiga dito. Nagkandak ako ng 6-month study sa mga flooding and landslide. Multiple years, balik-balik na pinatamaan ng flood, pinatamaan ng landslide. Ang flooding naman, either sa river flooding or sa mga drainage flooding. Malaking problema na dapat harapin natin.
1: Ayun. And of course, kailangan ng whole of na
0: nation
1: approach, ika nga, Director. Pero matanong ko lang din isang aspeto, yung mga kababayan natin na naapektuhan doon ay nakarating naman ang mga relief supplies para sa kanila, food items, food packs, hygiene kits, and the like, Director Dayang Hirang, sir.
0: Yes, June 8, nag-umpisa ang earthquake. Okay, June 9, nandun na kami.
1: Mm-hmm.
0: No? By helicopter, nandun na kami, pinasyalan namin ang Malita, ang bayan.

0: San Jose Abad Santos, pati bayan ng Balut Island, to talk to the executives on ano yung situation on the ground, the immediate situation on the ground. Then immediately, succeeding days, buhos na ng tulong, pagkain, airlifting, di lang airlifting, Navy, Coast Guard, lahat-lahat na.
1: Opo.
0: No? But of course, with the constraints nga na hindi accessible ang communities, yung port of Balut Island, dalawang port nila, sira. So, kahit na maraming tulong, mabagal yung dating kasi nga yung delivery because sira-sira. Ngunit nung inayos na ng DPWH, Provincial Engineering, Municipal Engineering, yung mga roads, bumibilis na. In fact, from red alert, binaba na ng Regional Disaster Council to white na yung ating Emergency Operation Center kasi nga medyo normalized na except for the, yung sabi ko na anim na naiwan ng mga artificial daming. Now, unfortunately, tinamaan naman tayo. That was July 10, yung habagat. So, again, go back to square one. We have to be on the ground. Everybody has to reassess. No? Nagkaroon na nga ng rapid damage risk assessment agad ang bayan ng Jose Abad Santos led by the mayor and of course supported by the provincial government para malaman yung immediate needs after the habagat.
1: Ayun, okay. Nako, Director Ednardo, ang hirang sera, all the best, tulong-tulong, of course, para sa kapakanan ng ating mga kababayan na inyong pong nabanggit.
0: I wish to reiterate, no, yung pasasalamat natin, hindi lang sa gobyerno ng Pilipinas, but ang other government na tumulong din, no? Malaysian government, Japan, and other governments tumulong. Nagpadala rin sila tulong. And the private sector, which is a bigger sector ng ating bansa, ang private sector, ang daming tulong na binigay sa kanila.
1: Yes, sir. Okay. Director, sir, salamat po ng marami sa mga update mula sa OCD Region 11, sir. Thank you very much. Okay, Director Ednar Dayanghirang, OCD Region 11. Oras natin, alas 7:30 na po ng umaga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Maya-maya, ito na ha, merong bagong app na na-develop ang DOST. Ha? App, yung mga mahilig sa cellphone. Karamihan naman yan, nasa cellphone na eh, no? So may bagong app ang DOST, ha? Ang tawag dito is Panahon app. Ayun, Panahon. Pag-asa National Hydro Met Observing Network. Panahon app. Ayan. Hingi nga tayo ng detalye tungkol dyan. Mismo kay DOST Secretary Renato Solidum. Secretary Solidum, sir, magandang umaga po. Ah, maya-maya pa pala, oh. Hindi ko nabasa yung not. Maya-maya, si Secretary Solidum mismo ang ating makakausap. Ito hong app na ito, real-time. Ha? Real-time, malalaman nyo kung ano ang magiging lagay ng panahon sa isang partikular na lugar. Pag-uusapan ho natin yan maya-maya ha? With Secretary Renato Solidum ng DOST sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.

0: order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit mong kape. Go. Okay. Bakit bukas na naman ba ang mga ilaw?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
2: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng isang bayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Ito na po yung minabanggit ko kanina lang, ha. Ngayong umaga, tayo makikipag-ugnayan sa Department of Science and Technology. Makakausap natin mismo si Secretary Renato Solidum. Secretary, sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga din, Alan, sa lahat na po ng inyong tagapakinig.
8: Yes, sir, bigyan mo nga kami ng dagdag na mga impormasyon, Secretary, please, tungkol dito sa bagong app na dinevelop ng ating DOST, itong Panahon app, na magbibigay ng nagbibigay actually ng real-time data tungkol sa magiging panahon sa isang particular na lugar. Secretary Solidum, please, sir.
9: Tama ka dyan, Alan. Ano? Ang DOST PAGASA ay naglabas ng isang app na ang tawag ay Panahon, kung saan pwede nyo pong makita ang forecast ng posibleng pag-ulan o di kaya kung maaraw ito ng 5 days at sa isang araw ay kada oras na forecast. Pangalawa, pwede rin makita yung nangyayaring observation sa bawat stations ng PAGASA. Makikita rin ang isang mapa kung saan ano ang direksyon ng hangin at ano ang pag-ulan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, maliban doon sa particular na lugar kung saan ikaw ay naroroon o pinili mo.
8: Ayun, nabanggit niyo halimbawa yung projection sa magiging lagay ng panahon sa isang particular na lugar. ang monitoring is up to 5 days in advance, Secretary Sir.
9: Yes, 5 days in advance at ito yung kasalukuyang ibinibigay ng PAGASA, pero meron din time prior to sa pamamagitan ng paggamit ng mas makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence.
8: Opo.
9: Ay sana ay magawa na maging 14 days in advance ng DOST PAGASA ang forecast.
8: 14 days, 2 linggo in advance, Secretary, sir.
9: Yes, so ngayon, 2 linggo ang nakikita nating window for forecasting typhoon. Pero yung pag-project ng kung gaano kalakas ang ulan at kung maaraw ito o cloudy, 5 days pa lang. Pero gusto natin maging 14 days ito.
8: Uy, napakaganda niyan. Ano? Pero halimbawa, so kung ito i-access sa isang particular na cellphone ano o mobile phone, kung nasaan yung gustong makakuha ng impormasyon, location-based yun, sir. Halimbawa, nandito ngayon sa Quezon City, pwede mong i-access yung mga detalye na may kaugnayan sa Quezon City, Secretary, sir.
9: Yes, kunyari, nasa Quezon City, binuksan mo yung panahon app, tutuloy ka agad sa lokasyon mo using the GPS or location ng iyong cellphone. Kunyari,
8: yes,
9: nandito ako sa Cebu ngayon.
8: Opo.
9: Ang kapag binubuksan ko yung app, dito sa Balanban, Cebu, ang ibibigay na temperatura at ang forecast kada araw, kada oras sa isang araw at yung 5 days forecast.
8: Ayun. Okay. Ang isa pa ay, Secretary, kung halimbawa wala ako sa isang particular na lugar, nandito ako sa Quezon City, pero halimbawa bibiyahe ako papuntang, let's say, papuntang Batangas sa weekend, yung mga ganun. Kahit na halimbawa nandito ako sa QC ngayon, pwede ko bang malaman more or less kung anong magiging forecast particular doon sa Batangas, let's say, sa susunod na 5 araw, kahit na wala ako doon? May ganong feature ba yan, sir?
9: Pwede naman, kasi pwede mo namang i-search yung lugar na interesado ka.
8: Ayun.
9: At maliban dyan, kung gusto mo makita yung kabuang nangyayari sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng mapa,
8: uy,
9: makikita mo rin kung anong nangyayari at anong posibleng mga susunod pang mangyayari. So, interactive din maliban sa mapa, meron din sa listahan o table.
8: Ayun. So, ibig sabihin, kumpleto pala buong Pilipinas at lahat ng aspeto na may kaugnayan sa panahon ay talagang makikita,
9: yes,
8: dito. Ayun. Meron din...
9: Yes. Kailangan yan.
8: Yes. Opo. Sir, Sec, meron din bang mga hazard advisories na makikita doon kung sakali pag in-access natin mga kababayan? O paalala, ganito. May mga ganun ding mga impormasyon, sir? Hazard advisories.
9: Kapag na hazard advisory naman, meron namang pakipagtulangan ang DOST FIVOX, DOST sa PAGASA, DOST Central Office. Sa mga Office of Civil Defense na maglabas ng isang integrated app for disaster preparedness and response. Ang tawag namin dyan ay HANDA platform.
8: HANDA.
9: Yung HANDA platform, nirelease natin noong March. Kung titingnan mo to sa handa.georisk.gov.ph, kapag binuksan mo yon, location dependent din yan. Sasabihin sa iyo, ano yung active na may typhoon ba, o di kaya ay may recent earthquake, o di kaya ay may volcanic eruption na malapit, o di kaya ay may tsunami warning, kung may heavy rainfall din. At pwede mong i-expand yung gusto mong monitoring area, adjustable, from 5 kilometers to gaan naman kalayo ang distansya, like 100 kilometers, para makita mo rin yung kabuang mga warning na baka umabot din sa iyo. At ito naman ay meron ding mga babala sa posibleng mga panganib na mararanasan ng ating kababayan. At kung magtatanong naman ang ating kababayan kung ano ang panganib sa kanilang lugar,
8: opo,
9: sasagutin din siya ng app sa pamamagitan ng artificial intelligence.
8: Ayun, okay. So, sa ngayon, ayan, meron tayong panahon, meron din na napapag-usapan yung handa. Meron din na noon napapag-usapan natin, Sec, naalala ko yung Hazard Hunter PH, Secretary?
9: Yes, oo. Ito naman ay para patingnan yung mga panganib na pwedeng tumama. At ito ay pwedeng stand-alone.
8: Mm-hmm.
9: Pero kinabit natin ito doon sa handa platform para ang local government at mga kababayan natin, isa na lang ang pupuntahan.
8: Mm-hmm. Naka-integrate na pala, Sec. Ano ho?
9: Yes, yun po yung utos ng ating Pangulo na mag-integrate ng mga application para mas madaling malaman ng ating mga kababayan kung ano mga posibleng mangyari.
8: Okay. Yes, sir. Isa na lang, meron pang isang project, yung SARAI, Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines. Please share with us additional details tungkol dito para naman ito sa mga crops natin, kung sakali, sir.
9: Yes, itong project SARAI, Smart Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry, ay matagal na itong naging research and development project ng DOST. Two administrations ago, nagkaroon ng mga pilot runs at ngayon ay ini-implement natin sa buong Pilipinas patungo doon sa isang smart agriculture na programa ng gobyerno. Dito natin tinitingnan kung ano ang posibleng maka-apekto sa ating mga tinatanim, kung may peste ba o di kaya ay may masamang panahon o long-term, kunyari na drought, no? Dito po makikita ang mga datos para mabigyan ang ating mga farmers or mga kooperatiba or local government ng informasyon upang mapag-ingatan ang kanilang tinanim sa mga bagyo o di kaya ay pagbabago ng klima o di kaya ay mga peste. Minsan kasi hindi alam ng mga magsasaka kung anong peste ang nakakadali o nakikita nila sa kanilang mga taniman. So merong pest identification at guidance for climate and weather resilience. At ito naman po ay sinasamahan ng DOST ng iba pang teknolohiya na dati ay hindi kasama sa Project SARAI. At binibigay natin yung tulong sa smart agriculture sa mga partner farmers or cooperative or LGU. Depende po yan sa rehiyon o probinsya ng nakikipag-partner. At ito pong ginagawa natin, Project SARAI, ay integrated din ang mga information. Kung merong information from weather, from other hazards, ay binibigay din natin. At ang ating punteriya dyan ay ma-address natin yung food security challenge sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas.
8: Ayun, okay. Secretary Solidum, sir, salamat po na marami sa mga impormasyon na ito mula sa inyo sa Department of Science and Technology, sir. Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. DOST Secretary Renato Solidum.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 46 minutes na makalipas po ang 7 AM. Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganoon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, sabayan din napapanood po sa mga Facebook streaming, sa live streaming po ng nabanggit na mga impilan, ganoon din sa Radyo Pilipinas Facebook page.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: Pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
15: Colab.
16: Radyo Magazine.
14: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
17: Ang taginting ng FM
14: at lakas ng AL
17: sa iisang himpila.
14: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak,
14: mas maraming mararating,
17: at mas maraming maaabot ng impormasyon
14: at serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Radyo Pilipinas.
15: News nationwide.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
15: Ipapahuli
14: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 impormasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Sports Radio 918.
17: Radyo Magazine 1278.
14: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
16: It's Radyo Pilipinas World Service.
14: Sports Radio.
15: Radyo Magazine.
14: Serbisyo Publiko.
15: The AM and FM collab
14: sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
20: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, good morning!
21: Yes, good morning po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon.
8: Yes, Ma'am. Good morning. Good morning. Hingi lang kami ng update, Ma'am. Ano na ang status ng El Nino ngayon dito sa atin sa Pilipinas, Ma'am?
21: Opo. Well, sa ngayon po ay inilabas po ng PAGASA ang El Nino Advisory number 2 at nakasaad po doon na weak to moderate El Nino na po. So, ibig sabihin po, Sir Alan, ay nag-i-intensify po itong ating minomonitor na El Nino at papunta na po siya sa moderate. Ibig sabihin po, continuous yung increasing or yung pag-init ng temperatura ng karagatan na nakaka-apekto na po sa ating klima at nagkakaroon tayo nitong mga ganitong enhanced habagat po.
8: Mm-hmm. Kasi nga, di ba itong huling bagyong pumasok, yung Inday, although hindi naman masyadong dumikit sa kalupaan, yung unang pasok nito severe bagyo, typhoon category, at nabanggit nyo kapag ganitong may El Nino, although mas madalang ang mga tropical cyclones na pumapasok sa bansa, ito naman very notable na mas malakas ang hangin at naghahatak pa ng mga pagulan, Ma'am.
21: Yes po, tama po kayo. So ito na po yung sinasabi natin ng mga likely scenario sa panahon ng habagat, kung saan less number, lubhang makapaminsala ang mga bagyo, mga typhoon at super typhoon category, at posible po magpa-enhance ng habagat. So yan po yung precursory impact po ng ating El Nino na minomonitor. And later po, kapag po natapos or pasinay itong habagat, yung mga possible areas na po na magiging potential for dry spell at prolonged drought condition.
8: Potential na tamaan naman ng dry spell. Kumbaga.
21: Yes po. Yes po, tama po kayo. And usually po, kasi yung pagkatapos po ng ating habagat, dun po lumalabas yung areas na posible pong may significant reduction dun sa tubig ulan. So sa ngayon po, base po dun sa latest forecast natin, by end of December, may mga areas na po na makakaranas ng tinatawag natin moderately dry condition. So yung dry spell po na tinatawag, mga around 39 provinces po sa Luzon, 10 sa Visayas at 2 sa Mindanao. Sir Alan, ito po ay patuloy po nating i-monitor at i-update ang mga naturang mga lugar dahil nag-a-update po tayo next week para po dun sa ating climate forum. Pero sa ngayon po ay nakikita po natin na mas tumaas po yung chance ng pagiging very strong El Nino by October, November, December. So more than 80% na po At nakikita rin po natin na more than 97% na posible pong ito ay magtutuloy-tuloy up to first half of 2027. So hindi lang po first quarter ng 2027, nakikita natin na posible pong until first half of 2027, Sir Alan. So ito po yung dapat natin talagang paghandaan ng ating mga kababayan at ng ating national government and consumer agencies kung sakali po magpupulong talaga itong El Nino.
8: Ayun. Okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga updates na ito mula sa inyo sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, ma'am. Thank you.
21: Good morning.
8: Thank you. Good morning. Si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA.
20: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Tuesday morning, July 14, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paul Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jomarie Referial, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
20: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Radyo Magazine. 1278 AM.
1: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
22: Yay!
23: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
23: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
23: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
24: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
28: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: This is a public service announcement.
29: Yung public health emergency of international concern. Ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, paano ba itong nakukuha at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer it for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
30: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
10: This is a public service announcement.
31: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
20: 1278 AM.
10: This is a public service announcement.
30: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo busy sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Impormasyon.
31: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

Seven.

Ms. Camille O'Malley. Sila ang ating mga sound engineers. At talalayan din tayo sa loob ng isang oras ni Ms. Julian Calces. Bago natin simulan ang ating lessons of the day at ang ating kwentuhan dito sa School on the Air, iniimbitahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media accounts natin. Makikita rin niyo sa screen ngayon lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Please like, share, and follow. At kung meron kayong mga katanungan sa